0: Lo, may Balanyos ka na, may Colon ka pa, ang pambansang Balanyos sa mga Ilonggo, wala na sa iban, Nance Liniment Oil.
1: RMN News Entertainment.
2: Iga-release ang Filipino-American singer nga si Olivia Rodrigo ang iya bagong kanta nga gintiguluhan nga The Cure sini nga Biyernes Boss Idol May 22. Sa iya social media post gitpayag ni Olivia nga ang The Cure among iya paborito nga kanta sa iya upcoming album nga You Seem Pretty Sad for a Sad for a Girl So in Love. Palawig-awig mo sa idol.
0: Hindi na na iya makuan sa tawo madumduman ang title.
2: You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Bangod sini gitpayag sa singer nga nagakalangkag siya nga mapatian man sa tanan ang among kanta. Natala nang amagwa ang ikatatlong album ni Olivia sa June 12 ukon kadungan sa Philippine Independence Day. Sa October 2024, ginbisita sa film singer ang Pilipinas para sa iya God's Tour kaginsiling nga espesyal ang iya sa iya ang ini nga pagbisita pangod ginhandom niya ini sa sulod sa malawig nga tinuig. Ginbunag kag nagdako si Olivia sa California apang ang iya amay isa ka Pinoy kag German Irish naman ang iya Iloy.
0: Why iya question manami maning nga manog kanta si Olivia. Pero radyo man mag sa mga title sa mga kanta ya. Pirti kalawig. Ngayon, anong title sa album mo? Ano?
2: And, ang album niya is You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.
0: Ayun siya!
2: Ang iya nga sound, isa sa kanta ya, The ano? Cure.
0: The Cure? Ano na nga The Cure? Sa album, ang album mo palang pirti kalawig-lawig. Uy, kaya imo kasuno sa mga album kun sunon abi-abi lang mags no mamati sa bisa kun sunon yang akon album nga one word lang.
2: Uh-oh.
0: Like ang aton album ano ganing tigulo
2: papang
0: amo na tan one word lang
2: wala man may naka timbre ni sa iya.
0: Yeah. I'm you seem pretty sad for a girl so in love ano na ha
2: Olivia?
0: Ano na Olivia?
2: Pamati ka ba lal anong tawag mo sa iya? Daw kilalahay ka mo ni.
0: Lib. Bagi, why kagit imo Lib nagpinamamangkot sa amin? Tani na ga, text ka man bala sa aton ng nagligad to. Ga, text sana man kita. Tani na ga, muno-muno ka man sa akon kay para ka-suggest man bala kita.
2: Pagbisita mo bala sa pulo, bala?
0: Eh, hindi ba? Tinami man yung kanta ya.
2: Okay man.
0: Why man ni, ang imo kanta ni, Olivia, ariyo. Ang imo kanta ni, Mayo man eh. Pero, Radyo Man Mags, pigaw ang mga title.
2: May improve pa ni.
0: May chance ka pa nga mag-improve. Shape up. Pero, ari, kung ka pa mati, subong ang mga pamilya ni Olivia Rodrigo.
2: Taga-Pilipinas.
0: Mga Pilipino. Ariyo, amo ni ang dapat nga mga title sang kanta. Di ang ato ni pang local lang niya mags mo. Why ko hindi ko yas ang mga ulo international na inyo wala na damo na do.
2: Start sa local.
0: Local kita
2: grassroots level.
0: Ang gusto ko ya. Ang local mismo yang kabati.
2: Grassroots to greatness.
0: Yeah. Abo. Gusto ko yung makarinig nito yung mga tao sa laylayan.
2: Tama?
0: Ti ang title abi mo sang kantahon ta subong. Part ini sang aton album. Nga 30 plus 5 equals 35. Tiyan kay Olivia Guro ba si Pulo man lang ang unod sa album mo?
2: Or Dusi?
0: Dusi? Sa mga kuripot sa inyo. Ako niya, why niya, ginatagan. Kaya bilog niya kung pwede pala natin maubos ang kantay. Butang ko si sa album.
2: Wala ka dinalok.
0: Wait, nga dinalok niya. Tiyan ang title sa aton kanta, Balo.
2: Balo?
0: Balo. Sa English,
2: Widow.
0: Ito wala mags. One word, balo.
2: Striking. Intriguing.
0: Intriguing balo mo.
2: Ano iyan?
0: May misteryo, misteryoso. Balo.
2: Abi, pamatian tabi.
0: Intro eh.
2: Ladies and gentlemen, Boss Idol sa iya ambahanon, balo.
0: Ay inday sa pagkabati ko. Ginpangaloyagan kasang balo ang linugaw sa ba-ba mo nahimo gid nga kalo-kalo.
2: Ang kausa nga buhion ang mga daan nga ambahanon
0: bilangguan ya. Totoo ba
2: May kausa?
0: May kausa. Gusto mo liwaton ko, Ari Oro?
2: Sige, be. Sige, be.
0: I inday sa pagkabati ko.

0: Nga kalokalo.
1: Pwede.
0: Sabi mo, Max, na kantan ako, ginapiyong kong mata ko, lumatulugan ko, grabe.
1: Grabe.
0: Lumatulog, ginapiyong.
1: Duyan-duyan ka.
0: Matsag ko, ginaduyan-duyan ko kada, kada ano ko hambal sa mga tinaga, bla. Sa tag sa katinaga nga nagkakawa sa akon mga bibig.
1: Mm-mm.
0: Max, do, kita mo nang gasakay ka sa aboy-aboy.
1: Mm,
0: kilala mo aboy-aboy?
1: Oo, aboy-aboy.
0: Yung ginahabyog-habyog ka ni nanay mo? Daw mo nang pamatsag, kung ginabiyog-abiyog ko yan.
1: Ginabiyog-abiyog ko
0: yan, no? Dumatulugan ko na yan. Ako na ha? Kung ako gani nga nagakanta, dumatulugan, ano pa ginayan nga kamong nagapamati?
1: Grabe.
0: Diba? Abi, tamyawanan yung mga kasimanwara dyan, Mags.
1: May dayod nga aga. So, mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dyan, Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pang-haplas herbal. Nance Liniment Oil, Myos Arthritis, Rheuma, Varicose, Palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi padapuan, kag makagasala mo, kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nance Liniment Oil, kay misangkap ininganim extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Anans Liniment Oil, produkto sang Herbsmed Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Si JK Adrias kag Jumela Moreno kapamati gid subong nakainom nagkamo sa inyo siring nga kape Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga may ricin mushroom extract, mangoes and fruit extract, ang kape nga may 200 ayo nga puro kanang tira natural nga vitamin D3 makaradjuman ara lang sa Vita D Plus Coffee Mix. Gani sa masukin aton, bakal na kamo sang kape nga masaligan, bakal na kamo sang kape nga healthy, bakal na kamo sang kape nga bisan tuong gabi, mabangon ka kay mga pika. Vita D Plus Coffee Mix makaradjuman. Sino pa iba naton nga matalamyawon ra juman mga.
1: Good morning mga suki kay Ma'am Elenita La Pastora. Good morning nong Pangging Estradinos dira sa may barangay Indali yon Igbaras, birthday ko nung apoya ika tatlo sa happy 3 years old birthday sa kay J Angelo, the survivor baby of 2023, kano? Happy birthday and more birthdays to come from your Lolo Pangging. Drasmitik Bawan, good morning. Sa kay Sir Stephen Panega, ginatamyo taman happy birthday kay Hester Lauderes from High School Batch 74, San San Agustin. Good morning man sa kay Mary Recabarro ni Villasolis, barangay sa barangay Balabag Dumangas Iloilo.
0: Thank you.
1: Good morning kag sa iban pa.
0: Ginapabalogalin naton nga may reunion ang batch sa 78 sa Anilao National High School sa May 24, 2026 sa Mansun ni Nanay Nali Bustamante dira sa Dangulaan Anilao. So sa tanan nga mga batch 78 sa Anilao National High School, pabalo ko sa inyo nga ang inyo sining reunion dira sa balay ni Nainali Bustamante sa Dangulaan Anilao. Sa kay Boss Nick Panisales, Parikoy, mayong aga. Salamat gid ha sa kay sa Next Food House kadto kamo didto kay mga pagkaon nila. Perti ka namin, kag very affordable. Kay Toto Hector Espinosa, Santatoy Manukan, good morning to. Kay Nay Kunsing, kay Tatoy, kay Subuman sa mga staff, Santatoy Manukan, kay Subuman sa kay Paribibot, bisan nato si Paribibot sa Canada, Subong. Padayon lang kamo nga magkadto ka magkaon sa Bebot in Milas Talabahan ara sa masamay aras sa may Coastal Road sa Bituonhar. Kay Suboman kay Nonoy Imidjo Ortilio sa Nonoy Sinasalan, kay Dr. Neneth Padoro, good morning. Kay Suboman kay Boss Ingo Bilandres, kay Ma'am Karen Elizabeth Diriquito, maayong aga. Kasaway nato matamyo ginatamyo ko kamutanan sang maayong aga. Lastly, Rajuman Max.
1: Sa aton mga kauturan, Soft Touch Wonder Oil, ara na sa inyong mga butikang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot ng Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ingredients ka among aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Ang balanyos ka may vitamin C, makaparelax na hamot pa. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika, dara sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ang Ila Activity Center. I-check man ang Soft Touch Wonder Oil sa Facebook page for online orders.
0: Magkaradyuman sa mga suki naton kung gamit panguma ang baklo ninyo dito kita iya sa may promo. Kada bakal mo, minimum 3,000 pesos. May ara ka sang coupon. Inang coupon nga ini, ibutang mo sa Tambiolo sa December 5, bunuto naton ini, may chance ka nga magdaog sang isa ka brand new tractor ang bili lapit isa ka milyon. Dinakalang bakal sa Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated sa Lawaan Valley sa Balantang Saharo, malapit sa may Ceres Terminal. Hindi lang ina. Ara man makabakal ka man dramabian sa mga seeds kay sumuman sa mga abono. Pangitaan nyo lang si Sir John Erland Pudadera kay sumuman si Ma'am Susan Aurelio. Dari mga karadyuman, basta gamit panguma, ikubuta mo na kadto na sa Iloilo New Agri. Salamat sa pag-upod ninyo. Standby sa programa Straight to the Point, mga karadyuman. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyuman Maggie Malariado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Good morning, my dear plants.
5: Didiligan ko kayo. Parang di kayo matuyuan.
4: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
9: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todong kusuality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
12: Ayoko na ma?
13: Why pa?
12: Ayoko na ma?
13: Why pa?
12: Ayoko na ma?
13: Why pa?
12: Naakadugay siya na nga sip-on ma?
14: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
15: Pag Neogen Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag niya formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw upod ang tsakto nga kaon kag exercise. Amo nga magbalikang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
12: Nag-ayo ka na ma?
13: Kagapon pa?
12: Mayo ba?
15: Basta Neogen Z Plus Forte, subong may zinc.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neogen Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Basta kun ginahilanat,
19: dapat matik. Ibay Jessic.
18: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
19: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
20: Gang Unilab yan.
21: Para sa tulang ina sa B-complex, Parex B gilayon. Para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B.
22: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.

0: new. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amboy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayarak o katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kuno ni INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang kaptara. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
7: Ang Iberi Mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
5: I

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras alas 8:19 sang aga.
3: Sumasaludo.
4: Your attention please.
3: Buong buo.
4: May I have your attention please?
3: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
4: May I have your attention please?
3: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
2: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
5: Ari kita sa adlaw ng Webes, Mayo 21, 2026.
2: Ako si Radyo Man Novi Malion Guaso.
5: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
3: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
2: Ang Supreme Court deny niya ang petisyon sang kampo ni Senador Bato de la Rosa nga mag-issue sang TRO, Temporary Restraining Order, sa pag-enforce sang warrant of arrest sang International Criminal Court. So, butang balon sin eh. Wala subong sang nagapugong sa Executive Department.
5: Yes.
2: Kapin pa sa Law NBI. Enforcement Agency ta. PNP, NBI, nga dakpon si Senador Bato de la Rosa.
5: Ang ito nga TRO nga ginpangayo, Radyo Manovian, Temporary Restraining Order, para lang ito nga stop temporaryo kung ano man ang order nga ginpagwa sang ICC nga hindi ma-implement. Karon, kay wala ini ginaktuhan kagin deny ini sang Korte Suprema, valid ining ICC nga warrant of arrest. Kung makita subong si Bato de la Rosa, damputon gid sa Radyo Manovian.
2: Yes. Tiyang pamangkot, masarangan na ihan ini nga implementar ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya as early as September 2025 pa, ang warrant of arrest, tamo man tong chimpo nga nadula sa pag-attend sang sesyon sang Senado, si Senador de la Rosa.
5: Yeah.
2: Nag-resurface siya sang nag-revamp ang Senado sang Senate President kag Committee Chairmanship. Dito pa lang kag may mga indications nga dakpo nila si Bato. So in other words, salin September 2025 to May 2026, wala sila nakatultol kundiin si Bato.
5: Yeah.
2: Or nakadumdum sila nga dakpon si Bato kay base maansit ang kalyado sang administrasyon nga Senate President. Idra mo man makita bala nga motivation sometimes is not about justice, it's about politics. Ti kaya man gali nga bisan Senado sudlon ta, no? Kundakpon si Bato kay para hindi kabuto.
5: Para sa
2: akon nga wait ta naging pangita sang sagwa siya. Ti subong kay ari naman sa liwat sagwa, ang pamangkot. Madakop niya ihan si Bato de la Rosa kay may warrant of arrest man gid man sa gali.
5: Alang-alang ang pagdakop kay Bato de la Rosa. Ako Radyo Manovi, kung gintuod-tuod ginabis ang NBI, no? Kaginbantayan nila, kay may ara man sila sa impormasyon nga makadto sa Senate si Bato de la Rosa. Binantayan to nila hugot sa sulod, kag sagwa sang sang Senate. Dakup to, galing ang ginbutang nila to, duha ka babaye, kag duha man lang kalalaki ng NBI.
2: So kung ginlock nila ang
5: kung tanang na to nila, why na to, yeah.
2: Entrance,
5: pati lang ko.
2: Halin sa compound, pakadto sa Senate building.
5: Kapaw man abi mo.
2: Wala man sang bato nga nakaten pa sesyon kung dakpon gin nila. Wala na to sa tanay na kanilagan.
5: Why na to kasulod, yeah.
2: Kag nagpalanos mo sa hagdanan.
5: Yeah.
2: Tisabong, parehas lang ni antes sa mag-attend sa sesyon, anong kabula na nga sagwa man sa, why man madakpan? Tisabong, may agreement sila nga hindi lang na ipagtandugon si Bato, mientras nga wala sang order ang Supreme Court sa iya petisyon.
5: Yeah.
2: Tisabong, klaro na, wala na sang makapugong sa ila, kay hindi iya mag-TRO ang Supreme Court.
5: Yeah.
2: Of course, may isa pa sila kapetisyon. Gina-question nila ang constitutionality sang International Criminal Court sa pagdakop sang isa ka Pilipino sa krimen nga ginaligar na tabo diri sa aton sa Pilipinas. Di samtang wala pa na gapahingagaw ti RO si Bato nga temporaryo samtang hindi na ma-resolve, di ko pagdakpa.
5: Yeah.
2: Pero ti samtang hindi man ni ma-resolve ang constitutionality, why naging dyan sa nagapugong?
5: Di wala eh. Kung makita niya si Bato, ya, Radyo Manu, widakpon gitsa ya.
2: Mm.
5: Ugaling amo na gani. Sa nagligad to, amuna nga napakita man si Bato.
2: Hmm.
5: Kaya hindi man gid klaro, Radyo Manovi, kung arang waris ang arrest warrant, ara na gid man. Kaya tingway kayo ni kita-kita mo.
2: Hmm.
5: Subong ya, sigurado ya managu, gitudutudo si Bato.
2: Hmm.
5: Kaya nakita ya na nga may warrant o arrest siya.
2: Pero gadwa-duha ko sini kung masarangan ini isang administrasyon. Kay bear in mind, si Atong Ang, hasta subong, way madakpan.
5: Ato na si Atong Ang sa iba na nasyon.
2: Hmm, ti si Atong Ang, hindi ni siya well-connected pareho sa Anay Pinpit Chief, incumbent nga senador.
5: Hmm.
2: Parehas kay Bato de la Rosa, protektado pa sa majority sa senador. Ti, gapati ka, mula na kahapos magdakop siya. Ikaduha, Bus Idol, si Presidente Bongbong Marcos, makasarang ayhan nga sungayon niya ang ginatudlo isa ka relihiyon nga may mga info daw dira kuno nagapanago subong si Bato. Tuod manaw rinde again wala diya sang bisan sino sa aton ya nga pwede ka kakadol sang isa ka suspected criminal. Ti kun kinanglan nga dalon sila sa kaso, dalon sila eh. So masarangan tayhan nga dakpon ini. Pero siling nila hindi mo man pwede underestimate ang Marcos administration. Kung di nakpanay man lang.
5: Dabo naman sa
2: lakot. Well, hindi niya madakop si Atong Ang, kag hindi niya madakop si Bato de la Rosa, narakpan niya naman si Apolo Kibuloy, kag si Rodrigo Duterte. Galing nga mo ning kinalain.
5: Yeah.
2: Ang nadakop kay Kibuloy may isog. Si Nicolas Torre.
5: Nicolas Torre.
2: Ang nadakop kay Rodrigo Duterte.
5: Si Nicolas Torre.
2: Si Nicolas Torre. Subong yang chief mo si Nartates. No?
5: Pigaw.
2: Sa briefing sa natabo sa Senado,
5: dahil hindi siya nag-explain.
2: Dahil hindi siya kambal ang DILG secretary ang gambal.
5: Malayo siya sa kay Nicolas Torre.
2: So, paano na? Amo na nga ang gintagaan sang role nga tani police gid na iya. Ang NBI, tino may isog pa si attorney Melvin Matibag kay PNP chief
5: tama na.
2: Ni Minso Nartates. Ti nga ang nagamuna.
5: Si Matibag bala iya Radyo Manuvi.
2: Hmm.
5: Kung maghambal sa iya daw makita mo gid bala iya nga daw leader gid bala. Ang mga tinaga iya nga ginahaambal gabato sa iya kay Alan Cayetano. Si Nartates daw wala lang daw ka soft bala kay Nartates siguro daw
2: Melinso galeno Melinso.
5: Melinso Nartates.
2: Oh.
5: Daw ka soft bala sa iya. Kaya daw hindi niya gani ma-explain Radyo Manuvi nagkaratabo. Wala bala authority.
2: Mm-hmm.
5: Ang maghambal sa daway nga maghambal sa unlike to ya sa kay Nicolas Torre nga may authority bala ya maghambal.
2: Kagaway sa ya labot ya kung ginabasa.
5: Yeah.
2: Kete, karon kung ni-criticize kailangan mo i-criticize, hindi ka nakaubra sa ulubrahon
5: mo. Naturally.
2: Anong kakalon kasi ka enforcer?
6: Tatak RMN.
2: Pero matiyan tabla mark ang ginambal ni Senator Risa Ontiveros. Nga mo giniginhalinan nga subong do hindi mapuslan ang
5: lantaw kabla
2: social media.
5: Social media.
2: Kag daw tam-an gid si Senator Pia Cayetano. Parehas man sa nagligad man na ang flavor of the week utod niya man si Senator Senate President Alan Peter Cayetano. Subong guro si kumpanyero Rene Cayetano do mabangon ni kag magambal nga Director Lino. Abi totoo sa wayad ang duha mok magulang daw hindi gid sila ka preserbar sang kamot sang alan ko. Di subong ginatag si Senador Lino Cayetano. Nya nilingla, the good one. Dagan ka na senador sa pihak kadlagan. Uy, hindi man malayo, bro. Magamuning sentiments ang tao subong.
5: Posible man na Radyo Manuvi.
2: Kag sa tanan nga Cayetano nga magulutod. Nagdalaog man lang ni sila sa politika because of
5: si pangalan the name ni tatay nila eh.
2: Sang amay nila nga santo, nagpopular sa telebisyon.
5: Yeah.
2: No, ang kumpanyero, kumpanyera. Sang una si Rene Cayetano, kag si, I think si Jel Santos Rilos. No? Pagsikat niya to, naglagan sa senador Dumaog.
5: Yeah.
2: Di pagsikat niya, Dumaog na yung kabataan niya. Iti amo na di sa aton sa Pilipinas pa recall.
5: Recall kag kun maayo man ang mga kabataan, yes. Madala man na nilang pangalan sa ginikanan nila.
2: Man man gani nga sa 20 ka tuig nga recall si Milcarion way gid madala.
5: Kun recall lang, grabing recall.
2: Grabing recall. Ti Silino Cayetano ang agot sang magulutod nga Cayetano. Ahay. Siya ni ang nagtatap sa ila may gid. Siya pa ni nag-donate sang iya atay para sa to kay tatay nila. Wala na maubra sa mga magulang niya. Si Pia kag si Alan. Si Lino ang nagtatap sa amay nila. Siya pa ang nag-donate sang atay niya. So somehow, mambal mo lain sa klase bata, Busaydol eh. Amak mong itaya mong kabuhi mo, i-donate mo para sa amay nyo. That is a markmanship of a true gentleman.
5: Ay, grabe na.
2: Why ni makita kay Alan kay Tano? Why man ni makita kay Pia kay Tano? Kag si Lino sa nag-congressman, dito sa lugar nila sa Taguig, sa natapos na, pinakontrahan ni Alan sa sawa niya.
5: Perdi si Lino.
2: Perdi siya eh, manok ka kay Senador ang Baker. Sugid lang, diri sa aton lang tawa, bisano kawaras ni Barunda kag ni Mabilog, nga madlagan gi sila nagliga, kaya kinintrahan ni Franklin Drilon.
5: Manok ka gidabi?
2: Ex-senator pa na, di ka mo madala sa istorya kay Romualdez. Dalon sila sa istorya sa Butsin Otto. Basta, ang favorite word niya ko, no? More power to you, my friend. So, babugat kung senador ang kontra mo.
5: Tama ka bugat eh.
2: Tama ka bugat na. Ti, si Alan Cayetano, si Pia Cayetano, subong ang may bugat nga kritisismo sa publiko, ginatagpayas ang iban nga netizen si Lino. Nga the good one! Join na! Kaya ti sa Estrada, may good one, may bad one.
5: Tiyo!
2: Ti ang good one, kuno si Jay Bears ito. Pero ang bot kung good gin man ha.
5: Medyo
2: okay. Medyo okay, okay si lang guro.
5: Lesser guro.
2: Wait na isyo pangawat, abi.
5: Wait na si...
2: Lumpat-lumpat, medyo may ara. Yeah. No?
5: Duway-duway gawa.
2: Wait na isyo panakaw. Kag tida yun, duway na isyo ka na nga may lutgot na eh. Pero ako naman mang kugapati sa itong isyo kay Senador Jinggo Estrada.
5: Hindi kong pati sa
2: itong... Amo na nga biguting iyang protekdamol. Isuhan nyo pa inyo iyang tao sa kamuna.
5: Hindi, hindi pati na.
2: Ang politika, abi kung kaisa, kay Igko sini.
5: Iyo, kung sino man ito, iyang mga isyo nga gubon mong imo isa kapareho pag wala na nila bang
2: spiriti. Yes. Pero anyway, tiyan mo na, no, ang gamo. Pero, hibi man Senador Cayetano kay Risa Ontiveros ba? Pero ambal ni Risa, sila niya ang ginamin kuya, in totality, amo ni natabo sa Senado bangod sini kay Bato. Hindi ya sila nga gina invalidate namon ang kasakit kag kakulba nga nabatsagan nyo bisan daw scripted lang to. Siguro daw mo nang ginamin ni Risa, no?
5: Radyo Manovi, ang tanan gani, mabutigan mo.
2: Oo.
5: Pero hindi mo mabutigan ang imo kaugalingon.
2: Sa English, sina gani, you can lie to others, but you cannot lie to yourself.
5: No? Balaan mo man kung ano matuod.
2: Balaan mo gina iya.
5: Bisan ano pa nang ginapakita mo. Bisan ano pa nang ginahambal mo, Radyo Manovi. Balaan mo sa imo kaugalingon kung ano tuod. Di balaan man nila kung ano matuod sa time nga to.
2: Yes. Kag sa libro bala sa psychology ni Steven Pinker. Mo Pinker naman, no? Pink. Harvard na siya nga professor, Busaydol. May palso gani bisan ng state witness kili mo. Kung ang mga lawyers tadi nagbasa-basa sila sinabi sa madalom, hindi gili tanan nga state witness, no, or principal witness sa isa ka kaso nga positively identified niya ka tuod, no, they are capable of committing mistake kag na-establish ina through an experiment. May scientific basis. So kung maka-invite ka bi psychiatrist kag isa ka expert witness, Busa Idol, pwede mabaliswa bisan pang very very consistent ang isa ka testigo kung witness. Kay kung mag-witness ka bi, di kag bisano ka balik-balik ang mag-yapon ang balmo, dakot san sa makonvict ang akusado. Pero sa experiment, no, pagi sa mga amo, kaya sa sapat giman niya ang mga scientific data tamo. Dira na halin. Nagasala man gali ang amo sa pag-identify sang abi mo nanda na gid nila. Pero anyway, balik tadi sa istorya niyo. ang ginhibi ni Pia Cayetano, ang ginhambal ni Senador Risa Ontiveros.
5: Yeah.
2: Pero akong duda do hindi lang ni kay Risaya. Nangin opening niya lang ni, kay Batsagan nila ang adlaw-adlaw nga buyayaw sa ila, sang pumuluyo. Pero abi mo, ang buyayaw sang pumuluyo, doon na immune na ni ang mga politiko.
5: Aw! Adlaw-adlaw na yan mo, way na untak.
2: Oo, oh, day Trillanes, day Torre.
5: Way na na sila.
2: Bisan kita sa mainstream media. Doon na immune ka na kay sa kadugayon.
5: Pirmi-pirmi
2: ano
5: na mo.
2: May mga tao, gidya nga muna.
5: Bisan ano, hindi mo ma-please ang tao, Radyo Manubi, manaming ginubay.
2: Pero ang pinakamasakit ko ng mga tao mismo nga malapit sa imo.
5: Amo na gambal.
2: Nga nagginarespeto mo.
5: Na.
2: Kag nagarespeto man sa imo, amo na subo ang nagakwestiyon sa imo.
5: Masakit na.
2: Lantawa si Senador Alan Peter Cayetano.
5: Mga classmates niya, Radyo Manubi sa UP.
2: Classmates mo nga, sang nagambal ka guro, te, mates, madagan ko Senador. Tanan guru gabayo sige pre.
5: Tiyo eh.
2: Pati gayon ta kay tito ano bala nga classmate namon masinador.
5: Grabe.
2: Di ba? Ti tananda bululeg subong no less than ang mga supporters nila nga lapit sa ila
5: naglain ang tingog nila.
2: Amo na yang gakundinar sa ginahimo nila. Ti amo nang masakit nga nabat sa gani Pia Cayetano. Nga for the first time nakitaan ta siya sang amoni nga sahi sang behavior. Ginataha ni siya sa Senado kay
5: duway man ni sa gaway ya gawiti-witi
2: why gawiti-witi why gabinas
5: no formal bala ya
2: advocate sang women rights
5: yeah empowerment
2: kag inclusivity sila ni di Risa Ontiveros sila di Miriam
5: yeah
2: in fact may isa gani ka debate sadto sa Senado si Miriam hindi na siya mag-cross examine kay Congresswoman Risa Ontiveros sila niya nagkambyo ako Mr. President, sin relay pa that time Senate President, sang akon katuyan mag-cross-examine? Sang nakita ko niyang witness? Sa witness box? Ang witness ngayon na tumod niya, si Risa Ontiveros. Ti ano bala si Miriam kasabad sa cross-examination? Dahil tulotakso niya ng alam mo, kung hindi, tapos kagid siya. Sila niya kay ang ma-witness subong, ang akon maukod nga partner sa Kongreso. Upod kay Senador Pia Cayetano sa pagdepensa sa kababaihan kag inclusive ng mga lihok sang kasuguan niya hindi na ako mamangkot. Ti ano na nga compliment ko ng isa ka Miriam Defensor Sansago
5: magabas na? I-wave niya Radyo Manubi ang iya siling oras hindi sa mamangkot. Meaning sila ko hindi sa mamangkot gapati siya nga maayo ang
2: why na ko sa ipamangkot kay okay ako okay sinimo. In fact, saka marot niya, sini niya ang akong oras subong mamangkot sa first witness, i-wave ko na lang sa second witness na lang ako mamangkot. Basta ako nagyapon. Di pero kung si Ontiveros din sa mamangkot. So, ga-respeto siya. Ginarespeto niya man si Pia Cayetano, amo man na ang image ni Senator Pia. Ever since, napormalan ko niya siya mo.
5: Formal gin man, Radyo Manubi.
2: In fact, yung bulubulatek sa ni Ruben Padilla in one of their deliberations, hindi sa kasaho. Kayong batasan, bala na ni Ruben nga daw kabulatek. Nya, itong napakagandang senador mula sa ginpiktosan sa ni Pia kay tanong it's not about being maganda. It's about, ginabalik niya kabla nga why kuya ga welcome di sa binulatikay. Sinado iniya.
5: Yeah.
2: No?

0: nila, guwapa ka mga manggranon. Tapos mong isa ka na sa may bugal, kay ginbutang ka sa Hall of Fame.
1: Yeah.
0: Dahil kinakastom poster mo, ginvideo pa nila kay pabalo-balo nga ginkakasket.
1: Kagang malaway, Bala Radyo Manovi, sa mga okasyon ba lang, magkirit-anay ka mo da?
0: Iway ka na, hindi ka na welcome. Ado, guwa mo daw in...
1: Daw outcast ka ba?
0: Daw, kwan lang, why lang ginhambal nga persona nun grata ka?
1: Pero daw ginatulo ka lang bala babaw dalong.
0: Oo, nga ari nang wala prinsipyo ho.
1: Mambala sila to nga, nanunis in diamond.
0: Te, hindi lang daan tapos sa mga Broadcom yeah. na upod ni Loren Ligarda sa UP, nagpakamalaot man sa iyang atindog subong.
1: Yung baklas Radyo Manovi sa youth?
0: Oo.
1: Ay, grabe.
0: Te, tapos ang daulubrahon to nga, ano to, stage play to, pelikula, yeah. dokumentary, gin-cancel na nila kasi niya doon hindi mag-deserve ni Loren ngay feature sa day.
1: Kay nagang iban abi
0: ra di sir people nga nagarespeto sa imo.
1: Eh, naglain ang panindugan bangod
0: sa imo, busa idol. Di halimbawa, ginalook up ka di sa radyo, pero ginabuyayaw ka permi sa mga troll, abe. Di ano nalang guwa mo, abe, karon kung ang imo mismo mga kaparintihan, ang imo mismo alma mater, kaga ang imo mismo mga kopdanan sa KBP, amo ang nagapakalain si mo.
1: Hindi ka nagurun magwa sa balay mo na.
0: So, di ba, the real people that matter, sa imo kabuhi ka decision making, amo na subo ang nagasungay sa imo. Nasadto sila nang gasuporta sa imo.
1: Amo na pinakamabugat Radyo Manovi kun ang mga close friends mo na mismo. Amo na nagalantaw sang imo nga decision kag ginaamat-amat sila nga nagalikaw sa imo. Amo nang pinakasakit ya mayo pa nagani buyayawon ka sa ibang nga tawo kay hindi mo man kilala. Pero kun ginahambalan ka sa mga close friends mo, mga alay nimo. Buhalay.
0: Alay.
1: Alay, ginpatsiko kay Rajuman Mags sa kwan. Google alay.
0: Gin-confirm ni Rajuman Jewel. Alay, ginmangano pag-pronounce. Okay, sige lang kay Kisaga, sala man ang tao mo.
1: Pero ako ya, Rajuman Ovi, hindi ko magsala group pamasa sina. Pero balikan tato bala, kung ang imo nga mga friends, pamilya, mga alay ni mo.
0: Alay
1: ko naman ba sa Google eh.
0: Sige kay subong i-search ko ga-search ko subong. So ang boxer bla. Ate sang ira ni Mike Tyson ang pinakasikat si Muhammad Alay. Muhammad Alay.
1: Yes, feeling lain.
0: Ti sumo si Muhammad Alay lang subong.
1: Alay kiti.
0: Titi ang political alay man. Ikaw bla mo sa idol, tama kasi mo yung palahikay.
1: Hindi man ang palahikay, kaya na-notice ko lang.
0: Ay, ikaw mayad ka ginaw?
1: Hindi man.
0: Pero?
1: Pero ti, mga amo-amo, mala na nga balas akong, kaya kaya ko na yun.
0: Mangkota ko bla, sinong idol ko nga boksidor?
1: Luwas sinong kay idol mo nga boksidor magluwas kay Mike Tyson?
0: Si Muhammad Alay. Kita mo? Nadala-dala naman kuya sa imo, bra.
1: Pero balikan ko lang ito bala, kung ang imo na nga mga kakilala, mga close friends ni mo, maakalyado mo sa politika, maghambal sa imo ni isang ginakuan ka na nila doon gina-criticize ka na Radyo Manovi. Malaway. May nakita ko isa ka mayor from Mindanao. Gin-post niya ang iya picture with
0: Alan
1: Cayetano. Mayor to.
0: Mindanao galito nga mayor?
1: Mindanao to nga mayor.
0: Tiya idol niya si Alan na supportahan niya.
1: Supportado yung si Alan. Kita mo to ang post?
0: Oo, kita ko.
1: Ti subong ginambal sila. Ano yan natabu ya kay Alan Peter Cayetano? Oo,
0: kag-proud pa siya. Nga tiya mo niyo, pag-updanay namon, supporta kami alin sang una siya.
1: Yeah.
0: Pero nga nagamon ni siya, masakit na mo.
1: Gabi na.
0: No, masakit na sa mga Cayetano. Kag amon ni nga si Loren Ligarda, pwerte kay Ipos, why niya gigin-explain nga nagamon ang iya nga desisyon subong?
1: Ako abi, Radyo Manovi, si Peter Cayetano. Ano abi, miguhay ang mga upod ko din sa station, amunitanan, mga
0: hangga organize kukuk. Para sa imo kampanya.
1: O sa kampanya, mga kukupo na.
0: Ga-donate sang flyers mo. Ga-papamahaw sa tao, ga-tipon, bisan wala pa sila ng kampanya.
1: Ga-gasto sa kampanya mo.
0: These are the people that really matter. Kumpara mo lang da sa mga nagainto sa inyo sa social media.
1: Hindi ko na sila kilala.
0: Kaya iban da mga fake accounts pa gani. So, why ni nila mantisipar?
1: Yeah, why na mantisipate?
0: Ti, amo na ang hugot matsag ko ni Senador Cayetano. Piya, ha?
1: Ay, kay Piya.
0: Nga do, why man to di prinsa ng ambal ni Risa Ontiveros?
1: Do, why ya di prinsa?
0: Oo, pero kita mo gid, no? Kung ano ka formal day Ontiveros.
1: Yeah.
0: Kag, atong ara sa minority sumong. Kaya kahibi na si Piya Cayetano, why na may nag-comment bisan isa?
1: Yeah.
0: Bisan pa, nga balaan man nila, nga mahibi, kaya kag mga kig ka sa amon.
1: Do, why man to?
0: Kaya hindi man niya ikaw, amon, di nga ginatuyo. Ang natabo ya mo ngamon.
1: Yeah.
0: Oh, hindi man gani isang

0: Senate President.
1: Ah, hindi ang Senate President.
0: Hindi Senate President. Guru, ma-feeling alluded to pa siya.
1: Yeah.
0: Kung namunin inambal ni Runtiveros, kaysa ayang head sang tanan.
1: Yes.
0: Pero kung isa ka malandang, ikaw kanyang mawaras,
1: ah,
0: nalipat siya kay magulang siya ni Alan Peter. So siya ang pinaka-affected. Di sa Alan Peter, ginpili niya na mag-ipo subong. Kiti, kung namun tong kalyado mo na nga mayor, magambal na gansi mo. Magsinabla, no, kaysa no, aton para minsindihan niyo. Si Senator Frank Drilon, nabi, may desisyon nga muni, no? Tapos, sinong pinaka-alay niya din? Si Mayor Jerry
1: Peñas? Si Mayor Peñas. Kasi Governor?
0: Oo, si Governor Toto Defensor, be. Naghambal, abe. Gin-post nilang picture nila kay Senator Frank Drilon kung maghambal nga. Lawig man inupdanay namon ni siya.
1: Supportado
0: man sa namon. Pero subong natabo niya siya.
1: Ah.
0: Di, blado, sakit katama kay Drilon.
1: Kaya sakit eh, kaya ti, amo nang mga kaupod mo, gidradyo manuvi mo.
0: Nga, halin sa una, wipe pa na ang bago mo nga grupo kasagad kaote sa imo na subong
1: yes.
0: Ayok, ha? Sila ya through thick and thin no thick and thin
1: ara sila
0: no through hell and heaven ara na sila ya si mo
1: ara sila
0: napati sila si mo
1: danay kamo ya
0: imatian tab lang ginambal ni Senator Risa Ontiveros
2: matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko hindi ako mapanatag na simula nung Lunes ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari? Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino? Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same August halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas, kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points.
0: Alright, so ti kulang taon mo, daway man to di prinsya, gid ang ginambal ni Senator.
1: Daway gid ko may nakita nga di prinsya, Radjumanovia.
0: Ang ginambal niya lang ya, nga ang may mapalupok da ya, sa sulod sang building.
1: Daway gid di prinsya.
0: Way man kita kontra. Dayon ara mga sibilyan, aran tanan nga media.
1: Dahil di ko makita nga mag-react-react gid si Pia.
0: Kagway man ko kabati nga ang media, nga amuto yung aktual nga lapit sa Linok Panay. Kagamutong una nga dapat kulbaan, naghilibi gid sila kumpara ni kay Senator Cayetano nga raya sa sulod sa iya opisina.
1: Daway man gid.
0: Naga Facebook live pa. So dira mo gid makita ngang tao daw hindi kumbinsido kay hindi mapatihan. Pag amo na tong under attack, gapati ka mga taga media.
1: Sus.
0: Hindi to magalaplaag. Makuber manago na sila pero hindi guro pareho ka comfortable or secure ang area nila kumpara mo sa mga senador. Ngara sulod opisina nila namatay pa suga
1: yeah.
0: Dayon nag Facebook live.
1: Radyo Manovi, nakita naton sa video ang taga Midyara sa hallway mo.
0: Mm-hmm.
1: Malayo sila actually sa lugar nga gin may shooting, may nagtiro. Sila yara sila sa kwarto nila, sa rooms
0: mm-hmm.
1: nila.
0: Mm-hmm.
1: Pader yang sa palibot nila, Radyo Manovi.
0: Kag-aware man sila kung sudlo ng Senado. Si Bato man lang yung target.
1: Kaya isa pa.
0: Hindi man sila. So ano nga part din nga daw naglisensya na sa kuno sa kabataan niya.
1: Oh,
0: nga asip daw katapusan na sa kalibutan. Daw sobra naman ang pagka-overacting.
1: Tatapabi nga ginkulbaan na ginman si Fia. Si Fia, no? Kay babae siya. Pero Radyo Manovi, makita mo naman, ang Marines ara mo. Ang pulis kag ang ilang security sa Senate,
0: yes.
1: Ara tanan sa palibot mo. Kag ang kontra nyo, isa man ang kabilog to sa NBI.
0: Kag kung magsulod, bisan bilog pang NBI kung para sa ilabi, bilog ng NBI masulod. Kung masulod ang NBI ito, law enforcers na.
1: Law enforcers na.
0: Hindi na sila criminal. Why man subong sila ka pang EJK? Ang target man nila si Senador De La Rosa.
1: Huwaway sila sa dakpon nga iba na si De La Rosa man ang target nila.
0: So mo ginidapat ang reaksyon mo? Kumpara mo sa mga Senate staff, kag mga taga-media, nga tutuga, binantay ko din ang linokpanay? Probably nyo bala, may na-observe lang ko subong sa Senado ta. No? Pag-take note ko ni. Si Bato De La Rosa, ano gani hambal niya sang nakasulod siya sa Senado? Huwag hanapin pag wala. Huwag tanungin pag pumasok.
1: Amo na ginambal.
0: Yeah.
1: Amo na ginambal.
0: No? Kunway ko de sila niya, mitaon nyo ko.
1: Kunari ko de. Kunari
0: ko de. Kuto nyo man ko, ngari ko de.
1: Nag-viral na eh.
0: Lantawab lang pang rason sang isa ka senador. Si Bato na. Si Ruben Padilla, niya hindi ko pagtaasi, tingog! Hindi gid pwede ko nung hambalon lang siya ni Senador Kiko Pangilinan nga, you, new fight, Senator, please let me finish. Ini siya gusto nga, I have the floor, Mr. Chair.
1: Di anong malain ko maghambal ka, I have the floor!
0: Tiya mo gid man na ang sa parliamentary procedure.
1: Mungkin man na ang muna.
0: You don't say, unparliamentary na kung hambalon mo nga, hoy, baguanon ka lang di, hipos. Tiyang right gid man sina.
1: Tiyang mukin mo na.
0: Hambalon mo, I still have the floor, Mr. Chair.
1: Ah, mukin mo na. Kung ga-attend ka mo sa mga hearing, kung mga sesyon, mukin mo na eh.
0: Tindi mabato ni Ruben Padilla. Di mo ko pagtasan tingo ka. Senador na. Oh, subong kay Cayetano naglala.
1: Anong kay Cayetano?
0: Abogada pa na eh. Baye pa. Kataas sa expectation ko.
1: Anong hambal niya?
0: Tiyang hambal niya? Yung wala man lang sa inyo sa may nag-chat sa amon. Gusta ka mo dahil. Gumana so, nyo, kuanyo na ang punto ko rin mo sa idol. Ina nga mga tinaga, nami na iya sa mag-asawa.
1: Kiyoy.
0: Sa magbarkada.
1: Ang pamilya.
0: Sa hindi senador.
1: Yeah.
0: Pero in your discharge of your function as senators, lang tawa bala ang behavior nila. Pero hindi pa mo niyang gusto ko ihambal subong. Ang gusto ko ihambal subong, lang tawa kay bangod ang grupo niya subong. Kaginhimo tanang norm nga bisan magbinaghak kada. Okay na lang kay may nag-amplify nga mga troll. Kag may mga maintuan kamo nga real accounts manda sa social media. Ang utok ni Senator Pia Cayetano, ang level of maturity niya nagnubo naman. Nagamo-amo na sa level na lang ni Ruben Padilla. Hindi ko gani magambal kay Bato De La Rosa kay si Bato bisan paano pimeyer ni?
1: Yo.
0: No? So si Pia Cayetano, bala nga formal, babae, women's right advocate, abogada, nag-amo na ni Kanubo ang iya subong level sa politika, kay why ka lang imo yung chat nga, take care, my friend. Igot-got niya na, may hibi-hibi na sa nga, matluha. So gadugay, nag-anubo na ang level sa politika. Ta. Amo na nga sang una, sa high school kita bo sa idol nabtan ta pang ira nga ang mayor kung naglast term na huya mag vice mayor.
1: Tutu na sa una.
0: Subong niya naka-mayor na madlagan na lang barangay kapitan.
1: Bato.
0: So nagnubo na. Pero ina mabaton ta pa kay at least gin submit mo lawas mo sa eleksyon.
1: Tigin buto ka maliwat sa tawo.
0: Sa sulod sang halls of Congress, sa halls of Senate, ihambal mo.
1: Ang
0: amo mo ni nga tinaga nga kay why nyo kami gin message, why gin saya? Nga ang punto sang isa, ni Senator Ontiveros, nga may mga armasanay na ni Kaglinok Panay sa Senado. Amo na ang kalaway, nabalita na kita sa bilog ng kalibutan, nga ang Senado sa Pilipinas siya, Galinok Panay na? Tapos sana ipagwa sa investigasyon, kamu man lang gali ang nagpalupok niya sa sulod. Why to yang kontra nyo kasulod sa inyo?
1: At tuloy, Radyo Manovi, ang kagapon nga sesyon. Sang di ba nagwa to ang press con sa DILG sang Monday pa? Monday or Tuesday?
0: Wednesday.
1: Kay kagapon, Wednesday sang aga,
0: Wednesday.
1: Di ba? Ti, balaan naman to sa mga senador kung anong matuo dito. Kagbalaan na to nila sang early pa, Radyo Manovi, nga wala gin man niya kapalupok ang NBI. Kag ang nagpalupok dito si Aplaska, kag balaan na nila amon ang ginalagas ko tani kagina eh. Akagapon nga ihambal ni Senador Pia Cayetano. Ang yalang iya, nga sila niya gin sulod kami to, under threat kami dito, sila niya basi may matabo sa amon, why gin ka mo nagkamusta sa amon. Pero in fact man nagpagwa subong ang TV5, ano pagwa sang sining istorya nila sa group chat, nga gin kamusta man gali sila. Ang akong pagwa wala, nung nagpanuoy-luoy ka.
0: Panuoy-luoy.
1: Bata, blaga, may nga daw kinuhaan mo sang biskuit bala.
0: Kung nagamuna ni Kanubo ang level sa maturity ni Senator Pia Cayetano, hindi inihugot towards Senator Ontiveros or any of the minority senators. Amo na niya ang hugot niya sa pangkabilugan. Kita mo ang last part niya nagwagid. Sila niya, this is my story. You have your own story. Please respect my story. But ma'am, sorry. Senador ka lang. Kami nga mga pumuluyo, the taxpaying public, ang imo, boss. Ang mga boss niyo subong naghambal. Kamo nga minority senators, that is your story. Kamo nga majority senators, that is your story. But kami nga mga taxpayers, this is the true story. Ano gani hambal ni Gas Abelga sa suko? Hindi nagsisunungaling ang ebidensya. Di taas expectation ko kay Senator Pia Cayetano, kay lawyer siya. No? Hindi lang sa ordinaryo nga lawyer, women's right advocates, kag inclusivity advocate. On top sina, she is a mother. Ano bala ang nanay ka logical po sa idol?
1: Nanay Radyo Manovi mo niya para tanan para sa pamilya niya eh.
0: Oo, ang nanay ya, perte kasangkad paminsaron. Career woman ka, isakripisyo mo para sa pamilya mo. Career woman ka, pero mas piliyon sa iban nga tatapon ang panimalay. Bisan pa nga nagasakit ang buot nila, kay ti ara lang sila da nakakurong sa apat ka kornel sa balay. So taas expectations ko kay Senator Cayetano nga hindi mababaw ang iya paminsaron, pero lantawa subong. Naglabot na siya sa amo sini, Busaydol.
1: Bala na nila, Radyo.
0: Kay amo na ang halambalon nga tell me who your friends are and I will tell you who you are.
1: Kaya muna ni subong ang nagagawa.
0: Tiang level niya subong, Bunggo. Yeah. No? Ruben Padilla. Bato de la Rosa.
1: Kay may ara sila sa agenda, Radyo Manovi, nga proteksyonan.
0: Si Chess Escudero. Malam tani.
1: Yeah.
0: Pero ambal sang ano gani sang mga UP professors niya sa una? Sila niya subong lang ko kabalo ngang graduate sang UP, ang definition niya sang fourth wind i-delay anay. So why na? So amo to ginambal ni Senator Ontiveros ang punto niya to yang linok panay.
1: Yeah, amo udo ito.
0: May linok panay why ya gina-invalidate ta? Tuod man ikag hindi ya, kay basiway man sa ginsugiran ya lang kay Tano, ya sang plano nila ni Bato, kag ni General Aplaska. Why again invalidate basi sa nakulbaan lang din man sa kamilinok panay.
1: Di nakulbaan lang din
0: man. Di ko nakulbaan kaya, okay na, pero hindi mo na ya pag-itapal ko ng balon. Nga ang linok panay to, no? Kanagwa karoon ng ebidensya, nga hindi kailan ito iyasang NBI. Nagsugod ya kay General Aplaska, inyo na, Sergeant at Arms. I don't think, no, may punto ang yahibi nga wala man sang luha.
1: Ang akon to nga nakita sa statement or sa paghambal ni Senador Ontiveros, daw ginaproteksyonan lang bala, Radyo Manovi, ang pangalan sang Senado. Balan mo, isa ini ka lugar, upper chamber ini, Radyo Manovi. Ngati, halinsang una, nagasalig kita sa Senate karon may ara sang kinagamo nga natabo nga ina amo na nga naghambal siya pero ang iya naman niya ni Cayetano sini nga ti why nyo gid kami aging kamusta ato kami to sa nilok panay ang pagkaabalo ko lang iyang pagkaincindi ko lang Radyo Manovi nga daw gapangayo sa subong sang hugot nagalalain siya kay nagbumirang sa ila pero hindi ko yan mapati sa gihapon balaan ina sa mga majority black kung anong matuod kung nga nga natabo ini after sina nga naghambal ang tanan nga drama gin stage ato din yun na si Bato de la Rosa.
0: Yes, no?
1: Si Bato de la Rosa yan nalagyo.
0: Kay kun pabutuhon nyo ya si Bato kag iya tuya desisyon, way man to tanay problema ah. Right niya pa na senator ay paman sa final conviction. Ang lain da ya, hindi nyo na ya pagipadala sa otoridad si Bato nga arestuhon nila. Dira nagsugod ni.
1: Amo ni.
0: Dira na nagsugod.
1: Kamo grabe yung protection.
0: Kag nag-create kamo sang impresyon nga kung senador gali ang may waranto bares.
1: Hindi gali ang madako.
0: Hindi gali pwede dakpon. Pero mga ordinaryo nga tao nga may mga waranto bares ngang kaso nila sinaahaw man lang nga nangawat sang tsokolate.
1: Awat pati.
0: Ginahaw talang hindi man natani ahaw kay pangawat man nagyapon.
1: Pero di nang gamay bala iyang
0: pero gamay kung ikumpara mo sa crime against humanity. Ang punto tadi ipadakop nyo si Bato. Awayon na yan ni Bato ang iya. No? Awayon na yan ni Bato ang iya kaso.
1: May pinilian.
0: Hindi iya pagdaloon ang Senado.
1: Yang ang nagakapiktuhan subong Radjumanovi ang Senado eh.
0: Mm.
1: Kung ano ang kinaubras ang Senate President kaysa majority black, tiyan mo na nasubo ang nagkakatabo, gimproteksyonan yung tao nga may warrant of arrest, bisan ano nyo pa nakambal. Pero ang tao may aras ang standing invalid warrant of arrest, dapat wala nyo gimproteksyonan.
0: Yun yung mga isyo, nga tika yung warrant to, ICC man to, hindi man to
1: Pilipi.
0: Ilan na iya. No? Kung ano man na da iya,
1: sabto niya tuya eh.
0: Sala niya, kaya pasabto niya sa NBI kung dakpo nilang hindi gali na sakto.
1: Ano
0: kaso tuya si Senador Bato, eh, wayo niya tuya sa kurte eh. Pero hindi yan ang Senador tuya, off duty na, ang nagplauli kay off duty na, sila pa yung malain, kamuya nagtiliner da, para nga proteksyonan niya si Bato.
1: Hindi na twist ba lang istorya?
0: Tapos tiyan mo nang pinangkulbaan ka Facebook Live, pinangkulbaan ka Linok Panay. Kung may lupok ya, kuya, hindi na ko ka Facebook Live, manago, kuya.
1: Natural eh.
0: Oo. Oh. Tiya, tuya, Galinok Panay ka Facebook Live. Tinakulbaan ha? Consistent bala ang aksyon mo sa nabatsagan mo? Oo. Oh. Do against human nature na, nga tibalaan mo na kulbaan ka, nadlo kami Linok Panay, ka live ka. Oo. Oh. Tinlayan pag itapos live, anong picture nyo nagwa? Kakirinaon ka mo?
1: Kakirinadlaw mo ng ganito.
0: Kamagayom you home? Tiyan mo na ang na-traumatized, amo nang nanawags bataan niya nga daw katapusan na niya base.
1: Hindi mo na ito ni na makita nga sinsiro ka muna.
0: Pwede, delikadisa mo na lang po sa idol. Lopres na blang nga may namatsan ka mo. Dayon, nag-intra ka pa sa comedy show sa barangay nyo.
1: Hindi namin.
0: Ti, naman lang napatay ng ginikanan mo. Ga-intra ka pa to sa linabutaw sa barangay.
1: Or may napatay na sa ginikanan mo. Ara na napatay. Bidjuki ka sa kilid.
0: Oo, tapos ang ginakanta mo pa, Pong Twyla. Pong Twyla, abo, chik. Hindi ba?
1: Kundi hindi siya.
0: Pero kung ang kanta mo, abi, mga subo man, nga daw ga-grieve ka.
1: Okay man na.
0: Dumambal tao, ahay, ga-coping niya ni. Pero pwede ba lang nga, ga-kanta-kanta, banal na aso. Santong kabayo, natatawa ako. Hi. Tapos sa piyaktog lungon sa ginikanan mo, Naya.
1: Amo na ang ginambal na mo nga, wala nagkakadapat.
0: Parehas ni kay Piao, it doesn't add up. Amo na ngambal nila kung sa in-English ba? Mutsakto na. No? Why ga si Rinanto? No? Ti kung mayad ka tani, ka nakulbaan ka, imo na lang na delikadisa, kay nanawag ka sa kabataan mo, kay nakulbaan ka, ti tani, pulian mo sila. Kung hindi mo sila mapulian, kay okay na, hindi ka lang makuhaan sang litrato nga nagakaon pa ka mo nga nag-celebrate.
1: Yeah.
0: Kag nagayum-yuhum. Tiyan mo na, kapon. Actually, si Senator Cayetano sa pagkataas niya, pagkababae lang.
1: Mm-hmm.
0: Daw makita ko nga ate, anong tanabi, kay madrama man siya. Pero abi mo bala, kung lang taon ko ang mga video ni Senator Loren Ligarda nga nagpalapit to, nga daw taga-abaga lang siya. Dahil makulukomfort to siya. Oo. Tapos naman yung ginasapak ni Pia. Daw, ahay, daw na dugang na ginangakon nga di ko kayo insindis ang nabatsagan ko subonga. Namangkot ko. Amo ni si Loren Ligarda nga ginabugtawan sang first year high school nga sinubi Guaso sang una. Kagbantayan ang The Inside Story kag The World Tonight. Upod kay Angelo Castro. Crush ko na si Loren Ligarda.
1: Sige, guwapa man si Loren.
0: Guwapa, kag-intelente.
1: Nami abi mag-English. Oo. Nami sa magambal Radjumanovi.
0: Tisling, kuha mo ni ang Loren Ligarda na subong. Nga daw, si... kuha niya, guwa niya, daw, ubriro ni Pia Cayetano.
1: Amo na si...
0: Nagkatuto ko mag-duruda pulay, klikod. Bawa sa man ginsapak sa isa.
1: Amo na si Loren Ligarda nga ginpalangga sa taga-antiking...
0: ano ka na iku, no?
1: Ano ka na?
0: Sinday Loren dya.
1: Sinday Loren dya. Ang inyong kasimanwa.
0: Nagaulikid, ganun palang ga kay ninyo, tanan.
1: Sabi, pitik sintas, Radjumanovi, ang desisyon mo, ya, nagpakita kung ano ka. Sa una, nagportray ka sa lawas mo nga santos ka, straightforward ka, manami ka, firm ang imo panindugan, ari ka pirmi sa maayo. Pero wala lang...
0: Ano ang issue di, ha? Nga nga naigo, gid sa Senator Loren, ha? Ang tindog sa mga kopdanan niya nga ini, bisan ano pa na kamas ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi sila sa accountability.
1: Yeah.
0: Ano ganing accountability sa simple nga pulong? Ang tao nga may salabton sa kasuguan,
1: dapat manabat.
0: Dapat manabat.
1: Yeah.
0: Paano sa makalabot sa pagpanabat? Kinanglan kasuhon mo. May hearing ka ngayawaton. Ti ever since ang tindog sa ginupdan niya, hindi na sila iya.
1: Amuna.
0: Especially Bunggo, Bato de la Rosa,
1: Ruben Padilla, Rodante Marcoleta.
0: Yes. So, amon ang ginupdan niyo. Way gani may ginambal din ay convict ang konsino.
1: Way
0: Ang ginaistoryahan lang di, ipaidalom siya sa trial. Kaysa ginggaan sa tsansa, antes ang trial, way man siya gana magatubang.
1: Muna.
0: Di kalaway nga maanad ang tao nga pagyan lang kita sa ano gani, paisog-isog.
1: Hindi na iya mo.
0: Tistingin nyo na sa barangay nyo, may pinalupok kung gabi. Tinatimingan, karon hinablo sa isang congressman. Hinablo sa isang mayor. Hindi lang sa ipagtandugon?
1: Kay bangod nga hinablo sa congressman kag mayor?
0: Why lang ya?
1: Mahipos lang kamuya nga
0: hinabusan siya? Perwisuhon niyang tulog nyo da?
1: Yeah.
0: Kay why may ma-hold accountable sa iya?
1: Hindi na iya
0: muna. Hindi niya magkadtong pulis sa iya?
1: Ang demokrasya sa Pilipinas, hindi muna.
0: Nan. Amo ni sa ang ginugdan ni Loren Ligarda?
1: Balaan man ni Loren, Radyo Manovi.
0: Oo.
1: Nga... Ang tuyo sa do para nga makambyo ang liderato para proteksyonan si Vice President Sara Duterte. Balanta na na. Kung madayon man ang impeachment, sila ang may damo sininga numero. Kinanglan nila nga mag-surface dito si Bato. Wala sa payan. Abi nyo ano pag inanaglain kay Loren. Bakla sini sa iya kay ining mga grupo niya dahil Ping Lacson. Tito Soto. Halinsang una, updanay sila ka. Naghambal gisiping Lacson siling niya. Tingala kami kay Inday Loren. Updanay man kami sang una, dito kami gamiting. Every time mag-meeting kami sa mga plano namon sa Senado, dito sa iya balay.
0: Sa iya pa balay?
1: Iya balay, ha? Take note, why ni nag-meeting ni sa puno kaduldol? Sa iya balay. Pero, bao Diyos ko, why agad kami ginpabalo?
0: So, ano ang, what can betray you? Huh? What can... influence you to betray your friends.
1: Anong
0: mas mahal pa sa abyan mo, hao? Pamilya.
1: Pamilya.
0: Di ba? Ano pa abi ang mas mahal sa abyan mo? In pamilya. Terms of affection?
1: Pamilya eh.
0: Pamilya.
1: Kaya nasa ibang pamilya.
0: Ti, kay gahipos man sa subong, gasyom yung tao. May kaso ang bata niya.
1: May kaso ang bata niya, congressman.
0: Ining diwalwalan nga si Leandro Libiste. Nga sang una, way mani makita nga fiscalizer. Sang naghandom lang nga masinador, mabulos kinanay niya, dira na kagkunabi, fiscalizer siya.
1: Fiscalizer ka
0: to. Tagbantay sang kaban sang banwa. Nga sa bilog niya nga term, subong malani naggahod.
1: Matutong malayra niya to sa 120 bilyon eh, so?
0: Kagtinog-anan niya kita, sina nga i-deliver niyang solar niya sa aton. Huwag magtupa. Ti may kaso ni sa subong. So, hindi ayhan amuning rason nga gin-betray ni Loren ang friends niya because mas lapit niya kay this time, pamilya niya na ni, bata niya na ni. Pero may ara, pagid. No? What can make you betray your friends? Siyempre, family. What can make you betray your family?
1: Interest eh?
0: Interest, no? Ang makasabat sina mangkuta mga magulutod nga ginawais politika. Namo na di sila.
1: I mention pa kita.
0: Kompleto.
1: Si
0: pamilya niya and this time interest niya. Anong interest ni Loren Ligarda? Oh. Lantawan niyo nag Senate President pro tempore ka lang. Bilog ng tiki, required ya nga mag-congratulate siya sa Facebook. Antiki politician sa Plariho ang mga resolusyon. Kag-ari mabasa mo, gin nga affected, gin sila sa natabo. Kaya ang mga Cayetano, amo man ang ginubra, ang mga taga-tagig to,
1: tipersama nila eh.
0: Kapang congratulate man sa ila. Nagligad si Ping Lacson kay taga-Cavite ni. Kabati ka mo nga may nagambal to ng mga LGU nga congratulations. Ping Lacson, kay ikaw ang amon
1: sumunan. Chairman sa Blue Ribbon?
0: Kag Senate President pro tempore.
1: Yeah.
0: Senate pro tempore? Wala.
1: Why?
0: Meaning deputy Senate president kasi na muna. Wala. Si Frank Drilon sa Senate president.
1: Duwayman?
0: Nagamando si Goba Defensor di Stanan ng Mayor nga.
1: Duwayman, takbati na.
0: Gaya nyo gani resolusyon. Congratulates, Franklin. Kasi balikid ka ni Drilon kung balong doon sa mga utis, mga kong inyo.
1: Doon sa mga manol, mga kong inyo.
0: Di ba? So, ambisyon. Gamater gina sa ila nga muna. Pero may isaban ko nga nanamian. Bisan paano, pero feeling ko katas na ini sang public scrutiny.
1: Okay.
0: Because of public opinion, nakabatsyag ang mga Cayetano, kapin pa si SP Cayetano, Senate President Alan Peter Cayetano, nga ang Blue Ribbon Committee Chair, hindi si Rodante Marcoleta.
1: Ay tuod, no?
0: Nakibot ang tanan si Pia Cayetano, abi mo may nas ang ibi-ibi niya, ne? Ako yung makambal pa, kuya. Good choice. Kung hindi malang da, si Ping Lacson,
1: yeah.
0: Si Pia Cayetano, kay Pormal.
1: Pormal.
0: Abogada, kagway tana involvement sa flood control
1: na mali. Oy, agawiti-witi ni Iyara Jumano. Dapati pa ko na iya kay Pia bisa paano.
0: Kagbisa na muna ni Natabo, medyo may salig pa ko siya. Kay why siya sang conflict of interest.
1: Yeah.
0: Mabalantala na kun ara na.
1: Yeah.
0: Nag-assume na gidsas ang iyang investigation kung tandugon niya sa flood control. Kay kung si Marcoleta lang alang man to.
1: Di may agenda man tong iya.
0: Di blang asawa niya ra sa korporasyon sa Maniscaya. Oh. Di budlay. Kag ti dayon si Marcoleta big too vocal. Kag isa kung ano to yang inaparot sang grupo nila.
1: Kaya mo na malang tong iya.
0: Amo to yang iya man para sa natong 18 Marines. No, after nilang ba nagkladula sila, sagin patawag sila, hindi man sila mag-secure na affidavit isa-isa.
1: Tiga mga akig mo imuya kay Ping Lacson, kay nini Ping Lacson niya.
0: Hindi, hindi yung pag-welcome. Ni Ping si Marcoleta, ya, patulan niya to, ya.
1: Ikaw si Marcoleta, to mabalik tong
0: Blue Ribbon. Tapos si Saldi ko, nga most guilty sa tanan yeah. Ngayon eh. Amo pa yung saliga niya. Di, medyo, paano ka nabi kasalig sa iya?
1: Lain man yung estilo niya.
0: So, okay kung itani kay Pia, di, pamatudaan niya sa aton. Pero amo nang ginambalta sa mga pumuluyot, ha? Lantawan nyo. Because naggahod ka mo. Subong yan damo, damo, nagigaguluwa yung social
1: grabe,
0: media.
1: Grabe.
0: Bangod kay naggahod ka mo, nakalabot na sa mga politiko.
1: Kaginang pagahod bala Radyo Manuving, objective bala kita, may basis balang aton pagahod.
0: Yes.
1: Why kita yung gagahod nga? Ah, basta magahod lang kita. Hindi ah, gagahod kita kay may ara kita sang rason sa pagahod. Kag ang ginagahuran, tabangod nga tuod ang aton gusto eh.
0: Di kay nagahod ka mo, batsyag na sila. Ang una nga doon si Marcoleta, ang Blue Ribbon Committee Chair. Subong si Pia ng ginbutang. Nan. Te, amon yung ginakadlukan nila actually, Busa Idol, nga may formal impeachment trial. Kay may isa ka political analyst, kag-agree ko sina. Siling nila, wala di sang politiko nga true and true tuntuod nga kalyado. Maabot simpo interest niya na gyapong proteksyonan niya. Maguluwa ang ebidensya, parehas ang sadto manugdaog presidente nga si Jejo Marbinay. Kag daw hindi ng tao sa iya, bayaan nila na.
1: Kita nyo si Jejo Marta Pilato, tag 70-80%
0: siya. Kaya mo nang matabo kay BP Sara, base maguluwa ang mga ebidensya, kag halimbawa, bituod kag may bugat, kag magkambyo ang public opinion na mabuto sa iya, daw ay naganagli. Ini mga senador na nga daw madilap sa iya, sa dapa-dapa niya, maliliwat na.
1: Mabaylo na.
0: Amo na nga, as much as possible, gusto nila punggan ang trial.
1: Kaya kung i-trial ka, Radyo Manuvi, ang mga ginatago-tago mo na.
0: Bukaron.
1: Bukaron na. Di kung bukaron ina pabor sa imo, mayad. Pero kung bukaron ina, kag hindi ina magpabor sa imo, di mga ginamos mo ito, makita ito, mapanimawaan sa tao.
0: So, duwa ka bagay na pwede matabo kung bukaray na ebidensya. Pwede nga magbalik ang popularity ni VP Sara kay hindi gali tuod ang mga ebidensya. Or pwede man nga muna na ang ikadagdag niya kay tuod ang mga ebidensya.
1: Kaya
0: ang kamaturan, hindi kita ikambal sina.
1: Iway, magkita ikakita mo.
0: The vice president is still presumed innocent until proven guilty. Hiringon na
1: hiringon,
0: kuya.
1: Hiringon.
0: Dito na, kagmamati kita.
1: Although nga ti ini Radyo Manuvi, kung kaysa ti politika in nature, ang political in nature ang pagpili nila, ang mga senador may mga biases ina. Ako ya way gid man ko so asubnaw ha. Way ko galaom, way ko gapating majority sa mga senador mabuto o i-impeach
0: si VP Sara.
1: Si VP Sara. Sa muni nga kwan na sa muni subong status ha. Pero ako ya gapati ra Jumanovi. Kun mabalaan sa mga Pilipino. Kun bala ga-exist or why gin man ga-exist ining day piatos atong mga gin pangtagaan sang confidential fund kag iban pa nga mga kaso pati nang iya sining mga kwarta sa bangko pag hindi ina ma-explain sang VP Vice President
0: makambyo ang dalagan sang public opinion
1: kag amo na ang mabudlay kung ang public opinion nagkambyo
0: ma-realizar mo sa idol nga wala sang mabakod nga political ano gani political ano to
1: political ally ally na iya mag-pronounce
0: political
1: ally
0: mangkuta ko bla sinong idol kong
1: buksidor sinong idol mo nga buksidor magluwas abi kay Manny Pacquiao kag kay Mike Tyson
0: si kwani si Muhammad Ally.
1: Bagay ang alay subong ali naman ang puro. Di ba may mga words sa kwan sa dictionary Radjumanovi nga samtang nagalakat ang panahon nagalain ang
0: pronunciation. Bala ka mo dayo basta nabalan ko yang ALLY alay gina hindi na magpidi mag ali.
1: Di ba ang word na bala nga di ba ma-pronounce ano na pronounce hurricane or hurricane? Ma-pronounce ka sang hurricane ko no daw okay man siya kung hurricane. Kaya
0: may American English, may British English.
1: British English. Diba siya mo manibala ang alay, pwede mo man siya ma-pronounce niya ali.
0: Gali. Sige, te. Santo ako ka pamangkot sa imo mo. Kung sinong idol mo nga action star. O sige, istoryanta na. Sinong idol mo nga action star gani?
1: Wala sang liwan, Radjumanovi. Ang gusto ko ng Bruce Code lagkulawas, Arnold Schwarzenegger.
0: Ito, idol mo gayon.
1: Ang iya nga, ang Terminator niya, inang Terminator 3? Terminator Genesis. Mac, mabatian mo, nakakita mo ng Terminator Genesis na nga, gagawa na ding mataya nga ginlukat sang babae nga kontra niya. Diyo? Gaulbo ng mata niya.
0: So, sa ulo mo ginang tanan siya, kaya idol mo siya.
1: Di natural idol ko iya eh. Siyempre, mabalaan mo.
0: Sino idol mo?
1: Si Arnold Schwarzenegger.
0: Tiko na idol mo sa ano spelling sa apelyido sa idol mo nga Schwarzenegger?
1: Actually, tuntun ko yung idol si Jet Li.
0: Ano spelling sa apelyido kung idol mo si Jet Li?
1: Il-ay.
0: Okay man. Ate, okay ah. Ako, pili mo naman ko subong mangkuton para patas man.
1: Radjumanovi, mili kas buksing.
0: Oo eh.
1: Galantaw kag ipirmi boxing.
0: Tuo eh, kapen pat simpo ni Pacquiao kag ni Tyson.
1: Kag ang gurong boxing lang taw mo may mga knockout knockout gini.
0: Oo eh.
1: Ti magluwas kay Manny Pacquiao. Kay Pinoy ina kag kay Iron Mike Tyson.
0: Kag sa una si Kwane, si Marvin Hagler.
1: Si Marvin Hagler? Kag si Evander Holyfield.
0: Oh, kag si Rocky Marciano.
1: Si Rocky Marciano kag si George Foreman. Sino pagid ang imo idol nga boxidor?
0: Si Muhammad da Alay. Yog, nag-plus. Intra-intra ako sa imo. Pagka-play. Kaya mo sa idol. Hindi na ko yung bala pagsugiri. Das mo bala sa mga mabalan mo. Kay nga bala yan. Asta pa na yan. Ano nga kadala na kuya sa imo yan.
1: Di ba mo may mga words kung kaisang kung saan naglakat ang panahon, nag-change.
0: Ah, okay.
1: Nag-change ang pronunciation. Damo na mo. Di ba may ara nga, ang, may peace. Di ba? May ang peace na mo. Peace nga, nga.
0: Ang pesos na lang gani. Sa una kayo, pesos ma lang na. Pesos na nayaw.
1: O, pesos. Diba?
0: Pesos.
1: Oh. Galain. Di ba siya mo na Radjumanovi?
0: Grabe, one intok, dua ratus, lima kasunod-sunod.
1: Muna mo nang kay
0: idol ko nga boksidor.
1: Idol mo nga boksidor. Hindi mo niya idol day ano ha? Day barira, day...
0: Why ko namin. Kaya ti Pacquiao, kuya mo.
1: Pacquiao? Pero magluwas kay Pacquiao.
0: Ano?
1: Kag kay Mike Tyson, kaya ti Mike Tyson niya, no, karabaw ni mo.
0: Okay.
1: Sino pagin ang boksidor nga idol mo?
0: Si Muhammad Alay. Natawa lang Mark Adlaw niyo ako. Iya gini ya. Di kisay ka mo bono mo bono. Alin pa lang kakaon kami ukray. Di kisay ka mo bono. Busay, doli na lang kuya Abida sa magsugiri. Okay.
1: Ikaw na yung nanungkin sa... Huwag yung kukani ka balo na iyo mo.
0: Kung sugiran mo ko bala, gatiner na sa mind ko, binulan, kisa kakatuigan. Kita mo na sarsahan pa subong. Asa si Muhammad. Asa si Muhammad, ya? Habi mo nung ngalan ni Muhammad, aligin niya tuntun.
1: Ano?
0: Cassius Clay.
1: Cassius Clay?
0: Napabunyag sa mo.
1: Tuod na?
0: Mm-hmm.
1: Oh, namigali sa ngalan niya, no?
0: Mm. Ambot siya or si Karim Abdul Jabbar? Si Karim Abdul Jabbar, lain man ngalan mo.
1: Lain man ngalan niya?
0: Oo, nagpabunyag sila Islam mo.
1: Ah, okay. Mm. Pero ti, subong mga bataon, subong mga buksidor,
0: mm.
1: Ti, si Kwan eh, si, inabalang si Inoue? Inoue? Sino ganyan eh? Inoue?
0: Oh.
1: Adami man na, way man nakatlaw, perdi, Rajumanovi. Hindi kaya kay Kwan?
0: Gusto
1: kaya
0: knockout artist kini.
1: Eh, hindi ka kay ano, kay sino ganyan na, inang Floyd Mayweather?
0: Why? Gusto ko na knockout artist. Kita mo, Tyson, uyan ko gito.
1: Di si Mike, di ba, si Kwan, si Pacman, amo na gusto mo?
0: Tiyo, eh, tumba na, inaway gito. Boxing, gito, lang, brawl.
1: Kwan, ginang man, kwan yan, ang man tumba. Harapan
0: na, iway atrasanay.
1: Di, pero magluwas na, bigay man ni Pacquiao. Kagay Mike Tyson. Sino ba yung boxidor ang idol mo?
0: Si Muhammad Alay, yan eh. Tama, blower ko, kadlaw nyo. Siya, gito, siya gini yo, hindi kisay ka mo po, no?
1: Pero nag-change man, Abi Radjumanovi, ang mga words sa nag-akuan bala, nag-alakat ang panahon. May mga changes.
0: Oo, man.
3: Tatak, RMN.
0: By the way, Bo, tingin ng abigapi kami ito ni Bon Kina sa Guasang Tanga Newscast ka ho. Ba sa pagkanamit, gigilinis ang kape ang ginpatilawan mo sa ako, no? Ano ni? Kape henyo? Bago ni, subo nga, bago ni. 14-in-1 herbal coffee. Namigig kayo, galutaw-lutaw bala ang ano, mga herbs niya.
1: Magtupa, Radyo Maru, yun, diba, mahigop ko mo, mahigop ko, be? Paghigop ko, batsagan mo gina yun ang daw sa may punta, sandila mo na bala nga, nanam. Ang muna nga napangita, kuya balang sa kape.
0: Tingin lang tao kung label niya, ang nanam niya po sa idol, non-dairy.
1: Non-dairy, kita
0: so
1: mo.
0: Meaning, wala sa kolesterol eh. Kag, ang iyang patam is, natural, no? Stevia. Bote ka namigit. So, tis tingin nyo, kag barato.
1: Ginahambala mo ni sa inyo, nga, paano nyo mabalaan nga manamit ang kape? Kun wala nyo gintistingan.
0: Kapangangkat pagani niya, kung hindi namit, refund.
1: Oh, refund. No? Kadto ka mo bala subong. Aryo, kadto ka mo subong sa butika. Bakal ka mo. Naton, mabakal ako sang kapehenyo. Pagabot sa balay, timpla ka sa mainit, gid. Buta mo sa tasa mo. Maabaw-abaw ka, Radjumanovi, kaya ang tasa mo na. Do, gabang sa buli, unod niya. Paglugay mo sang imo kutsara, gagawa na yun sa babaw niya ang stevia nga mga herbs. Amo ng herbs nga nagapatam. Is kayo ni kalamay mo. Ang iba niya nga kape, kita niyo yung doktor maghambal sa inyo, hindi ka mo anay mga piha. Kay base ko magsutap ang blood sugar niyo. Ari ya. Stevia ya. Ti herb ina ya nga ginbutang dira para mo na magpatamis. Paghigop mo Radjumanovi. I anon mo panimahuan mo.
0: Daw ah, mainom na gay kuliwa.
1: Nanam gid.
0: So testingin niyo ang kape henyo ara lang sa inyo nga mga butika. Kapa may remark ka mo ah, kadto ka mo sa shop at sa Mara. Aras sila sa tabok lang sa Sarabia Optical.
3: Tatak!
1: Magaradyuman sa mga tapanamati natin ang appendix na gaobra sa special antibodies nga nagaaway sa mga bakterya kag viruses. Nagabulig man ini sa aton tinay agun manasig ang makarecover sa mga impeksyon. Ang appendicitis naman amo ang pagparanghubag sa appendix na gahahabok inituga sa bakterya kag infectious infections dala sang aton ginakaon kag aktibidad nga ginahimo. Kung ang appendix malupok sa sulod sa lawas, ini ang makahilo, kamay chance kita nga mapatay. Gani ginarekomendar naton inom kita magkaradyuman sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini ang may kapasidad kapabaskugon ang mga organ sang lawas mo pati ng aton appendix. Magkaradyuman, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Tatak, RMN.
0: Magbalik ta mga karadyuman, ari naman kita sa istorya sang animal cruelty. Tiniro nila yung ido naman mo sa idolo.
1: Radjumanovi.
0: Pero abi mo, hindi lang ni kay animal cruelty mo. I think sa PNP ta, ma-alarm na ka mo sini, nga kadamo risaton sa may ginapanghuptan ng armas. License ni mga armas nila kung hindi.
1: Airgun po nung ginagamit sini.
0: Ti bisan airgun mo sa idol, kinanglan mo na palisinsahan, di ba?
1: Tama na.
0: Oo.
1: Di nga nga ginatolerate nato nina. Dayon nga mangkot ako iya sa batasan sang tao. Ang ambal diri nga kunoti do medyo naging aggressive ang ido sa ila. Pero ang ido sang gintiro hindi sa guwa sang balay. Ang kantuan to sa may lapit sa... Ara lang yun sa balay sang tawo kag dito nyo yung palapitan.
0: Kinantuan pa?
1: Dito yung kantuan kag dito nilutang.
0: So meaning, hindi sakto nga may agresyon sa ito.
1: Di, karoon.
0: Daw, guwa mo daw dumot.
1: Ang ido, Radyo Manubing, isa na puruhan, gid. Patay. Ang isa, daw nakibiyasan sa ulo. Di daw gin parbulong nila. Di, para iya sa owner. Kung may problema ang ido, iya kay Waiman inagani kay Eskwila. Diretso ka mo iya sa owner sang ido.
0: I think siguro...
1: Hindi na iya mo.
0: Bisa na mo na ni ka-advance ang social media, kag mainstream media sa mga munisubon. Nagasige, Gyapon. I think siguro ang Mayor's League ta, si Mayor Suset, ikampanya nyo na ni Tudo.
1: Kag ang barangay,
0: kamuna, diretso ta sa barangay. Sini nga makampanya sila sini, pero doon man tumatabo. Sangin ambal ni Mayor Trixie Fernandez, ba? Sang siya pang ilimpi. No? Si Mayor Suset kay lawyer sa
1: balala ni Mayor.
0: Discuss gini sa mayad sa Animal Welfare Act. Nga ang responsibilidad, ibaliktas tao.
1: Eh, ara sa tao. No? Ayun ang labot sang ido na yaman.
0: Aton liga ng mga barangay, si board member Amalia Di Buki. Pwede niyo man ay kampanya.
1: Ay kampanya ni board?
0: Kagang mga bataon ta nga ti daw gan bala, receptive sa pagka-inclusive. Si Vice Mayor Lian Di Buki kay active ka social media. Gamita bala na nga platform, Vice Governor, to campaign sa mga meaningful nga mga bagay.
1: Ma'am Aria, ma'am, kung ining kampanyahan mo, kay bala nyo, amunigan ng Balta Permi, ang mga ido iya, less ni iya sa nga importante sa tao mo. Sa iban iya, Radyo Manubi, ang ido iya, ido lang na. Tikon kita iya, kay palangga nato ng mga ayam, hindi namon lubos nga maisip nga sakitun tang ido. Ti ma'am, kay ara ka mo iya sa posisyon, kampanya ta ni bala, ikuha na ton, tunutuduhan ta kampanya hasta gi sa barangay. Kay may mga tao, kaya nga mga utok nila ara sa riputan, nga ang ido, Radyo Manubi, kung makagat ka abis ang ido, no? Ti, amo na gani hambal ko. Ang ido gani, way niya ka eskwila. Ti, dito kita yakadto sa tag-iya. Ang tag-iya yung aton sining pabayron kung may ara ka sa mga damages. Kay ang ido iya, way niya ga muna.
0: Ang punto talandi, ang pagpatay is not the only option. No? Kung may agresyon ang sapat. No? Amo na nga ang napasar manining layi. Kay para mabutangan kita sang reminder, ang pagpaniro, yung pagpamatay, hindi na yung opsyon kung may amuna ng insidente.
1: Parehas na sa balay may layaw nga ido. Nga ti, basta layaw nga ido sa ako nagapakaon. Kada may mga mag-agi, Radyo Manubi, panglagas kining ido nga ni. Ako pa na napapangalan, every time nga may mag-agi, pati ang gwardiya mag-rubing kong gabi, ginalaas siya. Di, amun na yung ido mo, kay territorial sila yung mo. Pila na kasimana, ginmuno ko na sa imo. Why na mamon makita si Butterscotch? Butterscotch ang papangalan. Kaya ako noon na una, ginhiluan.
0: Laban eh, laban.
1: Ginhiluan. Why lang ko, why ako ebidensya, kay why ko makita,
0: yes.
1: Pero ang ido nga to, hindi na maghalinto sa balay mo.
0: Kaya ang pagpanghilo, parehas na sila sa pagbuno, paglampos, pagtiro, cruelty. Okay. Is that the only option? Or are this the only option? No. Ang opsyon ta, report mo sa pound, dakpo na, kag dito na sa ibutang sa pound, kag i-rehab.
1: May mga ido iya nga.
0: Ngayon, kung may tag-iya, i-hold accountable ang tag-iya. Kung wala, dito sa pound, i-subject sa behavioral training, kag ipakapon, bakunahan, kag posible, ipa-adapt. Amo lang na, why na sang iba na? Kahapos-hapos ang kasuguan ta sa Animal Welfare Act. Galing kay Dirisaton, ginabaton lang ilapas sini, kay sapat lang. Pero nga nga may layigin pasaraw. Tidason, gapati ka mo nga ang ginpanad mo pangawat sang shampoo. Dahil nang awat sa appliances, plakad lang, hindi na siya mangawat sang alahas, mangawat sang
1: korta. Dako-dako pa.
0: Sang mas dako. Kasugod na permi sa gamay. Kaya mo manam ni Rola na ido, sunod na ni Rola naman na tawo. Pilakadlaw, kriminal na sila. Again sa tawo.
1: Hindi nato napapabayan.
0: Sige, istoryahan ta na dugang karon.
3: Tatak RMN.
0: Pero maganda kami anay sa inyo. Lapit na lang ang June 12, Abibo sa Idol.
1: Sa mga suki naton dira, maulop na kita sa June 12. May ara kita sa hiwaton sa Freedom Run. Radyo Manuvi, hiwaton naton ini sa may Sunset Boulevard. Aga pa kita dito. May ara kita sa 20 km, may 10 km, may 5 km, kag may 3 km. Of course, may corresponding ano ina registration fee. Ang 10 kag ang 20 km na to Radyo Manuvi, may ara kita sa premyo. Sa babae kag lalaki, first, second, kag third. So may premyo kita dira para sa mga tapalamati naton. Kag nami amon t-shirt. Hindi niya, kwa na, hindi niyang dauluab nga mabasa gani isang imo luha, nagsihag ang imo sini nga panit. Hindi, t-shirt gini namon, pero tika nami, Radyo Man Mark, may ara ka da isang t-shirt ha. Pag-uunta gani sa ato sini nga Freedom Run, basi mapagwa mo. May t-shirt kita, then kung 10 kilometer kag ang 20 kilometer, may ara kita sang metal nga medal, no? Pero sa 5 kag sa 3 kilometer, may ara kita acrylic nga medal. So sa mga pumuluyo naton, pa-register na kamo, no? Sa football sang RMN, pwede ka mo dira maka-comment, then pwede ka mo dira maka-register. Araw ka taong taho mo, kung ang aton sining 3 kilometer kag ang aton nga 5 kilometer, ano ganing color si Radyo Man Mark? Ang 20 kilometer naton is red, no? Ang regular rate naton 1,699 ang aton sining registration. May ara sa sang event shirt, amo na ang ara subo makita ninyo, metal medal, race bib, may snacks, may loot bag, may RMN merch. Pero may gin-sendri sa aton si Radyo Man Henry kagabi para nga makita pag-ibala naton sa mga mapabalutan sa mga gusto nga mag-join. May ara pag-id Radyo Manuvi sa nga higani ito man. Dahil lang gina. May mga, may ice cream! Kita mo. May ara kita sa pamahaw. Then, may ara kita sang ice cream, Aryo. Sa aton sining Independence Day sa June 12, upod ang IFM Iloilo, 95.1, hiwato naton ini sa Festibook Mall, diretso kita sa Mega World Mandurriao and Sunset Boulevard. So, dalag kong aton sining mga papremyo. Magluwas na, may ara kita sang raffle. Imagine mo, madagan ka to, may chance ka pa nga madaog. May raffle kita, mga appliances, may t-shirt, may medal, may snacks, arroz caldo, pandisal, tinanok nga saging, kagkamuti, kay kap ising nga pansit mulo, and ice cream, believe ko. So sa mga pumuluyo naton, kung gusto nyo mag-register, scan lamang ang QR code sa Facebook post ng RMN, kag IFM Iloilo, o kung magkanto sa studio, sa paforma, boutique, aras sila sa may second floor sa Merrimart Mall, Valley Rastit, Iloilo City, aring registration fee naton. Kung 3 kilometer, 699, kung 5 kilometer, 799. Kung 10 kilometer, 1,199. Kag ang 20 kilometer is 1,699. So sa mga pumuluyo naton, ginagda namon kamo, updanay kita dito. Ma-join kita sa aton sininga, may kausa nga Freedom Run.
3: Tatak RMN
0: 930.
4: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
5: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh

0: Aga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS!
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
2: Nag-pick up ko, my kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong uri ng sakit.
5: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Be MX-traordinary with MX3.
9: Protection?
10: Yaku!
9: With 8 billion live LCS?
10: Yaku!
9: That may reach the intestines alive!
10: Yaku!
9: Helps improve digestion and boost immunity!
10: Yaku!
9: With proper diet and exercise?
10: Yaku!
9: Kaya panalo ka dyan!
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Wala si Mom!
18: Don't worry. Dad's got this.
17: Wow! Fries with dip!
19: Egg sandwich! And mac salad!
20: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
21: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
22: Maayo ang lawas ng bata mo.
23: Sus, masakit naman ino.
22: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
24: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
25: Ang diskarte sa ilonggo dira.
26: Rexido Forte!
27: Masdasig banat sa abat!
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena. Na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinok.
30: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
31: Bye!

0: dapat swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa.
4: Oo, pina

0: Supplement ini ni Dr. Amiloy. Ang klinika D3 Bio mabian nga food supplement mayara sa some virgin coconut oil nga nagapugong, nagabantay, kag naga bulig para nga hindi magsulod ang mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Maayo siya sa pagpadamo sa aton nga good cholesterol kag ginasilig niya matamat ang bad cholesterol. The best man ini kay mayara sa some medium chain triglycerides nga nagapafit, nagaparilax ang aton sa nga lawas. Gani sa mga tagpalamati nato mga karadyuman, magklinika D3 Bio.
1: Tatak RMN.
2: Kaga remind talang gali ang tanan nga mga nagapangabudlay bala sa karsada, ilabi na sa aton nga mga sika drivers. Why niya makina ang ilang ginadriban? Ti ang pamwersa sa nasang ilang nga tiil kaga lawas sa pangkabilugan. Puwerte, gani nga hindi malayo nga pagkagabi dauli nampos ang lawas. Grabe ang pagpalanakit kag may aman pa nga sakit sa ulo. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira, kaya ang alaksan sang una, extra galing na. Ang bagong alaksan extra. Ano ka extra? Sa subong 3 times faster na kaysa sa alaksan FR. Oo, 3 times faster. Gani gin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani para sa sakit sang inyo lawas, naibaluan nyo na ang himuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol Plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, sa mga sika drivers, nagapangabudlay sa dalan, nagapatial sa initan, sa palanakit sa inyong kalawasan, mag-new Alaksan Extra.
1: Tatak RMN.
2: Nami nagigali ang Alaksan Subono. Why nagali ang Alaksan FR bo sa
0: yeah. Idol? Okay na.
2: New Alaksan Extra na. Sang una, daw kwan pa, daw usually mga 15 minutes pa.
0: Bago mabatsagan. Mm-hmm.
2: Subong 3 times faster, so 5 minutes lang, batsagan mo na ang relief sa lawas mo, ang palanakit gid. Kasi sang una, una ang haboy niya sang iyang ingrediente sa palanakit lawas, okay. Dahil masunod na sa sakit ulo. Mm-hmm. Subong ya, dungan na. So, gin-reformulate na ang new Alaksan Extra. Wala na sang Alaksan FR, subong Alaksan Extra na. Gani, bakal na sa mga butika.
1: Tatak RMN.
2: Radyo Man Flo Navarrete.
1: DYRI. Radyo Man Report.
3: Radyo Man na Nobi, Radyo Man na Regan, no? Patayagin rin ang isa kay Do, samtang kilason naman ng isa pa, no? Na matapos nga ginlukhang sa nga suspect, no? Sa may natabo ini, sa may barangay Bigge, ligani sa Iloilo. Ang hinuktanan ng mga Ido, lunsay ni mga asong Pinoy, no? Kung aspin, na ginapanigyan ni Hasmin Sinopi, no? Sa nga Bigge, ligani. Sunod rin sa kay Sinopi, na ang iya mga Ido, no? Nga sanday ang iya mga ido ni sanday matuto no kag si butata no matuto kag butata no nunsay ni nakaagom sa mga pila sa yasin nga lawas no ining si butata nakaagom sang pila sa yasin nga liog kag hawak no nga gin kabangganan sang iya kamatayon ra di manobi ra di maraydan samtang si matuto nakaagom isang pila siya sininga ulo nga tutup subong ara pang bana no kay tinding gamit sa pagtiro sang suspect amo niyang ergan no Rajman Novi Rajman Raygan kay sunod sa information ang nagtiro sang mga ido amo ni si John Anthony Hatitana 49 anyos kag residente man sang amo sininga lugar kag negosyante sang tubigan pahayag pa niya nga ti payag ni Sinope nga tingin pa si Bangdan sang nangtiro sa mga ido nga amo ni nagkagat sang iya mga hinutanan ni kanding no kay e, tinapatay nang iya nga kanding sunod kay Sinope
0: kita niya aw nga muto nagkagataw
3: why sa kita
0: no sa kita ni Rusya
3: oh ti amo to nga ambal sang ni Sinope patay na nga dan ng ido no kag patay na nga dan ng iya sininga kanding kay basikin ukay bala sang ido Arjaman Nobi Arjaman Regan no ang napatay nga kanding iyayagin pa si Bangdan yang ido
0: nga mo nang patay
3: ha
0: gisa amo to gipasibandan niya nga ido nagpatay
3: Oh, ito ang nagpatay, no?

0: Iti ang lugar, abida, huwag may nabisang lugar, huwag nabisang kudal, kasi pagusto lang sulod, gua ang kanding eh, tiaraman ng mga ido, ni Mrs. Sinope, Rajuman Reagan, Rajuman Opie. Hmm. Yari si, ano pala, si Sinope, sa ang akon, sini nga ma-interview.
1: Ido na mo, hindi yan naghakuan na, o nag-ikaon, wala man sila guro, ibigin, taling na mo, kung ibutang nila sa presiso, kanikwa nila sa barangay, baydan man namun niya ila kanding, kaya wala man sila nag-report sa barangay.
2: Ang kanding nila, kinagat kuno sang ido?
1: Oo, kinagat kuno sang ido. Si kuno man lang. Kaya wala man sila ebidensya. Si kuntani, kung din kagat sing ido, dapat gin-report nila sa barangay. Kaya kung ano ang kusito, kung di baydan man namun eh.
2: Mm-hmm. Sige, kinano nila, ginkulpi nila tiro nyo ido?
1: Oo eh. Hindi, di antisa, dito ni Guru natiruhan sa ambot din niya ni Gintiro, kaya waari man kami diri, pero ari kuya sa sulod. Kaya kagayon talagang sing ido, may pila sa nag-ano sa nag-ano ni nag-urangor, nag-gwa ko, kaya nga nga may lupok. Pag-gwa ko, natiro, yan naman diri sa kupagbalay, hindi niya namon, si Ginsulong niya, si Abi, kung gani, ano lang to, sa ulihin, nag-gwa ko, nagtamwa ko diri ho, si ang akon, ido na nga gamay, ari man din nagpalapit, nag-akubang din siya iya. Si pangsiling niya nga, ikaw man. Ling pangsiling niya nga, ikaw man, pero din tiro. Hindi, rin ko kay ako niya, hindi pangsiruha. Naging tiro, yan hindi ara, din kuya.
2: Mm-hmm.
0: Ang kabahin sa papayag ni Mrs. Sinope, Rajuman Reagan, no? Tiyang napatayang nga ido, na si...
3: Sino nga lang ni Mrs. Sinope?
0: Si Hasmin,
3: okay.
0: Sinope. Mm-hmm.
3: So nagambal ni Ma'am Sinope nga ara gid siya, ara na sa balay niya, ara sa ara gid siya, gintiro pang idu ya.
0: Takuna, no?
3: Layo ay sa balay, layo lapitay lang.
0: Layoan na man, no? Pero ti isa lang sila ka lugar bla, sa Marigan.
3: Tigin sulong mo gitong idu, din ara man ang tagiya, dira mo gidi at gintiro.
0: Ara pang tagiya.
3: Okay.
0: Tigin palapit na ganing idu siya, no? Nga... na may pilas na, siniro ya pagid.
3: Klaro man gani, Rajuman Flo, why man kita kakita kung ang ido gito ang mutong nagpatay. Ang ambal niya, mo kuno to nagpatay, pero tibasi kung patay na nga daan sang ginkagat sang ido. Ang ambal sang pamilya Sinope to, tikon may diferensya, bayaran tang kanding mo eh. Tiga nga maniro, kisa sang ido aw.
0: Oo, kaya wala willing kami yung magbayad, kung willing kami yung magpasitol. No? Tiba mo sinigid ako si Hapitana, sang May 19, no? Pero kahapon, nakagawa ini sa prisuhan, no? Matapos ng tiro ng duha ka mga ido, ng mga lalaki, ay ginpahila niya sa kaso sang Animal Welfare Act, no? Rajuman Reagan. No?
3: Kaya ano, nakabail? Nakabail?
0: Nakabail siya, no?
3: Pila ko ng bail niya?
0: Why idea si Police Captain General Enrique Robles sa Leganes Police Station.
3: So nag-file ganyan galing pamilya sa kaso?
0: Oo, nag-file pero tinaka-bail abi mo, no?
3: Ang hindi istorya ko to kagapon sa nag-adto dire nga hindi sila kuno niya magpa-reglo. Kay daw gambal kuno tong suspect nga ma-reglo sila pero hindi sila magpa-reglo. Dapat file lang gisang kaso. So na-file lang kaso, nag-bail na ang suspect.
0: Oo, nag-bail.
3: Okay.
0: Si ginimo man sa Leganes Police Station, no? Kay si Captain Enrique Robles yan eh, apat bilog ido niya, no? Insigida, gipasakaan sa kaso, ang ining suspitsado, Rajuman Reagan, no? Amo ni natabo, dira sa mga yabig kay Leganes, no? Kaluoy, ginsang sitwasyon sang ido, kung nakita sa picture, kagang isa, ara pa, no? Ang bala.
3: Kaya paano itong isa, ginpamangkot mo si Ma'am Sinope, kay gagapon, ito may pilas, ito, ginpaduktor nila to?
0: Kulang manabi sa financial Rajuman Opie, Rajuman Reagan.
3: Kaya no? Anong gin, ano na to nila? Gin-dira lang? Anong ginbulong nila to? Musta ang ido to?
0: Tuway na ganigana magkaon subong.
3: Kita mo. Kaya dapat bayaran to sa nag-tiro to?
4: Kani, gin pa doktor nila na, tapos pabayaran na sa suspek ko.
3: Dala to sa kwan, pa doktor nila, dayon, eh, hambalon tong suspek nga, bayaran niya na o?
0: Oo,
3: isang mga kasapatan nga na.
0: Kaluhay lang, no? Kapintagit ng, ano, no? Ang napatay to. Igo to sa may iyang hawak. No? Pwede man Vera, pwede man Rica.
3: Sige.
0: So, but ito niya, hantukan sa inyong mga athlete, ang otos inyong incident naman sa pagpamalutang sang mga kasapatan. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radio Manflo, Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
5: Tatak, RMN.
4: Salamat sa kay Radio Manflo, Navarrete.
3: Ito lang to, Obla Radio Manuvi, way ka man kakita nga ang ido itong nagpatay. Bisan pa abi nagpatay.
4: Hmm.
3: Nagamba naman ang tagi. At kung pilang bilis ang kanding nyo,
4: hmm.
3: Bayaran namon.
4: Hmm.
3: Titiniro, pagtiro ya, ara pang tag-iya sa tubang sang ido.
4: Gaistoryanay na kamo.
3: Gaistoryanay na kamo. Gaman hindi pagtiro ha.
4: Tiniro
3: ya. Kita mo.
4: May mga tao, gidiya nga muna, no?
3: Kwan, mga bayulin.
4: Di sa mga pulista, i-subject nyo niya sa kwan, sa search warrant. Basi damo pa na dahil sa armas.
5: Tatak, RMN.
4: Pero ang masakit to lang napilasan lang to. Ayo guroy, ipadoktor nyo na.
3: Tigin ang balang ko to kagapon ang nagad today. Sili nga ipadoktor nila man kuno to.
4: Ti, ipadoktor nyo na dapat.
3: Oo, kaya ipadala tani kagapon. Kaya ipadala na to tani kuno sa clinic para Jumanovis. Sili ko ipadoktor ninyo. Kaya ipabayari na sa nagtiro.
5: Tatak, RMN.
4: Kaya kung may pilasa, kagway nyo ginpadoktor. Ironic ni. Concern kamo sa ido nga napatay kay animal cruelty to. Actually, ang ginpantos nyo nga ido,
3: amo na yung cruelty.
4: Nawain nyo man ginpadala sa clinic, dahil sagad nyo lang da kaahay-ahay, hindi ina, kwan? Hindi
3: wait,
4: ina animal welfare. Animal cruelty man na Japon, mas lala pa, inanay nga pagpatay na. So, kamo nga mga nagkantod eh, buligan nyo na, i-facilitate nyo na. Kay kung mapatay na karong aras balay, mambalman kami nga tiwa mang kamukinalain sila.
3: Tiyo, eh, tika.
4: Taniniro to.
3: Tisang 19 patura Jumanovi.
4: Te.
3: Ti 21 na tasubong.
4: Te. Pinantos nyo na yung sapat. Kundi magkaon, that means may pain sa da.
3: May pain.
4: May infection na nada gani, guro.
3: Gabi na.
4: So, ipadoktor nyo.
5: Tatak, RMN.
4: Why not that simple, pero i-remind talang kamo. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape nga nagapanami isang aton nga prostate condition. Ilikaw sa enlargement, hasta nga pilakadlaw, basi magtiga ka mahulog sa tumor, kag magka prostate cancer ka. Kag simpre gapanami isang intimacy isang mag-asawa, kag tanan nga nagapalanggaanay. Amo ini ang Mega Man Gold Coffee Mix. Para lang sa mga butika.
3: Kung vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, effective nga vitamin C, bisan wala uno di mutsan, pwede ka kainom, ino magsulab ang imong sulok-sulok. So mga tapalamati na ito, mga karadyuman, basta vitamin C, mighty C ang aton baklon. Kung di ka kapamuhin 3 to 4 days, sabtuntang problema mo, inom ka super fiber 30 minutes bago ka magpaniapon or bago ka magtulog. Kung sa aga, ara ka man ang dabilong adlaw, way kalaktan, pwede ka man kainom sa aga. Sa mga tapalamati na ito, limpihan niyang aton kolon, pagwaon niyang aton sering mga kinaon. Ang nami diri wala constipation. Gani mga karadyuman, dapat regular ang aton nga pagpamuhin. Mainom kita sang super fiber.
5: Tatak, RMN.
4: Tiway nagkikita, Chimpo, diri sa aton nga pagpangalagad. Busa Idol, anong imong tugon?
3: Good man. Basta, buwas, kuha naman ka mo. Aray, ulup danay naman kita.
4: Ani man.
3: O, malanang aton.
4: Panawagan, tanay mga parente kagkakilala, ilabi na ang pamilya Siba, nga si Susanita Siba Labar, nagtaliwan kahapon, alas 5 sang hapon. Ang haya, kagalubong, ipahibalo lang galing sang iya pamilya.
5: Tatak, RMN.
4: Salamat sa inyo pag-upod kag pagpamati. Radio Man, Novi Guaso.
3: Radio Man, Reagan Arlos.
5: Tatak, RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride. Myra Cough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
9: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
10: Ay, hala! sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiyo. Wala na dayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
14: Oo, gid, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
15: Ako man, kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
13: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
13: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
16: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
17: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bangon.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
0: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa kidney care.
4: You care, we care, kidney care.
2: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
5: Oras, tatak, impunto alas 10.
6: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Community Health Alarm. Kaubudi Papaji.
8: Noise. Herbal Capsule. Ano sa inyo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakahagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsagan ng sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man ang harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural, partner, practice kagidyas ang good genital hygiene. Inong damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
9: NANS Herbal Capsule!
8: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure. Bango din sa kombinasyon sang 13 ka-vitamins, kag-11 ka-minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
9: NANS Herbal Capsule!
8: Yara lang sa mga butika.
9: Megamon Herbal Capsule!
8: Tutoy! Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga makunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
9: Megaman. Herbal Capsule.
8: Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya. Kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman may ara maka. Hunigot witong katali. Kag ginseng, nga amo ang boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, maagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, abo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
9: Megaman Herbal Capsule.
8: 30 minutos lang, partner. Yara na ang paladig. Ah!
9: Megaman Herbal Capsule.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Nuns Lemon Oil.
8: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pala nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap na naman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
9: Nuns Lemon Oil!
8: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa Nuns Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi nagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
9: Nuns Liniment Oil.
8: Instant relief sa tanan nga pala nakit sa lawas. Hila na sang kaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
9: Nuns Liniment Oil.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Nuns Corn Coffee.
8: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone now. Sinundang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner. Kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
9: Nuns Corn Coffee.
8: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nuns Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagkanerbiyoso mo.
9: Nuns Corn Coffee. Coffee.
8: Ang nami pagitsang non-scorn coffee partner kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Ang umanang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
9: Non-scorn Coffee. Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika. Megaman Cold Coffee Mix.
8: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
9: Megaman Gold Coffee Mix.
8: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
9: Megaman Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
8: Alerto ka na.
9: Power up ka pa.
8: Yara lang sa mga butika.
10: Kitay naman kita. Padamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
11: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
12: Ako si Rosel Akuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang ako nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
11: TTX 500.
13: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni MyTC sa atong general well-being. Kaupod ta sina karon nga diskusyon na amon CEO si Dr. Miloy, hindi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa hindi hustong lifestyle, doc.
14: Very radical si. Iba naman natong inabalik-balik na to. Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
13: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
14: Actually, Sir GP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir GP. Mostly mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, kay damo na mo. Bad fats, processed food, di damo-damo ya do process food sa downtown. Sobra nga carbohydrates. Ikatong ka sa birthday party, Sir GP. Spaghetti.
15: Mga cakes.
13: So, unless kung...
14: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga isang kanigarilyo, kagiban pa.
11: TTX 500.
13: Ang buang. Kulang sa kaon, no? Wala na masakit. No, wala mga ginadiabetes ang buang. Kaya wala sila.
15: Wala mga ginatapikan virus.
14: Hindi damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man po sa problema, Sir GP. Kaya ilang problema, arana sila utok.
11: TTX 500.
16: Sharing Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit ng diabetes, 250 ang akong nga sugar.
13: Marami mga gininom nga kakapsula.
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
13: So, wow.
16: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tusok-tusok sa akong nga tiil. Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akong nga lawas.
11: TTX 500.
14: Isa-isa ang tasar, DP, kung ano ang mabulig sa pag-inom sa DTX sa akong lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, kapila mo magkaon, mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
13: Gimprito.
14: Magkaldo, linaga. Sobra na guru, 20 anyo.
17: Ang average person ko nga consume 4 liters of cooking oil every year.
14: Okay. Imagine la, Sir GP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dra sa imo ugat.
13: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala sa boy, perting lagdo ka ng titik, tapik skillet.
14: Hindi pag ikaw pala inom DTX 500, why na? Amo na dali kang patay.
13: So ining LDL, doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize sang free radical, susto na si Dr. Ramil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
14: Amo na nga atherosclerosis. Atherosclerosis. Mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir GP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog ng hypertension. Siyempre, puno na namo, oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo, nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa kumpara sa cancer.
13: Tawag
14: mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat, ina, malikawan lang kung fermi kagaino. DTX 500.
11: DTX 500.
14: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginaatake mo free radicals. Pang kuha nila, pang
13: dugangan nila, kulang.
14: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Amo nang matabo. Una, ginatake before pa makareact si glutathione, ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant na makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ito atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation
13: may mga na toxins.
14: Pambutanganan niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins sa GP mag-abot na, una nila nga in-neutralize. No. Hmm. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
13: May reserve ka na.
14: Oh, ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano,
13: DTX500. DTX500!
18: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
14: Sugod lang nag-inom ka
18: DTX? DTX500.
14: Hindi na nakabulan ka inom DTX500?
18: Almost 3 months na.
14: Sa isa, kadlaw ka pila ka mag-inom?
18: 3 times hindi.
14: Kamusta ang alay isang kamot?
18: Wala na.
19: DTX500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
26: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
25: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
28: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuki ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
29: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
30: Ya, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
29: Pang ano man! Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon!
31: Ga-intra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
30: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
29: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu mag-ikay paliho kay Marlon! Wala na kamu sa mahimo, bana ko na siya!
31: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintindi ka? Ha?
29: Mang!
32: Ay, di mo ginayali ng gugmayaling. Akamakin ang lahat, masunod ka lamang.
29: Ama ka
32: diba? Na? Oo, sometimes.
30: Love conquers all.
32: Oo.
30: Amo na galing once.
32: Pero galing kay tiis, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
30: Gani man.
32: Kalugon.
30: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin ma good balang future.
29: Kun ako, bahambalon. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, Bahambanon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, Bahambanon!
6: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
33: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
34: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
35: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
34: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
35: Ngipin ay Max Alaga.
34: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
35: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
34: Max Alaga, Max Protectado. sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
0: ECS!
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix.
3: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuy anay ang colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
5: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
7: Ikinan. Sa Gilimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang utok ko. Dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. That extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven. Kugid na yan.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Alas Jess, this is Ais.
33: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
10: Basta kun, ginahilanat?
11: Dapat matik. Ibay, Jessic.
10: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
11: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik. Ibay, Jessic.
12: Alagang Unilabyan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uy, concerned lang ko. Kundi pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: D3Bio!
17: Ako si Richard, isa ka transport driver. Nang galingin mo, loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa ka. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
16: D3Bio!
36: Ang D3Bio!
16: Yung may Visio!
36: Ang Visio!
16: Yung may D3!
36: Mababat sa mga butika.
16: TTX 500.
37: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
16: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
38: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C,
36: mabaka sa mga butika.
16: D3 Bio with Physio.
39: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
16: D3 Bio, ang D3, yung may Physio,
36: ang Physio,
16: yung may D3,
36: D3 Bio
16: TTX 500.
40: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
16: TTX 500.
0: Don't worry, Dad's got this.
6: Wow, fries with dip, egg sandwich, and mac salad.
12: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
14: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
18: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
19: Number one!
20: Isa ka mayong adlaw sa ato mga pinalanggang mga tagpalamati. Mayong adlaw dra sa inyo, kapamahaw na ka mo, hindi mamahaw gid. Kitungod nga, bahala na nga, ano bala? Yung hindi tatahom lawas kag tahom tsura basta busog lang tayaan, di ba? Pero kung tahom ka lawas, tahom ka pa tsura, ti bonus na ibungga ya ikaw na eh. Kag subong nga hapon or subong nga adlaw, ari naman ang istorya, ang sulat rather nga gimpadala diri sa aton ni Ellie. Ellie, waswasi.
21: Mayang adlaw lang sa inyo tanan. Ako gali si Ilya. Pero matuod ko gidyang ngalan. Elisandro. Okay. Oo, isa ako kalalaki. Nga may tagipusoon sang iya ka babae, of course. Agi ako. Pero ako lang siguro nga agi ang wala kalipay. Kahit iya akong subang, kagdamo kami nga mag-utod. Tawhay na kami tani ni nanay. Kahit iduha lang kami nag-aistala sa balay. Pero ang mga utod ko kag pamilya nila ay ako permi ang ginakutribaw nila. Ako yung mahangpan nyo sang lubos nga akong sulat, suguran ko sa pagsaysay ang tanan. Oh, ano naman? Ano naman ang problema nyo? Kwarta naman?
22: No. Oh? Ano pa na ba ang ginakadto niya kundi kwarta?
21: Ano man? Tugiring nagisang kwartang itsura ko, ha?
22: Elisandra?
23: No.
21: Ay, hindi ko pala kainsindi sa inyo. Nagpalangabuhi ka mo, tapos isalig niyo sa ako ng inyong mga kinahanglanon?
23: Nung maluoy ka man, Bion.
21: Wala man klase, subong ah. Wala naman ka mga galastuhan, nga balon sa kabataan ninyo.
23: Eh, hindi balon sa kabataan. Ako hindi inupliti ni Banaho, no?
21: Ano? Ay, naano mga kamuin niyo yung man? Wala naging ka mo pangitaan sang iban? Nga hulaman?
22: Maulam pa na sila nga, ara ka naging nga may kwarta na.
21: Nanay!

0: Salamat giti, ta Ellie!
1: Tama naglakad na yun. Amo nagilang sinay yung papel ko, dres kalibutan niya. Ayun bot ah. Ang magbaka-baka o brago, di pa nagtag sa ila.
2: Parehas na nga doon. Abi mo gang, ang mga animal ko yung mga utot, mga pala daon lang na sa balay, katawhay lang yung sang ilang alive, walat lang na sila yung mag-abot ko, agad makadada sila.
1: Ay pareho tagi. Ako sobra pagidya, kay wala ko yung abot pa sa balay, may nagahulat na.
2: Ay, ili?
1: Oo, tapos wala ko pa ako kabugtaw yung sa aga, may nagahinulat na.
2: Ay, ala ka day. Mayo-ayo na lang ako yung kay dutay lang pamilya ko. Mantat pala kami ako magutod mo. So, itiya mo na kadamo sa nagapangayo sa akon. Di ba?
1: Ako yagi ha.
2: Ano?
1: Halin sa iloy ko. Kaga...
2: Sa mga mangod mo?
1: Sa mga utod ko. Sa ilang mga pamilya. Ako nang nagasagod.
2: Ay, galit ka.
1: Suliton ko ha, sa mga utod ko. Nagakinadod sila, ya, patigbanan nila, mga kabataan nila, kag mga kaapuhan pagidnakon.
2: Ay. Ay, sobra, nagid na iya sila, yagi. Abi nila, nagkakaka lang di ako, arata sa parlor. Wala sila kabalong, ha? Nagahililiga di ang hita tayo sa pagita sa kwartang kaysa gani. Perte pa yung bulatik ta sa mga customer. Agod nga, may customers lang kita.
1: Agi.

0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang kidney bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka.
2: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat ya pwede mo usar sa source of energy sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
3: So take note, sir boy. Kabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
2: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw materials ang aton selula. Ginarelease ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
3: Kung huwag siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkakaigo nga cholesterol.
2: So, ano mo kung sa cholesterol? Pag-imo ni atay, taugo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may mo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwao ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, ay, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina, okay, nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw.
3: Medyo... Kaya yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
2: Correct, no?
3: Wala pili siya.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaysa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hangop, daw damo, naging tambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
2: Kakasangit.
3: After nga masangit, ma-oxidize.
2: Ma-oxidize. Oh.
3: Pag-mangin blockage sa siya.
2: May mo sa blockage.
3: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio.
2: Kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
3: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
2: Wala.
3: Makita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo halin sa imatay.
2: Correct.
3: Kaya dulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya, bile.
2: Bile.
3: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
2: Correct.
3: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
2: Correct, no?
3: Another sikreto sila, sir boy, inom ka D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Para nami ang function sang imo nga HDL.
2: HDL.
5: Oh. So, kaong ka mga good fats.
2: Good fats, good, no?
5: Luwas na ka D3 Bio ka.
3: D3 Bio.
2: Abukado.
5: Abukado.
3: Tisubong wala pa abukado, D3 Bio.
2: D3 Bio, ginang ko sa doon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, yaway na iya sa niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sang imo HDL.
5: Oh, sa VCO lang na makita.
2: Sa VCO mo na makita na. Tiyan ang pagiging naobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imudugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di, kung damo ang production
3: ang
2: sang
3: bile, ang chances sa gallstone, dako.
2: Dako. Dako. Kigalapuyot ang imo bile, most likely, makapadevelop isang gallstone.
3: So, in short, sir boy, ang D3 Bio, makabulig magprevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3, may amo na nga function. So, D3 Bio, ginami. Di ba, sir boy, ang rason nga ang adamo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon?
2: Correct.
3: Ang solusyon is support.
2: Stop.
3: Hindi ka na magkaon.
2: Hindi ka magkababoy.
3: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
2: Nami pagit. Once you fast.
3: Galis ang trabaho na sa ang LDL mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
1: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisitaha ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
9: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
10: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
11: Rexido Forte!
12: Masdasig banat sa abat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
17: Bag!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako red lang. Nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kaingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Makibig sa mabuti ka.
5: Kung doble, okay. Maunding hinata sa Supplement 2 in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masahigan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maunding hinata sa Supplement 2 in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masahigan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
7: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
8: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
13: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
14: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagda si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
15: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
16: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
14: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
15: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
17: Alas 10:33.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
4: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
8: Paano ka makahilway sa cancer nga banatian ko lang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
12: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
14: Mami!
13: Angeline!
14: Walang masama sa okay lang.
13: Pero,
14: sa start ka na.

0: Pag-exercise, manalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na. May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
1: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Number 1.
3: Sige na nung Ellie, pahulaman ako kwarta.
4: Ay ah, kung makahambal ka sang hulam, doon na islan mo ginang mga hulam mo sa akon ba?
3: Kay kung mga ayoko, doon hindi mo man ko pagtagaan.
4: Kag-abi mo, kung maghambal ka hulam, mapati pa ko sa imo mo, ha? Ay budlay sa inyo ya, kay wala na kamo may nahibalaan nga pangayuan kundi ako.
3: No?
4: Hindi bala may obra ng bana mo? Kag ang bata mo nakaobra naman?
3: Oo, gani. Pero kulang pa gani sa ilang inobrahan nila.
4: Ano?
3: Amo na nga hindi na ko to gani kautang sa Changi kay sobra na isa kabulan nga wala kami to kabayad.
4: Ay, ah! Na! Amo na! Kung ako nabayaran nyo lang sa mga hulam-hulam nyo, hapos nyo gig ko mapalapitan.
3: Wala kami gani kabayad sa Changi sa imo pa?
4: Ano? Arting nga sa agad pa sila obra kung kulang pagali ang ila sweldo sa ila. Ay, abi pa kong tatana sila.
3: Kag ikaw masagod, Samon? Ay, hindi na. Mamungol kami anay sa imo antes ka maghatag kwarta, ya.
4: Akin ka pa ba, no? Uy, saan ka pa kabuhay ning ako na?
5: Anong nalaaw-laaw mo na sa bintana, nak?
4: Ginalaaw ko sila ni Emma, ah.
5: Hmm? Nga, ah?
4: Eh, daw wala pa di sila nakapacheck attendance, akon.
5: Nak?
4: Halos kada adlaw, kung malangatan lang isa kaadlaw, nagahulat yun address liya sa akon, kung mag-abot ako, o kung nagahulat magbugtaw ako.
5: Man, nakapadala ng bata, ingagin gastuhan mo balalakat pa Dubai?
4: Ati Mayo!

0: Uy, Emma! Baro ka dahamugin sa mga ginapang bitbit mo, ha?
1: Oo, ng grocery kami ni Banahon.
2: Dasiga na da, kaya nagutom na ko, ah. Mamahaw ta, na atis magpauli, ah.
0: Uy, may kaduan pa ka mo, ah. Ibilin nyo na dahan sa parlor, ang dalan nyo.
1: Ay, hindi nung, ah. Mamahaw kami, ah, atis magpauli.
2: Tawahay ka, tulba. Wala customer.
0: Hina pang maon, subong. Binalangaw ang parlor, subong, eh. Uy, nagutoman ko bala. Paupdahan nyo man ko, bipamahaw, bi. Librihan nyo man ko.
1: Ay, sus, ah, sinong Ellie man. Mapasakop pa nga ang masarangan kuya bayaran sa pamahaw, ya. Pangduhalan niya katawo.
0: Ano?

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Ako si Arlene, may aralin ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
4: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
3: Doc Nelson, ato na naman istoryahan ining problema sa aton nga respiratory o kung alagian sa aton nga hangin. Kaya kung kis, Doc Nelson, masuffocate lang ta, hindi na nami aton paginhawa. Pero kung may mga balatian kita like ubo, sipon, kung kis, ginalikawan ka pa sa aton mga kauturan, kay basi may ara ka makatalakod nga mga balatian, no? Muna nga, hanggat maari kung sa Tagalog pa, Doc Nelson, son dapat aton nga likawan nga magkasakit kita, magkaubo, sipon, kag siyempre mga malala nga problema sa baga aton na nga istoryahan, kag paano nato nina ma-neutralize, magamit nato ng mga natural nga mga pamaagi, Doc Nelson.
4: Yes, Doc Edwin, sa aton makauturan, no, sa buong panahon, uso yung kaso sang pagtaas ang mga viruses, kag hindi lang sina bakterya, nag-uso ang asthma, pneumonia. Di isa sa mga dapat naton pabakuron sa buong panahon. Habas kugon kag pabakuron naton ang aton nga baga, Doc Erwin. Sa pagpabas kog sig pagpabakod sa aton nga baga, dapat siyempre likawan naton ang pagpanigrilyo. Bisan gani, Doc Erwin, ang mga tao nga nagapanigrilyo mismo, likawan naton kay ang second hand smoke sa mga pagtuon mas dako ang epekto ina sina sa aton niya nga mga kauturan. Wala nagapanigrilyo pero nagasimhot sang aso nga ginabuga sang mga tao nga nagapanigrilyo. Sunod sa mga pagtuon na ang Santon Plus Gold, may ara siya partner sang malunggay. Ang malunggay gali sunod sa pagtuon nag-act siya as anti-inflammatory. Gibot silingon, gabulig siya nga ang aton nga lungs hindi maghubag. Ginabuligan niya man tungod may ara siya sang beta-carotene kag vitamin A, gabulig sila sa aton lungs man nga muna hindi man mag-inflame, hindi maghabok, kag subong man nagabulig sila nga mabalik ang aton nami nga paginhawa. Kaya nga, ginakontrol niya ang inflammation or ang allergic reaction sang aton nga lawas, most especially gid dira sa aton lungs, Doc Erwin. Kay once gani ang aton lawas gani mag-react dira sa nagasulod, sa aton nga lungs, ang aton nga immune system mag-response ina. Once nga mag-response na sila, nag-create sila sang inflammation. Pag ina nga inflammation, amo ina ang nagapasikip o nagapagamay sang alagyan sang hangin dira sa aton nga lungs. Mas magamay ina ang alagyan sang hangin, nagabudlay ang aton paginhawa. Plus, nagataas ang mucus dito sa lungs naton, ang plema bala nagadamo. Once magdamo ina, kag nagahubag ang aton lungs, mabudlay ang aton paginhawa.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako nga dyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni baong may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nabulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante, late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
0: Santon Vitamin C. Ang

0: alkaline. No vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butikas sa inyong lugar.
1: Once nga budlay, aton nga paginhawa, dako na yun ang problema. Kaya nga, damo sa maapiktuhan, pati ang aton nga heart, gakapiktuhan sina. Para malikawan naton, mag-inom sa suplemento nga may ara sang balungay, garlic, spirulina, nga si diin, inisila nga mga suplemento, nagaproteksyon sa aton nga lungs. So, inumig ka mo sa Santon Plus Gold, kukupdigid din nyo permi sa aton nga Santon Vitamin C para magbakod, magbaskog ang aton nga lungs, Dr. Erwin.
2: Yes, no, sa mga kautura na ito, no, nga may mga problema sa baga, gasip. On ka mo, gaubo ka mo, it's a high time nga mag-inom na sa atong power combination, ang Santon Plus Gold Kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ako Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunundi, INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaon ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat ri ko sa Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kunseng suking ang mga butika.
7: Eyeberry for a clear and healthy eyesight. Gigan!

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, isang ara sa balay. Ibalan ko, nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs, ang ginainom ko. Upodang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide, para fresh. Kag focused gihapon, bisan stressful ang mangin VA. Gani, kilawan nyo man, mag-stress tabs.
4: B vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
8: Makabuti ka!
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX-500.
9: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX-500.
9: Ang DTX-500
10: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tatino nga tayo,
10: api kanunay,
9: DTX-500.
10: Masaligan,
9: epektibo,
10: DTX-500.
6: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akong mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Ipibugit katama.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular na regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
10: Mabaka sa mga butika.
14: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
15: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang, sa bangon ng charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Alas 10:49.
5: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: Oven, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
5: Ako gali si Van, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Santon Plus Gold.
10: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Number 1.
12: Grabe, bala ka sakit sa buot. Kung amo nang utod mo kadalok, no? Ngasang wala-wala sila, adlaw gabi ang hangla sa akon. Pero anay, kinakadawa-dawa na sila sa pangabuhi. Huyo na ako sa ila! Nga sa matuod lang ha, ako ang naggastos ang bata iya nga nakaobra sa abroad. Ako man na gani ang nagpa-eskwila. Ay grabe nga mga tao no. Utod ko na ha. Wala gid gabalikid sa tao nga nagbulig sa ila nga magkaayuhan sila. Okay. Bisan tani kay nanay na lang. Ay ambot kun ka mo biyang pambalon. Eli.
13: Elisandro.
14: Elisandro, Mamang Eli.
13: Mm-mm.
14: Damo gina makarelate.
13: Teka, balaan mo
14: na mga LGBT.
13: Ginapasali. Ano na pala daw naga dugina. Daw ginatolerate yan naman bala nga sa iya lang pero may palapit.
14: Oo.
13: Wala ibala ginam ano nga pagambal bala nga paula ba ko danay ga iko daanay. Bala wala.
14: Yan lang hindi sa kabatas.
13: Ikungod
14: may ara sa sang maayo nga kabubuton.
13: Oo, oh. Pero
14: amo na bulay kung kisa nga kung mayo ka nga tao, inaabusar ka na lang balaha.
13: Oo, oh, okay, pero kay nakita yaman, mga, hindi man to mga inutil ang iya nga mga ano.
14: Gani.
13: Mga pamilya. Paubraha sila.
14: Mm-mm.
13: Papangitaa sila sang ila. Hindi kay masalig lang sa imo.
14: Pagtapos ang anay, nakadawa-dawa sila, kalimtan
13: ka oh, na nila. Oo, kay mga ano no.
14: Mga wala ka ba? Mga wala ka balasan! Kalahin man itong doon.
13: Doon ka namin, huyapan mo
14: lang. Pamulis siya ka lang sa mamahaw. Hindi ka mamahaw sa iyo. Sa gamay lang na ha. Nalimtan nila ang tanang mga binigan. Wala mo man na ginasukmad sa ila. Ara ba lang, miski pa paano sa in gamay lang ba lang, gesture ba lang, nga maka-say sila thank you.
13: Oo.
14: Sa iyo.
13: May ara, ganyan yung mga tao niya. Pariente mo kung kaysa tuntuon.
14: Kung dapat mga
13: ano hindi ka balikid sa imo, do ikaw lang mabalikid sa ila.
14: O mo nga kinanglan, kisa akin ang kinanglan mo, mga mga kabalan, bala?
13: Oo, nan. Pagkabal nila, bala nga, girl, po, lama ko na. Wala!
14: Oo.
13: Wala pa sila tako, sambal sa imo, wala!
14: Ara pagig kong parente mo kung pamilya mo ang maghambal nga mahulam.
13: Mm-hmm.
14: Hindi ko na mag-expector nga may balik. Mabalik,
13: ko.
14: Kaya hulam daw pa
13: nga. Correct.
14: Pangayo na na.
13: Mm-mm.
14: Kaya
13: mo na mo.
14: Pamilya mo.
13: Pamilya mo.
14: Na. Wala ka nag-iisip.
13: Hindi ka kambal nga.
14: Kaya pag ibang kung single ka, wala ka pamilya, single ka, may ubra ka, makadawa-dawa ka, do ikaw ya ang masalo sang tanan. Kung may masakit, may bulong, oo, may ospital, may
13: pero
14: emergency.
13: Pero kung ikaw naman nga ra, say God.
14: Ha?
13: Kung ikaw nga, sa ako lang ya ha, sa kung ikaw ang ara sa kung ikaw ang damo kwarta, palapitan kanila. Pero kung ikaw na nagkakinanglan sa ila, wala na sa may mapalapit sa imo.
14: Kasubo.
13: Oo.
14: Kasubo no.
13: Amo na ganin dapat mag prepare kagidya para sa kaugalingon.
14: Correct.
13: Mm-hmm. Kay nga hindi sa tanan nga tion ara sila.
14: Mm-hmm.
13: Ikaw ya sa tanan nga tion ara ka.
14: Mm-hmm.
13: Para sa ila.
14: None.
13: Pero ikaw kung ara ka sa igad, kung may kwarta ka, timaatipan sila sa imo. Pero kung wala ka kwarta, wala.
14: Mataga ko, may sulusobra.
13: Oo, kami.
14: Pero kung wala, wala eh.
13: Hmm. Kagdason, wala ka bala nagatigula, wala ka bala nagahubin.
14: Tsakto na nga ba ni Delilah, yung kung sa tiun nga kinanglanon mo, wala kaya madalaganan?
13: Kag wala siya nagahubin.
14: Gani?
13: Kag,
14: tapos nag-isano lang siya, di ba?
13: Oo. Kung ikaw lang isa, hindi aara pa yung Eloy.
14: Uh-uh.
13: Pero di, siyempre, yung Eloy at tigulang naman to.
14: Uh-huh.
13: Pero kung may matabo, bala-bala, tagi na pangayo, may matabo.
14: Kag
13: ikaw na lang biisa sa pangabuwi mo.
14: Uh-huh.
13: Sino pang dalaganan mo?
14: Uh-huh.
13: Siyempre, kung may kwarta kaya, may mapalapit gato na siyempre kag maatipan, kaya may kwarta ka mo.
14: Uh-huh.
13: Pero kung wala ka kwarta, nga nga.
14: No, basi bala, hindi mo na sila makitaan, ha?
13: Uh-huh.
14: Basi kung dito ka lang kaya mo to itabo ka na nila. Kasakit nga tani hindi lang matabo ang ina nga scenario no nga sa tion nga kinanglanon mo sila wala na sila
13: wala na
14: hindi na sila kakilala sa iyo.
13: Oo.
14: That's why nga kinanglan mo gid nga mangin kabalan kung kaysa learn to say no hindi lang yes mambak kaysa nga baka nga hindi ka pero kung ara na gani ay naghumok ang dughan sang agi amo na kay tungod ang iya di dughan ang makapa ano siya makapapirdig sa inyo. Nan, ang makapa-oo sa mga hindi.
13: Correct.
14: Nan, okay? So that's why nga kinanglan mo gidman na mag-support gid.
13: Oo.
14: Para sa self mo, sa future mo.
13: Para sa imo kaugalingon sa pinakadlaw.
14: Kapag pamisar mo, hindi mo na yung obligasyon niya. Di ba?
13: Correct.
14: Ang imo ya ginikanan.
13: Ang imo ya bulig, ginaya bulig, okay lang ang bulig. Pero sa pinakadlaw, kung ikaw naman tigulang, kung ikaw naman ang ano, sa banta mo yan, may mabulig sa imo.
14: Mm-mm. Tapos magambal sila nga laing kabatasan kaya hindi ka magbulik sila. Pabayi na sila. Imo na yung kwarta. Gahulam lang kamo. Gaayo kamo sa akon. So kung magayo kamo, hindi na lang kung pwede ka hambal nga. Wala.
13: Wala.
14: Pag hindi.
13: Oo.
14: Diba? So, kamo pa yung isog sa akon. Wow! Wow! Mahuyaman na sa inyo.
13: Gani.
14: So, diba? Okay na ha? Pada yun na po madalas ang sulat rin sa itong palatuntunan.
13: Kona ko, pahambalon! Kona ko, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
11: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
16: unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath.

0: ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol. Yung sabitero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista. Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town. Magnolia, feeling good, set up.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Hamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
3: Uy, 150 over 100 dali.
4: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
3: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
4: Ay.
5: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
6: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
7: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Top, top, top, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
10: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural at original.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
13: Santon Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangosteen at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santon Plus Herbal Capsule.
12: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
13: Santon Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangosteen at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
13: Inumin araw-araw
12: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santong Plus Herbal Capsule,
12: ang Supplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
1: Basta kun ginahilanat,
14: dapat matik, ibay Jessic.
1: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
14: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, iBiogesic!
15: Alagang Unilabian.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
19: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang makapaayo, agud makita mo ang katahom sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabiyanan, welcome sa programa para sa ikayong lawas. Nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Madamo, balasang daw ka-toxic na sitwasyon bisan diin, pati sa mga makita mo kung nabasa sa social media. Kung kaisa, mabatian ta nga may nagahambal nga high blood ka na naman. Pero ano gid man bala ang high blood pressure? Ini nga health condition, ginatawag man nga hypertension. Ini isa ka seryoso nga kondisyon. In fact, makonsider ini nga most chronic and deadliest disorder sa bilog niya kalibutan nga nagapataas ang risgo mo nga makaangkon sa sakit sa utok, sa bato, kag sa heart kaangay sang stroke, heart failure, kag iban pa nga cardiovascular diseases. Ini nagakatabo kung magtama kataas ang blood pressure nga nagaflow sa mga ugat. Posible ini nga makakos ang serious complications sa health sang tao. According naman sa Department of Health o DOH, para mapalawig ang kabuhi, siguraduhon niya kontrolado ang imo BP. Make it a habit to check your blood pressure. Ang pagtuon ni gin-conduct sang 2013, kagin-publish sa page sang National Library of Medicine PubMed. Inibase sa review sang lain-lain niya research nga may 283,537 participants including ang mga may hypertension. Naibaluan nga sa kada 10 nanograms per milliliter nga pagtaas ang pagtake sang vitamin D, may 12% nga pagnubo sang risgo nga magka-hypertension ang isa ka tawo. Madamo nga mga pagtuon nga nagapamatuod nga may dako nga role ang vitamin D sa pagpanubo sang blood pressure. So, make it a habit nga mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako gali si Irene Grace Contreras. Naabutan gid nga daw wala nagid ako matabangan nga nagtaas-taas nagid ako ng BP nga ginsugod ako sa hospital. Take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Ang akon nga ba matyaga nag-ayo gid.
1: Diri mo na itaya ang imo health sa sigurado nga epektibo. Life Extension Vitamin D3.
0: Kag para naman sa aton mga kaabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay nga ginabatyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbacaro Branch, yara sa kilid sa Tagbac Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, o Luton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Banga Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang tigang aplema, afford pa.
6: Maayo ang lawas ng bata mo.
7: Sus, masakit ang man ino.
6: At ang bata nga mapagsiklang tawon,
7: pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw. Bye.

0: masyadong sarap, panalong panalo ka.
1: Ako, Glee si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipo ang pera na kuno ni INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagbur kong sa akong mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akong palanaw. Wala na madayon ang kopira. Nagpasalamat, Rico sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuking ang mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. TTX 500.
6: Dina kano ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka magino
8: sa TTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Oy na halin sa nalay kami sa TTX 500. Ay niko ginibatya.
4: TTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Pitumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
11: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
4: Mighty C. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.

Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sang kasaysayan sang mag-utod nga si Nene kag Inday sang Silay City, Negros Occidental nga aton kitiguluhan. The Shared Seed. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!

0: Baby, drink your vitamin. Open mouth. And lunok. Very good! Yay!
1: Yay! Wow! Nami mag-drink vitamin amon baby ba? Kag ikaw man, thank you git sa pag-alaga mo sa baby naton, ha?
2: Kinaloka ni Marcos, Inday.
1: Very good amon
2: baby.
1: Anong
2: pagsilingon? Nagbalikay na bala sila nga duha? Nubiyahanay naman bala sila liwat nga duha sa manghod ko? Na ano bala ako man? Nga nga daw kalain sa nabatsyagan ko samtang nakita ko ang pagkis ni Marco kay Inday. Nagapangimon bala ako? Nahuya ako magtulok sa ila. Matalikod ako para nga hindi pala anon nga nag-blush ako. Nagapangimon bala ako sa closeness kag sweetness nila. Kung sa bagay, sila gin man ang unang anupihana eh. Kani wala siguro ako sang rason nga maakig. Kaiti, nakigsaw-saw mo lang ako sa relasyon sang duwa kong pensaron, kid. Bata lang may ara ako kay Marco. Ganibotan ko na lang sa pensar ko. Kagbato nun, nga wala sang madalom nga nagapatunga sa amon nga duha. Wala ko yung sang rason nga mangimon. Kag hindi ko pag-idot-dot ang kaugalingon ko kay Marco.

0: Sì, baby. Nanusha man. Be, nagutom ka? Madidi ka sa akon, be? Hindi siya magdidi sa akon. Ano, nainitan ka? Hindi. Buka lang ang singi mo, ha? Ma! Ma! Mama, si Bibi!
1: Nana, si Bibi?
0: Bibi?
1: Gano'n ka pasutil siya?
0: Mado, buka lang ang singi, ha?
1: Bibi. Ay. Oo, no?
2: Nana, si Bibi, ne?
1: Malain siguro pamatsyag niya. Abi, magprepara ka mo sang tubig, kapatinlo. Butangis ang alcohol kay si Bina naton siya.
2: Ako na!

0: ka na dugay-dugay kung mabugnawan ka, biha. Hello? Kadto di sa balay. Kinahinalat ang bata mo. Kinahanglan ka diri da sigada.
1: Gitawagan mo si Mark?
0: Hoy! Dapat kay may ginabatsyag ang bata niya, ari man di siya eh. Agad mahibalaan man niya kung ano kabudlay nga ang bata nga gamay, may ginabatsyag. Dapat kita tanan ang masikaso sa bata. Hindi kayo mapatawahay lang to siya sa ila.
2: Mom, intay!

0: Nan, kasaho gidya kay Papa. Namian gidya kunari ko. Tulog na be. Mm-hmm. Hindi ka magmasakit, ha? Agod, hindi mabudlayan si Mama, okay? Lablab gini Papa, baby namon, ha?
1: Lablab natun tanan.
0: Total kay daw, okay naman si baby. Ibutang tanan siya kag ikulan, agod nga makatulog naman ta.
1: Huliri ang mag-iloy mo.
0: Ano?
1: Oh, hey, kulbaan ka, Ged. Hindi ka magkabalaka. Patong inin yung aduan ni si Bibi. Kidiri ako mahigda sa tambi mo.
2: Apat kami ang mahuli sa pagtulog, subong agapi.

Tulog ang galing ako. I-check ko si baby. Be, kamusta ka na? Salamat. Ito ko okay naman sa iya. Hindi na siya alanga. Pa, si Mark. Ang iya kamot, nagadapiog sa kay baby, pero... Ang iya tiil kagang tiil ni Inday. Nagakabtanay samtang nagtulog. Hindi. Diyos ko. Nahibalaan pala sa duha ngayon yung kinabuhat nila. Kanaming sang ilahaksan ay nga duha samtang nagtulog. Samtang ako nagatamot sa nila. Do ginagising ang dugan ko. Ay, kasakit. Kinasakit na ako. Nangangamay sa ako na anak. Sa ako na utod nag-aakos. Kasakit.

0: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty, sorry di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
2: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
4: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
8: Ayoko na ma.
9: Why pa?
8: Ayoko na ma.
9: Why pa?
8: Ayoko na ma.
9: Why pa?
8: Naakadugay siya na nga sip-on ma.
10: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
11: Pag Neojet Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigat niya formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw o pudang tsakto nga kaon kag-exercise. Amo nga magbalikan ka sadya sa mga gusto mo obrahon.
8: Nag-ayo ka na ma.
9: Kagapon pa.
8: Mayo ba?
11: Basta Neojet Z Plus Forte, subong may zinc.
5: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCL plus Corphenamine Malate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Cellphone plus Gold.
13: Ako galing si Shirley.
14: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
13: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon plus Gold. Sa sulod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
12: Cellphone plus Gold.
15: Mas pinalakas.
12: Pinagaling.
15: Pinahusay.
12: Cellphone plus Gold.
16: Sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malo,
18: isa ka teacher.
17: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
12: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na,
12: lalakas.
15: At gaganda ka pa.
12: Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa Piyahing Ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Santon Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
12: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: talaga na ay nakakamtan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama. Be the best, be galing.
1: Bineg ang kapili. Be the best. Bigaling, Bimeg.
2: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
3: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sang vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
8: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gali. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Pangalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Number 1.

Natulugan gali ako sa sagad, Pipi. Kaya na kay Pipi. Kamusta na? Mom. Oh, Diyos ko. Hindi. Hindi ako mahimo magsala. Kasi, si Marco kagsihintay nag... Ang stumpo na gupnup ko.

0: Dali lang anak, kita mapainit-init sa likod mo, baby anak, ha?
1: Oh. Ako na yung bata mo?
0: Ba? Ah, oo!
1: Ba? Wala ko saan ulang, no? Ay, sus! Uyag lang! Ang mga bata, sabang kadasig lang, no? Oo. Tanda mo pala siya, oo. Oh. Oh? Aba, ba, yung gabuslo-buslo. Doon nagapanihol.
0: Siguro, amat-amat na nga nagkaklaro sa iya mga mata ang ginatulok niya ay, no? Siguro.
2: Hey! Nalakad kami, anay!
0: Ha? Padiin ka mo?
3: Maibaklo na kami sa banwa. Baby, malakat anay si Papa kag Mama Inday, ha? Pagbalik namon karon, mayampanganan ka na. Ha, baby?
2: Bye-bye, baby namon! Karon na tama ko gusay pagbalik namon, ha? Okay?
3: Sakay ka mo?
2: Ah, oo! Baby, bye-bye!
3: Bye-bye, baby! Oh, saka na una, day. Dira ka sa sulod, kay diri lang ko sa kilid, ah.
2: Okay,
4: Sa di naman tumakanto ang duha. Ha?
1: May baklon gani ko, no, ah?
4: Ay, wala din sa tiyanggi mo, ha? Formado man to si Inday. Uy. Close ang magbayaw, no?
1: Ikaw, blay mo nga agi ka. Maano ka, ha? May baklon ka sa tiyanggi ko?
4: Ay, oo. Pabakla ko shampoo kay maligo ko.
1: Sinsilyo daw ang kwarta mo. Dalaan lang din sa akon. Kaglambot lang din sa baligya ko. Kaglakata to dayon.
4: Okay. Mari na, Rina. Mauna ko. Agot niya hindi kabungan ang baba ko sa malain.
1: Wow, sus, ambot. Baby! Baby! Uy, kamusta ka na da? Ay, abi, tama na naguro nga painit, ah. Diri ka naman, no? Diri naman panulok-tulok. O, diri. Uy, stoy! Uy, di yung kinagatulok! Wala na si papa mo. Naglakatato sila ni mama mo, Inday. Wala ka nilagin upo, da baby?
5: Ni, Kwan, hindi mo lang paghangpon sang lain ang pamangkot ko sa imo, ha? Pero kung kay Isabelat, eh, syempre, hindi malikawan nga hindi ako makakita sang mga nagkakatabo sa inyo. Do halos adlaw-adlaw. Do si Marco na yakit si Inday ang magkaupod, ha? Kadto ka intimate dahil sa ilang ado, ha? Ano gid ba laman? Kung ka Isabela, hindi malikawan nga hindi ako magduda sa duha nga ina. Ilabi na kay ti ang mga bakbas ang tao di sa palibot. Hindi mo gid mapunggan sa kung ano man ang ilang makita.
0: Agad nga hindi na maglibog ang ulo mo, day. Sila gid man ang nubihanay, ah. Oh, bata lang ang akon kay Marco, apang siling sa relasyon. Wala kami sa madalom nga relasyon nga duhan ni Marco, day. Ano, ne?

0: anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit ng urological disorders.
4: Fritzy, Pidreita, Baladulid. 41 anyos. Kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanap, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na.

0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: May DC.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may DC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
1: May DC.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Lilibet Ipanto. 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi.
5: Karang pila na may mo sugar?
4: 136 na lang. Naami, inedyo kayo akong tulog sa TTX 500.
1: TTX 500. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indik man namin ang akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon puti.
1: D3 Bio.
0: Ang D3, gamay Visio.
1: Ang Visio,
0: gamay D3.
1: Mabakal, sumagbuti ka.
7: Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Alas 11:47.
10: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
11: Maayo ang lawas ng bata mo.
12: Sus, masakitan man ino.
11: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
13: Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw.
14: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
15: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
18: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
19: Ang diskarte sa ilong gudira.
20: Rexio Forte!
21: Masdasig banat sa abat!
22: Fast reverses paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena. Na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Cellphone Plus Cold.
24: Oh, si Mercy. Harap ko nga ang Muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka mula noong pawan ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
0: Pinagali.
1: Pinahusa.
0: Cellphone Plus Gold.
1: Pinili sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
25: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
26: Tundoble, okay! Founding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagtaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masanigan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Founding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagtaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masanigan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
27: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
28: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
1: Supple Plus Gold.
30: Ako si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Mutungagin, nadlo-adlo ko man ang pag-inom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
31: Bago

Ano ang madangkan sa ulihi sang masunsun nga pag-upod ni Inday kag Marco? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sa kasaysayan sa mag-utod Inday kag Nene nga aton gintiguluhan. The Shared Seed. Diri sa aton palatuntunan. Dubo-dubo ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
1: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
2: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
2: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
6: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyid sa screen.
7: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
8: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
6: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
7: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.

0: hapon. Muna sitan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
1: Mayo kidan.
0: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
9: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
11: Iberry for a clear and healthy eyesight.
12: Gikan sa

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3. Bye.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Char, Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa bango ng Char!
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Donito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Donito.
7: Welcome sa isa namang edisyon kapag makalagad sa palatuntunan Target Anay sa Udto. Karong adlaw-adlaw kita subong mga kabyanan nga Webes, yari kita sa petsa 21 sa bulan naman sang Mayo 2026. Kamusta nga itong mga suki sa kanginan tabok sang karagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog na kalibutan basta may mga internet nakatutok na diri sa RMN Iloilo. Tangalan ni Radyo Man Don Dolido. Hiningin niyo alagad Radyo Man Ronel Sorbito. Kadala diri sa mga drag ko ang mga impormasyon ka mga balita upo na nga itong mga Radyo Man reporters. Subong adlaw. Standby mga kabyanan. Sa mga drag ko nga follow-up, kag mga reports sa aton mga radyoman na reporters, kag ang pinakaulingan dalagan sa panahon, Liog Guto, kag atagite naman subong, ang silak sang Haring Adlaw. Oy, nakapa-register na kamo? Sa mga karadyoman aton na magpasakop na sa dalagan nga may kausa, ining RMN Freedom Run, a run for a cause sa mga sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary sa RMN Iloilo, upod ang 95.1 IFM, Iloilo. Apat ka categories ning pwede ma-intrahan ha. May 20 kilometers kita, may 10 kilometers, may 5 kilometers, may 3 mga kilometro. Para sa June 12, dira mga kabiyanan sa Festiva Walk Mall sa Mega World Mandurriao. Kag dira sa diretso kita sa Sunset Boulevard, kada home sang alagyan no. Naming haklo sang preska nga hangin no. Dalag ko ang mga cash prizes ang nagahulat sa mga winners. Magluwas sina, may paraffle pa kita ng mga appliances. May mga t-shirts, may medal, may snacks. Ayun yung mga timprano pa, makatilaw ka naman sa aros kaldo, pandisal, tinanok na saging, kagkamuti daw, ginakahidlawan, taniyaw. Kag ang cup isings nga pansit molo eh. Baka na amit higupon, Maria Kagusip, before ka magjulo-jag sini or after. Tananam ni. No, cup ising ha, nga pansit molo. Kaga ice cream pagidabi ay abaw sus pili ka lang Radyo Man Mark kaga naka-promote ka sang healthy nga lifestyle opo ng RMN Iloilo. The RMN Freedom Run, para sa pagparehistro ninyo iscan lang ang QR code sa Facebook page sang RMN Iloilo kag IFM Iloilo o kung magkanto sa studio sang Paforma Boutique sa second floor sa Merrimart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Kag ang registration fee naton para sa 3 ka kilometro nga dalagan, 699 pesos. Sa 5 ka kilometro, 799 pesos. Sa 10 kilometer run, 1,199 pesos. Kag sa 20 kilometer run, 1,699 pesos only. Dali na, madalaga na kita sa RMN Freedom Run, Tatak RMN mga kabiyanan. So, hindi gin magkalipat ha. Pebrero, kuwanan ni Hunyo 12. So, subong pa lang mga kabiyanan, parehistro na kamo. Para nga ululupod kita nga magdalagan pag-abot sang Hunyo 12. Dali lang gid kay check ta na yung dalagan sa panahon, naka-standby na sa aton nga linya.
8: RMN News Panahon.
7: Ang pag-asa Iloilo pod kay Engineer Leonor Silvestre. Engineer, si Radyo Man Ronel sa RMN Iloilo, mayong udto ma'am.
9: Hi, hello, maayong udto. Muna yung aton latest weather update para sa dokaron nga adlaw sang Webes, May 21, 2026. Easterly sang nagaapekto sa may Luzon kag Visayas. Diri naman sa Western Visayas ang mag-experience kata sang magulo-galo man, tub-tub magalo man ang kalangatan, nga may mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, tungalat o panago o dugas ang Easterlies. So mahina, tub-tub makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast, nga magadalas ang makanay, tub-tub makasarangan ang pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 26 to 36 degrees Celsius. Ang atin forecasted maximum heat index para sa dokoran nga adlaw ay posible magalabot 42 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagin ng alas 5.27 kagin ng aga kag magatunod ini alas 6.6 karon sa hapon. Kag muna ang atin latest weather update, halin diri sa Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Sylvester, madamo agad nga sa
7: hello, ma'am Lenore. Ma'am, pilagan ni siling mo ang heat index naton today?
9: Possibly, sir, magalabot 42 degrees Celsius, sir.
7: 42, okay. Daway man sang bagyo nga nakita kita sa aton nga satellite monitoring?
9: Well, sa dokaran, sir, may ara kita nga LPA, sir, nga nasiplatan kaginang alas 8 sang aga.
7: Mm-hmm.
9: So, ang ining LPA may kalayoon 890 kilometer east of southeastern Mindanao. Kag unlikely man ni siya or manubo ang chance nga mag-develop ni into bagyo, sir.
7: Okay, at mahawan-hawan pa man niya. Makatamtaman na ning aton nga, I mean ko mainit, gidya gali subong adlaw, kaya halos wala sang disturbance sa aton nga panahon. Anyway, thank you so much sa siling information, ma'am. Engineer, thank you again.
9: Welcome, sir.
5: RMN News, panahon!
7: Si Engineer Leonor Silvestre nga itong pag-asa Iloilo Connection. May LPA pero ti daw malayo ang chance nga ma-develop nga bagyo. So, mainit. So, bong, ang heat index 42 degrees Celsius. As medyo mapulo-pilit-pilit mga kabiyanan bangod sa humidity. Ha? Pilit ang yabok eh. Halong-halong ha. Hindi mag-sulay gid sa init mga kabiyanan. Labi na gid sa sining ang mga tinion. Labi na gid kung may ginabulo-batyag ka sa imo sining alawas. Diretso kita sa mga dalagko na itong kadalalupandon ng mga balita, mga kabiyanan. Upo na nga itong mga Radio Man Reporters. Standby ka mo. Kahapon may ara sanggit paluap ang itong mga Radio Man Reporters. Gagin puno patay bala ito nga isa ka negosyante sa estansya. Wow. Di, kuhan na ito. Yung kuhaan niya pa kwarta itong upo niya sa obra. Malanggali, Master Radio Man Mark. Upod niya malang sa obra. Maria kag-husip nga klase isang tao. Ining suspect nga nagbuno, patay. Kag nangawat sa upod niya. Dira sa istansya, Iloilo, nadakpa na ini mga kabiyanan. Narecover ang kwarta nga gintaba niya. Lakip na motorsiklo nga nakuha. Sang aton nga mga otoridad. Upod niya malang gali sa obra. Maria kag-husip, amo to nga pinatay niya gino. Kay bangod nga kilala siya. Tama, ginapang pangduha-duhan amon kahapon nga adlaw. Check na ni Dugay-Dugay, dugang detalyo po ng atong mga Radio Man Reporters. Rakit na sa mga balita na gikan dira sa Banwa sa Anilaw, Iloilo. Magpaka-isa. Gintiro ini sang isa kasospek, isa diring patay, isang nagapabilin pasubong na ginabulong sa ospital. Anilaw pagid, may isa kabangkay sang lalaki na nasapuan nga wala na sang kabuhi dira sa highway sa Anilaw, Iloilo. Ano ning rason? Na nasapuan na lang ni. Check tani dugay-dugay diri sa aton nga pagapangalagad mga kabiyanan. Kag ining apisar nga init, grabe may mga babaha pa ya. Posible sa magtupang ulan, kag kunano na ang mga naga bara nga mga sagbot kag kunano nga mga debris sa mga drainage naton posible ni. So i-check naton kay ikaduha nga adlaw sang Oplan kontrabaha. Nakakolekta sila sa masobra 5 ka tonelada nga basura. Oh, Radio Man Mark, timakon mo na kung hindi mo ni pag-iikakakason sa mga drainage kag sa dalan. Pagtion sang tigulolan ni Anorone pakadto sa mga drainage nato. Amo naman ni maklag sang aton nga alagyan sa tubig. Makon mo 5 ka tonelada. Very good. Kay bangod nga mayo gid ya nga maglimpyo sa tion nga way pa sang ulan. Kay kon mag-ulan na tapos gabara kagamo pagpanglimpyo, paano mo makuot tong basa to? Paano mo makuot to kung may tubig na sa sulod? Laing gini ko magkinuutay ka muna iya nga way pa ya tubig. Di ba Mark, no? Dapat kuoton mo gid siya nga way pa sang basa nga tubig mga kabiyanan sa sulod sang kanal. Kay kon may ara na karon na, paano mo na ipasalo muna sa bisan diver gani guro do hindi mag-dive da kay sa pagkalapuyot, guros ang tubig na kagawain mo kundi naghalina. Oh, anyway, check tani dugay-dugay. Diri sa aton nga pagpangalaga diri sa Arement Targitana isa udto. Samtang mga good news naman, apat ka mga IPs kag tatlo ka mga PWD scholars sa probinsya sa Iloilo, Subong, Lonsayna mga profesional. Eh? Amo ning epekto na. So kung scholar ka, i-kwan mo gid tutukan mo mayo na hindi ka ma-drop da sa scholarship. Ayo sigurado gid ma professional ka gid yo. Oh, check tani karon mga kabiyanan. Diri sa itong pagpangalaga, diri sa Arement Targitana, isa o doaran na itong Arement Manila. Check tanay, mga dalagkota nga mga balita nasyonal, kag balita internasyonal. Lupod ang Arement 558 sa Metro Manila. Magabalik ang Targitana, isa o do.
10: RMN Network News.
11: Mga taong buhay bisita sa mga nasabing PUPCs, kahit hindi niya pa ito pinapangalanan. Ayon kay Evergena, may mga records naman sila sa mga lumalabas-pasok sa loob ng custodial facility at iniipo na nila ito bilang ebidensya para sa gagawing investigasyon.
12: Tumang kaming records, however, during the conduct nga po ng ating investigation, mas mahalaga po sa atin ngayon na makapag-ipon o magkaroon ng sapat na ebidensya upang mapatotohanan po yung alleged na violations na nakumit ng ating tauhan sa HSS.
11: Sa ngayon, ang mga nasabing personnel ay naka-floating status sa Personal Holding and Accounting Unit o PHAU sa Camp Crame. Kasama mo sa DZXL Arment Manila, Rajuman Margie Domingo sa Talk Arment.
13: Samantala, lasing na pasahero patay matapos mahulog sa sinasakyang tricycle sa Lupi, Camarines Sur. Kasama mo live mula sa Arment Naga si Rajuman Antoinette Eduardo.
14: RMN Live Report.
11: Patay ang isang 58 taong gulang na lalaki matapos mahulog mula sa sinasakyang tricycle sa bahagi ng Provincial Road sa Zone 1 Barangay Bulawan Junior, Lupi, Camarines Sur. Dakong alas 4 ng hapon, kahapon, May 20. Kinilala ang biktima sa alias na Badong, residente ng Lupi, at ayon sa paunang investigasyon, nakasakay ang biktima sa isang top-down na tricycle mula sa barangay Bagong Sikat patungong barangay Bangon at napag-alamang nakainom umano ng alak ang biktima at nakaupo sa likurang bahagi ng tricycle habang bumibiyahe. Pagkarating sa lugar ng insidente, nakatulog umano ang biktima at nawala ng kapit sa sasakyan dahilan upang mahulog sa sementadong bahagi ng kalsada. Nagtamusa ng matinding pinsala sa ulo. Agad naman siyang isinugod ng driver na kinilala sa alias na William, 61 years old at residente rin ng Lupi, sa Lupi Fire Station para sa paunang lunas bago inilipat sa Rural Health Unit ng bayan. Gayunman, idinilakrara siyang dead on arrival ng attending physician na si Dr. Helen Joy Escorpizo. Matapos maihatid ang biktima sa pagamutan, umalis umano ang driver at nagtungo sa hindi matukoy na lugar. Nagsagawa ng investigasyon ang mga tauhan ng Lupi Municipal Police Station sa RHU upang beripikahin ang pagkakakilanlan ng biktima. Nakipag-ugnayan din ang mga otoridad sa mga opisyal ng iba't ibang barangay upang matuntun ang kinaroroonan ng driver. Ngayong alas 11 ng umaga, nag-surrender na umano ang driver sa pulisya. Patuloy ang investigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente at kinakausap ang pamilya ng biktima hinggil sa posibleng pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in homicide laban sa suspect. Ayon sa pulisya, kamag-anak umano ng biktima ang suspect. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Rajuman Antoinette Eduardo, Tatak, RMN.
15: Sa iba pang balita, maaaring ipatupad ng pamahalaan ang ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito po ang binigandiin ng international law expert na si Center Law Executive Director at ICC Listed Counsel Attorney Gilbert Andres sa panayam ng JZXL Arm and Manila. Ayon kay Andres, wala nang legal na balakid matapos sa ibasura ng Korte Suprema ang hirit na TRO ng kampo ni de la Rosa para pigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC.
16: in accordance sa ating konstitusyon at sa ating pamamalakad, ang eksekutibo po ang siyang nagpapairal, nagpapatupad ng batas. Ang Supreme Court po at mga korte, sila po yung nag-interpret ng batas. Kaya sumatotal po, kung wala pong legal na balakid, walang PRO, walang status quo anti-order, ay pwede pong ipatupad ng executive ang batas po kagaya po ng RA 9851.
15: Binigyan din pa ni Andres na wala nang magagawa ang Senado upang harangin ang pag-aresto kay De La Rosa, lalo na't sumusunod rin sila sa kautusan ng Korte Suprema. Hindi na rin aniya uubra sakaling muli tumawag pa sa klolo at magpasailalim sa protective custody na mataas sa pulungan si De La Rosa. Sinabi pa ni Andres na may legal na basihan para kasuhan ang ilang senador na tumulong sa muna'y pagtakas ni Bato.
16: So talagang legal na basihan ay yung mga ginawang galawan po ng mga senador po. Yun po talaga ang magiging legal na basihan. At sinabi na rin po kahit ng SILG Secretary na wala naman pong attack sa Senado.
17: Yeah.
16: So yan po ang totality of circumstances at yung kabuuan ng ebidensya, yan po ang magiging legal na basihan. Isang party lang po ito, yung Supreme Court. Denial po. So mas mahalaga po yung mga ebidensya nung mismong nangyari sa Senado.
15: Una nang naghayag ng pagkadismaya at galit sa Senado ang mga biktima ng war on drugs kasabay ng panawagan sa pamahalaan na ipatupad na ang pag-aresto kay Senador De La Rosa.
13: Samantala, pinabulaanan ni Senator Erwin Tulfo ang pahayag ni Senator Pia Cayetano na walang nangamustang mga senador matapos ang mangyaring putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Matatandaang naging emosyonal at humagulgol sa iyak si Senator Pia matapos sumama ang loob sa privilege speech ni Senator Risa Hontiveros na parang walang nangyari matapos ang insidente. Pero ayon kay Senator Erwin, nangamusta sila at mayroon silang chat group sa WhatsApp kung saan miyembro ang lahat ng mga senador. Makikitaan niya roon ang pagpapadala niya ng mensahe maging nina Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino at Senator Sherwin Gatchalian. Dagdag pa ni Tulfo, bandang 9:57 ng gabi ay nagpadala siya ng mensahe at sumagot pa raw si Senator Camille Villar na ayos lamang sila at nagpasalamat. Nagtataka ang senador kung bakit hindi nabasa ni Cayetano ang nasabing mensahe.
15: Ang Malacañang naninindigan naman ay lehitimo ang mga CCTV video ng insidente sa Senado. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Palasyo ng Malacañang, si Rajuman Chanel Salazar.
18: RNN Live Report.
19: Iginis ng Malacañang na lehitimo at mula mismo sa Senado ang CCTV footage na ipresenta sa timeline ng gun-related incident sa Senado noong May 13, 2026. Ito'y matapos ang pahayag ni Suspended Sergeant at Arms Mau Aplasca na spliced o pinagdugtong-dugtong umano ang mga video footage. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang footage na inilabas sa briefing ng Presidential Communications Office ay galing mismo sa Senado. Sinabi rin ni Castro na anumang karagdagang ebidensya ay maaari ng suriin ng Department of Justice, Department of the Interior and Local Government at Office of the Ombudsman upang mabuo ang buong katotohanan sa insidente.
20: Ang naipresent po sa briefing kahapon, yan po ay galing mismo rin sa Senado. So kung ano po, kung ano pang ebidensya na meron sila, kakailanganin po yan ng DILG, ng DOJ at ng Ombudsman para makita natin ang buong katotohanan.
19: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
13: Gulo sa Senado, naiwasan sana kung walang political dynasties ayon kay Representative Sendanya. Kasama mo sa balita si Rajuman Grace Mariano.
18: RMN Live Report.
21: Naniniwala si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na kung walang political dynasties ay hindi sana nangyari ang Senate primetime bida na tinampukan ng mga pamilyang nagkakampihan para sa posisyon bilang mga lead characters. Tahasan itong sinabi ni Sendanya sa kanyang naging interpelasyon sa plenaryo ng Kamara para sa Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay Sendanya, napilitan ang buong bansa na manood ng teleserye at live action sa Senado sa halip na tinalakay na lang sana ng mga senador ang mahalagang panunod panukalang batas na mas kailangan ngayon ng mga Pilipino. Di na Sandania humihina ang isang democratic institution kagaya ng Senado kung nakabase ang rigudo ng kapangyarihan sa iilang apelyedo lamang at hindi sa prinsipyo, integridad at kapakanan ng taong bayan.
0: Kung walang political dynasties, di sana naiwasan ang Senate primetime bida. Lahat po yan, may elements ng drama, betrayal, action. Ang starring mga pamilya nagkakampihan para sa posisyon as lead characters. Imbes na napilitan ng buong bansa na manood ng teleserye live action sa Senate last week, natalakay sana ng Senado ang mga mahalagang panukalang batas na mas kinakailangan ngayon ng mga Pilipino. Mr. Speaker, nagiging volatile ang isang democratic institution kagaya ng Senado kung nakabase ang rigudo ng kapangyarihan sa iilang apelyido lamang.
21: Yan po si Representative Percy Sandania. Ang Anti-Political Dynasty Bill ay nakalusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara at tiwala naman si House Committee on Suffrage and Electoral Reform sa Chairman, Representative Zia Alonto Adjong, na matutuloy itong aprobahan sa ikatlo at huling pagbasa. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Patak RMN.
13: Mga balitang dapat pang abangan, ilang opisyal ng DPWH Davao Occidental at ilang pribadong kontraktor inireklamo sa Ombudsman kaugnay ng Ghost Farm to Market Road Projects na nagkakahalaga ng 94 million pesos.
15: At kasong extortion na kinakaharap ni PGMN founder Franco Mabanta isinalang na sa arraignment sa Pasig City RTC.
17: Dagga Pilipinas sa Idupos.
22: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
17: Ombudsman Commission on Elections sa Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
23: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
24: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
25: RMN Network News.
13: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, 5 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes na samsam ng mga otoridad sa lungsod ng Dumaguete. Kasama mo mula sa RMN Bacolod si Radyoman Albert Hiner.
26: Live report. Naaresto ng mga awtoridad ang truck driver at pahinante nito at nasamsam ang 5 million pesos halaga ng smuggled cigarettes sa Ramtu Port sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ito ay kasunod sa isinagawang joint operation ng Bureau of Customs, Coast Guard District Southern Visayas, Coast Guard Intelligence Unit Southern Visayas, Maritime Security and Law Enforcement Group Southern Visayas at Port Police. Ayon sa Coast Guard District Southern Visayas, ikinasang operation matapos nakatanggap ng impormasyon ang Coast Guard Substation Dumaguete mula sa Coast Guard Intelligence Unit na may mga smuggled cigarettes na isinakay sa isang rolling cargo mula sa Dumaguete at planong ipuslit sa Siquijor. Sa inspeksyon na discovery ang 50 master cases at bundles ng ukay-ukay RTWs na tinatayang naghahalaga ng 60,000 pesos. Kagad naman na turnover sa Bureau of Customs ang mga recoveries para sa disposition. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Albert Hiner. Tatak ka naman.
15: RMN Network News. 6.8 million pesos na halaga ng ilegal na droga na samsam sa dalawang high-value individuals sa Binian, Laguna. Ang kasama natin sa balitang yan, si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
25: RMN Live Reports.
1: Dalawang high-value individual ang nahuli sa sinagawang bypass operation na sinagawan sa parking area ng isang gasolinahan sa loob ng barangay Santo Tomas, Binyan City, Laguna. Ang dalawang high-value drug personalities ay kinilala sina Alias Boss A, isang negosyante ng Parañaque City, at si Alias Gary, 30 anyos, ng nasabing lugar. Matagumpay na naaresto ang dalawa ng pinagsalim ng pwersa ng Regional PNP Drug Enforcement Unit 4A bilang lead unit katuwang ang iba pa mga otoridad at kabilang dyan ang Binyan Coponi City Police Station at maging Philippine Drug Enforcement Agency 4A personnel. Nakumpisga sa mga ito ang isang craft paper ziplock stand-up pouch na naglalaman na gumigit kumulang sa 1,000 gramo na pinaghinalaan shabu na may tinatayang standard drug price na 6,800,000 pesos at maging drug bust money. Ang matagumpay na pagkakahuli sa dalawa ay naging daan upang papurihan ang mga ito ni Regional Director Police Brigadier General Hansel M. Maranta ng Police Regional Office Calabarzon. Giit nito na patuloy na pinigting ng kampanya ng Pro Calabarzon laban sa illegal na droga ay alisunod umano sa focus agenda ni Chief PNP General Natatas Jr. para sa mas agresibo at intelligence-driven na law enforcement operations. Kasama mo sa Araman Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tata Araman.
13: Sa patuloy na balita, posibleng maumpisahan na sa July 6 ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa source ng DZXL Araman Manila sa isinagawang caucus, posibleng masimulan sa July 6 ang paglilitis sa mga articles of impeachment laban kay VP Sara Lunes hanggang Miyerkules na magsisimula ng alas 2 ng hapon. Ilalaan naman ng impeachment court ang araw ng Huwebes para sa pleadings. Matapos naman ang SONA sa ika-4 ng Lunes ng Hulyo, ang plenary sessions ay itatakda sa umaga ng Lunes hanggang Miyerkules. Posible namang Martes hanggang Huwebes ang impeachment trial kapag may session na at magsisimula ng alas 3 ng hapon.
15: Sa kaugnay na balita, trabaho sa Senado sa pagsisimula ng impeachment trial, posibleng maging 5 araw. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Conde Batak. RNN Live
2: Reports. Posibleng abutin pa nga ng hanggang 5 araw ang trabaho sa Senado kapag nasimula na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito matapos ni Senator sabihin ni Senator Erwin Tulfo na napagkasunduan nila sa caucus sa mga senador na umpisahan na sa July 6 ang proper trial sa impeachment case laban sa Bise. Pagkatapos naman ng SONA ay talagang papaspasan na nila ang pagdilitis. Sinabi ni Tulfo na 3 araw ang ilalaan para sa trial na gagawin ng hapon hanggang sa kung anong oras na abutin, habang 1 araw o posible sa umaga nila isagawa ang plenary sessions at mga hearings. Bagamat mayroon pa rin silang break tuwing Biyernes, maaari pa rin silang maglagay ng schedule kapag Friday kung may mga komite na gustong magsagawa ng pagdinig. Dagdag pa ni Senator Erwin, maglalabas ang Senado ng schedule ng impeachment trial upang makita rin ng publiko at masaksihan nila ang coverage ng paglilitis. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
13: Ilang supporters naman ni Vice President Sara Duterte at Senator De La Rosa sumugod sa harap ng Senado. Kasama mo sa balita si Rajuman Gerald Ulep. RMN
3: Live Reports. Sumugod at nasa harap pa rin ng Senado ang ilang supporters ni Vice President Sara Duterte at Senator Ronald Bato De La Rosa. Naghahandang mga ito sa kanilang pagkilos at programa mayang alas 3 ng hapon sa harapan ng Senado. Ipinananawagan ng grupo ang pagre-resign ni Pangulong Bongbong Marcos. Parawagan din ng Duterte supporters ang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tagbasura sa impeachment ni Vice President Sara at sa kaso ni Senator Bato De La Rosa. Kasama rin na ito ang posibleng pag-aresto kay Senator Bongo na isa rin sa tinukoy na co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Kasabay nito, nakabantay pa rin naman sa area ang mga pulisa mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Averina, mahigit 100 pulis na nakaantabay sa paligid ng Senado ngayong umaga. Pero dagdagan niya raw ito ng 150 mamayang hapon para siguruhin ang seguridad sa lugar, lalo na't inaatahang mamaya itong programa ng mga supporters ng mga Duterte. Ani Averin, posibleng mas mainit ang isasagawang kilos protesta ngayon, lalo pat ibinatura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order ni Senator De La Rosa. Pagkat tahimik pa ngayon dito sa labas ng Senado, wala silang naitala na anumang untoward incident at banta sa seguridad. Mahigpit naman ang direktiba ni Adrin sa kanyang mga tauhan na napairalin ang maximum tolerance upang maiwasan ang anumang tensyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa top, RMN.
15: Mga kasama, inireklamo sa Ombudsman ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang ilang opisyal ng DPWH at ilang pribadong kontraktor dahil sa umunoy Ghost Farm to Market Road Project sa Davao Occidental. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo ay sina DPWH at Davao Occidental, District Engineer Rodrigo Larete, Project Engineer at OIC Chief ng Construction Section na si Joel Lumogdang at maraming iba pa. Ayon kay Laurel, natukoy ang walong ghost project sa lugar na nagkakahalaga ng 94 million pesos. Sinasabing dapat na pasimulan ang proyekto noong 2021 at inaasang matatapos sana hanggang 2023, pero nadiskubre nitong 2025 na wala man lang ni semento o anumang konstruksyon sa lugar. Sa investigasyon, wala ding sangkot ng mga lokal na opisyal o mambabata sa nasabing anomalya base sa hawak na ebidensya ng DA. Sa kabila niyan, tiniyak ng kagawaran na magpapatuloy ang kanilang investigasyon, lalo na meron pang nakikita na mga ghost projects sa ibang lugar sa ating bansa.
13: Samantala, kaso laban kina Senator Cheese Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez nasa preliminary stage na ayon sa Ombudsman. Kasama mo sa balita si Rajaman Mike Guyagoy. RMN Live
4: Reports. Nasa yugto na muno ng preliminary investigation ng mga kaso labang kina Senador Cheese Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez na may kaugnayan sa manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Itong inanunsyo ni Assistant Ombudsman Nico Clavano. Nauna nang pinayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kasong plunder ang posibleng isampal laban kay Escudero, habang aligasyong money laundering naman laban kay Romualdez habang nasa fact-finding stage din ang kaso nitong plunder. Ayon kay Clavano, pinapasagot na ng Ombudsman panel sa Escudero sa mga aligasyon laban sa kanya. Magulita na lumabas ang pangalan ni Escudero at Romualdez sa mga investigasyong isinagawa ng iba't ibang investigating body patungkol sa naturang anomalya. Noong November 2025 din, pinangalanan ni Remulla si Escudero at Romualdez na maaaring may pananagutan sa mga anomalyang mga flood control projects. Panahong pinamunuan ni Escudero at Romualdez ang dalawang kapulungan ng Kongreso noong 19th Congress at maikling panahon naman noong 20th Congress. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man, Mike Guyagoy Tatak, RMN.
15: Samantala, isinalang na sa arraignment ang kasong extortion na kinakaharap ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na isinampa ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Pasig City Regional Trial Court. Dumalo sa pagdinig ang dalawang kampo pero tumanggi itong si Mabanta na pag-usapan ang inihain nila sa korte. Si Mabanta, mga kasama at ang kanyang apat na kasamahan ay nahaharap sa mga aligasyon ng pagtatangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez sa hindi paglalabas ng video kaugnay ng issue ng flood control. Samantala, tiwala naman ang kampo ni Romualdez sa inihain nilang kaso at mga ebidensya laban kinamabanta.
5: Okay, so sa ngayon, we cannot speak of the details of the case, no, as long and along with the other evidence kasi it's already subject of the ongoing proceedings. But what we can say right now is that we are confident in the strength of our case and our evidence, and the court is the proper forum where we can, you know, test this evidence.
15: Una nang inaprubahan ng Pasig Court ang paglalabas ng cyber warrant para magkaroon ng access sa mga gadget ni Mabanta at iba pang akusado.
13: Samantala, 5 taong gulang na babaeng nalunod sa Libungan River, natagpuan na. Kasama mo mula sa RMN Cotabato, si Radyo Man Jul Di Mapalaw. RMN Live
6: Report. Wala ng buhay nang matagpuan ang 5-anyos na batang babaeng si Jasmine Claire Gutobat Ngalis na nalunod sa Libungan River matapos makita ang kanyang katawan sa Barangay Central Labas, Kadayangan Special Geographic Area o SGA ng BARM Kinumpirma mismo ni Libungan North Cotabato Municipal Mayor Apol Kuan ng batang nakita ng isang residente sa naturang lugar ay sa ring batang napaulat na nalunod sa barangay poblasyon sa bayan ng Libungan. Nabatid na si Jasmine ay aksidenteng nahulog sa sapa sa Katinangay na malakas na agos ng tubig at di na nakita pa. Kahit nagsagawa na ng pinagsanib puwersang search, rescue, and retrieval operation ang mga otoridad, wala nang nagawa pa ang pamilya ng biktima kundi kunin ang kanyang mga labi para mabigyan ng disenteng libing. Nagbabot naman ng pasasalamat si Libungan Mayor Apol Kuan sa lahat ng tumulong sa paghahanap sa bata habang nakirami rin siya sa naiwang pamilya ng biktima. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manjul de Mapalao, Tatak RMN.
13: Sa naman balitang sports, inilabasa ng Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa Game 2 ng Western Conference Finals sa score na 122-113. Nakabawi si Shai Gilgeous-Alexander na gumawa ng 30 points para makatabla ng laban sa tig-isang panalo. Nagambag ng 17 points si Alex Caruso at 13 points si Chet Holmgren. Sa kabila ng panalo, malaki ang magiging kawalan sa Thunder ng pagkawala ng kanilang guard na si Jalen Williams. Di makapaglaro si Williams sa Game 3 Biyernes dahil sa left hamstring strain.
25: RMN Network News.
13: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drews.

0: Everybody, every bubbly, the bubbly town.
1: Magnolia, feeling good, set up.
2: Iniisi Governor Maria Lucille Nava, nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can, kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest, kaupod ang inyong paborito nga OPM artists and bands. Pamatuot nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sang sunshine kay diet lamang. Gani, magtuman sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
5: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
4: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
4: Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Your bill, sir.
10: What? 40,000 pesos for dinner?
9: 1,400 only, sir.
11: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
11: EO, love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Dr. Pinoy. Squalling Capsule. Squalling
2: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalling Capsule. Nakagi ako maestro. Kagabang isang Dr. Pinoy Squalling Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
1: Dr. Pinoy. Squalling Capsule. Squalling Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy. Squalling Capsule.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
4: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist,

0: your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: D3 Bio!
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Patatas, mga buti ka! May DC! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Sa lintigay, sa una yan, niwang-niwang sa atay. Wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa rin ang may DC. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminal. Salamat sa may DC.
2: MyTC! Mabaka ang abutika! Mahig ko bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatidlo sa imo mahig ko nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy? DTX 500! Masalikan DTX 500! D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Nuts, corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
10: Nuts, corn coffee. Mabakal sa mga butika.
11: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamating sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tataak! RMN!
12: Man, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga!

0: kitang-kita.
1: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amboy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
6: Goodbye,
7: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sahamaino, Mother Eat, Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
2: Santum Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Santum Gold Coffee Mix.
2: Santum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santum Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, nagali. Try ko gid inom ang Santum Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Santum Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santum Plus Gold. Sa
5: mga butika. Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
6: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa reminder kita na sa udong oras na itong Philippine Standard Time. Tataklas 12:51. Standby kay Rajuman na Flo Navarrete, kayong follow-up to nagikan sa Banwa sang Istansya Iloilo atong kaapon report diri. Parte sa isa ka lalaki nga ginbuno patay mga kabiyanan sang bawari na balaan. Isa ay malanggali ni kaupod sa obra. Kahapon to ang suspetso naton nga base kung kilala niya. Tama kilala yung gigili ako kay upod niya sa obra. Kag may tinaban nga kwarta. Tama gin? May kwarta gagin nga gintaban pati na motorsiklo. Na-recover ini sa aton nga mga otoridad. Kag isa ini ka negosyante daw mo nang kwano isa ka daw naganulo negosyo basic ganaga pang ano ni basta upod yung trabaho ni lang to tibay ano na trabaho nila nga duwa niya no kag nga daw ko damo kwarta nga dala to kay kun ang pamilya ya pag pahambalon mo daw mga 100,000 pesos ang estimate nila mo pero may na-recover nga kwarta kag na-recover man ang motorsiklo nga ginkuha sang sini nga suspect. Motogali nga pinatay niya gining isa kay bangod gali nga kilala siya. Siyempre kung kwao nilang kwarta kamalagyos ako di ma-report siya sa pulis. Sa standby kaglakit na ining duha ka mga magkatuhay nga hitabo dira sa Banwa sang Anilaw. Nga kun sa diin nagresulta sang kamatayon mga kabiyanan sang isa diri ka biktima pagkatapos nga ining pinang tiro, no? Ining pinang tiro sang isa ka suspect kay magpakaisa ining mga biktima gintiro ining isa patay ang isa ara pa subong sa ospital. Kag isa ka lalaki da nga nakita nila nga isa naka nga patay na no dira sa highway sa Banwa sang Anilaw Iloilo. Wag ka hitabo dira sa Nilaw. So standby dali lang gid mga kabiyanan sa detalye with Radyo Man na Flo Navarrete pro nahon taning sa istansya to. Kaya mo gitong suspitso ta nagligad nga kilala niya ning suspect that is why nga pinatay gid siya. Inanay nga bahin, ginadulong sa inyo sa Kalwan sa produkto ni kalidad ni Doc Crispin Hico basta produkto ni Doc Hico sigurado nga epektibo.
7: Dili nga bahin ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Evergreen Herbal Capsule basta produkto ni Doc Hico sigurado nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule ang tanang sobra buhinan niya, tanang kulang dugangan niya. Amo na ka unique ang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagababakod, kaya nga balansi sang sistema sang aton nga lawas, ang sobra nga sugar mo na buhinan niya na, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine. boss ka mo sa Evergreen Herbal Capsule kay bangod pito ang parsa sini. May turmeric siya, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, barley grass. Kagbayara sang vitamin C. Kompleto si Ricardo sa mabakal ini sa mga butika sa inyong lugar. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo!
8: Evergreen Herbal Capsule mga kabenan. The great equalizer. Tara nyo nga kulang katulad sa vitamin C minerals. Dugangan niya ina pagkanto sa normal. No, importante normal lang aton vitamin C minerals content sa lawas ta. In kaso mag-deficient kita, magkulang kita sini. Ay to, nonoy, inday, mamasakit ka gid, no? Gani diri na kita sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 magnificent ingredient, makasigurado sang vitamins and minerals content requirement sang imo sining alawas. Evergreen Herbal Capsule available na sa mga butika.
6: Yari ba mabiyan isa sa mga users naton sang Evergreen Herbal Capsule sa Yasini Pamatuon?
9: Si Janice ni Doc.
10: Janice, sang diyan gani?
9: Sang haniway.
10: Anong nabatyag sang bata mo? Sang way pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
9: Sang una, Doc, ang way pa kainom ang akong bata ang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Kag ang tulog ya, hindi bala tayo yun.
10: Mga pila edad ka bata mo?
9: 14 years old.
10: 14 years old, lalaki.
9: Oo.
10: Karon sang ginpatik mo sa isang Evergreen Capsule, ano ang resulta?
9: Ang nag-ayo na dula ang iya pong godok. Tapos, nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan, ng mga punggodon, pwede gid ka mo nga magamit kang Evergreen Herbal Capsule. Kay ang akon bata, natistinga, nagidya nga, maayo gid sa mga punggod.
6: Yes, mga kabiyanan, so isa ina sa mga users sa aton nga Evergreen Herbal Capsule. So kung ako sa inyo, tiyo na para magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, 2 to 3 capsules everyday, mabakal sa mga butika. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga, epektibo! Si Regiment Flo na Barete may follow-up report na gikan sa Banwas ng Estancia, Iloilo. Kay kahapon ni Galibog Ulot ang aging patayged, pero ting sospetsyo na aton nga kilalayang suspect. Mugineng, kayo po niyo malanggali sa obra. Pilang kwarta ka na dali. Ganong negosyo ni nga ano-ano problema sang sining suspect nga natripan niya ni mismong Upodya ho. Yaring report, naka-standby, from Estancia Iloilo, Radyoman Flo Navarrete.
5: TYRI, Radyoman Report.
11: Radyoman na Ronel, nadakpan na sa mga otoridad ang suspect nga nagguno patay sa kagnangawat mo sa niya sining Upod. No, sa iyasing obra sa Estancia Iloilo sa May Peter Court sa Mayo 19 isang kagahon sa barangay Takbuyan sa mga Banuan. No? Inagod rin biktima sa kay Arias Ricky, 48 anyos kagresidente sa nasambit na barangay. Samtang ang sospek mo si Arias Mark, 28 anyos kagpumuroyuman sa Banua sa Estancia Iloilo. Inapahayag rin ni Police Lieutenant Adrian Brigon, officer in charge sa Estancia Municipal Police Station, na matapos ang ila backtracking operations, natultulan nila ang suspect taga nadakpan ini sa Isla Gigantes, Carles, Iloilo kahapon, no, sang kagahon Mayo 20, no. Pahayag ni Barigon na base sa ila investigasyon, insugat ni Ricky, no, bangod kay may tambungan sila nga kahiwatan, sang papauli na sila, o kung papauli na sila kontani, iya inigimbuno sang suspect ang biktima samtang nakasakay sa motor. Pagtapat pa niya nati matapos gimbuno, binbiling ni Mark si Ricky sa kilid ng karsada. Kag nalagyo, dala ang motorsiklo sang biktima kag ang kwarta. Nati una na ton report, 100,000 pesos. Subonggin sa investigasyon sa polis, 10,000 pesos na cash money.
6: Uh-oh. Itong kwarta. Pila-pilang na recover? May na-recover?
11: Oo, ang kwarta na 10,000 pesos.
6: 10,000? So, ang ambal sa pamilya kahapon, do 100,000, pero 10,000 na na-recover, may posibilidad nga amo lang gidman yung kwarta niya o kung may narimita na sa o kung may nahatagan na sa ngayban?
11: Amo lang gidman yung kwarta niya, Regiman Romel, no? Okay. Sa nga biktima, sunok kay Lieutenant Baligod, no? Kagawa isang kapasidad na makakwarta sa 100,000 pesos okay. Ang biktima bakong kiti ano man lang niya sininga obra, drama lang sa May Peter Court, nagapangpan sa ano, no, sa nga banyera, gapang alsa, kung gamuling pang alsa sa banyera. Hindi sinop ang ining kwarta.
6: So hindi kiling uno na itong report, abita, Juan, negosyante?
11: Hindi.
6: Hindi kiling? No? Okay. Juan lang kiling, trabador sa isa ka negosyante, guro?
11: Gamo na, no? Di, ang kwarta niya ni, do sinopta niya ni bilang sweldo, no? Sang biktima, Regiman Ronel. Yari ang kabahin sa pagpayag ni Police Lieutenant Adrian Baligod, ang officer in charge sang Estancia Municipal Police Station.
12: Panigit sir, bali hindi nakaabot sang 100,000 ang iyang kwarta. 10,000 lagi sa lang nakuha na kwarta. Pero na-recover man namon, kagang motor is nakuha man namon kag na aran na sa custody sang police station.
13: Okay. Sir, paano ni nakasakay ang suspect ko na sir siya ng motor?
12: Bali, ginsugat niya, mga around 12 midnight sang hanggap isang before sang insidente.
13: Mm-hmm.
12: Then ang motive sang aton ano, motive sang aton krimen is robbery.
13: Mm-hmm.
12: So naging complex crime gid siya. Robbery with homicide.
13: Mm-hmm.
12: Plus carnapping, bali complex crime na gid siya ang natapok.
13: Mm-hmm.
12: Inyos crime. Tingagin
13: sugat sang biktima ang suspect sa rao.
12: Bali to may ano sila, may katuan sana sila.
13: Oh.
12: Then naman na kitang tapo, do gin planuhan ni Elias para ang krimen.
13: Hmm.
12: Na setup niya kay amo na kitang sa ka rason sang napatay ya kitang si Elias Ricky.
13: Isa lang sila ka ulobrahan sila.
12: Oh, isa man lang. Pero do hindi man sila magka-close, do kilalaan ay man lang sila.
13: Nakilalaan man sila.
12: Hmm.
13: Okay. Paano nadakpan, sir?
12: Bali nag-follow up kami sa backtracking kag mga CCTV.
13: Hmm.
12: And we come up to discover na ara da sa isla gigantes tong suspect naton kag may nag-informant sa aton na taga isla gigantes na ara kuno sa area ang aton suspect.
13: Sige, te anong kaso sir nga pailin nyo?
12: Robbery with homicide with kidnapping.
13: Okay. Sige.
11: Ang kabahin sa pagpayad ni Lieutenant Baligod, no? Radyo Maronel, dugang pasong opisyal, nati nakuha Manila kay Mark ang ginpangtaban sini nga mga kagamitan sa nga biktima, no? Tikyag subong, ginahikot na kung ginapreparar na sa instansya municipal police station ang pagpasaka sa kaso na robbery with homicide and carnapping, no? Batok sa suspek Radyo Man Ronel.
13: Hmm.
11: Subong, amo gining sindihitan sa pamilya, sa biktima, at atagangin sa justisya ang kamatayon sa ira sininge mata Radyo Man Ronel.
6: Okay. So, ang kaso niya, homicide, no? Kag dala na to carnapping. Ano pag sa?
11: Tawa mo na, ng
6: robbery.
11: Robbery with homicide.
6: Okay. Kag carnapping, kada yung dala itong motorsiklo sang biktima to?
11: Carnapping.
6: Grabe. Ahaw, Gismil nga, sinuptan patuglis ang isa to? Sos, Maria Kagusep, pabita ko, nanugi nga siling tanga daw negosyante, ginanginigo niya. Upo, di malang gali.
13: Hmm.
6: May record ning isa, previously, may record ning suspect nga sa ibang mga kaso, kunway, o first time ni?
11: Why lang ko kapamangkot kay Lieutenant Baligod, pero ginakuan pa ni, no? Ginalantaw pa nila, kag ginatunan pa kung ano pagin mga iban ng mga background ni Elias Mark, no? Radyo Man Ronel.
6: Mm. Okay. Balikan ko lang iban mga balita, no? Balikan ko lang iban mga balita kay may ari kita update diri kay Radyo Malinet kay si idol mo Bato. Daw fugitive na, gin-declare na.
13: Hmm.
6: Padakop na gid, ipadakop. Ha? Ginapangita na gid, ginakuha na gid. Ayamon. No? Hindi na pag-questioning kung nga ayamon sa kagindi. Kiti, mo na ni Subong ang kuha niyo. Status na Subong. Ginmadua na ang PNP, kagang NBI, nga pwede na arestuhon si idol mo, Bato de la Rosa. Fugitive from justice na. Pang, balikan ko ni headline mo.
11: Sige. Ang isa diri ang nagutas ang kabuhi, no, sa Kilidjang Highway sa Banua sa Nanilaw, no, kaga magpakaisa ginlukhang man sa mga suspect, no, kaga isa diri patay kag isang pilason samtang ang suspect ang napigayon ni madakpan dira man sa San Carlos, Nanilaw.
6: Bo, isa lang ka barangay ang natabuan eh?
11: Isa lang.
6: Sus. Ano ba?
11: Isa ka.
6: Oh, pero hindi interrelated ang natabo, no?
11: Ay, hindi.
6: Hindi, yun, no? Po, isa lang ka barangay sa San Carlos, ang tanan? Grabe na,
11: bro. O, Anilaw, tanan mo.
6: O, pero namin ko, San Carlos man natabo, tanan ang kwane, pati na itong nasapuan?
11: Oo, San Carlos.
6: O, grabe ba? dua, yeah. Isa ka adlaw, dua ka sarisari ka natabo sa ila ba?
11: Oo.
6: Sige.
11: Sige, muna yung madulong natin nga information sa pagmanagad sa programa Targitan ay siya unto. Kasama mo sa DYRI, Arane ni Luilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
6: Salamat, Radyo Man Flow Navarrete. Liog lang ko ito, may breaking news si Radyo Man Linet, Yulatris. Kay mga kabiyanan, si Senator Bato de la Rosa gin-declare na nga pugante, no, sang Department of Justice, so meaning fugitive from justice na. ting mga otoridad na to, gidmanduan na niya, nga dakpon agad, ayamon ang senador. Hindi ko naral lang sa protective custody sang senado, kagwa ito, gindala pagwa ni Robin Padilla, mga kabiyanan. Why, tani ni question na? Sudlo na tani ng senado, sini kagkwaon siya? Ti subong, ayamanay panay, ho? Ay, nagligad nga adlaw, nagligad nga may nadlaw, nagambal naman ng NBI nga may lead na sila kundiin si Bato de la Rosa. Ilang taon ta? Kung palutaw lang to ang istorya? O kung tuntood, yun nga nakabalo sila? E tiya, di na may mando na, ho? Nadakpon, dali lang, yaring breaking news, upod kay Radyo Man, Lineth Iulatris.
15: TYRI Breaking News.
9: Radyo Man Ronel, opisyal na gindeklarar sang Department of Justice o kung DOJ si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang fugitive from justice o kung isa kabugante. Sa press conference sa Bunga Adlaw, ginkompirmar ni Justice Secretary Frederick Vida na ginmanduan na nila ang Philippine Law Enforcement Agencies, lakit na diri ang Philippine National Police o kung PNP, kag National Bureau of Investigation, nga mahimo na nila ipatuman o kung eserbe ang arrest warrant nagikan sa International Criminal Court batok sa senador. Kahapon, madumduman nga ginbasura sang Korte Suprema ang ginhingyo ni Senator Bato de la Rosa nga temporary restraining order o kung TRO kag status quo ante order para balabagan ang pagpatuman sang ICC warrant batok sa iya. Sa boto nga 9-5-1, 9 ang nagpabor, 5 ang nagpamato kag isa ang nag-abstain, ginbasura sang Korte Suprema ang nasambit nga request sang senador. Apang ang kampo iya ni Senator Bato de la Rosa kahapon matapos nga ginpagwa ang desisyon sang Korte Suprema, naghambal sila ya nga wala pa natapos ang ilang pagpakigbato. Kag sa baylo nga maguntat, naghambal sila nga ma-file sila sang motion for reconsideration kag nagpasalig nga gamito nila ang tanan nga legal remedies agud maprotehiran man ang ilang kliyente. Pero hamba nila kahapon, ginarespeto man nila ang desisyon sang Korte Suprema, apang amulang to, naghambal sila nga hindi pa pinal ang desisyon kag mahimo ukon hindi pa pinal ang desisyon kun bala mahimo arestuhon isungka ukon isaylo sa foreign tribunal ang isa ka Pilipino nga wala nakaagi sa judicial process sa idalom sang layi sa Pilipinas. Apang subong ginhambal na sang DOJ mismo ang nagkumpirmar nga pwede na arestuhon anytime. Magapatigayon na sila sang manhunt operation kay kahapon naghambal na niyang ilang spokesperson sang NBI nga si Mr. Palmer Malyari nga nagaready naman sila, nakaready na kuno ang ila ehensya pananglitan nga may direktiba na halin sa babaw kun saan o sila mag-umpisa sang manhunt.
6: Medyo malinet, hindi ba lang kang nagligad nga adlaw, ginambal man yung tikwa na. Kung nakaready na sila subong, nagligad nga daw, nagambal sila, kabalo sila kundi na si Bato de la Rosa. So gina-expect na ito nga within sa sininga simana, madakpan na nila si Senator Bato?
9: Ti amo nang bantayan nato na Razuman Ronel kay ti kun madumduman gid man sa aton mga karazuman naghambal ng NBI nga may lead na sila sa kundiin ang ginahamtangan ni Senador Bato de la Rosa, so hopefully dakpan na gid man nila anytime soon kay ti subong magasugod na ang ilang manhunt operation agud madakpan ang nasambit nga senador.
6: Ako nako kay Senator Bato masurrender na lang ni no kay ti ari na kuan ka man mo ti sa kabay pa nga hindi man laban may iban niya gisiling niya niya kabay pa hindi man laban kay ti amoning mga masami nga tinaga sa nagligad mo no sang chimpo nga siyang chief PNP nanlaban eh no na operate ng mga operatives tapos nanlaban kaya ganyan yung nangyari sa suspect o anyway amo na ni subong ang latest so fugitive from justice na kag lain taning istorya Radyo Man Linet kon violence sa kahalin kag ara sa ginatawag nila quote and quote protective custody sang senado kay ti kon ara lang sa senado ti apos na sudlon pero subong niya why ta kabalo kun diin siya ang NBI lang kuno nakabalo Neth Nitang
9: Ilang taon na nato na Razuman Ronel kung ano bala ang mga indesisyon man. Wala pa kapagwaan statement sang kampo, sang senador. Bantayan ni naton, lato-lato naton kung mapagwaan sila sang statement. Kung bala, kagbantayan man sa ato mga karazuman, kung bala masungka si Senador Bato de la Rosa o kung madakpan siya sang mga katapo sang PNP o kung NBI. Kag kung makaapekto man ang iyang pagka-aresto sa posible liwat nga kodita naman sa Senado bangod si kun wala no kun mara sa si Senador Bato ang majority mabuhina na naman ang ilang numero halin sa 13 mapila na lang sila.
6: Madose na lang eh.
9: Oo, madose na lang sila. So basi posible mayara naman sang pagbag-o sang liderato sa Senado.
6: Mm-hmm.
9: So ang nagali ang at sa ato malimtan. Ari pabati lang nato na Radyo Manunal ang confirmation ni Department of Justice Secretary Frederick Vida sang iyagin kompirmar nga may mando na nga ipatuman ang arrest warrant sang ICC batok kay De La Rosa.
16: To confirm, the Philippine law enforcement agencies which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him.
9: Nabatian ang kompirmasyon ni Department of Justice Secretary Frederick Vida. So bantayan na sa aton mga karadyuman ang dugang updates kay tisubong nag live press conference ang National Bureau of Investigation.
6: Uh-huh.
9: Kag basi mahatagman sa statement, bantayan na ito.
6: Sige, ga live subong ga kwan basi kung pwede ito mapasulod kung nalimbawa importante gina ang ginahambalan. Kag laban-laban, importante ni kay parte na ni sa pag dakop kay Bato mo. Kay Senator Bato, so kung ako ya mag-surrender na lang guro si Senator Bato kay ti ang Supreme Court nga ginambal nila nga hulaton nila kung anong desisyon sa Korte Suprema rin na nagambal na nga kuana gin-deny na niyang paghatag TRO ni no para ma-take effect ang ICC warrant o arrest Radyo Manlinet.
9: Bantayan na natin ang taon natin kung sino pa ang mga maghahatag sa statement. For sure, maghahatag man isang statement ang kampo sang senador kagang iban pang mga ahensya sa gobyerno. So bantayan na sa aton mga karadyuman ang dugang update sa Facebook page sang DYRI RMN Iloilo. Balita nagikan sa News Center kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyuman Lenneth Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
17: DYRI Breaking News.
6: Mga kabiyanan, fugitive from justice, puganti na ang label subong mga kabiyanan ni Senator Bato de la Rosa. So gin-declare na ini nga puganti sa Department of Justice. So ginaayam na, ginmanduan ang pulis kag ang NBI nga dakpo na, arestuhon na ining senador mga kabiyanan, no? So i-check ta ni ang latest nga mga development kay sige subong ang press con kun may importante dato pabati ta, no? Tapos na ta for some commercials kun may importante karong mga development kay base magambal sa bagay hindi ba ni sila magambal kun dito kay nga kundiin nga lugar nila nakit ano na si Platan presensya ni Bato kundi na to sa nalagyo. Hindi pa mang kotse ni kay fugitive git sa Yagali, ano yung mangin sa labton sa mga nagpapalagyo sa iya? Ang ato niya nga termino, subong, ginpapalagyo si Bato de la Rosa mo. So ano ang mga kailabtanan kag sa labton sang mga nagbulig para makapalagyo siya dira sa Senado? Anong sa labton ni Robin Hood Padilla? Anong salabto ni Senate President Cayetano kay siya ning kumbaga kon may ara sang command responsibility siya gid hindi sang leader da sang Senado kag sang iban pagid nga nag-provide sa mga salakyan kag pagkatapos nga gindala sa ni Rubin kun di man to sino pag nag-provide sa iya to para makapalagyo balikan naton ini paggaliga na si importante nga mga paibalong oras naton. Philippine Standard Time, 14 minutos na kaligad sa launa sang hapon. Ini nga bahin, ginadulong sa inyo sa kaluan sa produkto ni kalidad ni Tita Arlene kagsang HerbsMed Pharma Corporation. Ini nga bahin, ginadulong sa inyo sa kaluan sa produkto nga Nance Herbal Capsule number 1 nga kapsula. Sa Mindanao, number 1, madiri sa Panayilan kagimaras. Nance Herbal Capsule, the best ini. Mga kabiyanan, para sa mga utod ng permilang kapoy, lapyo, pala nakitang lawas, wala gana maghulag. Permilang may mga ginabatyag sa lawas. No? Kito na! Bisan wala pa gani, gusto mo lang nami ang imong pamatyag panglawason, mag-Nance Herbal Capsule na. No? Nance Herbal Capsule, may oat, may brewer's yeast, mushroom, ampaya, malunggay, garlic. Kamadamo pa nga iban. Kagbantayan mga kabiyanan,
7: ang pagsulod na sa mga butika, base ara na ganito mga butika nyo, da, ang non-supri plus, no? Non-supri plus. Maski pa basko, gining mga ingrediente sang nans mga kabiyanan. Basta nans sigurado. Ha? Sigurado gid nga epektibo para sa aton nga mga tagpalamati. Nans herbal capsule kag nans supri plus. Ara lang sa mga butika quality product ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
18: Nans liniment oil ang gamiton nyo. Nans liniment oil mga kami na karami gisini multi-purpose. Amuning pambansang liniment ng Pilipinas. Kaya mati multi-purpose. Kaya ni sinanay sa tatay, bilungad daw si nanay. Abi mo maluoy mga kukinanay nyo pang labaho, gas, pinggan, o pang ninyo sa balay. Maluto para sa inyong account. Ang konsuelo mala ni nanay niya, kung maplusan niyo siya sa Nance Liniment Oil para madula mang palamoy po sa lawa ni nanay ta, no? Kamay soothing and relaxing effect ini siya. Skincare naman para kay nunoy kay Inday, no? Mera katol-katol, alap-a, parikis, ew, banyo si ang affected area kay madula ina. Ang manami pagidsin eh, kamay ari ini sa neem tree extract. Gatabog sa lamok. Banyo si sinunoy kay Inday dira ang tiil nila, ang butko nila para hindi makagat sa lamok, no? Kako hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
7: Hindi ka magadengge, kaya ang dengge, dala man lang sa kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala mandengge. For sure, ina, sigurado gid mga kabiyanan, no? Gani mag non-liniment oil na, number one, gabalan nyo sa bilog ng May Island, kag Gimaras. Barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, all natural, ang sangkap mga kabiyanan. Napamatundanan natin ini, hindi ka magadengge, diri, kaya bangod may neem tree extract. Ang lamok, hindi ka kagat, kakuto, taimo mga kabiyanan. Gani, ano pag ginahulat ninyo, magbakal na. Sa mga butika sang number 1 nga Balanyos sa Panay Island kag probinsya sang Gimaras, ang aton nga Balanyos nga barato pero 2-man ka epektibo Nance Liniment Oil.
18: And of course, ang para sa mga kalalakinan ng talisman nato nigiyang mo magkalipat, ha, no? And Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule, may double impact sa ito ng mga boys, no? Ang first impact, magatiso, magatigyang imoy kong tao. Ang second impact, of course, madugangan ang imong stamina o kung resistensya. Layo ka pa sa prostate cancer, ha? Ganun din ang kita sa itong talisman, Megaman Herbal Capsule!
7: Megaman, Megaman, Megaman!
18: Ay, kanami, kanya! Ga, bangkawa ko ga. Okay ga, bangkawa ko. Do mga manok taga nga ginakuan. Iliyawon.
7: Grabe no. Do ginaihaw gi maguro na basta na. Basta kami gaman ka, do ikaw ang manok ihaw. Mga kabayan na putong tingog sa mga ginaihaw mo. Mega Man Herbal Capsule the best, hindi ka gidya ma. Hindi ka ma akuan sa mo hindi sa synthetic mo. So hindi magaguba ang kidney mo, hindi madunot atay mo. Kag wala kag palpitate, no? Kay all natural siya. Ang nami draga bato pa sa pulaw kag kakapoy. Kun ako sa inyo migaman ko da, basi kor makuhitan ka mo da sa dalan. Ma-challenge ka mo. Kasi may mag-challenge na sino, sino ka mga to? Oh, dai.
18: Judo ako.
7: Judo.
18: Oh, terms ang kilala ta. Judo ako. Di ka balo magjudo? Wala kag guro kay no migaman.
7: Judo.
18: Ang nami pagparecoy nagluwas sa Mega Man Herbal Capsule. Oy, nakapriman nga nga doblo pareho ng iya sining ginatag epekto. Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix ang kape sa mga gwapo. Nga kape sang gwapo, kay mati ka gwapo ang performance. Noy, basta nagapangapi ikaw sa Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga gwapo, kag mga barako.
7: Yes, barako. Ting, number one nga barako. Sino be?
18: Sino?
7: Eh, Paul Randay. Tuto, Paul. Eh, parikoy. Ang biyahe ito na, parikoy, ha? Maga inom sang Mega Man Gold Coffee Mix. Di pangalimog niya sa mga migo yan ni Paripol, ya? Oh? Ang Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyan na mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
19: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
20: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
21: Char, Fabcon, pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
22: Charm
0: Fabcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangdong kumakabloom sa charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS.
1: Santon Plus Gold.
22: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Santon Plus Gold. Kal sa mga butika.
23: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
24: Ganyan ang Pinoy!
25: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
26: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: MX3, tunay, natural, at orihinal.
28: Agay na bugat ko, may upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanan.
29: Ang diskarte sa ilonggo dira.
21: Rexidoforte!
20: Mazda si Banat sa abat!
30: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
31: Unilab quality yan.
30: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena. Na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinoco.
20: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
33: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
34: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
35: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
36: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
37: Vita D Plus Coffee Mix.
36: Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
38: Narelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ang kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
36: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
36: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Tubig? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: D3 Pio!
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
4: Magabot ka!
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Mag DTX 500! Ang may powerful compound! Yan ang kapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
5: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
6: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
5: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Nuns Corn Coffee.
8: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulobrahon sa balay.
9: Ang Nuns Corn Coffee
8: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
9: Magtimpla na sang Nuns Corn Coffee
8: para magpabiling ka nga healthy,
9: focused kag energized.
8: Nuns Corn Coffee.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
11: Charmin Fabcon, pamong kumakabloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangkong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Ako si Cherry, isa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Kulaw kag stress every day, bisan ara sa balay. Mahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Pwede ang sakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, kilawan niyo man mag-stress tabs.
13: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persistent. Consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
16: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at PagCor.ph.
17: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washy!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
23: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
24: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
25: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
26: Good thing, may Santhol Gold Coffee Mix.
25: Maluwas sa manamit gin,
26: may free collagen,
25: ang guta tayong kapa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santhol Plus Gold.
27: Ako si Vibod, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santhol Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nagnormal, pati blood sugar ko.
2: Santhol Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Ohoy! Kidney Care Time!
1: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, Sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa Kidney Care.
3: You care? We care! Kidney Care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
5: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
7: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
28: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Be MX-traordinary with MX3.
31: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
32: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
31: Wow! Mas pinagaling pa?
32: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
31: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga.
32: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
33: Unilab quality yan.
34: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
36: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
37: Mami!
36: Angeline!
37: Walang masama sa okay lang.
36: Pero,
37: sa

0: proper diet and exercise, mananalo ka! Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ako, Glissi Carla, taga Kabaghalan. Mayara ako katarata. Siling sa Nokvo, ipa ang pera na kuno ni, ay NB Queen of Life Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
4: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
5: Oras tatak ala 1:35.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
6: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
4: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
7: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ahoy! Kinikinig time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
5: Ronel Sorbito.
4: Kag Radyoman Don Dolido.
5: Don Dolido.
4: Targetanay sa Udto.
6: Mga karadyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Reminder. Gitanay sa Udto ang oras na ito, Philippine Standard Time. Tatak alauna 37 sang hapon. Standby kay i-check naton mga kabyanan. Liyo ko na bito kay Radyo Man Joel Franco. Kay i-check naton sa Dili Madugay ang report mga kabyanan ni Radyo Man Joel Franco. Angot sa sining ikaduwa na ning adlaw kay daw mga kwanyo ang natipon. Lima ka tonelada. Grabing tipunay ba no? Sang sining mga basura nga natipon mga kabyanan. Diri sa sudad sang Iloilo.
4: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
5: Ronel Sorbito.
4: Kag Radyoman Don Dolido.
5: Don Dolido.
4: Targetanay sa Udto.
6: Leo ko to, standby mga kabyanan sa dili madugay diri sa aton nga pagpangalagad. Oy, dali lang ha. Arya na yung pila ka bahin sa itong pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sa kaluan sa mga produkto ni kalidad sang aton nga mga sponsors, mga kabyanan, kagidigi magkalipat. Magbakal sini sa mga butika sa inyong lugar sa mga produkto ni kalidad sang Life Extension Philippines. Ini nga bahin sa aton nga palatuntunan. Ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life ha. Life Extension Vitamin D3. Inoob ka mo, adlaw-adlaw. Kay kun may vitamin D3 ka nga life extension, the best ini Master Don ha. Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mummies, healthy man ang mga babies.
7: Life Extension Vitamin D3, the most trusted vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-edad kita, ga-deplete ang vitamin D3 naton, amuna ga masakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ang atong lawas, mag Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
6: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang
8: Super Fiber.
6: The fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanan nga maigko ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinanglan ang colon ta matinlogid. Kinanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pag ginahulat mag Super Fiber adlaw-adlaw.
7: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga maeliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na galing ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina, kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himoon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
9: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kang ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Inengkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
6: Ang Vita D Plus

0: Baraka D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
1: Standby mga kabiyanan, naka-standby na si Radyoman Joel kay ikadwailing adlaw sang Oplan Kontrabaha nga nakakolek sila sa masobra 5 katunila. Dani nga basura, yaring report, Radyoman Joel Franco.
2: DYRI, Radyoman Report.
3: Nakakolekta sang 5 katunilada nga basura si kaduang adlaw sang operation o sang Oplan Kontrabaha ang Iloilo City Government dira sa Mayhalo River sa porsyon nga sakop sang Tikod area. Isa pala ni kabarangay Regiment Donnell, ang Tikod pala nga barangay ang ilang natinluan, no? So upon completion sang pagtinlo nila sang barangay Tikod kay kahap sa first day nga nga sa launching ni sini nakatipon sila sang masobraman 4 tons nga basura. Sa second day mga 5 tons o so mga 9 tons nga basura ang natipon nila. So currently gina-finish nila ginahinga po sila pagtinlo dirang area, then mag-install sila sang mga waste traps sa mga tributaries, no. Inibalang mga ginharinan sa tubig nga sa mga barangay nga muna masami ang nagaanod sang tubig pakadto sa mga waterways. Do mga more or less 12 kuno ka mga waste traps ang ila ibutang, plus nagahimo naman sang balsa, no, ang mga beneficiaries sang sinigdol ito pad kay amo niyang gamiton sa pag sa pagkuha sa mga basura in the future kung matapos na, no, ang trabaho sang sining mga dolito pad members nga 31 days man lang. So no, sa ka-engineer niya Ravina niya nakita niya na daw kinahanglan gid nga ipasangkaron gid, no, ang kampanya because ang mga barang pila ka mga barangay sa dirang area partner sila sang behavioral change program sa solid waste management sang city government. Magsiling kita nga behavioral change program ining balang gina-edukar sila na tuhoy sa proper segregation kag disposal sang basura. But it seems nga despite nga may mga barangay dira nga kabahin sang behavioral change, wala gihapon nagbag-o ang kadamuon sang volume sang basura nga nagkadto sa waterways. Plus ang tanandang ang mga barangay na dira, kabahin mo na sila sang online waste monitoring program sang City Government of Iloilo kaupod sa DNR kag sa Central Philippine University nga may ara na sila sang tablet nga ginamonitor nila ang waste diversion kag ang basura nga ginhabuhin nila. Magsiling kang waste diversion, amo ni mga basura nga ginarecycle. Pwede mo baligya nga pwede mo makwartahan. So, hambalin dyan rabi na pag mag-full swing na ang pagpanilo dira, dira gin makita sa ilang online monitoring kung paano nila ginasegregate kag paano nila ginadispose ang ininga mga basura. And after nga makompleto na inyong 31 days na trabaho dira sa mga Dorito Pad workers, i-turn over na sa barangay nga ang barangay na mismo ang mag-maintain sa katinlo sang Haro River nga sakop sang ila sini nga specific barangay. Sa una ning hugnat, Radyo Maronel, halini sa hinaktakan Tikod patakas ni sa may patakas sa may Tabukso Baharo lang anay, no, ang first phase sang sini nga proyekto sa span sang 31 days amo nang tapuson dapat sang Dorito Pad beneficiaries nga nagatinlo sang sina nga area. Ari pamatian naton si Engineer Neil Ravina, ang head sang GSO si Apayan.
4: Yes, actually kahapon ta mo ginakuha namon no, na retrieve namon kahapon 5 tons kita kahapon, no, 5.17 tons. Ang nakuha namon kahapon, 5 trips, bali 5 ka-truck ang nakuha. Naka-strategize kita kahapon kay kung magtaob, nagasaka ang basura. So what we did, inpasaka namon, kag-intrap namon pag-unas, no? Pag-unas niya, intrap namon dito sa area para hapo sa amon magpasaka ng basura.
1: Mm.
4: So, daw nag-ogyon man ang simpo kagang oras. Kaya kung early morning, pwede gid namon doon mapasaka kag hindi matamaan sa init aton taho. And we increased from 35 to 70 ka tulit o pag beneficiaries para mas damo ang aton nga mapasaka, no? So DPWH nga truck kagang aton sa GSO kag sa beautification nga truck amo nang aton din gamit. Kay hindi ba kasulod ang dalagko gin nga truck mo kay considering sang dalan. And after this nga ma-clear tagit subong ongoing naman aton nga clearing did

0: nagpabakal kita kawayan kay CAP, no, na parang ma-establish ang waste trap sa area kag makabutang kita balsa para ma-maintain nato ang pagkuha sa mga basura sa ila sa Haro River sa Barangay Tikod area.
1: Mm-mm. So di na kita sa Sir Subong Asta after Tikod mabutang kita sa waste trap. Di na kita Subong Asta, sir.
0: Masaka kita, no, masaka kita sa Baldosa kag Kaingin, no. So ni ginalimpyuhan ta lang Subong area ang mga tigbaw sa area, no, ilabi na gitra sa bridge sa Tikod.
1: Mm-hmm.
0: Hasta gid sa may Baldosa kag Kaingin, no. So labuton gini nato hasta sa Tabok Suba lapas, no. Kay mas damo pag dito hasta gini sa may Kubay Haro, no. So hopefully before sang rainy season ma clear tanan para ang ma ano nato nung mapungka nato nung pagbaha dra sa Haro area kag sa lapas area.
1: Sir, ining mga barangays, I believe, part in sila sa programa no, sa behavioral change no, sa solid waste management. Wala gyud nag-work ang ining programa nato sa ila?
0: Yes, no, some of them, but not all of them ang na-include no, sa social behavioral change. No.
1: Mm.
0: Simultaneously implement ang program sa social behavioral change. Tapos mabutang kita sa mga waste trap. I-balance yun ta gini yung carrot and stick, no? So kung ma-identify naton kung sino ang barangay then patawagin nato technical conference kag i-stern warning, no, nga if in case nga of the same ano gyapon volume of waste nga makuha then we will ano implement some fines and penalties, no, ilabi na gid sa barangay nga nagviolate siya.
1: Sir, ang ining mga barangays bala nga currently kinatiluan nato ng Along the Creek, part may ni sila sang online monitoring nato sa garbage collection.
0: Yes, no. Part na ni sila. So, ipa-implement tagid para tanan nga programs kay ginano naton, ang ginapa-implement naton, dapat ma-ano na nato, no, mabatyagan na naton ang pag-deteriorate, no, sang pag-aboy sang basura sa Haro River, no. Actually na monitor ni naton sa may Batiano River, however kabalik ang ano eh from 700 kilograms per day na panubo to na sa 300.
1: Mm.
0: However nagabalik siya sa 700 watt. So muna kahapon nag-meeting naman kami sa Batiano. Gina-monitor sa gina, no, ang basura sa aton nga Batiano River, kag Haro River, para ma-address tayo naton, kag ma-sustain naton ang kalimpyo sa sining mga river. Kasi kung tanan nga outfall ara sa Haro River, magbabudlayan di kita kung nag-impede sa flow sa tubig, magatunaan ginisang pagbaha.
1: Sir, so, understand nga ining Haro River?
2: Radyo na lang ba't yan, no, ang pagpahayag.
3: Grabe na, mo, kung mag-amon ni Kadamo, naglabot na subong sa, ikadwa pa lang, daw daw siyam na katunila, datanan?
2: Yes, no, dira na.
3: Grabe
2: no, mga siyam na katunila. Actually, yung ginambaling dyan, Rabina, kay inang Tabok Suba, Alapas, Tabok Suba, asan na sa Tabok Suba, Haro.
3: Mm-mm.
2: Then ang second phase niya, parang Tabok Suba, Haro, towards sa, ano na, sa, na-mention niya kina dito, sa upstream pagid, no, sa kining niya, Haro River kay tubtob sa may ano gani tubtob gani sa may takas nga ginambal ni Mayor Isa Trenyas.
3: May gani ni nga ginatutukan subong ni Well kay kun pabayan mo ni makon mo ni kadamo nga basura nakwa, no. Kun pagabot sa tigululan budlayang na ni magrecover kay kung kay isa like for example magkadto na karon sa mga drainage ta diri sa sudad, no. Halimbawa amo nang nagaklag sang alagyan sang tubig, Well mo.
2: Yes, yes. Amo nang ang mga tributaries, yung mga kanal bahin sa mga barangay nga ginaagyan sang tubig. Ginabutan nila sang trap na, no, kay para
3: yes, yes.
2: Sa dira pa lang ma-arrest na nila ang ano ang basura. Kag mabalaan gid kun wala naga-dispose sang husto sang basura ang barangay nga sakop sang sina nga area,
3: no. Daw butangan drain na, daw mo na, no. Kay para makita kay at least ang kwan ang mga basura nga kwan hindi man dagdag sa dalom. Tubig lang ya bala agang mga gagmay nga ti pwede man lang ya anuron.
2: Ag kagiyang balki na yang dirabi nati implement kini lang tawag nila nga carrot and stick, no. Ati buta malon may ano gid may penalty gid nga ihatag, no, sa sining mga tama maglapas no ng mga barangay sa Sing Solid Waste Management Program sa siyudad sa Iloilo. Ay di, wala mo naman na governor Andres sa Solid Waste Management Program, hindi mo binubugat mali ang penalty. No? As a matter of fact, pwede ni ma-ombudsman ang barangay nga mahigko ang iya sining nasakupan. Dumduman mo sang una daw 2017, 2018, may mga barangay hindi sa may ano, sa may city proper area naging padalaan sang sulat sang environmental ombudsman because nakita nga tuman kahigko ang bodies of water sa ila sining nasakupan. Kasi hindi man guro, hindi man guro gusto sa barangay nga malabot sa punto nga makita ini sa ombudsman. Ang ombudsman na sila bangod sang ilang negligence sa pagtinlo sang ilang nasakupan ng area Radyo Mandalay.
3: Okay. Sige. Thank you very much Radyo Man Joel.
2: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
3: Salamat Radyo Man Joel Franco i-check tabigin nato ni Kitty kadua pa lang adlaw ni kabay pa nga sigisigi ni kadamo o oh. Nagahalos sa duha ka adlaw pa lang siyam ka to nila danang nakuha no nga mga basura ti ini ko magkadto ni sa mga alagyan sa tubig ta sa mga drainage ta maklag ni amo na nga tunaan kung kaisa nga daw init man amo ni amo to pagtupa sa ulan sos Maria Kagusep. Ang tubig gasaka nagala kaya nga may baha na kay way na iligan tubig mo no kay na kuana na tabunan na kag kun magsubside man mao sa pagkadugay mga kabyanan. Anyway, standby sa pila ka mga follow up no kay sige-sige pa ni may ni nga init pa sang samag panglimpyo kamo nga nagaulan na kay budlay na kuuton ang mga drainage na kun gaulan. Lang lang masalom ka to. Unlike yung subo nga, pwede mo pa masuhot, no? Katiway pa tubig. Ang oras, Philippine Standard Time. Alauna 53, dali lang, iningabahin sa itong pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sa kalawan sa Santon Plaza Gold, ang gold standard sa patagsang ikayong lawas. Kung may gold ang alan sa Santon mo, botsilingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold mga kabyanan ang aton diri nga imnon adlaw-adlaw kay ini importante gid sa aton nga ikayong lawas para malikawan ang mga masakit kang isang diabetes ining mahigko nga dugo kag mga hypertension mga bukol-bukol kag mga ubag-ubag sa lawas abi diri kita sa paginom sang Santon Plus Gold. Kung may gold ang alan sa Santon mo, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Halin sa extract sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina, kag madamo pa nga iban. Gani epektibo gini ni ang Santon Plus Gold. Babakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kag siyempre ang Santon Gold Coffee Mix, ining may glutathione, kag may collagen, nagpabaskog sang aton sini mga kabyanan nga tulaan. Nagapalawig sang aton kabuhi kag siyempre gyud pa elastic sang panit adugay kag magtigulang sini basta nga may collagen kag may glutathione ang aton sini nga kape. Santon Gold Coffee Mix ara lang sa mga butika. Dali lang kami nadakpan naman mga kabyanan gamonitoro sa Arimin Iloilo ho.
4: Yari na ang aton mapalaron nga winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN nakatutok may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
3: Hoy Radyo Man Jan Mark, exact location please.
5: Roger, Radyo Man Ronel mayong hapon na exact location aton na ikogin siya.
3: Katunog guro, no? Sound system?
5: Lidisco Village, no? Sakop sa nga lapas na ini Radyo Man Ronel. May nadakpan kita nga nag-monitor dari sa remen, matunog, no? Nag-pag-agi na ton, no? Ga-ikogin. Te wala na naton gin palampas, no? Gin-dakop, ginaton. Mm. No? Kag-padagon, no? Atagan
3: una pa sa nadakpan, eh. Mark, una pa sa nadakpan sa kay Senator Bato, no?
5: Una siya, una siya.
3: Okay.
5: Muna, no? Sirbihan naton siyang manok, hindi
3: wala. Kinulbahan. Abi ko gani una, pagambal nila may masulod, may nadakpan. Abi ko yan si Senator Bato, mo ma-plus report ko tani, ikaw gali. Okay?
5: Muna, sirbihan naton siyang isa kapero nila ng litson manok, kag 1.5 litro na soft drinks, no? Radyo Man Ronel, anong pangalan? Taga na, Sir Joey.
6: Joey Bilicano.
5: Bilicano?
6: Bilicano.
5: Bilicano. Oh. Ano kadugay nga nag-monitor sa remin, sir?
6: Asa adlaw-adlaw kagaon nga pamati. Ito kakalubat lang ano ang radio ko.
5: Abawa. Di mo na, no? Ang pagpasalamat mo, sir, kay ikaw sa mga ito nga nadakpan, no? Natuktokan sa remin Iloilo.
6: Ate, gapasalamat din ko sa kay Ronel Soldito o kung kagaon da sa kay Eric Jan Pamplona at kay Roy Bernal ko na aga ginapamatiyan ko na sila mga last 4 bukas na
3: aga kapag bugtaw ba?
6: Aga pa.
3: Ano na imo? May ano negosyo mo rin aga kapag bugtaw?
6: Ate, galoto-loto.
3: Ate, mayogin. Oh, mayogin. Mm. So anyway, congratulations and thank you, good sir, sa pagmonitor at adlaw, ha? Diri sa Arimen Iloilo.
5: Okay, salamat mo, sir. Alright, now, nabatihan natin si Sir Joey. Ano galiwat, sir?
6: Bilikano.
5: Bilikano, sa Barangay Abiali Disco Village, Alapas. Sa iban mandira, no? Patunugan lang ang radyo kay Gitotok lang sa Diwayaray Arimen Iloilo. Kaya basi ka mo man ang matuktukan. Madakpan ka lang sa isang bilang ng lechon manok 1.5 litro ng soft drinks. Tuktok tayo. Litso manok na kubka, Bravo 2.0. Kasama mo sa DYRI, Arimen, Iloilo, Radyo Man, Jermichael, Lupo, Arimen.
4: Padayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod niyo winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN.
3: Dumatak RMN, grabe dumataktak man ang dila ni Radyo Man John Mark. Dalang aran ng STL tata. Standby mga kabiyara nung gudugay sa aton nga STL Resorts. Kamu ha, padayon sa pagpamate. Para nga basi madakpan makamuda. Ha? Una pa kamuda kops ng sakay bato. Mga kabiyaran. Pero dakpon kamu ya, nga nag-smile. Ito yung isa guro ko madakpan, ti basi gakuruit. Ay, ang oras, Philippine Standard Time, alauna 58 sa aton nga pagpangaragad. Oy, hi lang galit na sa RMN Iloilo Fans Club sa Singapore, RMN Iloilo Fans Club sa Hong Kong, RMN Iloilo Fans Club diri sa main chapter naton. Kag ang RMN 774 targetanay Taxi Club, mga Radyo Manibela. Kag RMN 774 targetanay OFW International. Ari na ang aton nga STL sa probinsya sa Iloilo with Radyo Manmon. Kapalihan mon! Come in!
7: Iyari na, medyo maroon na lang ito sining resulta sa STL draw sa probinsya sa Iloilo, first draw kasubong hapon, Mayo 21, 2026. First draw, at sining draw sa subong hapon, ginapangunahan ni Sir John Marca Pilimon Alipaw, ang ating sining draw operation specialist, Mary Grace Roquero. STL presentative nato Mr. Glenn Sunyo. Draw number 1349. So, subuha hapon, 6-21. Yari na, 20 seconds. Para sa ating sining first winning number sa STL sa probinsya sang Iloilo. Pinakauna na numero, Radyo Manuel. Yari na, ating sining first winning number.
8: Numero
7: 18. Number 18. Ang atong silipin ang kauna iyan nga winning number sa subong hapon. At atong siling judges chairperson, Juliet Abanyo, upon sa iyo sa mga members, Ella Maligad, Alcy Flores, Kagma Bel Gameroy. Another 20 seconds para sa atong siling second winning number sa subong hapon. First winning number na ito, numero 18. Iyari ay kadwa natin ang numero sa subong hapon. Second winning number.
8: Our second winning number is
7: number 19. Numero 19. Number 19. Ngayon nagasunda na ilang. Ha? Numero 18. Pag numero 19. First and second winning number nato. 20 seconds again. Para sa ating tiling third winning number. Magkakompleto sa subong hapon. Ano ayan, no? Sa 38 ka mga numero pag nagkakarambo na sa sunod sa draw machine. Iyari na, ikatatlo natin na numero sa subong hapon. Uhoy.
8: Number
7: 37. Adjuman Romel. Iyari nga itong sininga resulta para sa first draw sa subong hapon.
8: Number
7: Numero 18-37-1937. Naman nga pansin niya resulta Edjo Manuel. First draw kita subong nga hapon kaysa 21 sa tulang sa Mayo to August 26. Congratulations sa tantin ng mga winners kaysa wala papadayon lang sa pagtaya para makabuli kita sa Kawang Dawa. Direkta din sa FTL Draw Court sa Provincia San Iloilo sa PCSO kaysa Eagle Draw Gaming Corporation. Raduman, Monieres Kapalihan. Patakaraman.
3: Thank you very much, Raduman Mon Kapalihan. Ang alas 8 nga draw karon sa gabi bantayan diri man sa Arimen Iloilo. Ay, iningabahin sa itong pagkakalagad mga kabiyanan, ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX 500, D3Bio, Podmana, Mighty C, Vitamin C. Ang iningabahin na nai sa itong pagkakalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan mga kasama sang produkto ni Dr. Ramil Uy, ginadawag nga D3Bio! D3Bio, kombinasyon sa vitamin D3, kag virgin coconut oil, may pang-coconut oil, magluwas nga virgin, nagabuligid niya sa aton nga ikaayong lawas. Ganyan ang pagkinaulat mga kasama, D3Bio, ang aton nga baklon kag imnon, kay bangod ang D3Bio, mga kasama, ang manggaranon sa medium chain triglycerides. Ginagabulig, ipabakod sa resistensya sa lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3Bio man, nagabulig ini nga nagsalupsop sa mga fat soluble ng mga vitamina kaangay sa vitamin A, D, E, kag K, kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium.
9: Of course, mga kabinan, ang D3Bio is the 1-2-punch combination, mga kabinan, sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amon yung pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sa Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero ang balindok na miloy din lang gin. Hindi ko makontento nga VCO lang gin butang. Butangan ko pagin sa vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3Bio every day.
3: Dito na nga beneficyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mighty C. Ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline, hindi ni map di sa tiyan kag non-acidic siya gani Master Don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinay o kon sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid gamiton, tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
9: Ang Mighty C pare ko isang alan pa lang nga mo balan nga very mighty gid, no? Pero ara gid sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Uy. Magluwas pa sina ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kung high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sa partner niya ang DTX 500.
3: Correct.
9: Kadamo na sa mga malapit sa akon pare ko nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iba nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako, wala may madula sa inyo, tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes parikoy.
3: Correct ina, Master Don, kag ang DTX 500, dalin sa desugared sugar cane, may ampalaya pa ini. Kag mga kasama, nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagapunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, nakaperfecto ang ginimo sa ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500, upod ang Mighty C, Vitamin C, ginatawag nga
9: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
3: Ariglado mga kabiyanan, bakal na kamo sa mga butika, sa mga sukin inyong butika malapit sa inyong mga lugar. Alas 2:05 ang palap report ni Radyo Man Flo Navarrete. Kwa unta ni dugay-dugayo kay duha ka magpakaisa gipang tiro ni isang patay, isa pa sumong gapabilin sa ospital kag may isa ka tawo, isa ka lalaki nakita na patay na no. Dira sa highway sa Nilaw Iloilo. I-check ta ni tanan pagaligan sa mga paibalo kag may balita pakita sa Dumangas. Ay Diyos ko, may binuno man to. To, patay man to. May binuno man ang suspect ko no, at large sa Gihapon. Magabalik kita pagaliga na sa mga paibalo. Alas dos ay magabalik ang Targetana sa Udto.
10: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: kaon. Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
1: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
6: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
7: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
8: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
11: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
12: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
13: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
14: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
18: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalaki at makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako maintenance sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang Iberi mabagal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
5: Iberi, for a clear and healthy eyesight. Goodbye!

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Uy, 150 over 100 dali.
6: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
5: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
6: Ay.
7: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
8: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
9: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: D3 Bio.
12: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
11: D3 Bio.
13: Ang D3.
11: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
11: Yung may D3.
13: Para sa mga butika.
11: TTX 500.
14: 27 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko?
15: Ano sa una ang imo?
14: Blood pressure. 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
11: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabaka sa mga butika.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
19: Char, Fabcon, bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Char.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangbang kumaka-bloom sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS!
21: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
22: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
23: Ganyan ang Pinoy!
24: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
27: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
28: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
29: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Maayo ang lawas ng bata mo.
31: Sus, masakit naman ino.
30: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Selene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
32: Unilab quality yan.
29: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
34: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
35: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
34: Wow, mas pinagaling pa.
35: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
34: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
35: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
29: Unilab quality yan.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in One!
3: Santo Plus Herbal Capsule.
2: Adunay mangustino kamungay.
3: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
2: Inaadlaw-adlaw, kumulay sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in One na masaligan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in One!
3: Santo Plus Herbal Capsule.
2: Adunay mangustino kamungay.
3: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
2: Inaadlaw-adlaw, kumulay sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in One na masaligan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel, among kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Santon Plus Gold.
7: Ako si Joven, subragit kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
4: Santon Plus Gold.
8: Kala sa mga butika.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Southland Plus Gold.
13: Ako galing si Shirley.
14: Permigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
13: Nagambal sa akon, naimnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Southland Plus Gold.
15: Mas pinalakas,
16: pinagaling,
15: pinahusay.
4: Southland Plus Gold.
16: Sa mga butika.
36: Oras tatak alas 2:20.
33: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
37: ACS.
33: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
38: ACS. Kilabot sa mga balok kag binayaan.
39: Yes!
38: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udo.
40: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Rim and Targetanay sa Udo. Ang oras na itong Philippine Standard Time. Tatak las 2:20 sang hapon. Tanbay kay i-check ta sa report ni Radyoman Flo Navarrete, follow up ni. May isa pa gigamay nga gina-follow up ining natabo nga sabing incident dira sa Banos ang dumangga sa Iloilo nga patay gining biktima at large sang suspect. Gining sa Anilaw, isang na sapuan nga patay dira sa highway. Kag may duha ka magpakaisang nga pinangtiro, isang patay, isang ospital. Tanbay Radyo Man Flo, ini nga bahin sa ato nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluhan. Mga kabiyanan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule. Muning nami sa aton nga mga tagpramati kag mga suki ang Dr. Pinoy nga mayogid para sa mga pagkontra sa mga balatian sa kurason o kon sakit sa kurason, no? Gakatabo ini kon ang mga kaugatan puno sang tambok, kabandanan sang pagpugong sa mahapos nga pag-ilig da, pag-agis ang dugo sa aton nga mga ugat, no? Amo na nga ginasugudan sa mga strokes kag heart attacks, mga kabiyanan. Hindi pagkalimtan ang pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, natural nga ingrediente, araay, may vitamin A, may vitamin D3, kag vitamin E, nga nag-maintain sa healthy red blood cells. May aribanibin sa omega-3 fatty acids, nga nag-amlig sa korason, batok sa masakit, kag nagabulig sa pagpanubo sang blood pressure kag alkaline glycerols nga nagapabakod naman sang aton nga immune system. Ganun ang ginaulat ninyo magtumar na sang 2 to 3 capsules every day, Dr. Pinoy's Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. I-check na ton mga kabyanan, naka-standby. Sa aton nga linya, si Radyo Man Flo na Barete, follow-up report sa sining sunasod yung mga insidente ho, dira sa Banwasang Anilaw. Kag dugay-dugay kung masugpon ang dumanggas kung may iara na additional yung mga information.
38: DYRI Radyo Man Report.
8: Radyo Man Ronel, no, naglumtad na naman ng isa ka stabbing incident, no, dira sa mga Banwasang Dumanggas, Iloilo. No, kadungan sang kapistahan sang barangay Pidimon Fort, no, kun sa may barangay Luglog, Dumanggas, Iloilo.
40: Okay.
8: No? Natapon ni kaina sang kagahon, matapos kati ang mga biktima kagani mga suspect matauli na puntani, no. Sa naglumtad ang una diri nga komosyon, Radiman Ronel, no. Ang mga biktima diri amo ni si Alias Jan. Alias Jan, 21 anyos. Kag si Arya Alias Romel, 28 anyos. Alias Romel, 28 anyos. Doon siya residente sa barangay o nasang Batman niya barangay, no? Samtang ang suspect, amo ni si Alias Kumpol. Kag si Alias G, legal ang pagidadon, kag po residente man sa barangay Luglob, Dumanggas, Iloilo, no? Sunodre kay police captain or police corporal John Rubito, no, kay una diri natabo ang ining paway pagitidianay, no, dito komo nga nakainom naman ang ining mga ang pagabahi, tubtob na tinaglimtad ang komosyon kag nagabot sang kutsilyo si Alias Kumpol. Tingilaan ko gani ang kumpol nakagabot sa kusilyo.
40: Diba,
8: no?
40: Si lain man yung kwan, lain man yung kamot ang nagabot, siyempre ang kumpol pagabuton mo, ang kumpol mo kagamiton, paano mo gabot na? Kung yung nagigabot, diba si kung hindi man kumpol ang duwaya ka kamot, mayara man kumpol nga tudlo lang, mayara lang ang porsyon sa kamot o ng piyak, wala, ang tuo, pwede pa, daw na bla? Sari man niya tao ni nga. Oh, eh?
8: Ayaw yan ni Kali, ayaw yan.
40: Mm.
8: Ayaw yan ng Alias Kumpol, no? Nagabot si Alias Kumpol sa kutsilyo, kagin buno, no?
40: Uy.
8: Si Alias Jan, kag Alias Romel, na may mga pilas sa ila, sininga tagsa ka mga lawas, Radyoman Ronel.
40: Mm.
8: Kagin dala sa mga Barotac Nuevo District Hospital, si Alias Jan, samtang gintransfer halin sa Dumanggas District Hospital, gintransfer ining si Alias Romel, no? Sa Western Visayas Medical Center, diri sa siyudad sang Iloilo. And ang pinaka-latest diri, pasado alauna inidya, no, subong nga hapon, ginbawian gid sing kabuhi.
40: Uy.
8: Si Alias Jan. No?
40: Duwa na kabilog ang kwan? Pila kabilog ang patay?
8: Isa.
40: Ah, isa, okay. Ah, amuning gilay, okay. Amuning binuno, no, di ba? Amuning si Jan. So, amuning subong ang ginapanawagan kay ang report nga na baton, talaga, kwan ding pamilya. Kwan gid, nalagyon ng suspect, katama, Radyo Man Flo?
8: Si Alias G, nagboluntaryo ni sa surrender.
40: Uy.
8: Sa police officer sang Dumanggas Municipal Police Station, no?
40: Right after sa natabo o kun naulihi pa?
8: Ulihi pa, lasing ko na kainasang kagamit.
40: Ah, okay.
8: No? While ang ining suspected niya sa pagpamuno, amon si Alias Kumpol, at large, no, tuktob subong na tinion, no? Radyo Man Ronel. Yari bala tumatiyanta ang pagpahayag ni Police Corporal John Rubito sa Dumanggas Municipal Police Station.
9: Based on sa letter, sir, natabo ni Kagina sa agahon, alauna, sir, subong mga adlaw, sabay Barangay Pidimon Fort North, Dumanggas, Iloilo. Bali, mas kilala yun yung barangay, isang ginatawag na Luglog. So, ang biktima is duwa kabilog. Iwanan natin sa ngalan niya ang isa, sa Alias John. Ang isa man sa nga biktima is ipagkatawag ko na niya, pwede pagkatawag ko na Alias Rom.
11: Si Alias so, John, sir. Excuse me, sir. Si Alias John, pila ng edad niya?
9: 21 years old, sir.
11: Oo, 21. Taga din?
9: Oo, si taga barangay Pedemon Portman, sir.
11: Oo, taga Luglog man.
9: Yes, sir. Tama man si Alias Romel. 25 years old. Taga Diraman nga barangay.
11: Tapos sir, ang suspect sino?
9: Ang suspect is si alias Kumpol kag si alias G. Bali, puro legal agent.
11: Alias Kumpol kag?
9: Si alias G.
11: G?
9: Oo.
11: So, sir, paano nina tabong si Tinte, sir?
9: Okay, ang aton ang atong biktima, sir, is nag-attend sa disco party kay kahapon is pista na abi sa Meno sa Piedemon Port North or Lublog, pista or kapistahan. So nag-attend ang atong biktima sa disco party sa mga amuning man oras na guwa sila sa gym, cover gym. Tapos dito nila namit ang duwa ka naton ka suspect si alias Kumpol kag si alias G.
11: Kinalahay man ni sila or hindi? Or anong motibo?
9: Hindi na natin sure, sir, pero may commotion po nga natabo sila. Nagsumbaganay sila. So, ang isa natin ka suspect si alias Kumpol is nagkuha sa iya nga natago-tago urang ni nga kutsilyo kagin pangbuno ang aton nga mga biktima, sir.
11: By the way, ining si alias Kumpol, Kumpol gimana ni sir Kamotya?
9: I don't know, sir, si alias na
11: habi. Alias ka lang. Oo, tigin buno yung duha ka mga biktima, sir. Di nang igo sa duha ka biktima.
9: Ibis na to sa aton letter is naka-agom kang stab wounds ang aton nga mga biktima, duha ka bilog, sa ilang mga parties ang ilang alawas, sir. Different parts of the body.
11: Okay. So, pilang pilas nila, sir? Si alias Jan si Romel, pilang pilas nila?
9: Hindi ko, wala ko na, ano, sir, kay gabisiman ka sa blatter sa nga itong duty invest, sir.
11: So, kamusta, sir, ang mga biktima, sir?
9: Ang atong biktima is, ang, is, bali, tapos ang kitabo nga to is, gindala ang isa sa may Donosemon Port Medical Center sa Baratac Nuevo. Kag ang isa is sa Ramon Dorendes District Hospital diri man sa Dumangas. Pero ang isa natong kabiktima nga gindala sa Donosemon Port Medical Center si
11: Romel,
9: ano alias John, gindala dito, bali alauna sang 45 sang kagahon sa subong adlaw. Alauna 45 sir sang kagahon, sir. Bali na patay na si alias John.
8: Ang kabahin sa pagdatayag ni Police Lieutenant o Police Corporal Jan Rubito, no? Sang Dumangas Municipal Police Station. So, subong ang si alias G na prison na subong dira sa may Dumangas while si Kumpol, no? Padayong nga nagpalagyo kun nagapanago iya sa mga kapulisan Radyo Man na Ronel, no? Kag ining si isa diri ka biktima, no? Nga si Ario, ang biktima di nagapabilin subong ni nabulong diri sa may Western Visayas Medical Center si alias Romel Rajuman Ronel.
40: Ang din niya natabo?
8: Si Romel, amo ni sila duha nabunani dyan.
40: Nabunani sa may, kwan eh, sa may Dumangas. Anyway, grabe nga ba yung binunanay ni, no? Dira sa Dumangas sa Iloilo kabay pangati makarecover ning isang arat subong sa Western Visayas Medical Center. Sa iluan tabing natabo sa nila kay duha maning biktima pero ti isa gini patay gid. Kamusta naman ang medical bulletin sang pakaisa arat subong sa ospital?
8: Pilason diri ang magpakaisa matapos sila gagin pang tiro no kun gin tiro sang mga suspect sa Barangay San Carlos Anilaw Iloilo kagahon man sang Mayo 21 no kay nasang kagahon kagagin kilala diri mga biktima si Mark Bilien Sikido 24 anyos kag nakaagom sang patal nga pila sa iya likod no nga gintunaan sang iya kamatayon matapo kag ining si matapos sa gilupan si Sikido naglapos ang bala kag naigo naman ang iya nga pakaisa nga si Denmark Sarosa Balien 38 anyos, lunsay Pumuluyo, sa nasambit nga barangay. Sunok kay Police Master Sergeant Junar Ortiz, investigador sa Manila Municipal Police Station, nga nagugat ang hindi pag-intindihan ay matapos nag-dirty finger, no, ang magpakaisa sa mga sospek samtang sakay sa ilang motorsiklo. Na bagay naman, naging paginwala sa mga biktima, Radiman Ronel. Natigin patigayo ng Hard Pursuit Operation na dakpan rin isa sa duha ka mga sospek na si Elson de Villagracia. No? Elson de Villagracia, legal ang edad, nagpumuluyo sa barangay Pantalan, Anilaw, Iloilo. Samtang si Pahayag pa ni Ortiz, natatayon pa nila nga ginapangita ang nabilin pang mga sospek. Yari si Police Master Sergeant Junar Ortiz sang akon sini nga ma-interview.
9: Yes sir, may ara kita sir sitting nga tabo sir kang gabi sir mga alas 11:34 sang gabi sir.
16: Mm-hmm. Kanda sinong biktima sir or sino ning biktima?
9: So ang mga biktima naton sir duha ini magpalakaisa. Ang biktima mo si Mark Balieng Sikido alias Dundon, 24 anyos, lalaki, helper ini sa isa ka dump truck. Kagang iya pa kay isa nga si Denmark Sarusa Balien, 38 anyos, lalaki, kasado, driver ini sa dump truck nga ginahelpera ni alias Dundon. Tanan ni sila lun, lun sa mga residente sa sitio Luawan, Barangay San Carlos, Anilaw, Iloilo, sir.
16: Ano ganyang apelido nila, sir? Balien?
9: Balien, sir, yes, sir. Pero okay. ang isa, sir, is Sikido, sir. Bali, magpakaisa lang sila, sir. Magutod ang ilan nanay, sir.
16: Sino, natubod na bala ninyo, sir? Kung sinong suspect?
9: Yes, sir. May ara na kita, sir, suspect, sir.
16: Sino ni, sir?
9: Ang suspect na to, naman, sir, si Elson de Villagracia, lalaki, legal age, nag-residente sa Barangay Pantalan, Anilaw, Iloilo, sir.
16: Paano nyo kung Sir Quintero ang biktima ni sir? Mga biktima?
9: According sa muna investigation, sa isa ka-biktima ang araw sa buong sa hospital, naginlagas na sila sang samtang nag-motor ning duwang magplakaysa alin sa may diri sa may barangay poblasyon, ginlagas ini sila sang mga suspitsado. So, sang nabtan sila sang mga suspitsado, dito na nga gin-confrontar sila sa mga suspitsado nga kuno gin sinasan sila sang dirty finger, ang ano blang finger, ang takyo na blang. So dito nga nangyara nga pagbayis-bayis nga natabo, which is nga isa ka suspitsado naghihunos ang iya armas lutang kag gintaya sa mga biktima. So dito nga nag ang driver nga si Denmark Sarusa Balien, ginpalakat niya ang motor niya nga magpalagyo sa mga suspitsado nga ini. Dito nga gintiro sila ni Elson de Villagracia, which is nga ang naunang naigo, ang iya ang kas sang isa ka biktima nga si Mark Balien Sikido alias Dundon nga naigo ini sa likod. Kag dito nga naglapos siya dugan kag nagkanto man ang naglapos sa kay sa driver nga si Denmark Sarusa Balien.
16: So kamusta sir ang victim, mga biktima?
9: So ang isa ka biktima nato nga si Mark Balien Sikido alias Dundon, gindeklara ini nga dead on arrival sang iya attending physician. Samtang si Denmark Sarusa Balien ara subong naka-confine sa Barotac Nuevo District Hospital para sa dugang pagbulong, sir.
16: Okay, so
8: si Police Master Sergeant Junar Ortiz, no? Didri sa Nilaw, isama ng patay, no? Kag isama ang pilason, no? Matapos nga sila ang gintang tiro sang sining suspect na si Elson Gatikaron, ginahikot naman sang Nilaw Municipal Police Station ang pagpasaka sang nagakaigo sini nga kaso, Radyo Maronel. Samtang na sa puan nga way na sang kabuhi, kag matapos nga nag-utas ang iyang kabuhi, ining si Jerry Santa Ana, no? 38 anyos, isa ka driver, sang Kat-an, Anilaw, Iloilo. Natabo ni sa may barangay San Carlos, Anilaw, Iloilo, kagagin utas ni nga iyang kabuhi, gamit ang lubid, no? Kaiti, sunod rin sa pamilya sang asawa, na inisya nag-asuprer sang nervous breakdown, Radyo Manonel. Yari si Police Master Sergeant Junar Ortiz sa liwat sang akon sini nga ma-interview.
1: Kagina sir, mga aga, mga alas 20 ang aga sir. May harap kita sir, reported nga isa kapatay nga nakitaan sa gilid sa along the highway sir, sa National Highway sir.
16: Anong National Highway? Sakop sa ano sir, barangay?
1: Sakop sa barangay Poblasyo, barangay San Carlos, Aniloilo. Sa among mga lugar sir, sa natabuhan nga sa shooting incident sir.
16: Sir, sino ning victim? Ito mo din na nyo?
1: Yes sir, ang biktima nato namo si Jerry Error Ihorpe Santa Ana, tangtay utso anyos, lalaki, driver, kag may living partner kag residente sang barangay kag Anilaw Iloilo sir.
16: Posible sir nagano ang biktima, ano ginhimoy sa pagkamatay niya?
1: So makita naton sa pag-iabot naman sa area. So may ara nga knapsack bag nga ang ginggamit yang iyang sling nga ginigot sa may trase sang bubong sang isa ka storage house or ano tawag nila daw bank house nga manamtang dira sa kilid sa highway sang barangay San Carlos. So dire a ginigot nga ginkabit yang iyang kugalingon sir.
16: Anong motibo?
8: Radyo Marunel, ang question sa tagbayan.
40: So may nervous breakdown gali. Ano, may maintenance ba? Inom na, no?
8: May maintenance man ko, no? Pero hindi kita bi... Ano, mm-hmm. No? Hindi why abi permina tumar ng biling biktima.
40: Okay.
8: No? Ti, amon niya nagtulod sa iya nga ti nga otason ang iya sini nakabuhi. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Pero ito, may ako lang nilisay si Totoy Tora.
40: Oy, Totoy Tora. Tatoy pa. Kamusta? Kamusta ang Tatoy?
8: Aragya pa. Aryo?
40: Ha?
8: Aryo?
40: Be? Ay, abaw. Ay, abaw, garagumo.
8: Namiting diwan.
40: Be, abaw. Ano, ano?
8: Diwan ano? La, diwan.
40: Ano? Bugro, may diwal da?
8: Diwal, tapos sandiya na shake without sugar.
40: Wow, shake without sugar, ha?
8: Oo.
40: Bago lang ko kabatis na.
8: Why sugar, tuhod?
40: Ay, tuhod ka? May shake nga wala sugar, no? Di tubig, oo. Eh. Si tubig na. Ngayon, may ice na, guro? Okay, Tatoy's Manukan pa, ya. Kamustang mga kwanda, ang mga... Ano ni, manok nga Bisaya nga kwanda, be? Nga... Ha?
8: Ready, manok.
40: Sus Maria kagusip. Ang mga talabada ka kampiyon, ara pa?
8: Atambok katamay.
40: Ay, asas! Ang isda na ganina, ano na namian ganina sa mga ladies tadi, ano ganina, ang lagba na bilang nga, orange-orange, bilang isa, nang ginaasal bilang na, kisada?
8: Kwan, tangigi.
40: Tangigi. Mayara mang kisada, kwan, Blue Marlin, no?
8: Blue Marlin.
40: Sus Maria kagusip. Okay, tama na, tama na. Kaysa recite pa lang, busog na kami.
8: Ito, Pastor, pinyugit sa okay. Pagpamati. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radio Man, Flo Consumo, Navarrete, Tatak RMN.
38: Tatak RMN.
40: Thank you very much sa report, Radio Man, Flo Navarrete. Grabe nga mga sudasod nga mga insidente, mga kabiyanan dira sa area sang Dumangas kag Anilaw, Iloilo. So may mga patay, gidyo. Budlay man isang adlaw nga ini kag narigan nga adlaw man. Abi ang sagrado nga kabuhi abi amligin man. Dali lang ginto ang oras boko dasig sang kwarta kabilog na tong obligasyon ta. Sige. Ari na mga kabiyanan ini nga bayan sa atong pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan sang may nabilin pa kita ta. Okay, sige ari na si Radyo Man Joel Franco naka-standby para sa atong health news.
38: Ang inyong abahin ginadala sa inyong kaluwan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa

0: Doc RMN.
1: Pinigabayan gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo, Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: Salamat, Radyoman Joel Franco. Yari naman ang aton nga turista. O pagka, Radyoman Lynette Eulatriz.
3: Ginlaragway sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang digital nomad o kung isa ka individual nga nag-aubra remotely o kung wala nag-report sa mismo nga opisina. Sunod kay Manikan, ang ininga market o kung segment ang nag-umpisa sa COVID-19 pandemic. Bangod nga ang katawhan, makapili na sa mga nagkalain-lain nga setup kag alternative lifestyle. Pahayag niya, ang mga individual nga nagabugos sa ininga market amo ang mga freelancers, mga negosyante online, kag mga remote nga mga empleyado. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Lynette Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
2: Salamat, Radyoman Lynette. Iningabayan sa itong pangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawansang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kabyanan. Dr. Pinoy Squalene Capsule, importante gid sa aton nga mga taga-palamati para nga hindi kita malipat, mga kabyanan, sa aton nga matagadlaw nga pagpangabuhi, no? Inyo ang inerya, importante gini, ano bala ning importante isang energy sa lawas, no? Tanan nga tao may selula nga mayara sang mga ginatawag nga mitochondria nga nagahatag ina persa sa aton lawas samtang nga nagaedad kita, nagakaguba man ang mitochondria mo. Para nga mabaskog kag mayara kita sang insakto nga kusog, ang mitochondria siguraduhon gid nga ang selula kag organs sang lawas may bastante nga kusog, no? Ang regular nga pag-ehersisyo kay dako ang benepisyo sini sa atong lawas tungod nga tinagabaskog ini sa aton mitochondria. Kag ang pagtumaro of course sang aton suplemento ang bastante sa squalene, no? Nagabulig gid ini. Gani ano pang ginahulat ninyo mag Dr. Pinoy Squalene Capsule na 99.9% squalene nga nagahatag ini sang nagakaigo nga supply sang oxygen sa aton nga selula. Ang oxygen amo nang nagabulig sa aton nga lawas para nga magnami ang metabolismo, magnami ang paningkay-singkay mo sa matagadlaw nga tanan, i makabulig gid mo, no? Kag maging makusog ang aton immune system para makabato kita kontra bakterya kag mga viruses. Gani ano paginahulat mag Dr. Pinoy Squalene Capsule na bakal na sa mga butika. Viral balita subong with Radyoman Mon Kapalihan.
4: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
5: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sagwa man ukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bangod dini ang may nemti extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang isa ka seal nga nakuhaan sang underwater video nga nagakatulog samtang nga ini ang nagalutaw. Sa nasambit nga video makitaan nga feel na feel sang sapat ang pagtulog samtang nga ini ang nagalutaw kag nagakaya. Ang video ang ginkawilihan sang mga netizens nga viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian tataa. Amen.
2: Hey DJ, kaluta anay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Yari naman ang ato nga trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Ang International Tea Day ang gineselebrar sa tag sa Kamayo 21. Subong adlaw nag-unite ang tea lovers bilang pagselebrar sa ila paborito nga ilimnon. Ang International Tea Day ang nagapromote man sang pamaagi agud nga ma-sustain ang production kag pag-inom sang tea. Apang subong nga panahon kun maghambal ka nga tea, chika gidayon ang aton nga madumduman. Ang ining trivia ang ginaduron sa inyo sang Super Fiber. Tinlo iyang inyo colon paagi sa dawadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.

0: Mark Daniel Socal dito. Kasama mo sa DYRI RM Maniluilo pag Radyo Man Don Dolido. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
4: Nods. Urban Capsule.
5: Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man na, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kagid ya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
4: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure, bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
4: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
4: Megamon Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megamon.
4: Megamon. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasa ka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megamon, may ara maka, honey goat weed, tungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megamon. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
4: Megamon Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner, yara na ang palading. Ah!
4: Megamon Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
4: NANS Lemon Oil.
5: Hala, kariskis, sige pa, kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang Skabies, makalalaton.
4: NANS Lemon Oil.
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa NANS Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Lemon Oil, hindi nagika mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
4: NANS Lemon Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
4: NANS Lemon Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
4: NANS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner. Kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
4: NANS Corn Coffee.
5: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin. Para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee. Caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
4: NANS Corn Coffee.
5: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo yasini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
4: NANS Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabakal. Mahal sa mga butika. Megaman Gold Coffee Mix. Partner pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Megaman Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi. Megaman Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
6: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
8: ACS. Ako Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayarak o katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kunundi, ay hindi ko na fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao ang ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat, request Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
10: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
13: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
14: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
15: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
16: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
18: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
19: Char, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Char.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangkong kumakabloom sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS!
21: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
22: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
21: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
24: MX3, dito ako, believe.

0: sila. Labugay boys.
1: Oy, alang alang na kita sa tiempo diri sa ato nga pagpangalagad. Mga kabiyanan kita rin kita na kita buhas nga daw same time, same station. Opo diri kay Radyo Man.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ECS Evergreen Herbal Capsule Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
1: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
0: Mabakal sa mga butika.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
8: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
9: Rexio Forte.
10: Masdasig banat sa abat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexio Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Gikan sa

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, fab, car, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangkong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
0: Supple Plus Gold.
4: Ako galis si Ban, pirmi lang na sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
5: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, bisan ara sa balay. Nahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Pwede ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan niyo man mag-stress tabs.
6: Si Barbara Stress Iron is a generic name of stress tabs. It's simple process. Your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Oras tatak ala stress jess.
9: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang kita ang galing.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
11: Santon Plus
10: Herbal Capsule.
11: May mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
11: Santon Plus
10: Herbal Capsule.
11: May mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw.
10: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
18: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa.
19: Problema kid ang balatian sa kidney.
20: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, intestingan ko, matatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangigil ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
0: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
21: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salaga.
24: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
26: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag ng sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. TGX 500.
27: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
28: Imo nga blood sugar test.
27: Ilan itong
28: score ganit?
27: 470. Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad.
28: Ilan na lang imo nga blood sugar?
27: 160. Yeah. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
0: TTX 500. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Bag

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Protect Chan?
3: Yaku!
2: With 8 billion live LCS?
3: Yaku!
2: That may reach the intestines alive!
3: Yaku!
2: Helps improve digestion and boost immunity!
3: Yaku!
2: With proper diet and exercise?
3: Yaku!
2: Kaya panalo ka Chan!
4: Sample Plus Cold.
5: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
4: Sample Plus Cold.
6: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusay.
4: Sample Plus Cold.
6: Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
10: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalabsaramba. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Sample Plus Gold.
13: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
4: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Make-up! Urban Rasul!
3: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya! Kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs, sang
2: Make-up! Urban Rasul!
3: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
4: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
5: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
6: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
5: Revicon, hulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
10: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
11: And Dr.
12: Ito po si Dr. Bernion.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
15: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
16: Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagina mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Oras tatak alas 3:20.
19: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
20: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
19: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
22: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
23: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
21: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
23: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
21: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
24: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
25: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
24: Wow, mas pinagaling pa.
25: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
24: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
25: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
26: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Supple Plus Gold.
28: Ako gali si Bal, pero may lang kasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
27: Supple Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
29: Goodbye!

0: Chocolate, Semanja, Monopit, Sahamaimo, Mother It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakablum sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
10: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, Sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
13: You care? We care! Kidney care!
14: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
15: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong.
0: D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako ni regular na regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
17: Malakas mga butika.
0: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
17: Magalingin bala ang imo nga uho.
0: Masami nagkapangihi.
17: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
17: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compact.
0: Nga nagkapanubo.
17: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
17: Garantisado.
0: DTX 500. Mighty C,
17: ang alkaline nga vitamin C.
18: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C,
17: mabaka sa mga butika.
0: D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Kag nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
17: Ang D3.
0: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
0: May D3.
20: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
21: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
22: Ganyan ang Pinoy.
23: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: MX3, tunay, natural, at original.
25: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Bigilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
0: Supple Plus Gold.
28: Ako si JL, pagpangumbang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Go! Mabakal sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung si Ansang Sumag, isa ka studyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagluta tayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan na ka, at gaganda ka pa. Magbibigay sa mga
3: busta. Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplement 2 in 1.
1: Santon Plus Herbal Capsule.
3: Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbanan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
1: Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplement 2 in 1.
1: Santon Plus Herbal Capsule.
3: Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbanan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
1: Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Bag

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gigubala kay matama to na dula ang bukol.
2: Sangkong Plus Gold. Makaak sa mga butika.
4: Bango.

0: gihapon.
1: Muna si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatunan 100% puro kag natural.
2: Mayo kit Dan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit ng black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: Oras tatak alas 3:30.
3: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
6: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pinamahaw kala city, dapat manyaga kalas busi, manyapon ka alas.
7: So pain reliever, na-relieve siyang pain bangod nag inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gid pud
8: ang
7: pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kida consider ka na obese.
9: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
7: Hindi lagi ni carrots.
9: Oh, hindi lang carrots mga natural.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nolos.
6: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Sali ka na, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
7: Basta.
6: Ano na yung insider ba?
5: Maitukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga suki na itong natagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upon kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
10: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
7: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
10: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
7: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
10: Yes.
7: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
10: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
7: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kagunto nga maghimo sang mechanical digestion.
10: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagos kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agod hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agod hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gituwag slimy layer sang gituwag imotyan.
7: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
10: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituwag small intestine sir GP, ang sa gituwag chyme sir GP no. Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag induro, no?
7: Sobra pang iban.
10: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mitesi or Pure-C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mitesi or Pure-C, adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
11: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
11: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
12: 470.
11: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagtiko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at
11: pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
12: 160.
11: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
12: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mitesi or Pure-C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mitesi or Pure-C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mitesi.
10: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mitesi. Kung katukos panay, Pure-C, para magnami ang akon nga gituwag panulukan. No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituwag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gituwag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. grabe kataas ang gituag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gituag corneal health. Siyempre, no, sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumplito katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kag inom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices,
7: carrots da,
10: orange da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka nati, inom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
13: Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatugas ang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
14: Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
10: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
14: Correct.
10: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa dadlaw. Laingid niya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamo.

0: gakanser ka na, kagabalatian ka na.
1: Awon.
0: Sino ra ba? Panago-nago lang na siya.
2: Ha? Anong sekreto niya?
1: Milig siya taguay?
0: Huwag siya panago si Sino ra ba? Gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pila edad, sir boy?
1: Dizi ko nung, dizi. 19, ang 8, nag 19 ako nung, last year 18 plan to mo. Uy, 19 ah.
2: Kampiyon ni
0: Magpits. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagangilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: So, wow.
4: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
1: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
5: DTX 500. C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
5: Pure C Vitamin C. Southam Plus.
1: Garantisado.
5: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Kuryatin, bunyakakan, tagaigan niya. Parami lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nagtry ako mag-take sa dulo ko na dura.
5: Pure C Vitamin C. Kag Southam Plus. Manami Pure C Vitamin C.
8: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginabangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
3: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo mag-gapon.
1: Ah, wala magtaas.
3: Wala magtaas. So wala.
0: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
1: Confident.
9: Amo na ka nami ang klinika Dio Fresh. No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
1: Mangapi na ta.
9: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
1: Okay, pero kung may budget ka, ha? Gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
0: Kaya ka namin, sir boy, yes, sugar. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
9: Natural sugar.
0: Natural sugar.
1: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang yatawag niya DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pag itpuga.

0: isang duwa ka, D3 Bio. Pag may bulletproof coffee ka na.
1: Kay engineer ya pampabakod, extended.
2: Iba na yan pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for men.
0: Thank you sa support, Sir Boy.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang fat boy. Hindi man tanang nga fast line, ha?
4: Correct.
0: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc. Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
2: Permen na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
4: Oy!
2: Building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
4: Uy, messenger, no?
2: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
4: Uy!
2: The work hand in hand, Sir Boy.
4: So, no? Kung wala ka fat sa proteins mo, hindi mo postlan.
2: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ka nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
4: Insulator.
2: Kung sa kurinti pa,
4: covering. Ang
2: dapat may cover para di, ano?
1: Hindi maglaktad, no? Wala ground.
2: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kay amo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ka gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
1: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sang kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 Bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
2: Kung kainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag gina-promote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gituwag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid sir boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovide niya sa gitawag nga raw materials para sa gituwag neuronal regeneration.
5: Uy,
2: in
5: God,
2: short, hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
5: Dementia.
2: Oh, dementia. Kung once nga ipala inom ka, D3Bio. Kag nakanami ipagid, kung ga-inom ka D3Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imong mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
5: Kampiyon. Mm-hmm.
1: So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga, ang D3Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones.
5: Mm-hmm.
1: Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions. Nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3Bio.
5: Kampiyon, paano bala ginihimot ni D3Bio? D3Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3Bio para sa imo.
3: D3Bio with Physio.
6: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio.
7: Ang D3Bio.
3: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
3: Yung may D3.
7: Magabot ka.
3: D3Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, suma nagid ka manipaton, gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal lang kami sa aron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio!
7: Ang D3Bio!
3: Yung may Visio!
7: Ang Visio!
3: Yung may D3!
7: Matatas, magabot ka!
3: D3C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ang placere rinota from Sanangel. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Nung isa, nakainam ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos di ako na mabilis mapagod.
3: Pure C Vitamin C!
7: Kag Santhon Plus!
3: Manami gi!
7: Pure C Vitamin C!
3: Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Sige sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako, nga ubo. Galalaron bala sa batian ko, sa radyo, nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akon nga ubo.
3: Pure C Vitamin C! Kag Santhon Plus!
7: Manami gi!
3: Pure C Vitamin C!
11: Ikaw bala may ginabatsyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Clinica Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber, kat iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
0: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaw rin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boy, labis subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
0: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila 6 mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila yes, kwan, sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo din nahimo kung inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
12: Kalma lang.
0: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
5: That's why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon
0: yes,
5: sa D3 Bio.
0: Yes, dengue. Dapat mag-detribute.
2: May ara kang ito ang import immune system.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc.
13: Oras tatak impunto alas 4.
14: This time check is brought to you by Leon Extra Strong B. Bangi sa salap, bangi sa sulit. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
15: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko nun ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akong maka. Na do may matika. Blao, hindi. Daudyod ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ko sa Iberi.
16: Ang Iberi mabakal sa Mercury. Negus Grace Pharmacy kag sa Misuki ng mga butika.
14: Iberry for a clear and healthy eyesight.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
18: Charm Fab Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
19: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
17: ACS.
20: Life extension, vitamin D3.
21: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3. Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit kay na akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kag subong kanami sa akong paminsari.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika, dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C epektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
7: Saan naginom ka?
8: TTX 500.
7: Dinadala sa mong imo sugar.
6: Tigi ka namin isang TTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. TTX 500 na
2: gito. TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako gali si Ariel, nagkanto si Ricky, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akon, tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: So wow.
11: Mabakal na kamo. Sa TTX 500 namigit ini sa aton nga lawas.
2: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit ka tama.
2: Mighty C, mabaka mga butika.
13: Bre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Lewis Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
14: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR Permit Number 1748S-2024. Drink responsibly.
15: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
16: Mayo na lang, may bag-o nga Rebicon. Ang Strongman's Multivitamin.
17: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
16: Rebicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
18: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
2: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Basta kun ginahilanat,
24: dapat matik. Ibay Jessic.
23: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
24: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
23: Dapat matik, Biogesic.
25: Alagang Unilab yan.
26: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Life extension, vitamin D3.
28: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
27: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
29: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
30: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
31: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Bangong kumaka bloom sa Charm.
31: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. One capsule, 310. After one week, nanggit ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka ang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod, sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: heavy-duty katilo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality.
1: ACS!
2: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
4: Oras tatak, alas 4 Jess.
5: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
8: Ako si Jovin. Subragit kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
6: Santon Plus Gold. Sa mga butika.
9: Goodbye.

0: Daily Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si William Bell kasi yan.
3: May high blood ka ba sa una?
2: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iya. Sa bansang nakatay ka ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulay ng tanan-tanan sa ako.
1: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
4: sa Ibu Blood Sugar.
5: DTX 500.
4: Asal rika.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga.
6: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
7: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
6: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
1: Sample Plus Gold.
8: Ko si Bibo, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, pinistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Importante magaling doc na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
11: Amo gina kay importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kay tungod basta ni ang lawas mo sa correct nga suplemento, nutrient, vitamins and mineral.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Squalene Capsule.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
15: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
14: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa Piyahing Ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sikreto sa law school.
19: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
21: Para sa matino nga dugo,
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Mas tatino ang atay,
22: happy kanunay,
21: DTX 500.
22: Masaligan,
21: epektibo,
22: DTX 500.
21: D3 Bio.
23: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
21: Mabakal sa mga butika.
19: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar.
0: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Lewis Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Lewis. Bili na.
3: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
12: Sample Plus Gold.
24: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
12: Sample Plus Gold.
25: Mas pinalakas.
12: Pinagaling.
25: Pinahusay.
12: Sample Plus Gold.
25: Sa mga butika.
12: Sample Plus Gold.
26: Ako si Roy, kaangko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
12: Sample Plus Gold.
25: Mas pinalakas.
12: Pinagaling.
25: Pinahusay.
12: Sample Plus Gold.
27: Sample Gold Coffee Mix.
28: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
27: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
29: Sample Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sample Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sample Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sample Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
30: Mahalagang paalala, ang Sample Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
31: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
32: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom.
33: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
31: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
32: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
33: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
32: ACS!

0: Heavy duty katin, no? Sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy and digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Oras tatak, alas 4:20.
3: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Busog-busog ikaw to nila.
6: Ako man, bro, kalot.
5: O, ikaw yung bro, poste.
7: Busog-busog, eh.
5: O, tila ka, tata. Bayari na to, tulilot.
6: Oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani.
8: Yes, sir.
6: Ay!
5: Ano nga, ay?
6: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
5: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka ng aking dula mo.
6: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka da.
7: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
5: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
6: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
5: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga mga palagyot, ha?
6: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
5: Uy, hala. Baman, tanga?
7: Hala, tanga, masuot.
6: Shhh! Diskarte lang na iya.
5: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
7: Nagpalapit ang din waiter, mga bro.
8: Sir?
6: Waiter! Nakita mo na yung nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
8: Ay, tanga na, sir.
6: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galito yung mga pagkaw ninyo!
8: Gali ka, sir. Okay lang, sir,
6: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
8: Okay lang, sir, Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
6: Ay!

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
4: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner,
5: gusto mo ba ang natural nga energy booster?
6: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: May ginseng,
5: tungkat ani,
6: maca
5: kag so
6: palmetto.
5: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Yari na sa mga butika.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
7: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Covenant Polycopter. Samantha, malupit, saka may mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Pindoble, okay! Maundi hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maundi hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. Mabagat, ka.
11: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Char, Fab, Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Char.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: CAD broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. TTX 500.
3: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi eh.
4: Karong pila na may mong sugar?
3: 136 na lang. Nami, inadyo kayo kong tulog sa TTX 500.
2: TTX 500. TTX 500.
5: Gina Cano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo kapila ka maginom
6: sa TTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
5: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nagko ginabatya
2: TTX 500 Gigan sa

0: Heavy-duty katin lo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality.
1: ACS!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
1: Oras tatak alas 4:30.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
5: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
6: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald, nabago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
13: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
14: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
15: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
16: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
18: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
19: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
21: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
23: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami ako na puti. Nag-try ako to mar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
6: Bakal sa mga butika.
4: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko din na allergy. Iski magwa lang ko kag mga hinan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
22: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
1: Number 1!
27: Karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
28: Bro Gusting, Bro Kalat, daw kadyutay subong sa nagatin sa Flores de Mayo, ha?
29: Oo, gani tulilo, te.
30: Kay ba no sila nga law ay ang pamahaw mo?
28: Eng-eng!
30: Tika-kaina, mangita kami tani bulak. Ti ang hambal, si Jack Marit ko na ang ma-sponsor sa pamahaw.
28: O tinano kung si Marit ang ma-sponsor, ha?
30: Oo man. Ha? Hindi sila yakay, te. Bigaw ko nung pamahaw kay wala kwarta si Jack Marit, no?
28: Ay, bong ang mga bata ni Ho. Ginahibalo kit gali nila ya kung sino ang ma-sponsor sa pamahaw?
30: Oo, bala.
31: Bukas kasi siya Libertada ang ma-sponsor ang bol kung damo ang ma-attend sa Flores, sini, ah?
28: Si Libertada?
32: Si Libertada?
30: Yes! Bakuli! Makapayo lang magasin ni Kaon, ing-ing!
28: Anay ka! Nga makapayo ka mo, Kaon, ha, ing-ing? Rin-rin?
30: Kay kung si Chia Libertada ya damo na kwarta, tiknami ito yung pagkaon niya. Hambala na sila nga ma-Flores, sila bukas kinamit yung pamahaw. Ano?
28: Oy, kamo ha, hindi kamo magamo sinarin rin. Ing-ing, bisan sino, kaga bisan anong pamahaw nga nahatag sa aton, pasalamatan aton ina, kiti, kuwan na, libre.
30: Gusto, kagid balat yung gusting. Libre, gani, pero laway ang pamahaw. Nakita nga daan namon kay Hinasang Aga, nagutang si Chia Marit sa Changis ang biswa, ang tinapa, kibalaan ginamon nga mo na ipapahaw.

0: na nasubong ang mga bata, iya. Ang nabantayan na nila, iya, pumahaw lang.
1: Mga bata, gituod, ah.
2: Lantawon ko, bikong damo, buwas ang ma-attend. Kaya ako ang maluto sang pamahaw.
0: Be, libertada?
1: Diyo, libertada?
0: Di! Ano kinaluto o mga pamahaw, ha?
2: Ay, mas sandwich ako kag mas spaghetti.
0: Ay! May birthday?
1: Marieta?
2: Ay nga, ayet. Kung may birthday, ka lang iya makakaon sang spaghetti.
0: Ano? Oh, painto, kaimuya. Patupa!
2: Kagpatupagid na iya. Wala ko yung nagalahog.
0: Pila, mala na guro kakilong lutoon mo. Kung isa mala kakilo, pagpaimunong kalibertada. Mag-aros kaldo ka nalang kagbutang idamo kay itlog kag manok.
2: Ay! Good shit!
0: Libertada.
2: Polo, iya ka spaghetti ang lutuon ko. Kag mabakal ako sang loaf bread nga polo man ka putos. Butangan ko sang palaman kag mabakal ako sang juice. Hindi ba na guro? Maubos ang juice meal, ah?
0: Libertada.

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mova 8, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May sis ko sa ovary.
3: 3 cm na gali.
4: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold.
3: Sa sulod sa isa ka bulan,
4: nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: CDOIIIDON Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
8: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
9: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
10: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: Be extraordinary with MX3.
13: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
14: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o ng balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga buti.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can, kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest, kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabaka butika. GTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
6: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
6: Wow.
5: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 namigit ini sa aron nga lawas.
2: GTX 500.
7: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan. Kitty, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
11: Santum Plus.
10: Herbal Capsule.
11: May mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
11: Santum Plus. Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
11: Santum Plus.
10: Herbal Capsule.
11: May mangosteen at malunggay.
10: Dobling sangkap sa isang kapsula.
11: Inumin araw-araw.
10: Sabay ng wastong pagkain. Kain at pag-ehersisyo.
11: Santum Plus Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
13: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
14: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
16: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisan sobra na, tanan, ginakaya.
17: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin.
18: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
17: Revicon, hulig para mas todo ang pusog mo with proper diet and exercise.
19: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
22: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
23: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
24: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: D3 Bio.
25: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa

0: isang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3, Bio! Ang D3, yung may Vizio! Ang Vizio, yung may D3! Parang sumanguti ka!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: Oras tatak, alas 4:50.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
6: Santhol Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing,
7: may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
6: Santhol Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, nanakas,
6: at gaganda ka pa.
10: Remind Herbal Capsule.
11: Pagkaon sa aton uto, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
10: Remind Herbal Capsule.
11: Duha, tubtob tatlo ka kapsula kada adlaw.
10: Remind Herbal Capsule.
11: Also available.
10: Remind Choco Mix.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sample Plus Gold.
4: Ito si Eunice. May ara akotritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
5: Gold sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
6: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: D3Bio.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
5: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
5: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
5: DTX 500.
10: Ilaylay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Kina nalang subong imo sugar.
10: Pagpigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
5: DTX 500.
13: Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako si Trans, isa ka baker. Tagakon problema sa to, kung atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
13: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
16: Ang diskarte sang ilong budira.
17: Masdasig banat sa abat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Life extension, vitamin D3.
20: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent and concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
19: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Number 1.

0: Bro Kosting.
1: Bro.
0: Damo-damo mo mga bata sumbong na?
1: Oo, gano'n, bro. Nandiyan ni sila naghalin man. Oo, din sila magalin.
2: Kung damo mga bata, damo man mga nanay nga nagat. Tambungaw sila, ho?
1: Kalat?
2: Oo.
0: Oh, nga damo di mga nanay, ha?
2: Gani man, ho?
0: Subong aling nga adlaw. Hindi mga bata ang ari dire, kundi puro mga nanay.
3: Plastarin yung ari bulog ang mesa.
2: Bawa namin siya.
3: Kaya ibutan ko ang bulog kakilong spaghetti nga damo. Damo pa na ko.
4: Bawi! Si Libertada, aran na. Hala! Linabad doon na gitin lang ang pagkaon ng iyakuan, ho? Dala! Yeah!

0: sa imo kagayon.
1: Nang flower, tagay ko di sang bulak ay butan ko sa kapilya.
2: Ay, oo nang Roselyn, kuha lang ka. Ay, ba? Ano nang natabo sa mga tanom ko? Wala na mga bulak!
3: Hala, Flower. Base ko din panguha sa mga bata, eh.
2: Ano?
1: Sino lang bala sa aton barangay nga tag-iya sa mga bulak ang wala nagareklamo kay nagapangakig? Kaya mga bulak nila ginpanguha sa mga bata!
2: Ay, tulukan niyo bala ho. Ang ako niya mga tanong nga mga bulak ko. Ang iba nagkalalagabot ho!
3: Flower, pinanghulbot lang guru nila eh. Ay, mga bata, mga pasaway gid ah.
2: Ay, ang kabulakan ko. Ay, wala na bulak. Kanami pa naman to sa mga rosas ko. Sampagita, Daisy. Kag mga krisantimom ko. Nagapamukadkad gani sila, pero wala na bisan isa kabulak ko.
1: Flower? Eh, okay lang na nang ah. May mga bukol man sa bulak ko. Ano, abe, kaya wala kang madigabantay sa kabulakan mo. Ang opisyo mo yan, lagaw. Dominubyo, kahit nga bisibisihan ka. Pay mo nang bala sa balay ta. Kayo da hindi na tayo duway makita ayang.
2: Wala.

0: na sa kalachuchi! Hindi ka kinbabate! Nagsaka ka pa rin sa babaw!
1: Ay, kaya. Nga pang uhay ang kukulang, mama. Para sa florist si Mayo.
0: Dabo na bulang na pangayuan, masaka ka rin sa kalachuchi! Kung managdag kami, mapabulog ka ni Roslyn, ni Wanang, ni Chukosting, ni Kalat kay ni Tulilot. Ipabulong ka nila, ha?
1: But ay, kung hindi sila yung mapabulong sa akin, kung magdagdag ko sa kahoy nga ginasakaan ko, ako makuha isang bulahok. Si Mama Mary na lang mapaayo sa akin.
0: Gundot!
1: Pamati, tumala sa kapilya kay damo ka tumabalaan.
0: Ba!
1: Pagkan ka ni Mama Mary, mag-pray ta sa iyo.
0: Ano? Bunok! Nahambalan ta lang ka, kay wala ta kwarta. Kay pabulong sa imo, kung madagdag ka. Damo, gina nga bulak sa kalachuchi ang ginkuha mo, ha?
1: Ibaligyan ko ni sa mga upod ko nga para sa florist ni Mayo, ma. Makakwarta pa ko.
0: Hindi!

0: oras, tatak, impunto alas 5.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
1: This newscast is brought to you by iBerry.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, uti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mikey C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mikey C,
8: mabakal ng abuti ka.
6: Mahigro bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-energy?
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo.
6: Sa masami,
8: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy.
8: DTX 500.
6: Masalikan
8: DTX 500.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Kung doble, okay! Mounting hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounting hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Supple Plus Gold.
11: Ko, si Arlene, may araging ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santum Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santum Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santum Plus Gold.
10: Santum Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santum Plus Gold.
12: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C
10: Effectivo. Mighty C! Mabaka sa mga butika. D3 Bio!
15: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginan ay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
10: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis, isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Copper, Samantyak, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Megamon Herbal Capsule.
4: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
3: Megamon Herbal Capsule.
4: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
5: Santong Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santong Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santong Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
5: Santong Plus Gold. Bakal sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
9: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Gikan sa

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1!

0: mo nga mga tagpalamati, sunda pagiri nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalon Kagturinot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lid Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
1: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Ano ko nung rason? Nga, gulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo.
3: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
2: Muna gani nga kinangang gigili ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy, Squalene Capsule, amun yung aton nga oxygen capsule.
3: Correct na si Sir Gerard. Amun na ang special sa aton nga Dr. Pinoy, Squalene Capsule, ang nga DHA.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule! Squalene Capsule!
4: Ayaw ka na, ma?
5: Why pa?
4: Ayaw ka na, ma?
5: Why pa?
4: Ayaw ka na, ma?
5: Why pa?
4: Nga akadugay siya na nga sip-on, ma?
6: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo. Pag NeoJet Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag niya formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo kaadlaw o pudang tsakto nga kaon kag-exercise. Amo nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
4: Nag-ayaw ka na, ma?
5: Kagapon pa?
4: Mayo ba?
6: Basta NeoJet Z Plus Forte, subong may zinc.
7: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZeb C+4. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oras, tatak, alas 5:15.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
10: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
12: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Holy Cotton, Seven Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nuns Liniment Oil Partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas. Nuns Liniment Oil.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:17 sa hapon.
5: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
6: RMN News and Public Service.
5: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
6: RMN News and Public Service.
7: News and Public Service.
4: Mayong hapon, Eastern Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Webes. Pet sa 21 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2025. Welcome sa aton sining pagpangalagad subong hapon sa ngalan ni Radyoman Magi Malariado. Ako si Radyoman Mon Yales Kapalihan. Sa subong hapon, himbalo naton ang pila ka mga balita diri sa local, national kag international scene mga karadyuman. Sa aton sining pagpangalagad. Update kita sa sining natabo nga aligar, no? Ginaligar nga pagpangatake sa Senado sa nagligad iyang adlaw sa Miyerkules. Nagligad nga semana, Mayo 13, mga karadyuman. May statement karon ng Philippine National Police nga ginapanginwala nila nga gin-edit o kon gin-splice. So kon splice, no? Ining ginpagwa iyang video sa nagluntad nga pag tiniruhay sa Sulodya sang Senado sa nagligad nga Miyerkules, mga karadyuman. Kiningin payag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga napasa na nila sa Department of Justice sang ebidensya sang kabugusan impormasyon sang CCTV footages kagiban pa, mga karadyuman. Payag pa ni Tuanyo nga tigin pa idalom ini sa proseso sa forensic examination para nga mabalidate ang tanan nga impormasyon. Kagti ini man ang sabat sang PNP sa kadlaw matapos nga gin pahayag ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska nga gin splice, no? Ang video, mga karadyuman, sang insidente nagluntad nagligad nga simana. Tigin hatag na inikaroon, no, sa aton siniiyang korte sa Department of Justice sining ebidensya kamati may allegation, no, si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska nga hindi matuod to inagwa nga daan sa investigasyon sang kapulisan naton nga ining insidente wala iya sang may nag-trigger sa sagwa sang Senado or may mga tao nga tuyo mag sunod sa Senado kiti ang ginpagwa nga Senate is under attack, no? Pero it turned out nga ti ang Senate Sergeant at Arms ang grupo nila kaupod ang mga marines sa muto nagpinalupok iya sa sulod sang Senado pagwa, no, kiti may tao kuno nga luyag mag atake sa ila sa sulod ginunahan nila palupok. Ikita mo lang, no? Sa subong, nagapagwa naman sang information ining siya plus ka nga ti splice tang video dari nag-encounter naman sang Philippine National Police, no? Ining allegation niya na tiambal ni Tuanyo nga mabakod ang ila sining ebidensya nga gin-submit sa Department of Justice, mga karadyuman. Laing daan subaw sang impresyon sa mga senador sa ila, particularly sa sining 13 ka mga senador, mga karadyuman, nga nag-opod sa kudita sa nagligad nga Mayo 13 para mabailuhan si former Senate President Senate o kon si Senator Tito Soto, mga karadyuman.
6: RMN News and Public Service.
4: Bantayan taning dugang ng mga information, no, kung anong dangatan sini, no? Sa sining malaba ang teleserye, may pa ni matapos, no, ang teleserye nga nagluntad dira sa Senado nga nag umpisa sa tong ginahana pala nga ipasa ang mga papel, no, sa impeachment trial ni Vice President Sarah Zimmerman Duterte. Dugangan tanang pilag ka mga info, mga karadyuman, mga balita sa balita nasyonal sa aton sini nga pagpanganagad, no? Sa Iluantas dili madugay si Radyo Man Marjorie Herbomiani, balunta ang sitwasyon sa aton sini nga palibot kay unlike sa nakaligad nga mga inadlaw naga tagiti ang init kahapon lang daw nag-umpisa nga nagkurokanay-kanay ang aton sini nga palibot, no? Kahapon na noon to kahapon nagapinangilat kag nagadaguob diri sa may siyudad sang Iloilo, may nagtupa nga taliti, no? Pero diri sa may probinsya, mga karadyuman, nagtupa iya sa pila ka mga kabanwahanan ang madamol nga ulan. Nagburubog na o gaway ang sitwasyon sa probinsya sang Iloilo sa pila ka kabanwahanan, no? Bangod sa sining pagtupa iya sang ulan, mga karadyuman, tingambal sang pag-asa ining mga localized thunderstorms, no? Dala iya sang easterlies sa mainit nga panahon. Iti, hindi man siling nga kumainit ang panahon. Ang weather system hindi nagid mag-create sang ulan, no? Dala pagani kag naga trigger nga mag create, no, sang sining mga galom kag maga-convert iya sa pagtupa sang ulan diri sa aton, mga karadyuman. Standby kay Balaon tanang karon kay ang National Irrigation Administration, base sa report nila, mga karadyuman, nagsaka man ang water level sa pila ka mga dam, no, kon sang nagligad to nga madumduman ta bulan sang Abril. Ginpayag sang National Irrigation Administration nga may tatlo ka mga dam diri sa probinsya sang Iloilo ang yara sa critical level, mga karadyuman. Sa Subong, duha na lang, no, nagligad gani nga si Mana, I think na naghimo pagid nga apat, no, ka mga dam ang nag yara sa critical level ang tubig. Pero right now, according sa NEA, nga na yara na lang sa duwa, no, kay man bangod sang pagulan nakabulig tong tubig ulan sa pagpataas ang water level sang mga dam diri sa may palibot sang probinsya sa Iloilo kag bilog nga Western Visayas. Tanbay check ta ang balita na upod kay Radyo Man Marjorie Herbomiani kay sitwasyon sang aton sini nga palibot Subong.
8: DYRI Radyo Man report.
9: Radyo Man Moen, mayong hapon sa aton nga mga kauturan. Matauhay pa man ang syudad naton, may pilalang diri ka porsyon nga medyo traffic. Pero kaling kita sa area sang Santa Barbara, going sa area sang General Luna, medyo makalusot-lusot pa man na pila ka mga salakyan. And aside from that, wala sang ulan Subong, Radyo Man Moen, ha? Pero pwede kayo na kainit. Tagi-iti ang init, pero ti nag-amat-amat naman tahaw. Kaya sa buong hapon, medyo mapuro paang-paang lang. Sa mga natipo naton daring balita, ang update naton dira sa may banwa sang Santa Barbara, kung sa diin may tatlo diri ka mga barangay nga ginapangkawatan sang solar streetlights. No, natukiban ini last week, ining mga pinangawat ng solar streetlights, kag ining tatlo ka barangay nga ginkawatan, amo ining barangay Bulong Weste, Bulong Este, kag Kabugaw Sur. 129 tanan ka street lights ang nakawat, Rajman Moon. And according diri kay Kapitan Larry Diatra sang Bulong West sa Santa Barbara nga among ABC president nga ining mga street lights nakuhaan ini sa CCTV nga ginasaka sang suspect ginakakas kagati ginatipon, no. Napakigangutan naton diri ang Santa Barbara Municipal Police Station regarding diri kaya ini nga project, Rajman Moon, ining street light wala pa ni ma-turnover sa DPWH sa LGU. So Subong, According sa kapulisan nga kay Police Lieutenant Christopher Juarez, ang Deputy Chief of Police sa Santa Barbara PNP, nga ginapreparar na nilang kaso nga theft o kung pagpangawat batok sa ining tatlo ka mga suspect, isa ka mag-utod kag isa ka tagaharo nga filean sa nga kaso. Ginahulat na lang nila diri ang DPWH, no, kay sila diri ang right entity nga magpasaka sa kaso batok sa ining mga nagpangawat. Rajuman mon, bangod man kay again wala pa ini ma-turn over sa LGU, according diri kay Kapitan de Atras nga nakibot sila nga gamat-amat dulom ang dalan balang karsada pagkato airport. Pagbalikid mo ginlantaw nila wala na ang mga solar street light nga ara, di ba doon nag-ano na siya?
10: Pila ganit ka bilog to?
9: 129.
10: Ang ginkawat?
9: 129, oo, nagdulong. Bilog, tatlo ka barangay, ginamat-amat nila.
10: Di ba lang mataas niyang...
9: Hindi, hindi. Ang solar street light, nubo na siya itom. Siguro doon mga... Dua siguro ka ikaw, Rajuman Mon.
10: Pwede
9: siya masaka. Oo, kita ko to, may video to actually, ginahulat-hulat lang natin. Kaya ang nasend, medyo bugat ang isa. Ang nasend na rin yung video.
10: May video sila pagkakasgit sa streetlight?
9: Oo, ginasaka, ginapunpon, ginatipon sa idalom, kaginabit-bit. So, initially, ang valor, sini 34,000 pesos. Second mag 129 kabilog, 4,386,000. According kay Kapitan de Atras Rajuman Mon, nga kundi wai pa ni ma-turn over ka DPWH, gang kawatan kuno habal nila ginapakilo nila or what, pero gin-check sa mga scrapan wai man napakilo. Tiga duda ang barangay, tikiti wai pa man klaro according gani kay Kapitan de Atras on record, no, tiba si gamito naman ni sa mga masunod ka project. Kiti pamakot kundi nang ginkawat, diin ginpakilo, pero white may itudlo agin pag-check kung diin yung mga scrapan sa Santa Barbara, wala.
10: Kung pakilo mo na, gamayin iyara Juman Mars, kaya may value pa ni mo. Hindi ba siling, malam mo, di ba ito integrated ni siya? Di ba lang iya sa nga solar panel, nagatapik malang sa iya, sining nga ibabaw na, tapos sa dalom iyara ng suga?
9: Daw ano siya, daw, kita mo ng daw bulak, daw tulips na balang nga... bungkag, tapos may suga sa ido, amo nang ano niya sa ibabaw, daw mo nang style. Nakita naton dito sa video nga ginpakita. Amo na ginapangpunpon nila, tika mahal nga dana Juman Mon. Tika ginadudahan, kiti bilugi dyan nga, ano mo, tatlo ka barangay, tatang dalan.
10: Sa kilid, isang ining daw, esplanad, no?
9: Yes, oo. Okay. Lain mo na yung streetlight nga tag-as, ang nubo lang na yung solar streetlight.
10: Oo.
9: Oo. So, mga interviews natin karon pa matiyan na i-update natin sa Balab Radio Honor Program sang RMN Iloilo. Amo na mabalita or madulong natin nga balita nagikan sa patrol. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
4: Madam, magigit nga salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Ibang tunto, no? Damo ko sa masang... rakiton subong ang solar street light. Oh, ito yung iba na bigyan portion tuod. Hindi mo ni ma-monitor nga yara sa kilid sang highway kay nakuan mo na medyo malayo-layo bala sa mga establishment, no? Ang ara lang da ang mga salakyan lang nga nagalabay da eh, no? Pero sila nga kon tiempo kagahon malinong-linong, ah. Eh, pwede gida nila yung sa kaon. Kagigakason siguro tinunanan ni nila kung paano nila kakso ng kada poste. Amat-amat lang. Maakon mo sobras yun naka mga solar street light. Pamangkot, no? Sino ang yara sa likod? Sini? No? Kiti kung magkinawatay street light, kito mo ng target nila, laban-laban may grupo gini nga yara sa likod. No? Mayara gini isang kontrata ba si Balakon ibutang nila tuod ni sa iba naman tong nga proyekto. Bilidadan gini ang mga tao yan, no? Damo gini isang nahibaluan. Sige. Standby man sa tong sininga pag pangalagad. Mga karadyuman, dugang pagkaroon ng mga information, bantayan naton diri sa RMN Iloilo. Ang oras naton, alas 5.31 sa hapon, mayong hapon lang kay Cas James Carpe. Cas Jan Perutso sumagay sidera sa Paho, Pututan, Iloilo. Nag-monitor git Perutso kag sumagay sa family. sa kay Cas Broadpit Madera Bestwear, kay Sir Stephen Panega, Tita Rose Kaga, Tita Sonia Dira sa Barangay Nazaret, Binabista, Gimara, sa Pamilya Gaborno, ang Pamilya Montalbo sa may Halawood Barutak Nuevo Iloilo, Pamilya Girhen, no, Dira sa may area sang Banati, Wanico Banati Iloilo, sa may Barangay Libongkugon Saraga, Amido kag Joseph Family, salamat din sa pagpamati. Totoo Brick Show, parenyo kag kay Sir Rocky Penuela, Kasmarjo Umayaw, salamat din sa pagtutok permedre sa aton sini nga pag pangalagad. No, sa atong pagid nga mga listeners ha, sa Facebook Live naton, salamat din no sa pag pakigbayan ni Dimok Santa Bing naton nga Facebook Live, no, para nga may buwantang mabasa at matamyaw tamaning mga listeners naton. Sa kay Ma'am Eunice Kimba, Samuel Dalipi, Kasmart Jumayaw, no, salamat Gaitins Usano, John Alfrich, Kabalse, mga karadyuman, salamat din kagmayong hapon. Sige. Ay, by the way, ang ano gali, no, ang Iloilo City Comelec, mag-transfer sila sa Mayo 25. No, from halin sa ila sin nga old office, ara ni sila subong dala sa may Angeles Arcade sa may De Leon Mabini, no, nga building mga karadyuman, ma-transfer ni sila kay sila na laning wala maka-transfer sa integrated field office dala sa may Barangay Taalmulo, no. So by Monday, ginapaybalo lang sang Commission on Elections sang Iloilo City Comelec sa tanan nga magatransaksyon nga didto na sila mahimo kadtuan sa Barangay Taalmulo sa bahin iya mga karadyuman sang Integrated Field Office. Ara na da ang Provincial Comelec Office, gagang Regional Office o kunang Office of the Regional Election Director mga karadyuman sang Commission on Election. Ha? So, may na hindi na kumamagata lang no, kay sa subong nag-schedule na sang posting no, para sa patigayunon ng Election Registration Board. Mga karadyuman, no, magin change ang schedule man sang Iloilo City Comelec in pauro abansi nila. No? May mga changes sa schedule. Latawan nyo lang sa aton sining posting mo sa Facebook page no, para makabulig mo sa pagpahibalo. Nga man tikadamo sinisa nagahulat ilabi na subong nga palapit ang barangay kag sangod niyang kabataan eleksyon may mga luyag iya magpasa sang oposisyon sa mga application mga karadyuman na nga ginpasa dira sa may Iloilo City Comelec or sa ginpatigayon nga voters registration sang bulan sang Abril tubtob sa nagligad nga Mayo 18. Kay Tins Usano, Alma Agenga, salamat gid no sa pagpamati ninyo subong hapon. Standby na sa pagsulod man sang RMN Network News, update kita sa mga dalagko nga balita national mga karadyuman sa DZXL sa may Metro Manila. Sa ngalan ni Radyuman, magi maleryado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyuman Mon Yales Kapalia.
11: Tatak, RMN.
12: RMN Network News.
13: Maring nang isilbi ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police ang ICC warrant laban naman sa senador. Ito'y matapos na ibasura ng Korte Suprema ang hirit na TRO ng kampo ni Dela Rosa para sa napigilan ang pagpapatupad ng ICC warrant. Itinuturing na rin pugante si Dela Rosa makarang tumakas ito habang nasa kustodiya ng Senado noong nakarang linggo matapos ang shooting incident sa mataas na kapulungan.
14: I would like to confirm the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him.
13: Samantala, humingi na rin si Vida ng kopya ng CCTV footage sa MMDA mula sa oras na lumabas sa sakyang lula ng senador noong madaling araw ng Huwebes.
15: Tatalima ang Department of Interior and Local Government o DILG sa mga o sa kautusan ng DOJ na arestuhin na si Senator Bato de la Rosa. Yan ang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla matapos ipag-utos ng DOJ sa NBI at PNP na ipatupad ang ICC warrant laban sa senador. Ayon kay Remulla, gagamitin nila ang buong puwersa ng PNP na binubuo na nasa 225,000 na miyembro sa pag-aresto kay de la Rosa. Sa hiwalay na pahayag, kinilala ng PNP ang direktiba at iginiit na ipatutupad ang kanilang mandato na naayon sa umiiral na batas, due process at operational procedure. Tiniyak ng PNP na mananatiling impartial, profesional at naayon sa batas ang lahat ng aksyon na kanilang gagawin. Una na rin inalerto ng PNP ang mga Maritime Group at Aviation Security Group sa posibleng pagtaka sa bansa ni de la Rosa.
13: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, pag-aresto kay Senator Bato hamon yan sa Police Regional Office doon sa Bangsamoro Autonomous Region ng Kinamanay Pro Bar. Mula sa Ramin Cotabato, may detalye, Rajaman Eb Sabang.
16: RNN Live Report.
17: Isang malaking hamon sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Regional Probar sa liderato ni Acting Regional Director Police Brigadier General Christopher Abencia para ISLB ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa matapos isa publiko ng International Criminal Court o ICC na wanted ang dating PNP Chief General. Ito ang naging payag ni RD Abencia sa sinagawang Probar Press Corps meet and greet na isinagawa sa Camp Brigadier General sa Lipada Quepedatun sa Parang Maguindanao del Norte. Ayon sa HEPE, bukod kay Senator de la Rosa, may kopya na rin ng Probar sa lista ng mga taong wanted na sangkot sa flood control scandal. Binigyan din ng General na kung ano ang kautosang ibinababa ng higher headquarters sa regional office at iba pang unit ng PNP para damputin ang mga individual na may kaso ay kanilang ipinatutupad. Sa ngayon, hindi isinasantabi ng Probar ang pagbabantay sa Farm Region na posibleng umanong pagtataguan ni General Bato. Kasama mo sa DXMY 90.9 Arimen Kota Bato Radyuman Eps Abang Tatak Arimen.
15: Malacañang nag-iingat sa mga hakbang kaugnay sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Chanel Salazar.
16: RNN Live Report.
18: Maingat ang Malacañang sa mga gagawing hakbang ng administrasyon kaugnay sa posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pahayag ito ni Palace Press Officer Claire Castro matapos batikusin ni dating Senate President Franklin Drilon ang umano'y pagpapasahan ng responsibilidad ng ilang ahensya ng gobyerno sa usapin. Iginiit si Drilon na hindi dapat maisantabi ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings o EJ case dahil lamang sa teknikalidad. Ayon kay Castro, nauunawaan nila ang punto ni Drilon ngunit kailangan nakaayon sa umiiral na batas ang bawat aksyon ng pamahalaan. Giit pa ni Castro, hindi binabaliwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan para sa hustisya. Tiniyak din ang Malacañang na magiging mabilis at legal ang aksyon ng gobyerno pagdating sa usaping ito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Chanel Salazar, Tatak RMN.
13: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, may aplikasyon na rin para sa Interpol Red Notice laban kay Senator Bato de la Rosa. Ito naman ang sinabi ng Department of Justice ngayong ipinapa-aresto na si de la Rosa sa NBI at PNP matapos walang ilabas na temporary restraining order sa arrest warrant mula naman sa International Criminal Court o ICC. Ayon po dito kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, sa pagkakalam niya ay may aplikasyon na rin para sa red notice laban sa senador. Hindi kasi niya pwedeng maglabas ng whole departure order laban kay de la Rosa dahil saan kakailanganin itong magmula sa isang korte.
19: As far as I know, there is an application for an Interpol red notice. Of course, I mean, that is a remedy available to us, syempre, di ba? There's one. Applicable lang sa cases dito kasi korte lang ng Pilipinas ang pupwede mag-issue nun.
20: Okay.
19: Yun lang naman yung naging issue kasi, of course, the HDO cannot be enforced anywhere else. Okay. As opposed to an ICC warrant na international warrant.
13: Sabi pa ni Martinez, sa ngayon, wala namang na-monitor na paglabas ng bansa ni de la Rosa bate na rin sa impormasyon mula sa Bureau of Immigration. Noong nakarang linggo, nang anunsyo nga ng Department of Justice Secretary Eric Vida na nasa ilalim na po ng Immigration Lookout Bulletin Order itong si Senador Bato de la Rosa.
15: Mga tutulong kay Senator Bato de la Rosa na magtago, binalaan ng Department of Justice. Detalye ng balitang yan mula kay Roger Manjaya Rose, Peña, Florida.
16: RNN Live Report.
20: Nagbabala ang Department of Justice sa mga tutulong kay Senador Ronald Bato de la Rosa na maaari silang maharap sa kaso. Kasunod yan ang utos ng kagawaran na ipatupad na ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa senador bilang co-perpetrator o kasabwat sa war on drugs na inilunsad ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary Eric Vida, may kaakibat na parusa sa sinumang mapapatunayang tumutulong kay Bato para magtago sa batas.
21: Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Pinagtago, hindi lamang po sa sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Kasi dahil siya isang validly issued arrest warrant, di ba, ng ICC, meron din po mga panuntunan. Hindi po ako law expert ng ICC, pero may mga panuntunan din po na pag meron kang ginawa para masawata ang maayos at matiwasay na pagsisilbi ng isang arrest warrant, may pananagutan ka rin.
20: Samantala, kinumpirma rin ng Kalihim na may mga lead na sila sa pinagtataguan ni De La Rosa, pero tumagi na itong magbigay ng iba pang detalye.
21: Definitely there are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do their work.
20: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairo, Spain, Florida, Tatang RMN.

0: sandaling napasok ang kwarto ng mga kasamahang mambabatas na nagpupulong ng gabing iyon. Sinabi ni Senator Irwin na magsilbing wake-up call ang nangyaring insidente matapos na masubok ang kahandaan ng Senado at nakitang may mga butas sa seguridad at nakita rin kulang sa training ang mga usaa. Lahat kasi anya ay nakapwesto sa isang sulok na wala namang nakikita kung sino ang kabarilan.
1: Opo, doon po sila nakapokus na doon sa lugar na parang anino ho yata, nagbabaril nila doon. Dana, nag-deploy din sila na isecure yung kwarto kung saan yung mga senador na nagbi-meeting. Kaya nga parang kulang po sa training. And ito po ay awakening po sa security sa Senate mismo na may problema ang security po ng Senate.
0: Isinisi rin ng senador kay suspended acting sergeant at arms Mau Aplasca na commander on the ground ang pagkukulang dahil nagdulot ito ng matinding takot sa mga senador at sa lahat ng mga nadamay sa naturang shooting incident. Kasama mo sa Liza XL RMN Manila, Radyo Mancon de Batac, Tatak RMN.
2: Naglabas ng pahayag ng pagsuporta ang Mindanao Evangelical Leaders Council o MELC para sa matuwid na pamamahala na nakasandig sa transparency, pananagutan at tapat na pagpapasya. Kasabay nito muling inihayag ng grupo ang kanilang buong suporta kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa MELC, hinahangaan nilang paninindigan ni Cayetano para sa hustisya, kapayapaan at tunay na pagbabago sa bansa na walang kinikilingan. Mariin din kinalampag ng mga spiritual leader ang labis na pamumulitika at ang mga aktibidad na nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng mga Filipino. Kinundin na rin ng grupo ang anilay bulag na katapatan sa mga personalidad kung ito ay nagiging dahilan upang mabaliwala ang saligang batas at ang kapakanan ng mamamayan. Dahil dito nanawagan ng MELC sa publiko at sa mga opisyal ng gobyerno na isantabi ang sariling interes, pairali ng katotohanan at patuloy na ipagdasal ang kapayapaan at paggaling ng buong bansa.
3: Sa kabilang dako ng balita, mga kasama, nilinaw ngayon ang International Criminal Court Registry na pambihirang pagkakataon lamang at hindi madalas ang pagkahulog at pagkawala ng balanse ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng ICC Detention Center doon sa The Hague. Ito'y matapos magsumiti ng musyon ng dating abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na nagsasabing bumagsak at naisugod pa sa ospital ang dating Pangulo dilan sa madalas na pagkawala ng balanse. Ayon dito sa ICC Registry, normal sa edad at kondisyon ang katawan ng 81 anyo sa dating Pangulo ang kanyang mga galaw. Dagdag pa ng ICC, walang naitalang pagkatumba ni Duterte sa nakalipas na 30 araw o isang buwan at sa pambihirang pagkakataon na natumba ito ay agad namang rumisponde ang mga staff at binigyan siya ng medical na atensyon. Upang masiguro rin ang kaligtasan ng dating Pangulo, naka 24/7 cell monitoring ito at ilagyan na rin ang mga pagbabago sa kanyang selda upang mas maging ligtas ang kanyang mga paggalaw. Samantala, inihayag din sa dokumento na batay sa medical na konsultasyon ng buwan ng Marso, napapansin na ang pagiging ulyanin nitong si Duterte kung saan hindi naman tumaalala ang kanyang mga petsa. Dahil dito humiling ang bago niyang defense team sa pamuno ni Peter Haynes ng panibagong medical evaluation upang malaman kung fit pa ba itong humarap sa nalalapit naman na kanyang paglilitis.
2: Isang residenteng apektado ng gumuhong basura sa landfill sa Davao City na trauma. Motorsiklong natabunan sinubukang i-recover. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Abi Bibera ng RMN Davao.
4: RMN Live Report! Hindi pa rin umano mapigilan ang takot at pag-alala ng mga residenteng naapektuhan matapos ang pagguho ng napakalaking tambak ng basura sa loob ng sanitary landfill sa Purok 8, Barangay New Carmen, Tugbok, District Davao City, pasado alauna ng hapon noong May 20, 2026. Isa sa mga residenteng naapektuhan si Rowena Igloria na inabot ng landfill slide ang kanilang bahay at gamit pang kabuhayan. Dahil dito sinubukan ni Rowena at ng kanyang partner na si Alia Soysoy na hukayin ang basura sa pag-asang magagamit pa ang kanilang motorsiklo na natabunan ng basura. Sa naturang pangyayari, mariing sinabi ni Rowena na hindi na sila babalik pa upang magtayo ng bahay sa naturang lugar. Samantala, ang nasawing si Cristel, 31 anyos, ay nasa punerarya na ngayon sa Kalinan, Davao City. Dalawa namang individual ay patuloy na ginagamot sa ospital habang dalawa pa rin ang nawawala. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Abi Bibera, Tatak RMN. RMN
3: Police Report. Mula sa Davao, Nueva Ecija tayo mga

0: kasama ginang naman ay steel collector sa lugar ng Piñaranda, pinagbabaril patay mula sa Remen Nueva Ecija. May detalye, Radyo Manes Blanca.
1: RNN Live Report.
2: May person of interest na ang Piñaranda Police sa pagkamatay ng isang ginang sa Barangay Las Piñas sa bayan ng Piñaranda na itinumbangan ng riding in tandem na sinasabing personal na alitan ng motibo sa krimen. Ito ang 58 years old na biktima ng STL collector ay namatay nga habang ginagamot sa ospital matapos pagbabarilin ang hinihinalang riding in tandem sa Piñaranda noong gabi ng Mayo 9. Batay sa ulat ni Police Captain Vincent Taylor, nagsasampay noon ng nilabang damit sa harap ng kanilang bahay ang ginang nang dumating ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo at bigla na lamang umanong pinaputukan ng back rider ang biktima gamit ang kalibre 45 baril. Tinamaan sa pisngi ang biktima na naisugod pa sa ospital pero nalagutan ng hininga habang nilalapatan ng lunas. Matapos ang pamaril ay tumakas sa mga suspect gamit ang isang hindi naplakahang motorsiklo. Nauna nang nanawagan ng pulisya sa sino mga nakasaksi sa insidente na makipagtulungan upang mapabilis ang pagkilala at pagdakip sa mga responsable sa pamamaril. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Radyo Manes Blanca. Tatak Arimen!
3: House Prosecution Panel handa sa nakatakdang pagkisimula ng impeachment trial. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
4: Magpapasalamat ang House Prosecution na panel na mayroon ng itinakda na mga petsa ang Senate Impeachment Court para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mensahe ito ng isa sa 11 miyembro ng House Prosecution Team na si Bico Lazaro, party list Representative Terry Ridon, makarang ihayag ni Senator Erwin Tulfo na batay sa tinalakay sa kanilang caucus ay sa July 6 magsisimula ang paglilitis kay VP Sara. Bunsod nito ay tiniyak ni Ridon na handa ang House Prosecution Panel na magpresenta ng ebidensya sa mga itinakdang petsa ng impeachment trial. Binanggit naman ni House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong na wala pa silang formal na abiso na natatanggap mula sa impeachment court hinggil sa schedule ng mga proseso ukol sa impeachment trial. Sinigurado naman ni Adjong na handang-handa ang 11-member prosecution panel sa kahit anong schedule na inalatag ng impeachment court. Kasama mo sa DCXL or RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: RMN Network. Nakukulangan ang grupong simbahang Lingkod ng Bayan sa bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill na pumasa na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Sa panukalang Anti-Political Dynasty Act na inaprubahan sa ikalawang pagbasa, pagbabawalang komandidato o humawak ng posisyon ng sabay sa parehong lugar o lokalidad ang magkakapamilya hanggang second degree or consanguinity or affinity. Sa klaw nito ang mag-asawa, magkapatid, mga anak at magulang hanggang sa mga lolo, lola at mga apo. Pero sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni SLB Executive Director Carlo Abadines na petitioner din ng Dapat Isa Lang Movement, lumalabas na pro-dynasty ang bersyon na ipinasa ng Kamara dahil pinapayagan pa rin ito ang maraming miyembro ng isang pamilya na pumasok sa gobyerno.
5: Yung bill na pumapasa po ngayon sa House of Representatives, it's not good enough, no? Mm-hmm. It's not na hindi po siya yung magiging solusyon sa problema na nakikita natin sa paghawak ng kapangyarihan ng iilang pamilya. Kung basahin niyo po talaga yung version na yon, tinatawag nilang anti-dynasty bill, pero in actual truth po, no, it allows for multiple family members pa rin po na makakaupo.
3: Mm-hmm.
5: For example, may mga ibang clans po dito na 11, 12, 13 ang nakaupo po ngayon simultaneously, no, sa isang probinsya. Kung ipasa po natin yung version ng House, isa o dalawa lang po ang matatanggal doon sa 11 at 12.
3: Okay.
5: At magandang matanong po sa atin doon, yun ba ay tunay na anti-dynasty bill na kinakailangan ng ating bansa?
3: Dahil dito, binigyang diin ang grupo na hindi na sila aasa sa Kongreso at sa halip ay gagamitin nila ang lakas ng mamamayan sa pamamagitan ng People's Initiative. Kasalukuyan na silang nakakalap ng mga pirma at nagtakda ng isang National Signing Day ngayong darating na buwan ng Hunyo.
5: Ang People's Initiative po ay isang proseso, isang kapangyarihan actually na binigay sa atin ng saligang batas na kaya po natin magpasa ng isang batas na hindi kailangan dumaan sa Kongreso at hindi kailangan dumaan sa Presidente. Kapangyarihan po talaga natin to. At ito ang tinatawag nating People's Initiative. Kaya kami, nag-People's Initiative kami, nag-organisa na kami at nangangampanya na kami. So we've had a number of pilot sites na po. No? Nagkokolekta na po kami ng mga pirma pero ngayon nagpo nagfo-focus po kami sa pag-oorganisa ng isang makinarya, national na makinarya kung saan pwedeng pumirma ang mga tao all over our country.
3: Magkasama si SLB Executive Director at dapat isa lang movement petitioner Carlo Abadina sa interview ng DZXL RMN Manila.
0: Sa ibang balita, mga kasama, Caloocan 3rd District Representative Dean Asisto abay sinampahan ng kaso sa ombudsman kaugnay ng 79 million pesos na ghost at overpriced flood projects. Detali ng balita mula kay Radyoman Mike Guyagoy. Mike.
1: RMN Live Report.
6: Reklamo nga sa Office of the Ombudsman, si Caloocan 3rd District Representative Dean Asisto, kaugnay ng umano'y 79.2 million pesos na ghost at overpriced flood control projects sa kanyang distrito. Kasong graft, malversation at falsification of public document ang sinampalapan kay Asisto. Ang complainant ay si dating Caloocan Mayor Ray Malonzo. Kasama rin sa kinasuhan ay si Department of Public Works and Highways, District Engineer Roel Umali at anim na mga private contracting companies. Batay sa 27 pahin ng reklamo sa kabila ng naaprubahan at napunduhan at naipatupad, karamihan mula sa mga proyekto ay ghost o hindi naitayo at substandard. Kabilang din dito ang 2 flood control projects na nagkakalaga ng 19.2 at 6.7 million pesos sa mga barangay 187, at 11.7 million na road construction naman sa barangay 159. Overpriced din umano ang 9.7 million pesos na cover crop rehabilitation sa barangay 187 ng halaga lang dapat ay mula sa 150,000 hanggang 300,000 pesos. Matatandaan din na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025, kabilang si Asisto sa 18 na mambabatas at DPWH officials na pinangalanan ng kontraktor na si Pacifico Carly Vizcaya na umano'y kumukobra ng 10% cut sa implementasyon ng flood control projects. Kasama sa DZXL RMN Manila, Radyo Man, Mike Guyagoy-Tatak, RMN.
3: Pinalawig pa ang yellow alert sa Visayas Grid sa manipis na supply ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magtatagal hanggang alas 9 ng gabi ang yellow alert status na itinaas kaninang alas 4 ng hapon. Sa kabuuang 2,668 megawatts na available capacity ang grid habang inaasang aabot sa 2,486 megawatts ang peak demand. Itinaas ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin upang tugunan ang contingency requirement ng transmission system.
0: Samantala naman, mga kasama, PNP ginit na walang nangyaring diskriminasyon sa pagkakahuli sa mga Chinese nationals sinagawang raid sa isang steel plant doon sa Misamis Oriental. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
1: RMN Live Report.
4: Giniit ng Philippine National Police na walang nangyaring diskriminasyon isinagawang operasyon sa isang steel plant sa Misamis Oriental matapos maaresto ang nasa 69 ng mga undocumented Chinese nationals. Ang pahayag na ito ay kasunod ng concern ng Embahada ng China sa umano'y diskriminasyon sa mga nasabing Chinese nationals sa isinagawang raid. Ang KPNB Chief General Jose Melencio Artates Jr., kumikilos lamang sila base sa batas at sa inisyo na search warrant ng korte patungkol sa mga reklamo kaugnay ng immigration violations, labor laws at public safety issues na kinasasangkutan ng hazardous materials sa lugar. Nabatid na bukod sa mga nasabing na aresto ay nakitaan din ng radioactive materials ang ilang mga pasilidad sa nasabing planta. Ayon pa sa PNP, hindi naging basihan ng operasyon ang presensya ng mga nasabing dayuhan kung saan hindi sila tumitingin sa kung ano ang lahi, kundi sinilabag nitong batas. Tiniyak naman ng PNP na protektado ang lahat ng mga dayuhan ng katrabaho at investors sa bansa at isasagawa ang lahat ng proseso ng patas, transparent at may respeto sa karapatang pantao. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
3: Halos 10,000 mga Pinoy na naipit sa gyera sa Middle East na kauwi ng Pilipinas. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Joyce Adra.
1: RMN Live Report.
4: Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na halos 10,000 na Pinoy na naipit sa gulo sa Middle East ang kabuuang nakauwi ng Pilipinas. Kabilang dito ang OFW sa dependents at stranded Filipinos na ligtas na naiuwi mula sa gitnang silangan mula nang sumiklab ang tensyon sa rehiyon. sa datos ng DMW, 7,748. Sa mga nakauwi ay OFWs, 1,745 naman ang dependent at 361 ang stranded na non-OFWs. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang expatriation ng pamahalaan sa iba pang Pinoy sa Middle East, bagamat humupa na ang tensyon sa gulpo. Ilan naman sa mga nawala ng trabaho sa Middle East na OFWs ay nakabalik na sa abroad, kung saan ilan sa kanila ay lumipat na ng Europa. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Coriantes Adra, Tatak RFN.
7: RFN Network News. Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WES, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
3: At last, matapos ang 6 na taong pagsasama at 3 miscarriage, masayang inanunsyo ng aktres, vlogger na si Alex Gonzaga at asawang si Mikey Morada ang kanilang pagbubuntis. Sa kanyang social media account, ibinahagi ni Alex na habang naghahanda sila para sa in vitro fertilization o IVF, ay natural na dumating ang kanilang answered prayer. Nagpasalamat ang mag-asawa sa lahat ng nagdasal at sumuporta sa kanilang journey sa first time parenting. Humiling din sina Alex at Mikey ng patuloy silang ipagdasal para sa safe delivery ng kanilang baby.
1: RMN Network News.
0: Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Man El Maracol.
3: At Radyo Man Jenny Pahilangga.
0: Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga Maguindanawan, mapiya maggabi.
2: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
3: Ang oras, 6:02.
1: RMN Network News.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Char, Fab, Con, pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Char.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si May Nano.
13: Duwa ka tuwing na nag-bleeding ka?
12: Oo, oh, tumar ko. Ibirigreen. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirigreen capsule ka. Epektibo kayo.
11: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Kinikil!
15: Uy, 150 over 100 dalit.
16: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
15: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
16: Ay.
17: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
18: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
19: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
20: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket na mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: Ako, Glissi Carla, taga-Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. IND Korea Fly Kamahal. Lansisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panan-aw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, request sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suki ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff, humok ang tigang aplema. Afford pa.
6: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing. B-Mag.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ayoko na ma?
13: Why pa?
12: Ayoko na ma?
13: Why pa?
12: Ayoko na ma?
13: Why pa?
12: Naakadugay siya na nga sip-on ma?
14: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
15: Pag Neogen Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag na formulation. Agod dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo kaadlaw o pudang tsakto nga kaon kag-exercise.
16: Amo nga magbalikan ka sadya sa mga gusto mo obrahon.
12: Nag-ayo ka na ma?
13: Kagapon pa?
12: Mayo ba?
15: Basta Neogen Z Plus Forte, subong may zinc.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neogen Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:08.
20: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
19: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
21: Adlaw kita sa buong sang Webes, Mayo 21 to Igdismiel 26.
19: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
21: Kaming makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
19: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
21: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordo.
19: Headlines. Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, Iloilo City Government mag-deploy sang static tank sa duha ka mga barangay sa syudad nga critical na ang supply sang tubig.
21: RTWP B6 gin-dismiss ang petisyon para sa dugang 250 pesos sa suwaldo sang mga mamumugon sa Western Visayas.
19: Balita International, 60-day visa free entry sa Thailand para sa 93 ka mga pungsoy deta puso na.
21: Sa showbiz, Christine Reyes kag Gio Tingson engaged na.
19: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:09. Kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita.
21: Maga-deploy na sang static tanks ang Iloilo City Government sa Barangay Kalaparan Arevalo kag Barangay Hinagtakan sa Lapansa. Suno kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena, base sa ilang monitoring, nakita nga critical na ang supply sang tubig sa nasabit ng mga barangay. Kabahin sila sa 25 kabarangay nga natumod sang City Disaster Risk Reduction o kung CDRA nga mataas ang risgo sa pagkulang sang supply sang tubig kunting ilinit bangod na hamtang sila sa coastal area. Apat ka static tanks ang i-deploy sa Kalaparan kag Hinagtakan. Magluwas sa nimi anong pagkabarangay nga ginamonitor man nga may mga problema sa tubig. Ginpahayag ni Ravena nga ang tubig ang i-deliver gikan sa donasyon sang isa ka bulk water supplier. Ang ini nga bahin mga ka-radyo man na ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation kada ko ang bulig. Agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa dugang nga palamangkutanon. Magtekso ko magtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pumahaw kag Super Fiber andes ang panihapon. Super Fiber pambato sa colon cancer.
1: Sa iban pang balita lokal, ginbasura sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 6 ang petisyon para sa wage increase sa mga mamumugon sa Western Visayas matapos ginpahayag wala nakasumeter sang kompleto nga required documents ang mga nagapasa sang petisyon. Kasiro din sa ginahingyo sang United Labor Western Visayas Workers Alliance sang 250 pesos nga dugang sa daily minimum wage sa rehiyon. Apang sunod sa RTWPB6, hindi bastante ang mga kinahanglanon nga ginsumeter sang grupo. Ginatagan ang grupo sang lima kadlaw agud kumpletohon ang mga dokumento pagkatapos mabato ng formal nga pahibalo sang May 6, 2026. Apang wala ini napasa gani ginbasura sang dalayon ang petisyon. Samtang ginprindugan naman sang Labor Alliance nga lehitimo ang ilahingyo kag ginabugosan sa mga rehistrado nga union nga nagpirma sa among petisyon. Sina kay Elmer Foro, chairperson sang grupo, wala nila ginabato ng basahan sang wage board sa pagsikway sang ila proposal. Sa subong yara sa 520 pesos tubtob 550 pesos ang minimum wage sa Western Visayas depende sa sektor kag kadakoon sang kumpanya base sa wage order number RB629 nga ginpatuman sang November 2025. Madamo ang mga mamumugon sa rehiyon ang nagalaong mamadugangan ang sweldo agud makabulig sa padayon nga pagtasang presyo sang nagapanguna nga Balaklon. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang nagarubo ang natural nga collagen sa lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ang supat. Gani kon ining magarubo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko nga aton ni supat, gani mas batang hitsura makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santhon Gold Coffee Mix na.
21: Sa piyak nga bahin nagdangat sa sobra 5 ka tonelada nga basura ang natipon sa ikaduha nga adlaw sang Oplan kontrabaha sa Haro River. Sunod kay Engineer Neil Ravena, ang Head sa General Services Office sa GSO, ginpadamo nila ang dole tupad beneficiary sa 70 gikan sa 35 agud mapadasig ang pagpaninlo. Sa karon maga-install sang waste trap ang GSO sa Barangay Tikod Lapas matapos makumpleto ang pagtinlo sa sakop sini nga bahin sang Haro River. Magasaka naman sa Baldosa ang pagpaninlo tubtob nga kompleto ang bugos nga kalabaon sang Haro River. Sa unang adlaw sa pagpanilo may masobra man nga 4 ka tonelada nga basura ang natipon sa lugar. Ang ini nga bahin mga kay Radyo Man na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Food Supplement bala nga epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension kag mahigkom nga dugo. Ari nang solusyon ni Santon Plus Gold i-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
1: Isang patay at isang pilason matapos gintiro sa mga suspect sa Barangay San Carlos, Anilaw, Iloilo, kainasang kagahon. Ginkilalang mga biktima kanday Mark Balian Sekido, 24 anyos kag nakaagom sa batal nga pila sa iya likod di gintunaan sang iya kamatayon. Matapos ginutang si Sekido, naglapos ang bala
21: nang naigo naman ang iya pakaisa nga si Denmark sa Rosa Balien, 38 anyos lunsay tanan pumuloy sang nasambit nga barangay. Sunod kay Police Master Sergeant Jonar Ortiz, investigador sang Anilaw Munes sa Police Station, nga nagugat ang hindi pagintindihan ay matapos nag dirty finger ang magpakaisa sa mga suspect samtang sakay sa ilang motorsiklo nga bagay nga ginpanginwala sa mga biktima. Sa ginpatigayon niya hot pursuit operation, nadakpan ang isa sa duha ka mga suspect nga si Elson De Venegracia, legal ang edad kag pumuloy sa barangay Pantalan sa Mumanya Banwa. Payag pa ni Ortiz nga padayon pa nila nga ginapangita ukon ginapangita ang nabilin niya suspect. Sa subong padayon niya ginabulong sa ospital si Balien samtang ginahikot naman ang bangkay ni Sikido sa isa ka poneraria agod madala na pauli sa iya nga balay. Natala na naman niya pasakan sa nagakaigo nga kaso ang suspect kag nahunong na sa Anilaw Municipal Police Station. Ang iningabain sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sa Human Improved NAN Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintigaw bang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas at lawadlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranan sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isa sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga pamaagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
19: Sa dugang pagidnaton nga mga balita na dakpan na sa mga otoridad, ang suspect nga nagbunok patay kag nangawat sa iya upod sa obra sa Estancia Feeder Port at sa Y19 sa Kagahon barangay sa barangay Takbuyan sa Amuman nga Banwa. Ginhinago ang biktima kay alias Ricky, 48 anyos residente sa nasambit nga barangay. Samtang ang suspect mo si alias Mark, 28 anyos, kag pumuluyo man sang istansya. Sunod kay Police Lieutenant Adrian Baligod, officer in charge ng Estancia Municipal Police Station, nung matapos ang ilang backtracking operations, natultulan nila ang suspect kag nadakpan ini sa Isla Gigantes Carles kahapon sang kaagahon Mayo 20. Pahayag ni Baligod nga base sa ilang investigasyon, ginsugat ni Ricky si Mark bangod may gintambungan sila nga kahiwatan. Sang papauli na sila kontani, ginbunos ang suspect ang biktima samtang nagasakay sa motor. Pagpatpat pa niya nga matapos ginbuno, ginbili ni Mark si Ricky sa gilid sang karsada kag nalagyo dala ang motor sa biktima kag 10,000 pesos nga cash. Dugang pa sang opisyal nga nakuha Manila kay Mark ang ginpangtaban sining mga kagamitan sa biktima. Sa subong ginaprepara na ang pagpasaka sa kaso ng robbery with homicide and carnapping batok sa suspect. Ang ining abahin ng mga kayradyuman na ginadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline nga baramin C na gabuli, gagod makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may-ara, natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata, kangis na nagakurap-kurap ang mata, kataraka, glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building, sa Jose Antique kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya. Masami ka bilang nga nagatigab, masami bilang nga may hangin ng imo nga chine. Base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga kay Radyo Mana, DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo kay sa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo, DTX 500 mabakal. Sa mga butika sa Iloilo kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa kilid sang Robinson's Haro.
21: Padayon nga nagabaskog ang mga inisyatibo para sa inclusive services kag literacy program sang Iloilo City Government paagi sa mga donasyon kag outreach activities nga nagahatag sang dako nga benepisyo sa komunidad. Dakong pasalamat ni Mayor Raisa Trañas sa pagbisita kag donasyon sang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sang 60 ka wheelchairs para sa mga persons with disabilities, senior citizens kag kababayenan nga nagakinahanglan sang mobility support. Paagi naman sa Iloilo City Atipan Center, kaupod ang Rotary Club nagbisita ang City Government sang Mayo 16 sa Santa Maria Church sa City Proper agad mag-distribute sang wheelchairs kag prosthetic sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan. Sunod sa alcalde na aprasyar gid sang City Government kag sa mga Ilonggo ang ining partnership nga nagakabalaka kag nagaatipan sa nagakinahanglan. Samtang nagpasalamat man si Mayor Trañas kay Mr. Enrique Galan kag sa iya pamilya bangod sang ila donasyon nga mga libro para sa City Library. Ginhingadlan ang donasyon bilang simple nga regalo nga may malawig nga impact bangod magahatag ini sang kalipay, ihibalo kag inspirasyon sa madamo nga kabataang Ilonggo. Sino pa sa syudad pinaagi sa amo sini nga inisyatibo, mas mapabakod pagid ang huyog sa pagbasa kag ang commitment sa edukasyon kag literacy para sa mas maayo nga palabuton sang masunod nga henerasyon. Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang D3 Bio, pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ira lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
13: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
17: Kabloom!
13: Ang Charm Fab Kuan ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
17: Kabloom!
13: Testingan na ang Charm Fab Kuan, bagong
17: kabloom!
13: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
22: ACS! Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
21: Tapos na sang Thailand ang 60 kadlaw nga visa-free entry para sa mga turista nagikan sa 93 ka mga pungsod lakip ng Pilipinas. Ini matapos kita aprobahan ang desisyon nga kanselahon ng temporary visa exemption measure nga nagapahanugot sa mga pasahero nagikan sa eligible countries nga magtinara sa Thailand tubtob 60 kadlaw nga wala sang visa. Sa idalom sang revised policy, balik sa mga apektado nga pungsod sa daan nga visa arrangements. Kusa din kalabanan sa mga traveler ang ibalik man sa standard 30-day visa-free entry system. Ang pagkinahanglan, anay ining opisyal nga mapublish sa Royal Gazette sang Thailand antes dalayon nga mapatuman. Ang balita sa luwas ang pungsod, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, dali ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3 to doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
13: Ang balita sa luwas ang pungso ay ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil, Myasthenia Arthritis, Rheuma, Varicose, pagpalamoy po. Palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo, palanakit ang liog, naundan ng mga balik kaya nagadugo ng pilas. Iainipaon tatunok kung patugunon na buubuan lang sang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sang Earthsmith Pharma Corporation na aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
22: Balitang Showbiz.
13: Sa showbiz, Christine Reyes kag Gio Tingson engaged na ang maninay Rajaman Lynette Yulatris.
23: Officially engaged na sanday Christine Reyes kag Gio Tingson. Sa Instagram, ginpakigbahin sa actress ang pila ka mga laragway o pwedeng iya non-showbiz fiancé. Lakip na ang litrato nga nagapakita sa iya engagement ring. Sanday Christine kag Gio ang una ginhuring-huring nga nag-date sang 2025. Si Gio ang nagserbe bilang anay chairperson sa National Youth Commission sang 2014 to 2016. Kag action party sang Akbayan Citizen sang 2018 to 2022. Samtang si Christine ang ginkasalsad to sa iya anay banang professional MMA fighter nga si Ali Katibe sang 2016. May isa sila ka bata nga amo si Amara apang naanalang ila kasal sang 2023. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner ukon kay misis at iunsang labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makang supalmeto, nga kilalangan gaanrig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung babayan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posible nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din ini para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyong sa trabaho, nag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lenath Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
0: Mga idol, nabatyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
19: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:25. Happy, happy listening kay Tadidang, kay to Norbing Acero nga nakatutok diri sa ating pagpangalagad, kay Ma'am Lulu Medina, kay to Joseph ta sa Joseph Tailoring, kay Nong Atan, kay Nong Onyo, kay Police Major Dadje De Lima, kay Domingo Salimang, Banane Kitsay, sa kay Police Major Eduardo Chacon, kay Sir Tayona, Sir, kamusta ikaw? Dira kay Manini ko retired Police Brigadier General James Brillantes, kag Manini Michelle sa John B. Hotel sa Generos Street Gimbal, naglagaw naman sila nga duwa. Si Lola Mila niya Padernal, kay Mami Rena Mapas, hindi ka may eatery, kag sa iban, pag ikay Rolly Gaspi ang e-bike driver, dira sa may banwasang Barotac Nuevo, happy, happy listening.
21: Sa atraman Facebook Live viewers, Sir Andy C., Rosel Gayapag Gomilia, Romeo Saberi Mel, Gargaran, Laura Samagaysay, Jan Alfrich Cabalse, Kubuji Ozoi, kag si Alma Agenga. Sa iban pa natong atag palamati maayong gabi. Of course kay Maninoy Hector sang Tatoy Manokan and Seafoods. Kay Maninoy Maricho, maayong gabi.
19: Mga kay Radyo Man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
21: Sa liwat adlaw kita subong sang Webes Mayo 21 tag this meal 26.
19: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
21: Radyo Man Joval David.
19: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
21: Radyo Man Rezi Danyoso Bordo.
19: Radyo Man Marjorie Her Bo Miane.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP) and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: harina ang the original. Koy Herbal Capsule. Epektibo kanyang humatudan na abakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koy Herbal Capsule. Ang the original Koy Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koy Herbal Capsule. Mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koy Herbal Capsule. Tag 1250 lang. Mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera na amtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The original Koy Herbal Capsule.
1: Pilipinas sa mayong adlaw, welcome naman sa pagpapalagad dirigi lamang sa Koy Herbal Time. Sa gihapon, upo dang yung sininga pare Koy Serge Santillan. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koy, ang dagaya naman kag source naton sang natural nga vitamin C, kag zinc, amo ning ginakahadlukan subong, no? Sang virus kag mga bakterya. Ang vitamin C with zinc, ara ina siya sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule himo naman sa Malunggay, mayara sang turmeric o kunining loyang dilaw, mayara man sang amarguso, ginseng, no? Kompletong-kompleto ang imo sini nga kapsula. Gani adlaw-adlaw magsuplemento sang Koy Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang ini siya barato kaayo para sa imo, no? Mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang ating presyo. 1250 pa rin. At saka, mao tagalig, 550 milligram. Kita, no? So mas mabugat naman ikumpara sa iban. Ara na sa mga butika sa inyong sininga lugar, ihambal gid lamang ang brand nga masaligan. The original Koy Herbal Capsule. Pangontra sa diabetes, arthritis, stress, o anxiety, allergies, insomnia, kagiban pag inginabatyag na sa atong sininga lawas. Baskog pa ang atong sininga immune system. Koy Herbal Capsule. Ang imo sining nga ginasaligan kagpadayon nga saligan sa sining panahon sang pandemya. Tag 1250 gid lamang.
0: Koy for diabetes, the original herbal food supplement. Suplementong nagabulig panubo sa imong blood sugar level kag nagahatag sang proteksyon sa imong atay. Himo ini sa pinili nga mga medicinal plants certified say sang Bureau of Food and Drugs o kun BFARM. Ang bioactive compounds nga saponins kag terpenoids ang makita lamang sa ampalaya. Amo naman ang nagabulig panubo sang blood sugar level sa mga tao nga may diabetes. Ang the original Koy herbal supplement ang nagabulig agod nga magnubo ang kanamo on sang kalamay. Sa aton nga dugo, kalakip na diri ang kalamay kag protina sa aton ihi. Hinapaayo sini ang hemoglobin levels sa mga tao nga nagainom sang The Original Koy Herbal Supplements. Ang Koy Herbal Supplement 550 milligrams mabakal sa tag 1250 lang kada kapsula. Kag-ara na sa mga butika sa inyo lugar.
1: Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang lain gid yami ara sang testimonya ang aton sin magaturan nga nabuligan naman sang The Original Koy Koy Herbal Capsule.
2: Ma'am, ano itong pangalan?
3: Bel Saruna.
2: Pilang edad?
3: 36.
2: Saga din ka, ma'am?
3: Bata.
2: Bali, sang wala ka pa nakainom siyang koy, ma'am? Anong imo ginabatsyag?
3: Sang wala po, painom siyang koy. May ulcer ko, ma'am. Yaga, sakit niya ako tiyan. Pero sang nakainom ko koy, nadula ng ulcer ko. Nadula, manang sakit sa tiyan ko.
2: Saan ang ma'am, bal mo ma'am sa koy? Kaya nakabuligid sa imo?
3: Nagapasalamat ko sa koy na nadula ng ulcer ko. Namigid siya, namigid siya ng food supplement. Makabuli magbitar sa ating lawas.
2: Pwede mo ma'am imbitar ang mga wala pa bala nakagamit siyang koy na magamit man?
3: Sa wala pa gagamit siyang koy, ginaibitar sa mo nga magamit mo siyang koy, kaya namin ibit siya nga food supplement, epektibo.
1: Antes kita magatakop, ari naman ang atong sininga, katotohanang May K!
4: May mga bagay na alam mong walang patutunguhan, pero pinagpapatuloy mo pa rin kasi dun ka masaya.
1: Tumpak. Insaktong insakto gid.
0: Ari na ang the original Koy Herbal Capsule. Epektibo kanyang humatudan na abakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koy Herbal Capsule. Ang the original Koy Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koy Herbal Capsule. Mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koy Herbal Capsule. Tag 1250 lang. Mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera na amtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City.
5: o kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Why na ko time sa papalaga dirigit lamang sa Koi Herbal Time sa gihapon. Upon na lang aton sining mga Mari Koi kag mga Pari Koi. Ako naman ang inyo sining Pari Koi, Serge Santillan. Good day, everyone!
6: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na Extra Strong Beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
7: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
8: Maulan man? No worries, naamoy ko lamang damit.
9: Char! Fabcon! Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bangon ng Char!
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
11: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number

0: Kag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan, diri sa Mundo Mistiko.
1: Ginakulbaan man ako, pero nagkadto gihapon ako diri sa busay. Hapos lang kay nanay magambal nga, mas maayo pa ko nung nawala ako sa amiko. Pero hindi ka dyan eh. Luya ko, gadya nga may abyan ako. Bisan isa lang. Among nagkadtogin ako dari sa busay. Ipakita ayan liwat ang hagta sa akon. Kabay pa nga hindi lang niya ako paghalitan. Kabay pa.
2: Amigo.
1: Agta.
2: Ginapangita mo ako? Amigo?
1: Oo. Maluwi ka. Hindi ako pagsakita. Hindi ako paghaliti.
2: Hindi ka magkabalaga. Wala ko sang himuon nga malain sa imo. Ari ako. Agud mangin abyan, amigo.
1: Aha.
2: Kanikon luyag mo ako nga mangin abyan. Tawga ako nga amigo.
1: Amigo?
2: Nan, amusi na. Kundi, kanami pamatian. Nakita ko kung saano ka ginadaog-daog sa mga katubo-tubo kag sa mga tao. Ganiari ako agunbuligan ka sa sina. Hindi ka na nila paghilabdan pa.
1: Anong bot mo silingon, amigo?
2: Pangapinan ko ikaw sa ila. Pero sa isa ka kondisyon.
1: Ha? Ano nga kondisyon?
2: Kinahanglan nga sundon mo kung ano man ang ihambal ko sa imo. Maatha?
1: Amigo? Oo. Oo, amigo.

0: nangin madinalagun ka nga nakuha ang buot sang tagaduda.
1: Inatungod na kahibalo ako nga kinahanglan niya sang bulig. Amuna nga nagkagatsa sa akon paumang. Sundo niya ang tanan ko nga inahambal sa iya. Kagang kabaylo, amo ang pagpangapin ko sa iya. Pero wala siya makahibalo na ang tagsa kasunod niya sa akon. Amat-amat na yung ginahala ng yakabuhi sa aton. Hindi ako makontak. Tugtog madala ko na siya sa aton kalibutan kag mangin aton hala.

0: Sa din ka ba nagaling na bata ka? Kaya na pang pangita ko sa imo ah. Din katuan ko si Kiko sa ila, kag atuman siya dito. Kag siling ni Josephine, wala siya makagwa-guwa sa ila balay. Abi ko ganit kung gihilabtan ka naman niya.
1: Hindi ka magkabala ka, Nay. Sugod-subong. Hindi na ako mahilabtan pa nila ni Kiko. Hindi na, Nay.
0: Ha? Nga ka siling kasi na anak. Hindi ka masiling nga sugod-subong, mabato ka na sa ila. Mabato ka na sa mga nagdaog-daog sa imo.
1: Nay? Oo. Oo, Nay. Mabato na ako sa ila.
0: Nan! Amo ina iya. Pangapining ka ugalingon mo. Hindi pwede nga sa san o daog-daogon ta nila.
1: Nay!

0: Amigo? Sadin ka? Amigo ko ang ta?
1: Amigo?
0: Oh. Ba- Kiko?
1: Burog-burog ka bala mo. Sino ginatawag mong amigo?
0: Aha. Oo, wala, wala. Sige, Kiko, mahalin na ako.
1: Oo, ma'am, sige ka magkato. Dali ka na bala. Gambal pa ko ganisim mo, malakat kaya dahil na ako.
0: Kiko?
1: Ha? May amigo ka na? Paano ka mag-amigo? Ha? Sakta ko!
0: Kwan, sala lang siguro na batian mo.
1: Sala man.
0: Wala ko sang amigo. Sino man abi ang maamigo sa hakon, di bala?
1: Sa bagay. Pero abi mo makaluwas ka sa hakon? Ha?
0: Kiko?
1: May salang iloy mo sa hakon? Gani ikaw ang malusan ko? Dali, dress tubig. Oh. Dali ka, dali ka.
0: Ano kay?
1: Dali ka, dress tubig. La.
0: Kiko, uy ako. Mm. Anong buhat mo sa hakon?
1: Ha? Ah. Ah. Mm. Ano ba? Kundi ilumsan na kaliwat? Ha? Amo ni bagay si mo? Mm. Ah. Ah. Ah. Ba. Hindi. Ito may nagkakapot sa tiyel ko, aw! Ah! Ah! Ah! Ko, abis sa italom sa tubig! Ha? Mm. Ah! Ah! Ko! Buhitil ko!
0: Kiko, ano ka?
1: May tumitom nga gamot nga nagkakapot sa tiyel ko! Ah!
0: Ano?
1: Ah!
0: Ah!
1: Ah!
0: Kiko!
1: Ba, wala na? Tinbuyanan niya ako? Ay, salamat! Ay! Tira ka na gani! May tama ako sa busay gani!
0: Ito na si Kiko. Idayhan. Ang amigo kong agta ang ginatumod niya ngayong itom nga kamot nga nagakapot sa tiil niya.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, and din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta kung nga hindi ka mo kabata. Upunta sininga diskusyon aton nga CEO, Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No.

0: DTX 500.
1: Pag kumarmos ang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
0: 3 times a day ginapon ang DTX.
1: Okay.
0: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
0: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
0: 120 over 90.
2: DTX 500!
3: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ang resulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress, ma-premature ejaculation, weaker ereksyon. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant, mag DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
4: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gaka-cause gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-assign sa ano, engine room,
5: kusina,
4: kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sininga mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung preska nga prutas ya.
5: Correct.
4: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500 no? So dapat ya kung si man imo bana niya way gid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kadawa pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka palakaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gin ma-untatan mo yung sigarilyo, ti balbali man ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mula ang DTX 500. Ang ginarisita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, pero may ikon asla ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
5: Nga ara sa DTX 500.
4: Nga ara sa DTX 500.
2: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, api kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Nice. Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol. Eh. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
1: Nans Herbal Capsule.
2: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilana.
4: Ang diskarte sa inong gudira.
1: Rexino Forte!
5: Basta si Banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.

0: Amigo kong agta. Sadiin ka. Magpakita ka sa hakon.
1: Ari ako, amigo.
0: Amigo? Ikaw ba lang nagluwas sa hakon kay Kiko? Ikaw ba lang ginatumod niya nga nagkakapot sa tiil niya kay ina?
1: Oo, ako.
0: Amigo? Madamoy nga salamat, amigo.
1: Gani sa liwat ka buhaton pa niya to sa iyo. Ilabtan ka gid niya. Hindi lang ina ang madangtan niya sa akon.
0: Salamat gid, amigo. Matuod ko gid ikaw nga hatihan.
1: Pero sa nasiling ko na, kinahanglan mo tumanon kung ano man ang ihambal ko sa iyo.
0: Oo, amigo, makasalig ka. Tumanon ko kung ano man ang ihambal o kung isugo mo sa akon. Tumanon ko.

0: Nagsling na ako sa imo nga hindi ka magkanto sa musay kay ginakuno-kuno nga may taglugar dito. Kabati ka man siguro sa ginambal sa ila ni Toto? Ha? Sa giloy ni Toto nga may agta dito sa musay. Animal ka?
1: Agta? Gusto nai? Agta siguro nagkapot sa tiyol ko?
0: Ano? Ano ang buhat mo sa lingon, Kiko?
1: Nay, kuan, nagaampang man kami ni Toto nga duwa sa busay, tapos nakibot ako nga may gulpin, nagkapot sa tilko. Ginawira niya ako, nay. Sang ginsalong ko inagod latawa na kita ko, may itumitom nga gamot nga nagkapot sa tilko. At tagin siguro to, nay!
0: Oh, Diyos ko! Ano? Ano?

0: Lolita! Lolita!
1: Oh, Josephine? Ano ka, ni? Nga doon nagadagundagon kagid.
0: Saliin si Tuto. Saliin ang bata mo.
1: Ha? Ato sa sulod. Nga, ama, ano ka sa bata ko?
0: Nalugid sa akong si Kiko. Halin ko nung sila nga duha ni Tuto sa busay. Nagahampang lang ko nung sila sa tubig sang hinali nga may nagkapot sa tiil ni Kiko. Kagsang lang taon niya ini, may nagakapot ko nung itom-itom nga kamot. Ginawiran ko nung ang tiil niya. Kag nagapati kami nga agta gid ato.
1: Ano?
0: Oo!
2: Himo-himo lang niya istorya si Kiko, ya.
0: May, Tuto?
1: Tuto, anong buot mo sa lingon?
2: Wala kami yung nagahampang. Lumsan kong tani niya ako.
0: Te!
2: Siguro, may nakasalawid sa tiil niya eh. Kagabi niya, kamot ang nagahawid, pero hindi gali. Wala iya sa ngagta sa busaya. Kaya kung may ara man, mga mabuot sila. Kag-akig lang sila sa mga mapintas nga tao, pariyo ni Kiko.
0: May, Tuto! Ano?

0: Oras Tatak, alas 6:55.
1: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Roy, kanko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kanadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold. Cellphone Plus Gold.
6: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusa.
3: Cellphone Plus Gold.
7: Sa mga butika.
8: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
8: lanakas,
7: at gaganda ka pa.
8: Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Kapsula ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
11: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
12: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Basta kun, ginahilanat,
16: dapat matik, ibay Jessic.
15: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
16: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
15: Dapat matik, Biogesic.
17: Alagang Unilab yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uy, concerned lang ko. Kundi pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
21: Number 1!

sundan ninyo sa pagpamata ang kasumpun sang atong sugilanon, Girisa, Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad, Ginoong Mistiko, na nagapasalamat sa padayon ninyo ng pagpamata. Maayong gabi sa inyo tanan.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
2: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
7: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
11: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako, may ginag- recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C! Mabaka sa mga butika. D3 Bio!
13: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabaka sa mga butika.
14: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aangin ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
17: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Goodbye.

0: Daily Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS!
2: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in One! Santo Plus, Herbal Capsule, adunay mangosteen o kamungay, doble ingredients sa usalang kakapsula, inaadlaw-adlaw, ubala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule, ang Supplemento in One, na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in One! Santo Plus, Herbal Capsule, adunay mangosteen o kamungay, doble ingredients sa usalang kakapsula, inaadlaw-adlaw, ubala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule, ang Supplemento in One, na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Isipin ninyo, sinim orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippines.

0: nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RNN, palabra di honor, panatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinambalan. RNN, palabra di honor, alas 7 tugtob alas 9 sang gabi, Lunes tugtob Sabado, live sa RNN DYRI 774 kHz sa inyong mga radyo. RNN, palabra di honor. Kagkaroon yari ang inyo angkonan.
1: Batas na mamamaya.
2: To confirm, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him.

0: Ginalo man nga masundan pa ang reklamo agin files sa Department of Agriculture o kundi DA angot sa mga maanomalia nga mga farm to market roads project sa bilog nga pungsod. Ini kasunod sang ginpasaka nga nagasalalampaw nga mga reklamo sang Department of Agriculture batok sa pila ka mga opisyal sang DPWH or Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental bangod sa nadiskubrihan nga walo ka mga ghost nga mga farm to market road projects. Ginpahayag ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. sa karon ongoing naman ang case sa build-up nila sa pito pa ka mga questionable nga mga proyekto nga makita man sa Davao Occidental nga ginarindahan sang mga bautista nga naglibel kay Inchong De. May isa pa kuno kakaso ang ginna-file man angot sa ghost project sa Ginubatan, Albay. Sono kay Secretary Chu Laurel sa karonyara na sa 1,200 ka mga farm to market roads ang ginpaidalom nila sa audit samtang may nabilin pa nga 3,000 ka mga farm to market road projects sa nga ginadumalahan sang DPWH halin sang 2021. Kagay naging kasuan man ni Anay Mayor Ray Malonzo sang Caloocan City si Congressman Asisio Bangodman sa ghost project nga nagabalor 39 milyones pesos. Kahapon ginreklamo man sa ombudsman ni Party List Representative Antonio Tinio si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte sa ginapahayag maanomalia kag questionable nga 4.4 billion pesos nga flood control project sa iya distrito sa Davao City. Grabe daw highlight subong ang Davao. Kahapon gali may narungay itong ilang sanitary landfill dito sa New Carmen, Tugbok District. Isa ang patay, duha ang pilason, kag duha ang missing. May isa to ka motor nga natabunan na traumatized ang tag-iya mga kasama. So matapos ginbaha ang ila naman nga kwan, ang ila naman nga sanitary landfill dito ang na Rosdak, no? Pero ang good thing diri, no? Mga kasama kay hindi damo ang casualty, no? Parehas dito sa Cebu. Balita. Anumang kapahamakan ay kanyang susunod. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imo nga baba. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama, Huwebes na kita, petsa 21 na sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ikatatlo sini nga Huwebes nga adlaw sa ikalima nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo Santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo Official sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok RMN Iloilo Official ang aton sining

0: TikTok account, kag siyempre sa inyo tag sa mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN. Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Mga topiko nga pag-iistoryahan natong karon nga gabi dire sa atong pagpangalagad mga kasama. Department of Justice ginmanduana ang NBI, National Bureau of Investigation, kag Philippine National Police nga dakpo na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Mga senador, nagpanawagan naman or pila ka mga senador, laban-laban sa minority kay ang majority hindi ni manawagan niya kay Senador Bato de la Rosa nga mag-ampo na matapos nga ginaprobahan na sa Department of Justice ang pagpadakop or ginmando sa Department of Justice ang pagdakop sa anay or sa senador. Bakod man, wala ginpaboran sa Korte Suprema ang iya ginahingyo nga temporary restraining order nga iparestrain or punggan ang pagdakop sa iya. But silingon, valid ang warrant of arrest mga kasama.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Ginambal man sa NBI nga makabig na karon nga pugante si Senador Ronald Bato de la Rosa. De konpugante na si Senador Ronald Bato de la Rosa, anong buot silingon sini? No? Anong buot silingon sini? Mga kasama, before the decision of the Supreme Court to deny the TRO petition of the senator, hindi pa siya pugante, mga kasama. Kung hindi siya pugante, before that, wala sang kaso si Senador Robin Padilla kag Senador Alan Peter Cayetano. Pero kung pugante na siya, aguy. Base may tulog dari si Senate President Alan Peter Cayetano kag Senador Robin Padilla mga kasama, no, for aiding and abetting a fugitive, no? Kag kahibalo kamo kung anong sintinsya mga kasama sa pag-proteher, sa pag-bulig para makapalagyo ang isa kapugante. Kung isa ka public official ang nakasala, no? Kung ay kamo kahibalo, istoryahan ta na karon kay may mangin koopod kita diri nga isa ka law expert, legal expert, kag law professor mga kasama.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: No, istoryahan ta na diri karon sa aton nga pagpangalagad, no, kung may mga salabton bala ni, no? May mga salabton bala mga kasama ang mga tawo, although gin paandaman na subong sa Department of Justice ang mga tawo nga magabulig kay Senador Ronald Bato de la Rosa nga may mga salabton ini sila mga kasama, no? Istoryahan ta na karon sa isa ka resource person aton nga practicing lawyer, legal expert, law professor kag senior associate lawyer mga kasama sang Eduardo T. Reyes III Law or Eduardo T. Reyes 3 Law mga kasama or ETR 3 Law.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Ang mga prosecutors, public prosecutors mga kasama sa Vice President Sara Duterte impeachment trial na lipay mga kasama sa dalagan sa mga hitabo karon kung sa diin may mga timeline na ginpreparar ang Senado para sa trial ni Vice President Sara Duterte nga mga Hunyo maumpisa nagi.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Samtang sa mga balita lokal, istoryahan taman karon liga ng mga barangay diri sa syudad sang Iloilo nakapasar na sang ila priority projects kagngalan sa mga scholars sa idalom sang bawat barangay makikinabang program ni Presidente Marcos. Sa probinsya gani gapinanawagan ang mga barangay, oh, sino da may indigence kadto kamo masinapol kita. Kay karon makurumo naman kamo nga pinili lang. Pila lang kadaan kada barangay daw 5, no? Damo-damo sa mga indigent sa barangay mga kasama. Pero ti mayo na makabulig, no? May tag 5-5 kada barangay sa 1,000 plus ka barangay or malapit 2,000 ka mga barangay diri sa may probinsya mga kasama. That is equivalent to almost 10,000 diri sa syudad sang Iloilo mga kasama. Pirang barangay naton 801, oh, times 5, mga 405 na no? So, pero tika damo, ini nga mga kabataan, mga graduating, mga fourth-year college student nga makabenepisyo ni sa scholarship Again, actually, dito sa Bulacan si Presidente Marcos, nag-speech-speech to siya. Nag-inang-ang-ang-ang naman ang tarso niya.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Padayaw niyang iya sini educational attainment ngati mayo siya kuno iya kay naka-eskwela sila yati dako gini nga bulig sa inyo no ako iya buinas lang ako kay naka-eskwela ako sa maayo nga iliskwelahan pero ti di ba daw ay man siya katapos
1: RML.
0: Tapos sining style niya gid maghambal mga kasama no siguro ang mahina ang interaction sang baba kag utok niya no nga gina-process ang iya sining utok pero hina mag-cuts up ang iya sining baba so ang iya ginapanumdom hindi dayon mahambal sang baba niya. Why balaga interact maayo so that is why nga Wala mga college student ang imo sining mga kaatubang mga kasama hatagan mo sila scholarship tapos ikaw imo maghambal do hindi kay imo kay shrot
1: RML Palabra de Honor
0: kon imprompto no pero pabasahon mo ya si BBM sang speech din ami gede nami penglison ngay man ti sa London nag-eskwela mo sang college pero kon imprompto mga kasama wala script ah ginang ang
1: RML Palabra de Honor.
0: Mayo man eh, kay kada barangay, mga kuno pila kalibo ka barangay sa Pilipinas mga kasama, may taglima-lima ka mga maskalar. Mayo naman ang investment ni BBM, kabay pa nga makuanina, madulot in as
1: 2028.
0: Samtang, Provincial Social Welfare Development Office, nakapatubas na sa madamo sining mga professionals. 41 ang ginpanghatag nga, or 41,000 ang ginhahatag nga bulig para sa indigenous people and PWD scholars. Isa sa duha ka mga suspitsado nga ginapahayag nagtiro sa magpakaisa dito sa May Anilaw na dakpa na mga kasama. Samtang 129 ka mga solar street lights sa National Highway sa Santa Barbara pakadto sa Iloilo International Airport, no? Ining dalan nga ini ginatawag nga Benigno Aquino Avenue. Pinangkawat
1: RML Palabra de Honor.
0: Pagkatuntong klase ka mga tao ning mga tampuhaw nila.
1: RML Palabra de Honor.
0: Singaway sang tanod da mayor superficial ang mga barangay dira sa palibot da way gabantay ang mga tanod, no? Hindi nyo mabalaan kung sino ang mga nagapangawat da kay kataas sina mga solar street lights ano na pinangtapas nila.
1: RML Palabra de Honor.
0: Karon ibaloon ta na mga kasama sa report ni Rajuman Marjorie Herbo Miani.
1: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Rajuman Henry Aspera Lumawan.
0: Sige, amon yung mga topiko natong karong gabi diri sa aton sining pag pangalagad mga kasama, no? Wala galing sang kanino, wala sang premyo, no? Wala sang reward kung sino makatudlo kay Senador Bato. Kasi ta rin kung may reward mo para ka kuan man ta, no? Kapuro pang warta man ta. Galing di kay atong ang ganiwa, isa may nagtudlo pila tong reward makatudlo kay atong ang 20 milyones. Kung tuntong atong, may mga konsabo pa nga mga polis mga kasama. Pinang negosyar nila kuno, polis pa nag-assister sa highway patrol group, no? Mga kurap gining pila ka mga polis officials na itong mga tangkuloy nila. Sila pa nagbulig para pang pahugon ang mga pamilya to sa mga nagkaladula ng mga bulanghero nga i-withdraw na lang ang kaso, batuno na lang kwarta haling kay atong ang tiyang iban sa to mga pigado kag-drain na mga kasama financially nagsugot na lang no sa kanamo-damo sa ila to nabili na lang nag-aaway kuno kagabalik-balik to para ipurso ang kaso do no, mga tatlo na lang kabilog or apat. Kaga nagabulig pa ko no, panuktok sa balay sa ning mga nagkaladula ang mga bulangero, mga taga Highway Patrol Group. That is why may isa ka opisyal sa Highway Patrol Group dito sa Camp Crame, nga gin suspend kay siya ang ginatudlo ang nagabulig. Kita mo lang, muna gali daw indik batsyag si atong ang indik kakita si John B. Krimulya kay damo gali nag-assister sa iya mga kasama, no? Ti way pagani kadakop si John Bicrimulya kay atong ang dugangan pa kay Senador Bato Amo na nga daw sa NBI aga salig si BBM kaysa pulis under kay Junbek kay Milencio Nartates. Si Milencio Nartates yang hipe naton, PNP chief naton sa briefing bala mga kasama. Do hindi kay Srot? Sa briefing niya to bala sa kwan CCTV sa video sa Senado mga kasama. Ah, doon na huya pa siya nga para mulang iya siningag guya doon hadlok. Yung hindi kay Srot sa iya sining inughambal mga kasama. Ay, susu. So sila ni Rimulya ng gato da sa DILG kag sa PNP o pigado ang aton nga PNP mga kasama. Gakinadlaw buli yan ni Atong. Basi ara malang da si Atong blas kilid sang kampo krami bla. Kaya mga kurat, no? Mga ginapang suhula ni Atong ang pilag ka mga PNP official. Basi amo managani guro nagatimbre kay Atong siling yang pirsa subong daw ari di sa Manila kadto ka na Quezon City. Tapos magsagad ya ka kinadlaw to si Atong ang ngi.
2: Palabra di honor.
0: Muna ko na kuya si Marcos, islan ko ni Snartates mga kasama. Pigaw ah! Anohon mo ng PMA year kung daw hindi kay Srot? Dito lang ta sa PNPA, oh! No? Ag pinamilit, ginisagad, ginikaduso, gini ni Rimulya mga kasama. Ngayon ni mga karahot-rahot ni Snartates. Dugangan man ni Rimulya, nga puro lang tinikal kag sugid. Why man?
2: Palabra di honor.
0: Kailan to abala si Atong ang subong mga kasama? Ang mga gareklamo ya kay Atong ang naghiripos na, pinang bangal niya na sang kwarta niya. Pero why siya madakpan? Sige pa pinanago. Di mapati ka pa sini kay Senador Bato, madakpan ini? Kung ito gyalan is polis kay Nartates? Sige na padiwalan, guro ni si Marcos siya magtalikod siya. Law-law man ang presidente. Ito na.
2: Palabra di honor.
0: Amo na damo nagamunong na miss nila si kwan General Turi. Amo na yakon leader ka mga kasama. You have to be firm, no? Kung leader ka, you have to be firm, but you have to be but flexible, no? Firm but flexible, no? Flexible. Ti mentionahan ina sang mga nakaagi manage, sa mga naka-lead, sang mga nakapamuno sa isang organisasyon, bala nila nung buot silingon sina mga kasama, no? Kinahanglan niya, kuan ka na? Authoritative ikaw? Kung may ginasugo ka, palihas mula kay Ture? No? Makatubang sa iya mga kasama kagwa iya punaw mo? Diba? Nahambal siya ni Ture yun. Siya hindi kami magamunin. Siya, sir, liklamo ka lang sa korte. Sudlo na mo na iya. Palihas kay Kibulo ito? No? Amo na dapat ang mga leader, mga kasama? Kaya kung nagpatuman ka sang laye, hindi ka na dapat siya magduso butong kag atras abanti, ikaw nga daw tarantado ka. Kay kadlawan ka na sang kriminal. Ti lang to abla, gapinadiwal ni guro si Atong Ang. Way siya madakpan o pinanago. Ti dugangan pa Senador Bato. Way nagani ka dakop kay Atong Ang isa lang. Dugangan mo pa kay Senador Bato. Ang konsuelo to lang di, samanhan kay Senador Bato, kay ang NBI ara, si Matibag iya daw hindi magpatibag. Kita mo ga bato sa iya sa bat sa kay Senate President alang kay Tano.
2: Palabra di honor.
0: Nartates siya, ay tama kalapyod mga kasama, no? Amo lang nagaling mabuot lang ya formal si Nartates. Ti, okay man na, no? Kung ang ginaistoryahan tani, himuon ka nga santo. Or ipromote ka bilang obispo sa simbahan katoliko. Hindi itong uro obispo, ito yan nagpuro pangamuyo kay Tano, to kay Senador Jinggoy, ha? Obispo to ya sang kun ano to nga relihiyon mga kasama, hindi to ya obispo sang katoliko.
2: RML, palabra di honor.
0: Tiway, pati ka mo madakpan eh. Basi gatawag panigani guro si Senador Bato kay Nartates ti. Di ina kamusubong, no? Ari ko di, ligo-ligo ko di anay, o likaw-likaw lang mo danay.
2: RML, palabra di honor.
0: Ginhimuan niya ni si Senador Bato sa mga AI-generated nga video bala mga kasama nga naglantaw sa ginasaging to sa NBA Western Conference Finals sa tunga sa Oklahoma City Thunder kag San Antonio Spurs. Kag in-acknowledge man siya sa kwan sang announcer, no? Kung hindi mo pag-scrutinize mayo, siling mo daw tuod, yun nga to si Dayin Senador Bato. Kita ko damo man nag-share, no? Basi ibang to yaguro nag-share kay abi nila tuod balang ato gid man senador Bato or naabot man nila nga AI generated adto nga naka Oklahoma City Thunder uniform siya nga sleeveless mga kasama or jersey. Ay, you deposit the money in the banko.
2: You deposit the money in the banko po kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Kendolong kagin boy Lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Adlaw-adlaw ang lawas natong ginabira ini sa madamo nga toxins bangod sang unhealthy nga lifestyle, mga kagaw kay viruses nga nagapuyo sa aton lawas. Ginaguba man sang toxins sa aton sining organs, labi ng atay, tinaay kag kidneys, ginaguba man sini ang mga hormones sa aton lawas nga nagapahulag sa aton metabolismo. Agud matinluan sang toxins sa aton lawas, makabuligid ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sa D3 Bio adlaw-adlaw ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man DTX 500 mga kasama, may anti-carcinogenic properties, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tap na unang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton nga lawas. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang cancer, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSC sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sagod nga patyon ang mga guba nga selula sang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Ganin din na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Ganin pa masyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Colase Antique, kag subong man sa pinakabago niya nga branch dira sa may RGM Building sa Banwa Sangsara, sa Apolohistra, Sara Iloilo.
2: RMN, palabra di honor.
3: RMN News, panahon.
0: Yari na pinakauling adalagan sa panahon mga kasama, hibaloon tanay ang aton sining heat index today. Kag daw may ara ko no low pressure area. Amo ni do nagaguruom-guom na kita mga kasama. Sa linya naton si Karajuman Rolly Cuenca sa Pag-asa Iloilo. Karajuman Rolly, mayong gabi. Si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
4: Yes sir, mayong gabi sir kag sa aton man nga mga tagpanamati. Amo naton latest weather update sa subong adlaw, May 21 year 2026. Sa karamay sakit ako low pressure area nga na-monitor no kag nag-develop ini siya sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kulihin natin niya na si Platan 925 kilometers sa east of southeastern Mindanao. Ang ining low pressure area sa karon manubuman ang chance nga mag-develop sa isa ka bagyo kag wala siyang direktang epekto diri sa aton sa may western Visayas. Samtang easterly sa mainit nga hangin na sa dagat Pasipiko ang padayon niya nag-epekto sa Luzon kag Visayas. Bangon sining easterly diri sa aton sa western Visayas no mag-experience kita sa gyapon sa mainit kag mapaanga panahon. May mga posibilidad sa mga isolated yung mga pagulan-ulan pagpangilat panagoog. May natugtog kasarangan natong nga hangin gikan amin hana silangan. Magadalain ni sila sang makanay tugtog kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 34 degrees Celsius. Aton maximum heat index para buwas no posible magalabot from 43 to 44 degrees Celsius. Adlaw naton nagbutlak or nagtunod dala sa isa east magabutlak ini siya alas 5:27 buwas sa aga. Kaya naman natin latest sort of update rin sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Karajuman Rolly, yes, anong chances nga ginalanto natin sa low pressure area ng ini sa southeastern Mindanao ma-develop sa bagyo?
4: Well, based sa itong monitoring as of now, sir, unlikely pa naman ini siyang mag-develop sa isa ka bagyo.
0: Okay, sige. With that, Karajuman Rolly, mayong gabi!
4: Yes, sir. Thank you kag mayong gabi man, sir.
3: RMN News, panahon!
0: Si Karajuman Rolly Cuenca sa Pag-asa, Iloilo. Thank you, Gid. Mga kasama sa pinakauling adalagan sang panahon. No? May low pressure area nga na si Platan. Alas 3 subong hapon. Mga 925 kilometers sa nasidlangan sang southeastern Mindanao. Mga kasama din. May easterlies nga nagapikto naman sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ang aton nga heat index today, mga kasama, perti katagas gapon sa aton nga heat index. Grabe, may 48 degrees Celsius nga na-record dito sa Apare, Cagayano. Sos, tas taas mga kasama. 48 degrees Celsius, no? May 47 degrees Celsius naman dito sa Dagupan City, Pangasinan. 45 degrees Celsius sa Baler, Aurora, no? Sa may San Ildefonso, Bulacan. Grabe. 48 degrees Celsius man sa Sanglip Point, Cavite. Bow, grabe. Duha kabilog ang 48 degrees Celsius sa mga kasama. 45 sa Alabat, Quezon. 45 degrees Celsius. Kita diri sa may Western Visayas, mga kasama. Kamusta yan? May 46 degrees Celsius, oh. Grabe, pratika init sa Pili, Camarines Sur. Kita naman diri sa Region 6, mga kasama. Sa Dumangas, Iloilo, naka 45 degrees Celsius. Tapos, 44 degrees Celsius naman diri sa Iloilo City. Grabe, pwerte katagas. Sa Mindanao, may 46 degrees Celsius. Or dito sa Giwan, Eastern Samar, 46 degrees Celsius. Gamay lang kayo ang mga Doppler radar sa Pag-asa sa Mindanao. No? 45 sa Eastern Samar, sa Giwan. Sa Mindanao, dito sa Butuan, 44 degrees Celsius. Kag subong man sa may Surigao City, mga kasama.
3: RMN News, panahon.
0: Gindulong kagin boy lugan, itigabahin sa atong pagpangalagad mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, rekomendado kagin endorso sa mga medical doctors ang Life Extension Vitamin D3 para makahatag sa dugang proteksyon sa aton immune health batok sa threat sang kon anuman nga variants ang pandemya o kon epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3 100% ginhimo gin manufacture sa US, standalone kag potent vitamin D3 product nga gina-prescribe gid sang Life Extension medical doctors. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man mga kasama, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahilawan sa tanan bagod manamit na mahamot pa. Inang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi, Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Sa sining mga tinion mga kasama, mangin ko po naton na via video and messenger, video messenger mga kasama, ang isa ka kilalang practicing lawyer dere sa syudad sang Iloilo, legal expert, law professor, kag senior associate mga kasama sa Eduardo T. Reyes III Law, si Attorney Jeremy Moreno. Istoryahan naton ang party mga kasama sa ining denial sa ing TRO petition ni Senador Ronald Bato de la Rosa kag ining party sa mga ginahambal nga aiding and abetting a fugitive mga kasama. Nung buot silingon sini, no? Kag iban pa karon, no? Attorney, mayong gabi and welcome again or again. There is RMN Palabra di Honor.
5: Also Henry, good evening. Thank you guys sa pag-invite sa atong debate sa mga programa.
0: Yeah, kadamo sa mga istorya karon, no? Actually gindeklarar na sa Department of Justice nga fugitive si Senador Ronald Bato de la Rosa kag gin-order na ang manhunt sa iya, ginmanduan ang PNP kag ang NBI, no? Anong but silingon sini attorney ang pag-insindi ko do may ara pagidsang mga pleadings and manifestation ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Supreme Court para ma-interpretar, no, ining waranto bares sa iya, no? Pero right now ang in-resolve lang anay kay urgent ini ang iya sining petition for TRO. May something bala kita nga nakita diri sa pag-deny sang iya sining TRO. The window naton dito sa iya sining mga pleadings kag manifestation kung paano desisyonan sang Korte Suprema, Attorney Moreno, sir.
5: Yes, Sir Henry, no. So kung dumduman nato, nag-file si Senator Batros ang petition to certiorari, amo lang iyang main relief plus prayer for issuance ng temporary restraining order, preliminary injunction, kag status quo ante order, which are only ancillary reliefs. Ang buot sa lingon sa ancillary reliefs, samtang wala pa madesisyonan ang main case, which is ang petition for certiorari, mangayo sila anay sa temporary relief sa court. And in this particular case, na hindi anay maserve ang arrest warrant kay Senator Bato pending sa decision sa court sa main case. Now, it appears nga sang recently, not today, or yesterday, nag-announce ang Supreme Court nga wala sila sa may nakita nga ground nga dapat isuwan si Senator Bato sang relief ng PRO, preliminary injunction, kay status quo ante order. In simple terms, so in simple explanation, wala nakita sa court na dapat isuwan siya sang order na i-prevent ang pag-serve sang arrest warrant sa iya while ginahir ang case. So, ang status now is that valid ang existence ng warrant of arrest kaya wala pa man na wala ginpunggan sa Supreme Court. And until madesisyonan ng main case, pwede ma-serve sa law enforcement authorities ang arrest warrant na existing now against kay Senator Bato.
0: Although ang nasiling ni mga main case sa attorney daw, amo nang i-resolve sa Supreme Court kung bala kinahanglan pa ang pag-insindi ko nga ang gina-argue sang mga abogado ni Senador Bato nga kinahanglan pa anay nga mag-agi sa local court no ang warrant of arrest sa ICC no kay ang ila gina-argue under sa Bill of Rights naton sa Constitution daw Article 2 Section 3 nga dapat kuno wala sang sinuman nga Pilipino nga dakpon nga wala sang order sang judge no do something like that no. So, yes. Daw may idea na kita somehow or basi pwede man yan, natabo man ina sa Supreme Court attorney nga bisan wala gin grant ang TRO petition pero sa main case, lain ang nangin decision sang Korte Suprema attorney.
5: Yes, no, hindi siya automatically ma-presume natin kaya gin-deny ang TRO, no? Pray for TRO ni Senator Bato. The same man ang decision sa Supreme Court sa main case. Indicative lang siya nga wala may nakita ang Supreme Court nga urgency nga dapat mai-protect nga right sa kay Senator Bato while ginahear nila ang petition, no? So for now, they will just decide on the main case but wala sila may ginatag nga reliefs. However, indicator man ang pag-refuse ng Supreme Court nga pag-issuance ng TRO in favor of Senator Bato. Regarding sa ilang possible view of the main issues sa main petition for certiorari. So it could be an indicator but it is not a guarantee or assurance na pariha man ang ilang ruling dira. So balantayan gyapon naton kung anong maging ruling sa main petition.
0: Pero kung lang tawon ta attorney daw common sense na lang daw no? Ati ginpabayaan ni mga dakpon ang tawo tapos sa ulihi hambalon mo gali nga kinahanglan mag-agi anay sa local court ang warrant of arrest, di ba? Do unfair man sa isa ka accused attorney, no?
5: Yes, amo na ang mga possible scenarios nga matabo, no? Kasi kung wala gintunggang sa Supreme Court, wala sang legal obstacle on the part of the Department of Justice nga ipaserve ang warrant kay Senator Bato. So, if they will be able to arrest Senator Bato, then there is also no legal obstacle nga ipadala siya dayon sa Netherlands. And hindi na lang, we can only guess or assume kung ano ang sa mind sa Supreme Court Subong regarding that possible scenario with their denial of the DRO. Kung malantamang yapo na ito, hindi ba niya nanimus ng Supreme Court kaya ang voting nila 9-5-1. So may ara man ito nga nagpabol pero ang katamaan gid nag-disfavor sa pag-issue ng PRO.
0: May MR sila, motion for reconsideration na attorney, although ang pag-insindi ko unbanked na ini no kay 951 both sila ng 15 gig ka mga magistrates sa Supreme Court ang nag-decide sini no. Is there a possibility nga ma-reverse pa ining decision sang Korte Suprema through the motion for reconsideration sang kampo ni Senador Bato attorney?
5: Yes, no. Una may right man sila mag-file sa ilang motion for reconsideration para ipa-review liwat sa Supreme Court ang ilang ruling. And may possibility gyapon na ma-reverse ang denial sa PRO. Pero usually, once gina-deny ang ancillary reliefs, talagsa lang sa malaka, no? Na gina-reverse sa korte. or even the Supreme Court ang ang ilang original decision na dinadeny nila ang mga ancillary leaves. Though, one out of 10 ang chance na ma-reverse pang Supreme Court.
0: Do medyo buro na gali na, no? Madulom na para kay Senador Bato. No?
5: Yes.
0: Now, ang isa sa gina-istoryahan diri ang pagka-fugitive niya, no? Kay Dodamo inis ang mga angot ng mga isyo diri karon, no? Dodamo sang pwede maigo. Before the denial sang TRO, pwede ba lang makabig nga fugitive na si Senador Bato or subong lang siya naton pwede masiling nga fugitive na siya, attorney?
5: Well, sa kundila nga pagantaw, as soon as the ICC issued the arrest warrant, dapat ang obligasyon ni Senator Bato is mag-surrender siya kaya may warrant na nga nag-exist against sa iya. But by his refusal or avoidance to be arrested and to be served in the warrant of arrest, at that moment, for me, fugitive na siya. Kaya gina-honor sa aton nga RA 9851 ang existence ng warrant of arrest taling sa ICC. So, even before the denial of the TRO, si Senator Bato can be considered a fugitive from justice because may pending warrant of arrest nga naga-exist against sa iya. So, ang denial of the TRO only removes any possible legal obstacle for the service of the arrestant against him as of now, no? Until nga ma-desisyon na naman sa Supreme Court ang main petition.
0: Okay. Sige, antes kay follow up inakaroon nga question, attorney. Gina-argue sang kampo ni Senador Bato nga hindi valid, no? Ginapanindugan gyud nila although ati ila man ako galingon nga interpretasyon, no? Pero basihan naton iya sa laye, akon do ay ko sang may nakita nga naga-support gyud sang ila sining argument, amo to na hambal nimo ang sa RA 9851 kag bisan sa aton sining constitution sa Bill of Rights kag sa Article 59, no, sang Rome Statute, no. Sa imo iya nga pag-research sa attorney, no, daw may point man ining pagsiling valid ang warrant of arrest niya kag supported ini by facts kay bisan si Senador Marcolita nagasiling siya shumi. Pakita sa ako na ano ang legal basis sang warrant of arrest kay Senador Bato, Attorney Moreno.

0: violation of the person's right against Noble Bucardi. So medyo hindi na natin matandog. Kung naka-enjoy sa absolute pardon si Senator Padilla, then hindi na siya ma-revoke pa na sang presidente once na-grant na taiya.
1: Okay, no? So medyo safe. Galing sila ni Senador Cayetano parte sa sinya sitwasyon na attorney, no? Doon makalusot sila, attorney, no?
0: Oo, medyo may legal loophole na pwede sila malusotan. However, hindi kita kabalo kung ano ang opinion sa ICC because ICC also has its own provisions under the Rome Statute which punishes aiding and abetting fugitives, no, for service of warrants issued by the ICC. So it will now be up to the ICC whether it will interpret it as still within their jurisdiction or not. In a, something na hindi pa natin masiling na may legal consensus kita. Yeah.
1: Okay. Sige, with that, Attorney Jeremy Moreno, thank you again sa oras mo diri sa RMN Iloilo. Mayong gabi sa imo, sir.
0: Thank you again, Sir Henry. Good evening again sa tanan.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Si Attorney Jeremy Moreno, isa ka practicing lawyer diri sa siyudad sang Iloilo, legal expert, law professor kag senior associate mga kasama sang Eduardo T. Reyes III law firm mga kasama.
2: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
1: So hindi maigo, no? Kay ang penalty sang obstruction of justice 6 years and below ng imprisonment mga kasama si Senador Ruben Padilla kag Senador Alan Peter Cayetano. Safe, no? Si Senador Ruben Padilla, that is why mayong yuhom-yuhom niya sa session hall. Sili ni Ruben. Eh, kadlawa nila mga kasama si BBM. Si BBM niya, kaya naman anong gawin natin?
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Pero hindi na madula mga kasamang daw mabudlayan na Senador Batong dulaon nga hindi siya fugitive mga kasama, no? Kag daw masurrender gid siya sa ICC, no? Or madala gid siya sa ICC kon madakpan siya, that is why himuon niya gid ang tanan para hindi madakpan, no? The most important thing to do right now for Senador Bato, hindi magpadakop. Kay hinali madakpan, mga kasama, hindi naging mapunggan, i-transport yun siya dito sa Dahig. No? Okay lang kung mag-upod sila sa silda ni former President Rodrigo Duterte, pero ang budlay, kon layuanay sila silda.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Kaya daw hindi pwede upuron dito mga kasama, so daw tag-isa-isa gin sila ka kwarto, no? Pero ang kwarto nila to daw hotel mga kasama, hotel room, no? May CR, may TV, may kusina, nami iya, no? And then nami man ang compound malamig. Gendolo ang kagin boy lugan ini kabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang isa ka premium quality nga colon cleansing product kagin himo gamit ang nanay isa ring mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pagwao niya mahigko nga madugay na nagtiner sa aton sininga large intestine nga good maabsorb ang mga nutrients, vitamins and minerals sa atong nga ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo pa kamo delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa atong atyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sa atong lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag iban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balonggay, margoso, so with grass, barley grass kag vitamin C. Gani, magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas, quality products and Dokiko Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Baga balik ta resulta sang STL. 55 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sang gabi.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Blast. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner,
5: gusto mo ba ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sa power kag energy.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: May ginseng,
6: tungkat ani,
5: maca,
6: kag so
5: palmetto.
6: Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Yara na sa mga butika.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Julie Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
11: Ang diskarte sang ilonggo dira.
12: Masdasig banat sa abat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
15: RML, Palabra de Honor.
16: Yari na resulta sang STL naton sa probinsya sang Iloilo o podgay Radyo Man Mon Kapalihan.
17: Yari na Radyo Man Henry naton sa resulta sang STL sa sumungang gabi. Second row nakita sa Mayo 21. Ito rin sa STL Draw Court. Yari ginagawa na naton nga numero first winning number. Numero 38. Atong sining first winning number. Atong sining drawing ed. Ito dyan Martin Pagimon ng Lipaw. Draw operation specialist, Derek Grace Roquero. Kagatong sining ay representative Mr. Glenn Sunyo. 20 seconds para sa atong sining second winning number. Sa subong yung gabi para sa second draw sa STL sa probinsya sang iyari na ito naman atong numero. Numero 35, number 35. Atin tiring first winning number combination, 38, 35. Ito tatlo natin nga numero sa subong, 20 seconds para sa atin sining draw, ay 38 pa numero pa sa sulit sa draw machine. Yari na, ikatatlo natin nga numero. Numero 9. Ito po sa atong sininga pre-winning number combination. Yari ang atong sininga resulta sa upong nga gati.
18: Among numbers. Pero number 1,350 among numbers. 38, 35, 9, 31. Pero
17: may upo, 35, 9, 35, 9, 30, 35, 9. Ang atong sining digital person, Mr. Barry Cortisano, kaya po tingin sining mga members, Julie Cabano, Romy Lozada, at Mabel Gemeroy. Congratulations! Atong sining ng mga winners sa subong na gabi. Kung sa wala pa, padayon na sa pagdaya para makabulig kita sa Kawang Gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa probinsya sang Iloilo. Kung sang Eagle Draw Gaming Corporation, Radman Monialis Kapalihan, sa Takaremen.
15: RMN, Palabra de Honor.
16: Salamat kayo, Dragoman Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 38, 35, and 9. Sa mga nagdaog, congratulations. Sa wala, Cash Jesley, sige, taya lang. Kaya ang inyo taya, nagagkadto sa kawang gawa.
15: Palabra di Honor.
16: Gindolo naman kagin boy Lugan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Nan's Liniment Oil, ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Nan's Liniment Oil, nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria kag iban pang balatian, dalas ang kutot sa lamok, mosquito repellent, gani nga safe ka sa imo pagwa o bisan pa sa sulod sa imo balay. May neem tree extract siya, pareho sang performance ang citronila nga nagahatag proteksyon sa exposed mo nga panit. Nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kagatan kag maskulo. Nan's Liniment Oil, maayo mang kontra sa mga skin problems, para sa ariki, sa lapap, alipunga, an-an, eksima, katol-katol sa panit, kag iban pa nga mga skin problems. Nan's Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga butika. Subong man mga kasama, sa mga mangunguma naton kag sa mga agripreneurs, exciting gid ini kay ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubuta, mayara sang Kubuta kaagapay sang mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. Halin Abril 6 hasta December 5, 2026. Bilang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay sa pagpanguma kay bisan sino nga magbakal sang Kubuta equipment o kon genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang amount sa inyo agin bakal, mas madamo kamo sang ticket nga makuha mga kasama kag dako chance nga magdaog. I-drop ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri o outlets antes ang December 5, 2026 2 PM. Ang draw pagpatigayuno naman sa December 5, 2026 3 PM sa Ina Farmers Learning Site, Barutak, Nuevo, Iloilo. Ang mga premium nga nagahulat, grand prize, traktora, transplanters, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. No? Pamasari lang, ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa unahan lamang sang series terminal dira sa Tagbak, mga kasama. Pangitaa lang si Ma'am Susan Aurelio. Pwede man nga magtawag sa cellphone number 0921-792-2941 or hindi gani sa 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. Per DTI Fairtrade Permit Number R6-14 Series of 2026.
15: RMN, Palabra de Honor.
16: Pag balik ta mga kasama, report ni Rajoman Joel Franco, mga kasama, angot sa Liga ng mga Barangay, nakapasar na sang ila priority projects kag ngalan sang scholar sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. No, tapos i-check naman karon si Rajoman Regan Arlos, PSWDO, nakapatubas na sang madamo nga professionals, mga kasama. 5 minuto sa kaligad sa tak ng alas 8 sang gabi.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
20: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
21: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
23: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
24: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
23: Wow! Mas pinagaling pa?
24: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
24: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
25: Unilab quality yan.
26: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
5: Santong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santong Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
5: Santong Plus Gold. Makal sa mga butika.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con. Amoy ko makabloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: TTX 500.
2: Di na kano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kang sakit git sa ako niya baywang.
3: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
4: Sa TTX 500.
2: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
3: Subong kamusta?
2: Uy na. Halin sa nagay kami sa TTX 500. Ay na ko ginabatya.
1: TTX 500. TTX 500.
5: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
3: Parang pila na may mong sugar?
5: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
1: TTX 500.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
11: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian.
1: NANS Herbal Capsule.
11: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
12: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas na may COVID na allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Goodbye.

0: Holly Coffin, Someone Chat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
3: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
4: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Sunfone Plus Gold.
9: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sunfone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
8: Sunfone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Sunfone Plus Gold sa mga butika.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
10: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
12: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
13: Versus previous formulation. Our cheesiest C-D-O Idol cheese dog ever. Buy now.
12: Ito ang idol ko.
14: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay... Makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
15: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: Be MX Extraordinary with MX3.
18: Life Extension, Vitamin D3.
19: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 16 minuto sa kaligid sa takna, siling alas 8 sang gabi.
21: RMN, Palabra de Honor.
20: Damo sa mga abogado ga pamati, iban mga judge pa mga kasama naga pamati diri sa aton sa diskusyon naton parte sa kay Senador Bato Bala, no. May isa kita ka listener nga legal practitioner man na naghambal parte bala sa obstruction of justice, no. Nga siling niya sa iya yung paglantaw, pwede iya makasuhan si Senador Alan Peter Cayetano kag Senador Ruben Padilla sa obstruction of justice. Rajman Risi, pwede sila makasuhan. O galing, kung madutlan lang sila, hindi sila pwede maaresto during session. Pwede sila madakop kung wala na session.
21: RMN, Palabra de Honor.
20: Wow. And anyone, because public crime kuno ining obstruction of justice, kagkita taman to, kung paano pinapalagyo ni Ruben Padilla si Senador Bato, any Filipino, pwede kuno ka-file sang kaso. Pero mas maayo, gid kung mga NBI, police, no? NBI, guro, matiyagos, matibag, gapanumdum, ani kagapanilap, dilap na guro. Matiyagos, trilanes, gapanilap, dilap naman sang ipungko niya man kay Ruben.
21: Palabra di honor.
20: So pwede ko na makasuhan galing kon madutlan hindi lang siya madakop, no? While in session ang Congress, kayman ang under the revised penal code, under the constitution, ang mga krimen nga below 6 years ang iyang penalty, immune dira ang mga senador, no? Pero ang ining obstruction of justice daw 6 years and 1 day under the revised penal code. So mo na pwede gid sila makasuhan mga kasama kag kun madutlan, hindi lang sila pwede dakpon while in session amo nang ilang immunity. No? Tapos ang masakit da kay may corresponding penalty ang obstruction of justice, ang abetting and aiding a fugitive nga perpetual disqualification to hold public office. Kun madutlan ka. No? Ti mga public official ini perpetual disqualification both siling on tob-tob nagakabuhi nga pag-disqualify bisan appointment sa gobyerno hindi ka pwede i-appoint.
21: RML Palabra di Honor.
20: Eh, abi, sa mga kainsindi da sa laye, tilawin nyo, abi. Kay right in our face, mga kasama, ginhimo ini, no? Before the TRO denial sang Supreme Court, makabig na iyang puganti si Senador Bato kay may warrant to bares siya sa International Criminal Court. Why na nadaya debate, mga kasama? Valid na iya kag-legitimate ang warrant to bares? Under sa Article 59 sang Rome Statute, under sa RA 9851 Section 17, under the Constitution sa Bill of Rights, mga kasama, no? Article 3 Section 2 something. Nga pwede gid ya mga kasama madakop, no? Pwede gid ya makilala or ginakilala sang estado ang ICC, mga kasama, or the International Tribunal, tinsuring sangging kasuhan siya ni, why pa ya kita ka-withdraw sa ICC? Amo na ganyan nag-withdraw si former President Rodrigo Duterte through the DFA Secretary. Then, mga kasama, nga karon si Senate President Alan Peter Quintano, siya sini nagsulat sa ICC nga nag-withdraw na kita, pero sila niya sa iya sulat ang commitment sa Pilipinas sa international law kag cooperation ara gihapon.
21: Palabra di Honor.
20: Titistingan ta, no? Mga Ilonggo, daga pamati nga gusto magkaso, tilawin nyo, abi, kung pwede madutlan si Senador Robin Cagalan sang obstruction of justice. Kay laban-laban si Trillanes, gapanilap-dilap na kag si Attorney Matibag sang NBI.
21: Palabra di Honor.
20: Standby kay Radyo Man Joel Franco, yari anay, ato niya tingog, hiligay nun.
0: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
7: Ining binalaybay ginatiguluhan hambal ni Lola kag Lolo. Ginadumilian nga helikopter sang una nga tiempo. Mga disparati sang katigulangan Lola kag Lolo. Mga sulundon ginpasubli sa aton. Ginpasapasa sa mga nag-alagi nga henerasyon. Hambal ni Lola, hindi manilhig kon gabi. Kay malas kuno, ginatabog ang swerte. Kon magsukad sang kanon, krusan anay. Agod hindi magsalo sa pagkaon, mga panulay. Itom nga alibangbang magsulod sa balay. Espiritu kuno sang himata nga napatay. Kon magkanta sa dapog babayi nga dalaga, laon o kon balo, ang iya manginbana. Malas kuno magpahulambugas kon kasi Sidmon. Amuman asin kag dagom. Akigan ka sa mga tigulang kon ikaw mang hayhay. Ilabinagid sa kalanan, hindi magpanampuay. Hindi maayo magtulog nga basa ang buhok. Kon magdaho sang kwarta, hambal, purya usog. Ang uwang sang ido kon kagabihon, may nakita nga panulay, hindi makita naton. Ang nasambit ng mga sugilanon, ginapahanumdom sa mga tigulang naton. Bisan moderno, high-tech na ang panahon. Hindi man siguro malain kon aton sila sundon. Ining binalaybay, ginpadala ni Ginang Robehera Sabalino sa partisyon Gimbal, Iloilo, isang sumakwalan, Iloilo Incorporated.
2: Kamuman, ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang RMN Iloilo sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
3: Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Koi Herbal Supplement. Himo sa pinili nga powerful medicinal plants kaangay sang ampalaya, garlic, malunggay, turmeric kag ginseng, mga panaming naton contra COVID-19 virus. Ang Koi Herbal Supplement mayara sang anti-inflammatory properties kag antibacterial properties nga sarang makapatay sa virus kag bacteria nga makatapik sa aton lawas. Sa pagtumar sang Koi Herbal Supplement 3 times a day, sigurado gid nga mauntat ang paglapta kag paglala sang masakit nga dulot sang virus kag bacteria.
22: RMN, palabra di honor.
23: Salamat gid, Rajuman Fea May Otero. Uyon na no, kun magtulog ka nga basa buhok laway, kun gabi na hindi na magpagwa sang kwarta. Ano karon kung may baklon ka? Mga disparate sa mga ano, mga kamalaman sa una mga kasama, galing ting ambal nila, wala man sang malain kon sundon mo, sunda na lang da kay karon basi nagtuod pa na diskaril ka pa.
22: Palabra di honor.
23: Direta na sa local scene mga kasama sa City Hall, iga ng mga barangay nakapasar na or nakasubmit na sang ila sini nga priority projects kag ngalan sa mga scholars sa idalom sang bawat barangay. Makikinabang program ni Presidente Marcos, Rajuman Joel Franco.
22: DYRI Rajuman Report.
24: Nakapasa na sang priority projects, no, kag sumugman listahan sang mga scholars ang Liga ng mga Barangay President dito sa National Liga. Ini for consideration san to man sa guidelines nga ginapagwa sang national government kung ano lang, no, ang mga projects nga pwede nila magamit or mapatuman under sa bawat barangay makikinabang program ni President Ferdinand Marcos, no. May isa 100,000 para sa development projects, infrastructure development projects. May ara din sila sa mga chiklis na gusto nila nga ipatuman sa either street light, mapatukod kada sa tents, bakal sa computer, etc. Pero ang mga barangay official, so no, sa kailigay pa sa Marino ni Ong, mas gin-prefer nila nga mag-procure sa mga pulungkuan o kung shares, no. Bangod nga tiso sa iya, kada may okasyon, may mga minatay sa barangay, amuning masaming nga ginahulam, no, ang ining mga pulungkuan. That is why amuning ilagi submit, majority sa mga barangay, amuning submit nila ang projects nila dito sa bay National Liga nila. On the other hand, ang para sa mga scholars na third year or fourth year college, so say, yeah, may iba ng mga barangay wala pa man nakakompleto. Kasi bala mo, Rajuman Henry, din sa ato, sa siyudad sa Iloilo, may ari niya sa programa ng Oswag Scholarship ang siyudad sa Iloilo. Now, kung ara ang imong ngalan sa Oswag Scholarship or any scholarship program sa siyudad, hindi ikaw makabaton sa sininga, hindi ikaw, I mean, makwalify sa sininga scholarship program, no, para sa lima lang, no, ka mga scholars isa ka barangay. Kasi 100,000 man lang ang budget, lima ka scholar per barangay, that's 20,000 pesos per scholar, no. So sa kaya Councilor Ong, no, sundon man nila ang guidelines, pero ti ara na sa gihapon sa desisyon sa punong barangay kung sino, no, ang ila sini nga ibutang o kiliyon nga scholar sa ila sini nga natundan nga barangay. Subong wala pa man na download ang budget kay so sa iya, may mga informasyon ni sa iya nga handover sa ila ang cheque para sa project or basi posible ko nung i-download may nipagi sa local government unit. Ano ipamatayan na ito? Siligan ng mga barangay President Maria Irene Ong.

0: Oo, ba nga, may specific din siya na kung ano klase ka nga maklon mo. Kasi siya na, may isang klase na. Kung laptop lang naway mo, kagang computer na wala. May generator man. Ang generator, may spec man. Kaso na ilang street tent, sobrahon mo, may sizes man. Kaso hindi nga, may butang tagahan sa bagong Pilipinas. 100,000 na another 100,000 para na iya sa scholarship. Pag di magaling matawag ng scholarship, kaya nilang ambal nga ang mag-graduate next year na fourth year. Kung sa barangay mo, why did siyang may mag-graduate na fourth year, pwede man kay year lang. Kasi na sila, why did lang lang sila sa aid nga na bottom na. So, sa kada isa, 20,000. Lima kabibig na mga bagatahan mo. Wala.
1: Sa inyo nakasugod na kamuni, I mean nakasugod na kamo sa if ano nga priority project ang implementin nyo?
0: Natasan naman sa nasyonal. Ang amon mga priorities. Ulan na namin kosta.
1: Anong mga priority projects ang kalabanan ang i-submit ninyo?
0: Nabansiya.
1: Kung mo nang need diba sa barangay, no? Kahit kung may mga okasyon, kung may mga patay daw, pinapangita, ginahulam, no?
0: Ang siya, meron na ko ano nga brand.
1: Kag tent pag ito sa mga ano sa mga scholars kahit yung city yung may Uswag scholar na manidaan no halos tanando na tagaan naman sa scholarship
0: kung may Uswag scholar ka hindi ka kabel kaya ngayon wala kid
1: di sa inyo nakasugod na kapupangita sa scholars nyo
0: kami ano na kami ulang bagay ng iba awayad mo na ano ang liba mo
1: ano matabo man ano may mas screening kamo sa ila kung damo na graduating or ano matabo
0: depende sa kapitan
1: na diba si
0: kung nagtagkarma namon kung madayon ang eleksyon sa November eh ano na lang din kami ang iba eh next year po nila mag-graduate mo eh nagsambit kami sa mga ngalan sila ino naman na sila ino naman ang ila yan yung magawang kapitan
1: kung sino magdaog no
0: wala
1: ano ang may guidelines sa kung ano ang masubmit subong di na pwede ma-islan diba
0: yung ang ila na guidelines mo lang kung amo na kung hindi ka lapos sa why sa fourth year pwede ang third year
1: mo
0: ilang guidelines o
1: Pero halos saan ka mo sa barangay nakasubmit na sa mga scholars nyo?
0: Sa Manila. Ipadala naman sa Manila, sa National. Ewan, pagpapabalaan kung anong next, what's the next steps nila eh? Oo, di ba? Siling nila, may makadood yung presidente. Patag. Pero base, kami National Congress sa June, kasi dito yung maniatag. Kasi personal yung iatag. Eh, kano, kada isa, kada barangay, maanang di-check eh.
1: So, direkta siya i-download sa barangay, ihatag sa barangay?
0: Hindi, may check in yan, kano?
1: Oo, hindi na mag-agi sa local city executive.
0: Eh, draw mo number nila. Pero, ang latest naman na matihan ko, i-download naman gano'n sa mga LGO. Di ba magtang manugit? Di ba nga magkot manamon ang nasyonal kung manugit? Di man kasabat ang nasyonal at ay ginalagta pa nila kung may schedule ang presidente di makadto sa amon. Kung kumiyara, mulat kami na makadto sa di.
1: Di ba si may concern sa liquidation? Kaya di ba may mga problema sa liquidation mga nangyadaan ng ibang mga barangay kapitan?
0: Ako na, isa ba na? Di ba ba nang ilan na tekap sa amon? Ano nang mayo? Kaya kung dito ang sige, ang problema. Pwede na sa mga machet?
2: Ang pahayag ni Liga ng mga Barangay President Maria Irineong ako niya man na Juman Henry nga may iban nga mga barangay nga medyo may problema gidman sa liquidation no? Pero wala pa man sang final say kung bala iagi sa local government unit or idirekta sa mga kapitan ang ini nga barangay kay ando ini sa local government support program no ang ining budget nga gamiton no sa sining mga kabarangayan no ang ining 200,000 pesos nga assistance no para sa kabarangayan Rajaman Henry but ang klaro lang sini as of now wala pa sa download nga budget pero natumod na ang mga project diri sa barangay sa city kung ano nga mga project
3: kalabanan gid bangko baklo ni Lawel no
2: oo kay malamot dito amo nang masamim lang ginahulam-hulam sa mga pumulo sa barangay
3: sa bagay oh kung may mga namatyan tent or trapal amo na kung may mga namatyan da bangko da ko ginyo bagay kag ang trapal well pang atop
2: Ang trapal ko no ipaobra may measurement man pero dapat ang trapal may ngalan din nga bagong Pilipinas oh
3: problema ni Sara Duterte na 2028 Yo, well,
2: oh, dapat amo gid eh
3: 2026 2027 2028 may amo na sakit sa ulo na sa mga Duterte.
2: Oo, tigay dapat ko na may ara isang ngalan kay may
3: kay guy ko. Ambot sa Davao may ara na to.
2: Tigay to lang yung barangay tagaan ni siya. For pilani ko do ka barangay 4,000 dapat ko barangay yan kita ko inaman.
3: Pilipinas dako Iloilo pa lang. Hindi
2: 4,000 no. Damo no. Sa Iloilo mga kita ya sa diri sa ato na daan pila na ka barangay ang kada banwa mo no. Si diri sa ato sa Iloilo sa province nagsugod naman sila. Mas dako ya sa province
3: mo kay kita. 42,000 barangay
2: so. Barangay. 42,000 barangay so. Si amuna imagine no at 200,000 pesos no.
3: So, tipi lang ito, 300 million, 42,000 times
2: 200,000,
3: mga 8 billion? Sus! 42,000 times 200,000, 8.4 billion, well?
2: Oo.
3: Sakit ba?
2: Oo, na lang. Barangay no nga ilog sa national government hindi lang naguro mula nagiman na, kasi may mga manugabot pa no nga i-download man ang national government sa aton sining mga marwasa o scholarship sa siyudad sa Iloilo mo hindi mo paihan ng pudyuton din estudyante sa no sa city kay strict ang guidelines na nagiman Henry dapat pigado dapat wala pa sang nakakalis graduate sa pamilya no kagapitado isang crisis no ang pamilya nadulaan sa income o kung nagnubuang income no amo na ang ilas ni mga guys dapat either third year or fourth year no estudyante sa kolehiyo ang makwalify sa sining programa.
3: Wow, grabe lingin ulos ang kontra.
2: Di ako na yako sa administration kada Jiman Henry.
3: Siyempre. Nakabalo yun yung lampagak na si Marcos, no?
2: Lampagak
3: mo sa mga dinakpanay kag mag-guruhambal ka. Kita mo ito gina-video niya sa Bulacan to sa mga Kalin Scholars o watsog-watsog hambal niya, no? Pero pwede pa diskartihon well, no?
2: Di, ang mga brains niya na ang guru, grabe man si Dalo mo.
3: Kung sa bagay, isa man sa nag-suggest mo na sa likod.
2: Oo, amo na, kung hindi ka dala utok, kung tidala, kuha ka sang mas makadala sang utok, kung maka-advise.
3: Matsoy ka sa Alicia's eh. Matsoy ka sa Alicia's damo utok. Sige, thank you again, Rajman Joel.
2: Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, Armin Iloilo, Rajman Joel, Franco Tatak, Armin.
4: RNN, Palabra de Honor.
3: Galing sa una, gani, ginimo man ni former President Ninoy Aquino, no? Bottoms up. Budgeting BUB no galing gid daw ay manabi na implementar sa gusto to overhit man utok to ni Maruhas JLG secretary ka mga kasama imo presidente eh balo mo kampanya tigunti libang-libang na lang siya sa bata niya subong mo manang konsilo niya lang subong at least ka libang-libang siya sa iya mga bata.
4: RNN Palabra de Honor.
3: Isubong may amo niyo, BBM, bawat barangay makikinabang, may ara pa na BBM pagid, bawat bayan makikinabang, may ara pa na sa banwa, so may barangay, may banwa mga kasama. May impeachment pa si BP Sara. Sakit agi niya eh, no? Gali ang question, sinong ilang kandidato sa 2028?
4: RNN Palabra de Honor.
3: Diyan ano mo ni ka BBM, BBM ni sa barangay ni ko ng kandidato si John Bic Rimulya. Kurita na, bisan si Melcarion lang kontra niya, guro.
4: RNN, Palabra de Honor.
3: Galingin lubong na si Melcarion, no? Rest in peace lang, no? Kay Melcarion. Sige, standby, Rajaman Regan Arlos, gindulong kaginboy lugan, itingabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Megaman Herbal Capsule sa tanan nga mga drivers. Garagabihay sa Luzon, Visayas, Kagmindanao, maginom na sa Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island, kag Guimaras. Megaman Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulao, nagapapagsik at nagapadugang sa resistensya sa isa kalalaki. Megaman Herbal Capsule, safe katama kay purong herbal natural ang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maca, kagornigo tweed. Save ka tama sa heart kaya wala sang side effects. Gani mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene. Kagsang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA. Mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntun ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako or maghubag kay ang prostate kung mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahoyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing, makod may ginseng, tungkat ali, maka, kagso, palmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
4: RML, Palabra de Honor.
3: May estudyante tanay, standby Rajman Regan Arlos nga nagamonitor diri sa aton mga kasama kasamang Stephen Paniga, Inday Mel Suplente Malones, Casmel Gargaran, Kaya Smile Hagukoy Gansha, Doña Margarita Margie Cubillas, Biuda de Erdogan, si Cas Margie Humayaw, Flor Kahilig, Rosel Gayapa Gumilya, Bijen M. Gonzalez, good evening Cas, no? Si Imbong Siloberes, Noli Francisco. Good evening sir, nagamonitor gid kami diri sa West Habog-Habog Molot Attack Armen. Kasmadyo Maya wara na bimitat si Ibab. Good evening, no? Si Judge Globert J Hostalero gali, no? Kag si Mrs. niya Marjorie Baby Hostalero. Oh, pero may nagapamati sa ato, no? Pila na ka mga nakita naton nga mga Migo, tapos siya po si Mrs. ka, pinamati man si mo yung dipusit, amani, in the back. Si Mama Helen, Mrs. Helen Bilasa, no? Ang tiayo ni SB Boboy Bilasa sa Pabia, good evening. Kay SB Dan Pardo da, no? Sa nga Pabia, pero may nag-uupod sa atong kong gabi, no? Si Attorney John Vales Lamparero, number one SB member sa ang kabatuan. Kag siyempre ng ilang mayors, Dr. Boboy Puyo, kag si Mrs. niya, no? Si Ma'am Kate Puyo, nag-monitor gid sa aton. Toto Hector Espinosa, Ma'am Maricho, si Chok Tatoy, kag Naikonsing Espinosa sa Tatoy's Manukan and Seafoods, no? May mga brands da sa may main brands, Santo Niño Sor Arevalo, sa Atria, sa Mandoriao, kag dito naman sa may Kabatuan, mga kasama. Good evening. Attorney Ray Canindo, no? SB member dira sa Sara, nag-aupod man sa ato. Si SB Casey Balliner, belated happy birthday, galik, hapon! Birthday ni SB member Casey Balliner sa Limerick, kag sa Cab Construction.
4: RML, Palabra de Honor.
3: Sige, naka-standby si Rajaman Regan Arlos, ang PSWDO mga kasama, Provincial Social Welfare Development Office, naka-produce na sang madamo ng mga professionals, 41,000 ang ginapanghatag na bulig para sa IP, kag mga PWD scholars. Rajaman Regan Arlos.
4: DYRI, Rajaman Report.
5: Kung ang provincial government sa idalom sang iskular ng Iloilo program, ining isip program sa province of Iloilo, may ara ina sa ginakuha ng mga scholars sa Rajuman Henry, mga pigado pero mga deserving, mga maalam, ng mga estudyante, 25 scholars per district every year. Lain pagidya ang iasang PSWDO. Sariin ang PSWDO, may ordinance nga ginpasar para sa IPs and PWDs nga mo ini ang ginatagaan sang alokasyon every year para naman sa mga estudyante naton nga mga maalam and deserving nga mga miyembro sang indigenous sa people kag subuman mga persons with disability nga ginatagaan pagidsang dugang siling pundo good sila nga maka eskwela Rajuman Henry. Sini gid mga tuig may ara kita sang 140 para sa eskola sang or 140 nga mga estudyante sa kolehiyo nga IP and 130 naman sa mga PWDs naton nga mo ini sila ang ginasuportaran sang Iloilo province kada tuig. Kung makasulod diri Rajuman Henry, makasulod ka sa screening, maayo ang imo sa mga grades ang high school ka, then pasok ang imo sa mga requirements, may mga certification ikaw, may 41,000 nga ginahatag ang provincial government para sa imo pagi sa PSWDO. Ano ini? May ara ikaw sang monthly allowance. Ang imo nga monthly allowance, may ara pagi ikaw sang housing allowance. Ang housing allowance mo munang ginabayad mo sa imo sa nga boarding house. May book allowance para sa mga libro mo. May dugang pagi ikaw nga mga allowances kasubong sang financial support. Kung may research ka, nagadugang pagid ang provincial government sina, gamit mo o ginabayaran mo sa research. Kung nag-graduate ikaw, nga may Latin honors ikaw, Rajuman Henry, summa cum laude, magna cum laude, may corresponding amount din ang summa cum laude nila is 7,000, 5,000 ang magna, kadaw 3,000 ang cum laude. Pero kung nag-graduate lang ikaw, may another ka nga 1,000 pesos nga ginahatag. And kung makuha ka na sa board examination, may ara ikaw sa dugang 10,000 para nga ginagamit na para sa preparation mo sa pagkuha sa examination. So all in all, madamo sa bulig ang province of Iloilong. Himuon lang sa mga estudyante nga makasulod diri, IPs and PWDs, Regiment Henry. Matuon ka lang bangod man nga kadamo sa ginatanay nga bulig ang province of Iloilo. Sunod sa kay Mr. Rani Melvi Cuarte, ang hepe sa PSWD. Umadamo na sila, Rajuman Henry, sa mga na patubas ng mga graduates wala sa subong sang data sa pag-interview natin kay Ina. Pero sunod sa iya, madamo na sa mga graduates ka mga professionals ang naghalin sa mga IPs kag PWDs nga ginagastusan sa Iloilo province. Ang damlag lang, may pito, Rajuman Henry, ka mga graduates nga ginagastusan sa province of Iloilo. Apat diri ang IP, apat ka mga IPs kag tatlo ang PWD. Nga ini sila ang nagpasar sa bago lang natapos nga licensure examination for teachers of UNLET. Ining mga nasunod sa IP naton nga mga estudyante, si Junami Longquino, nagtapos ini siya sa Isatyo sa Miagao. James Hetfield Ande, WVSU main campus, si Generos Caparida, Isatyo main campus, kagya Jeter Ray Aldamar, WVSU main campus. Ini sila ang nag-graduate kaya nakapasar na sa nagligad lang pasinawan sa licensure examination for teachers. Ang mga PWDs naman, Amosayanday, Desiree Frigiliano, sang Isatyo Miagao, Ana Liviray, sang WVSU Pututan, kag JV Karumba, sang Niso Concepcion Campus. Yari si Mr. Rani Acuarte sa atong sering mga interview.
6: Sir, no, we have 114 scholars for the indigenous people, and we have 130 for persons with disability.
3: Okay.

0: grades naton sang latest school year kag certification sa eskwelahan nga kung sa diin ang aton aplikante hindi siya recipient sang other nga scholarships. Amo man sa persons with disability nato, no, ang nagibalang git is dapat ang aton nga requirements is rehistro ini siya nga persons with disability sa aton banwa paagi sa certification sa aton nga municipal social welfare and development officers.
1: Mga pila na disirani ang ginabulig sang province, libre na sila or kung nag-eskwela sila sa mga state universities sa ginatagaan natong sila mga allowances.
0: Yes, no, Rajuman Regan. So, dapat enrolled din aton ng mga scholars sa public or state universities, no, sa diri sa aton. So, every school year, a total of 41,000 pesos ang pwede nila makuha. You need to include ang ilang monthly allowance para sa housing, transportation, pagkaon, amuman, no, naghahatag kita book allowance, communication allowance, kag kung may research sila, nagadugang pagid kita sang additional allowance for the research.
1: Kada ko galing, sir, sige na buri, kada isa na sa ila, sir, for, sa kada tuig, 41,000.
0: Yes, Rajuman Regan, no, kada isagit, no. Aside dira, no, may cash incentives pagid kita nga ginahatag sa graduates, no, ang Iloilo Provincial Government. Kung makagraduate kita nga summa cum laude, makabaton kita additional 7,000 pesos. Kung magna cum laude, 5,000 pesos. Kung cum laude, we have 3,000 pesos. Kaya kung makagraduate kita, may 1,000 pesos.
2: Okay. Kag, ang kabahin no, sa pagpahayag ni Mr. Rani Cuarte, ang hepe
3: sa mga incentive mo gali Rajman Riga, no? Ti ano pang rason niya hindi kita katapos sa pag-eskwela? Galing ti sagad man kita ni pinatapos eskwela ni kagahandom sa mga awards-awards ni padalaganan malangta sa mga mango kagway kagraduate.
2: Pili kita sang mayo eh. Kaya tinakatapos na kita mo. Pili kita sang manami.
3: Hindi ka na magpili. Ano mo na magpili kay damo gyapon niya mga mango kagway katapos?
2: Tiyan mo ni Bala Rajuman Henry nga bulig sa provincial government. Tisang una, bala mo, so, mga, mga marginalized sector ini.
3: Sa atong panahon, why ni Rajuman Regan, no? May mga mamulan ni isang una, galinti, may iske na kuya kag barangay kagawad ko mo. Pero kung may mga mamulan ni siguro ba, sinakabil man kita sa una?
2: Ti basi man, ti... Iniya, iniya para sa IP kag PWD pero may arap pagidiya sang isip scholar ang province nga ginakuha pagidina basta deserving ka, pigado ka pero maalam nga mga estudyante. Ti iniya imagine mo 41,000 ang gina-allocate per student every year para sa imo ti ano
3: ba? Every school year.
2: Every school year Rajuman Henry. Ti ano pa nang ano pa nga bulig sa imo?
3: Sa so, rason nga IP ka or PWD ka, hindi ka makatapos?
2: Kaya muna nga subong, nagligad lang, pitugid ang nakapasar ng mga IP kag PWD para sa LEP nga gin patigayon, Rajuman Henry. Ang luyag mag-avail, subong, isuno sa kay Mr. Rani Cuarte, kay ti manog bukas ang klase, Rajuman Henry, i-check lang nila sa mga eskwelahan kay ara na nakabalo na ina ang mga taxes ni ka mga state universities basta hindi ka mo mag-eskwela sa private school ha state colleges and universities
3: dumudamo mo public colleges di subong
2: dumudamo hindi ka mo magpili isang private sa state university ka mo
3: ang NISO kada banwa may Araposquinto iyo di po sa
2: NISO dumudamo na dayon ang campuses balasang ISATU kag sang WVSU. Nagmudamo sa campuses. Nagmudamo na campuses.
3: ISATU may ara da sa Miagao.
2: Miagao?
3: May sa Barutak. No? Ara ang sila. West, may ara sa Pututan.
2: May Pututan.
3: May Lambunaw. Kalinog.
2: Kalinog. May Leon. Butang ko niya. Leon, yun ISATU na labla sa Leon mo. Sure. Pero ti damo ka sa pililian nga
3: sa Northern Iloilo gidya kada banwa halos to may NISO campus.
2: Udamo ya. Udamo gidya.
3: Limere may ara, Sara may ara, Ahoy,
2: Concepcion,
3: Barutak Viejo, Concepcion, Batad,
2: Estancia
3: ang main. Eh, di way na yung rason. So, una, may iskwila lang yung mga taga-amon sa aton to.

0: sa Northern Iloilo, good day, maghaling ka to si Limire, iban ka para naog sa Sara.
1: Sara.
0: Kay mapa-istansya, may eskwela to si istansya, mga two-year course lang na to, anay, no, mga vocational courses. So, ang iban iya, ti, dere pa Iloilo, ti subong iya, university naman. So, hindi kayo mo kasiling yan, hindi ka na mag-eskwela sa, magkanto ka pa si iban pa kay may university na da, no? Layan na yung dumog mo kong university, graduate ka, oh?
1: Oo, ti, dunduman mo nga ang top-notch, sir, nga, sa let, taga Concepcion, taga barangay Tambalista, Concepcion.
0: Concepcion?
1: Uy, kayo kabalo, ha, oh?
0: Yeah, ba't yan ko interview mo to sa kasi Mario mo? Ina gulat-gulat lang ikaw. Pamati ko kun aga sa STP bisan
1: ka. Iba, kasi di ang balo ko takanay kun way ka kabalo, man balpo ko tanay. Abi mo ano isunod ko? Ano? Si way ka mo iya sang tagalimire nga top nat sera.
0: Ti mi Henry lumawag naman sila.
1: Bago. Ah, amo na ra Juan Andre nga kun gusto ninyo nga mag avail sina kadto ka mo sa Facebook page sang PSWDO or pakigangot ka mo sa mga state universities kay na-inform naman ina sila kung paano mag-avail sang scholarship program sang PSWDO. Basta IP ka, membro ka sang Indigenous People, and at the same time PWD ang nasambit sininga estudyante. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Rajuman, Regan Arlos, Tatak RMN.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Rajuman Regan Arlos, gikan sa Iloilo Provincial Capital.
2: Your deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindolo naman kagin Boy Lugan, inigabahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sa non-serbal capsule, may 3C ka vitamina kagon si kamineral. Mga kasama, tandaan, nga sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon, gani halungan tagid. Ang aton nga kaugalingon, kagparin ni magbarang atong kaugatan, nga mo naman ang ginahalinan, kunya nga nagata sa atong nga dugo kon blood pressure, nagasuprer kita sa mild stroke, naganubo ang aton immune system, nga nagaresulta naman sa nagkalinlain nga mga balatian, maginom sa non-serbal capsule 3 times a day. Para likaw stroke, kagbalatian, mag-non-serbal capsule. Kagsubong man, non-scorn coffee. Mga kasama, umpisay ang imo sining adlaw pagi sa pag-inom sa non-scorn coffee and start feeling the difference. Sa mga benepisyo nga aton makuha sa regular nga pag-inom sa non-scorn coffee, syempre ginapabakod aton yung immune system para makabato kita sa anuman yung mga masakit. Nag-promote sang weight loss sa mga overweight, nag-apalaba sa resistensya, nag-apataas ang imo nga energy, nag-maintainer sang proper blood sugar levels, nag-improve sang blood circulation, nag-alleviate sang imo digestion problems, nag-apanubo sang pagbutod sang chan, nag-detox detoxify sa lawas, nag-alleviate sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Ang Dumangas Barutak Noibo Water District, dagi na panawagan sa mga konsumidor ninyo, hangin kunog yapon gagawa sa inyo gripo.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Si MPIWEA, Metro Pacific Iloilo Water, nag-abiso na sa buwas may repair, preventive maintenance, I mean. No? Ang ila sini bulk water supplier nga Flow Water, diba si mahina ko nung tubig buwas, so support na kamo, no? Duhalin alas 8 sa aga, hasta to alas 5 sa hapon. Aga malang gatubod, gid nga baskog ang tubig sa MPIW, no? Aga lang gid, so waswas kamo, support tubig buwas sa aga. Nga hindi na masustenera sa MPIW, abi ulo extend man abing bisan daw gamay-gamay lang ang tubod, pasudli nyo man ang linya nyo.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Dumangas Barutak Noibo Water District, ang gagawa sa inyo da, sige lang pinanukot nyo, hambal sa mga konsumidor, pero gas or hangin ang gagawa sa inyo ang linya. Ba't gatiyog ang mitrohan?
2: Palabra di Honor.
0: Te, sino mapathag sina? Ang baboy talonon? Hindi ka mo magpagwa sa advisory da, kung ano na tabo sa inyo da, buhi pa kamo da, ara pa kamo da, kaginhawa pa kamo.
2: Palabra di Honor.
0: Hindi ka mo kabalo magsabat sa inyo sino mga konsumidor nga nagapalamang kutanon? No? Ano kamo, huwag kamot mga kamot, huwag kamot mga bullpen, huwag kamot typewriter, computer, fax.
2: Palabra di Honor.
0: Huwag ka mo Facebook page, sige makapatag na, hoy! mga gonggong ang mga konsumidor, amo ni natabo sa ato nga way tatubig. Surulod ka mo sa mga public utility nga mo ni, hindi ka dalang utok yung mag-atubang sa tawo. Check ta si Rajuman Marjorie Herbomiani. O, ariman, utro mga panulay kang mga yawa ang klase mga tawo nga nami pang bitinon sa solar light. Ang mga solar lights dira sa Binigno Aquino Avenue sa may Santa Barbara para magsanag ang dalan, pinangawat nila, laban-laban yung nagpangawat ni mga kawatan, mga tunto, nga gusto magsabwag sang kagarot dira. Galing kay masanag, hindi sila kasaler ang ilang mga panulay, no, mga yawanon, nga hilikoton. Kinawat nilang solar lights, hitting two flies in one slap, kay ibaligya nila, kakwarta sila, nagdulumpa ang lugar, pwede naman sila katinunto. Oh, tiyano mo brada sa inyo, Banwasang Santa Barbara, Mayor Superficial. No, I guess yan isang DPWH. Sabi, check ta. Rajuman Marjorie Herbo Miyane.
2: DYRI Rajuman Report.
3: Rajuman na Henry, ginapreparar karon sa Santa Barbara Municipal Police Station ang kaso nga theft sa ining mga suspect. No, nga natumod yung mga suspect sa pagpangawat sa solar street lights dira sa may banwa sa Santa Barbara, specifically sa tatlo ka barangay, Rajuman Henry. Ang barangay Bulong Weste, Bulong Este, kag Kabugaw Sur. Bali, 129 ka mga solar street lights ang ila nga ginkawat. Rajuman Henry, baling ining solar street light ang ari pa ni sa gihapon sa DPWH kay wai pa ini ma turn over
0: so, balik
3: sa LGU
0: National Highway ni Rajuman Marge.
3: Oo, National Highway pakatuna na siya sa may airport.
0: So meaning inang solar street lights sa proyekto sa DPWH.
3: Oo. Ti medyo duda dito si Kaplari di atras sa Bulong Weste, Santa Barbara kag amo ang ABC President.
0: Pamati na daw sila pirme si kagawad na Jason P. Montida, gabi tay ang radyo na daga wangal pirming arimenda.
3: Oo, ti nagaduda sila because ang hindi magid siling ginatudahan gid nila nga iya gid ka DPWH but gin check iya pa ni ka DPWH and according kay Kapitan di atras kagaina nga ang mga suspect hindi natumod na ini sang kapulisan ang DPWH hindi magfile sang kaso pero sa pagcheck naton subong DPWH na lang man gina-ginahulat Rajuman Henry para nga mapasaka ang kaso batok sa ining mga suspect. Gincheck na di kung di kapitan di atras ko no kung gindalagid man ni sa skrapan no kung ginbaligya bala Rajuman Henry pero wala man ni kung kalabot sa skrapan basi wala diri sa Santa Barbara kagati according man sa police kay police lieutenant
0: to hindi goro nila pag scrap nga away gasiga hao kung gasiga to baligya nila to ya sa kung sino daw bakal eh.
3: Oh, ti 129 kabilog. May video ko daw ipakita.
0: Nami ng high quality ng street lights. Masyag ko, hindi magnubo sa 10,000 gurong isa sina?
3: Initially, 34,000 ako nung isa. According kay Kap Teatras. Pero ti wala pagit ang...
0: Kabilog times 30, 3 million?
3: Mahuga mo na gani.
0: Daw proyekto ni Pakanan to sa kanyo ay matapos?
3: May video daw bala ipakita bala sa tech naton nga amo nang klaro ginagasaka nila kag ginakuha.
0: Are na ding video mo galing din naton internet daw.
3: Lugay gud.
0: Pa matsoy nga damo utok.
3: Oh, ti amo na gani pero ang hambal sang pulis nga no prepare na nila tanan DPWH na lang gid na hulat Rajuman Henry.
0: Para nga DPWH ano na First Engineering District ipasabton mong ilang district engineer sina anong plano nila? Anong nahulat nila si Dison pa magkanto di kang mag-file?
3: Amo man gani, ti, gincheck na ito na kayo na sa police, kag ang police gahambal nga ti, na ready na tanan. Galing kay ti, ang, ano ni DPWH gani, ang problema, Rajuman Henry, kay wala pa, pero, daw nag-ano to kuno, nagpa-puro paminsar na to sila, nga ma-file, kay within this week, kuno i-file na kuno ang kaso, Rajuman Henry. May interview kita diri sa kay Kapitan, Larry Diatras regarding sa ining solar street lights nga ginpangkawat Rajuman Henry kay kun dunami na dira ang ano kay para makit-an lang kung paano nila ginapunpun.
0: Gyapon ka dalang internet sa video.
3: Oo. Tipo ka tira nato nanay ang interview kay Kapitan Larry Diatras Rajuman Henry subong gid lamang or kay inasang hapon regarding sa ining natabo nga mga pagpangawat sa street lights dira sa may area sa nga Santa Barbara Rajuman Henry.
4: Ang matuod siya naman, isang sinilang naman na magpa-notisyahan after na nagpatawag kami isang isa ka kong meeting sa Banduan. Kami, bilang ako, bilang ex-officio ka Banduan, gintandog ko yun yung problema sa mga sisyon kag nag-interest mo na ako ng mga opdanan until naging refer ini sa Committee of Peace and Order ni Norbert Clyde Octaviano, kagiba naman ng mga membro. So, nagtatawag kami sa committee meeting upon sa police, the DPWH, ang SWD, kag kami ng tatlo ka mga kapitanes ang involved ng mga barangay officials na mga ibang including kagawad na mga makasugin kung anong natabo sa barangay. So, mga 2 weeks ago, mga about early in the morning, in-inform ako ni Kagawad Ubus Laganya, siya in charge ko sa INSA, na ang atong street light, ang lamp, solar lamp sa kilid magtimbang kang mga barangay, wala na sa masuga. No? Yung mga... Nagulong na gin. Kaya isang gabi na ang dinusar. Gali, kay wala na to. Ang kutob sa mga sa manduluman area, inuubos nila ko pang kuha. So, gin-review namon, kagamot na ka-record kami sa police na may mga kabataan na nagkuha. Then later, I was informed man sa kapitan to sa piyag ni Kapitan Tess Sultes sa Tabugaw Sur, and ultimately si Cap Heidi de la Cruz sa may gulong este, na nagambal nga nagkladula man ang ilan ng mga ano. Actually, siling yan, dugay na ni. Actually, may panagani kami, gin-report naman sa police, tinbuyan man, kaya ang di pwede ulit, hindi sila interesado mag-file sa kaso. Hindi kung di daw nag-alom ang sitwasyon. Saan ginpatawag na to sa may committee, we have found out na hindi pili lahog-lahog. Sinto may tingagin na mga suga ang magkaladula, kaga daw kadako ng amount, no? Mga nagabili, hambal sa engineer sumagaysay, na in charge kaga siya siguro may may lookout na sa properties ang DPWS kaya pa naman turnover sa manuwa mo.
5: Oo.
4: Na mga all in all, ang ako 21 ang dito sa piyak mo minta, ang sa piyak mo 20 plus. So, mga 129 plus. O kung nabutang marami, round of tala sa 130 kabilog. Iman pag 34,000, mga close to 4.3 million ang nadula ng mga hindi man ang ginakuha sila ang bumilya tapos ang daw nagkasalod sa bumilya lang na nagkaproteksyon sa iya. Amo na ginakuha nila. Kaya kung no, ginampakilo pero daw sanggin nagtaw na mong diri sa mga scrappers na mong diyan sa mga scrapan. Why man? Tingkot siya ron na sigin make use naman sa ibang project nila. Amo lang naman nga doubt.
3: Hey, Kapitan Larry, di atras Rajuman Henry. So, ginpakilo ko nun sa mga scrapan, pero gincheck nila, wala man ko nun sa mga scrapan, diba, si ko nun gigamit sa iban nga proyekto, Rajuman Henry. Pero according sa PNP, nga amo na gani, may na-identify na nila, nakatuan na nila, and ginpamangkot nila ang suspect mag-utod kag isa nila kaabyan nga tagaharo, kundi nila ginadala. So, ginadala nila ko nun sa scrapan. Kag ang isa to, ang rason niya to, nga itakod ko sa balay nila, ang suga, ang solar light, pero wala niya matakod dito. So mga na-dismantle na bala na pang pahat-pahat na nila, doon mga puro plastic na lang nabilin, pero wala pa nila matudlo sa police. Kundi inigin nila, ginapangdala, ining mga solar lights nga ilagin pangkawat, dira sa may distrito or sa may banwa, sa nga Santa Barbara. So, ang iba diri, Rajuman Henry, kag-interview natin sa police, i-plastar man natin karoon sa Patrol 774 sa programa ni Rajuman Rodel. Kagati, ang iba din nga development, munitero natin kung mafalgid man nila ang kaso, subungan si Mana o kung inti.
0: Sabton, masunod nga adlaw ang kwan?
3: Ang DP.
0: Sa kung nga nga hindi sila mag-file sa kaso. Ano sa akin sila sa pagpamutos kwartahe?
3: Gani. Te, pero initially kuno dumafile na to sila. Naga preparar na lang na-preparar na ka PNP sila na lang ang ginahulat para sa pagpasaka sa kaso.
0: Kawatan ni kag naghimo mga krimen gisa kay kun ay man sa may naga-file bala ra juman March.
3: Oo, abo man na.
0: Dalong kanila sa paluloy-luoy, naghihibi-hibian kaw. Di honor. Dapat ng pangkasuhan para magkadudla ni no kag magserbi man nga leksyon sa iban nga hindi na maghimo pa sang kun ano nga malain nga mga helikopter ra juman March.
3: Yes, amo gid ra juman Henry. So lantawan naton monitoron ni naton kun mo file gid man ini sa pulis ang ini nga kaso o kun hindi. Amo na madulong naton nga balita sa buong gabi. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat kid, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane. Dapat sa DPWH sa kasuhan nyo, kay inyo na proyekto, inyo gin man na, inyo na. Kamo nagpatikayon sina, iyan na sa pumuloyo. Kwarta na sa pumuloyo, ginpagi lang sa inyo. Kinomisyonan nyo na, nakwartahan nyo pa na.
2: Palabra di Honor.
0: Nakaginan siya, kamuda! So dapat tatagal nyo man hostisya ang pumuloyo sa ila sininga kwarta, no? Kayo daw pareha sila na sa korupsyon sa gihapon, no? Basi, kamo pa na mabangdan, karoon nga kamo pa nagkawat sina, kag binalik nyo sa supplier.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Oh, so dapat buligan ninyo, makasuhan, ang mga nagkawat sina, no? Kay karon ba si kon kamo pa na mapasibangdan nga pinakawat ninyo gali kay hinulam lang to supplier para ma picture lang execution oh guti naglaw ay pa karon.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Gindolong kagin boy lugan edi kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil. Ang pagpalangga nga ginatawag ang haplos na mula sa puso ara na sa inyo mga butika. Ang Balanyos nga nagapanami isang aton nga pamatsyag kag nagapahamuok sa aton tulog. Nagapadula sang palanagit sa atong kalawasan. Soft Touch Wonder Oil. May lima ka hindi basta-basta nga ingrediente nga ginpaidalong gid sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagapabanaag sang panit, nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen, may eucalyptus nga nagapahilayo sa kutot sa lamok kag sapat-sapat, maayo man nga pangontra sa arikis kag katol-katol, dala sang fungos kag skin infection, nagapahalog sang pungot sa ilong kag ginhawa, nakapapali sang pilas. Virgin coconut oil para kutis guwapo kag kutis guwapa, makabato sa artista, kutis bata pa, kag may rosemary oil nga nagaparelax, nagapahamuok sang tulog kag ginadbuligan dula ang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang Balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang din sa main entrance activity center. Soft Touch Wonder Oil!
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Kag subong man, ang pinakabago nga kape subong mga kasama, the 14-in-1 Herbal Coffee, Kape Henyo, ara na sa mga grocery stores and mga butika, mabakal na ninyo mga kasama. Tilawin ninyo ang bago nga kape subong diri sa Iloilo, Kape Henyo. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Problema nyo, Kape Henyo. Ginatuyo ka mo, Kape Henyo. Gusto nyo madugang-dugangan ang pagtanlas ang inyo paminsaron? Kapehin nyo. Kapehin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, mga kasama. May collagen, mangosteen, balonggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, makarot, ginseng, kag iban pa. 14 kabilog ang ingrediente niya para mahimo siya nga kape, mga kasama. Ining mga ingrediente nga napang sambit naton, nagkilala ini nga nagapahubin, nagapalamharon sa aton sininga itsura, nagapalayo sa aton sa kung ano man nga mga masakit or mga balatian, nagapanami sa aton nga digestion, pagpamuhinta, no? Hindi kita ma-constipate, nagaparelax sa aton panghuna-una, nagapautay sang pulaw, kag iban pa nga mga health benefits sa aton sini nga lawas, no? Bangod man sa gin blend para nami ang iyang blend mga kasama sa sining 14 ka mga ingrediente. Kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, mabakal na mga kasama sa mga butika malapit sa inyong lugar, dire sa syudad, dire sa Siap at Samara, mabakal manda sa Marymart Mall. Makapasyudad ka mo, masyara ka mo sa Marymart Mall, sa second floor, sa Valeria Street, ara dire sa Siap at Samara, mabakal ang kapehin nyo. Pangabuhi nyo, kapehin nyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, Kape Henyo!
2: RMN, Palabra de Honor.
0: Kag sa mga running enthusiast, mga kasama, magpasakop na sa dalagan nga may kausa. No? Dalagan nga may kausa. The RMN Freedom Run. Run for a cause sa Independence Day, kag 20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo, upo diri ang aton sininga FM station 95.1 IFM Iloilo. Apat ini ka kategorya, no? Ang pwede ninyo maintrahan, may 20 kilometers, may 10 kilometers, 5 kilometers, kag 3 kilometers. June 12 sa Festive Walk Mall sa Mega World Mandurao, kag pakadto sa Sunset Boulevard. Dalag ko sini nga mga cash prizes ang nagahulat sa mga winners sa 20k kag 10k ang mga top finishers, male kag female, may mga cash prizes hindi magnubo sa 7,000 pesos. Hambal sa iban nga mga nagparehistro, sino bukod lang ko sa inyo premium, sa iban to yan, gagmay lang ang premium. May kausa na, dapat may premium na kita pa.
2: RMN, Palabra de Honor.
0: Para ma-encourage sa pagidang dugang ang mga pumuloyo nga mag-engage man sa running, no? Para ma-promote ang healthy lifestyle. May kausa na, ma-promote mo pa ang healthy lifestyle mga kasama. So magluwas sina sa mga cash prizes, mayara pagid sang raffle, no? May mga appliances kita diri halin sa mga sponsors naton and donors like ang Nig Marketing. So iparaffle naton ina kag City Appliance. No? Iparaffle tayo na sa mga nagpasakop sa aton sininga Freedom Run, sa mga nagparegister mga kasama sa 10 kilometer, 20 kilometer, kag siyempre nagbayad sang registration fee naton mga kasama. Iparaffle tayo na, tapos ninyo dalagan, base kamo pa magabutan, may appliances ka pa? Di bala? Of course, the may snacks da mga kasama. Ang snacks naton, may aros kaldo kita, may pandesal, no? May tinanok na saging, may tinanok na kamote, may pansit mulo ni Kap Ising, ang pinakamanamit nga pansit mulo in the world. Kap Ising's pansit mulo, no? Sa pagpatigayon ni Idol Roger Saragusa, siyempre. Kap Ising, good evening. Pare Motok, good evening man. Si Kap Noel Kapalya sa Pare Motok sa Ari Cars Display. Madalagan kita, pare! Dalon mong imo nga karbaw.
2: RMN, Palabra de Honor.
0: Bukat tilaw na kuno si Kambi Agsang kapihin nyo. Suabi, gin man, no? Well, thank you, gid. Kasamang Kambi Ags, no? Sa pagpangape sang kape hinyo. Sige, so Kap Ising pansit mulo mga kasama, then may ice cream pagid. Oh, courtesy ini ni Major Rolando, Lieutenant Colonel Rolando Alanyo Aranyo mga kasama. Kag magluwas na nakabulig pagita promote sang healthy lifestyle mga kasama sa aton personal, eh, no? Kay tikinanglan naton at least 30 minutes ng exercise, walking or running every day, parang nami ang pitik sa aton sininga tagipusoon, makaburn kita sang calories, hindi kita mag tamburuko.
2: RMN, Palabra de Honor.
0: Dlagan kita walking bisan 30 minutes. Pero do bisan galing kung sigisigihon mo kag do lang alang imo sini nga condition, matyag ko isa pa lang kasi manang tagturo 30 minutes ka. Mangita ka na guro, masahista mo. Mangga pala nakit ng pusog-pusugan.
2: Palabra de Honor.
0: Ang 30 minutes ka daan nga brisk walking mga kasama, maka steps kasi na do mga lapit 15,000 steps mo. Sa lakit na ng imong kwan, mga hawa kung lugi edad-edad.
2: RML, Palabra di Honor.
0: So gani, magpasakop na mga kasama, magparegister na. Kagay na, magparegister ang taga National Commission of Senior Citizen, NCSC 6. Sa pagpanguna sang ila, sini energetic, mapisan, mabinuligon, nga Regional Director, Ma'am Rara Ganzon. So, pa-register na kamo mga kasama dire sa studio sang RMN or inigani, iskan nyo ang aton sining QR code sa RMN Freedom Run post naton mga kasama or dira sa Performa Boutique sa may Mary Mart Mall, no? So, aside sa mga snacks ngayon, mga prices, syempre, may mga inclusions ina, no? Ang inyong registration sa 3 kilometers... mga kasama, kag 5 kilometers, ang 3 kilometers, 699 pesos. Ang 5 kilometers, 799 pesos. May mga t-shirt ina kag medal, no? Tapos sa 10 kilometers, 1,199 pesos ang registration fee. Kag sa 20 kilometers, 1,699 pesos only mga kasama, no? Ang sa 20 kilometers, may ara pa ina nga loot bag. May t-shirt, may metal medal, mga kasama, no? So kadamo sang inklusyon niya tapos may cash prizes pagit may parapol pa. Wow, tindi ka magdalagan sining gadinalagan man gani kita.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Gani dali na mga kasama, magdalagan kita sa para sa kausa mga kasama, no? Kausa para sa aton kahilwayan, kausa kontra sa fake news, sa disinformation, misinformation, bulig naton sa komunidad, bulig ta sa mga senior citizen, mga indigents nga mga kautura naton mga kasama, no? RMN Freedom Run, June 12, 2026 mga kasama. Pa-register na kamo. 17 minuto sa kaligad sa takt ng alas 9 sa gabi. Si kasamang James Carpe nag-uupod gid sa aton, kasamang Ralph Dasa Luntao. So hindi ko no fan rando panginaon. Amo gani nga dapat damuon kaglayuon mo gid ang dalagan kas. Kay may ice cream mo. So kung nagkaon kasang duha ka cone sang ice cream, ah, dalagan ka 50 kilometros. Si Cas Jojo Borsilio Malio, Brad Pitt Madera Bistoer, Maria Minda Sustento Sicor, Nicolai Somes, good evening Cas, kasama Jonah Vasquez, Lito Binias, si Don Manuel Ventura, Biodo de Milenia Trump, no? Si Engineer Francis Sinahinay Sangkopya Ilonggo. Sa mga maistrada ka mga principal, no? Kung may mga problema kamo sa inyo sining mga photocopier machine da, kontakan nyo lang ang Kopya Ilonggo si Engineer Francis Sinahinay. Si Cashel Shahil Jose Alexander, doon namin ang paningkay singkay niya kay Daog Kagaina ang OKC patas ng serye sa Western Conference Finals. Paldo naman, pero kahapon daw ay kakabatsyag. Ang luha mo siguro, nagbaha na tos disyerto. Yan naman pa, shout out ka kay kasamang Ralph Dasa Luntao. Sige, kagiban pagin natin yung mga estudyante na nag-upod. Ilinita La Pastora, mga kasama. No? Kagiban pa ng mga estudyante natin. May utang lang ako sa inyo, mga kasama. Sa field, upod natin. Rajuman Marjorie Herbumiani, Rajuman Ronald Sanchez. Sa inyong center, Rajuman Residenio Subordon, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar. Dire naman sa studio, Rajuman Joe Valdavid. May otang lang ko ha, sawayin natin matamyaw mga kasama. Bawi lang ako kung maka-chimpo, no? Hindi nyo lang pag-interesan ang utang ko. Dire naman sa studio, Rajuman Joe Valdavid. Ako naman ang iyong sinilaga na iyong anchorman kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City.
6: Basta Balita at Serbisyo Publiko. Tatak RMN.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagpataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Basta kun, ginahilanat?
12: Dapat matik. Ibay, Jessic.
11: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
12: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik. Ibay, Jessic.
13: Alagang Unilabyan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uy, concerned lang ko. Kundi pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
17: Ang diskarte sa inong gudira.
18: Masasig banat sa abat.
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
22: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
24: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
25: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
24: Wow! Mas pinagaling pa.
25: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
24: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
25: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
20: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
26: Ayaw ka na ma?
27: Why pa?
26: Ayaw ka na ma?
27: Why pa?
26: Ayaw ka na ma?
27: Why pa?
26: Naakadugay siya na nga sip-on ma?
28: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
29: Pag Neozef Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag ni formulation. Agod dasig mag-ayo sa sip-on symptom sa sulod sa duwa hasta tatlo kadlaw o pudang tsakto nga kaon kag-exercise.
30: Amo nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
26: Nag-ayo ka na ma?
27: Kagapon pa?
26: Maayo ba?
29: Basta Neozef Z Plus Forte. Subong may zinc.
20: Unilab quality yan.
29: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makatas
32: mga butika.
6: My GC. Ang alkaline ng vitamin C.
33: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GGX 500.
34: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
35: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
34: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. Wow. Mabakal na kamo. Sang detects 500. Kaya namigit ini sa aron nga lawas.
6: GGX
0: 6500.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS! Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo, para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
2: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
3: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisan sobra na, tanan, ginakaya.
8: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin.
9: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
8: Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Yes to health!
15: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
16: Maayong adlaw naman mga suki naton sa inyong mga taga palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa isa edisyon sa ato sa inyong pagparagad sa pagtalakay sa mga sikrito sa ato sa inyong pwede makaon. Ang insakto sa inyong edukasyon kag ang pag-edukar sa aton kaugalingon kag sa tanan, makabulig sang dako agud to makalikaw kita sa dugang pag-isininga pamalatian. Tibalan mo na gid nga makapamasakit si imo sagi ka pagkakaon. Amoning gusto naton sa inyong maintindihan sa tanan parang bisan pa paano may makapian-pian bala sang mga kalanon actually kung hibaluan ta kung ano ang value nutrients nga to sila makuha makapian-pian sa tion nga ang kalanon bala nun sa langit matambok mamantika.
15: The Secret of Health.
14: Yes to health.
16: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag na to nini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini si quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang nyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
15: The Secrets of Health.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunstone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunstone Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Sunstone Plus Gold. Sunstone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Ito sa ringa pagparagad sa gihapon. Pag-aupdan kita sa ito sa ringa certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, no less than Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa ringa programa.
18: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa ito sa pagpangalagad. Kaupod man sa ito sa mga suki ng mga tagpalamati. Yari naman kami nagapanong balik sa isa ng mga edisyon sa ito sa pagpangalagad sa pag-istorya naman, pagsipad-sipad, paghatag pagdetalye, pagpakilala, kag pagtukib sang sikreto sa isa Sir Josel ka kumon nga tanom. Kag kabalo ko sa mga Ilonggo, mga Hiligaynon, kadamo gid ang maka uyon sini Sir Josil. In fact, sa una madumduman ko, isa ini sang ginaupod sa mga okasyon, may mga birthday o kung may mga sinalo-salo, ari gid ini. Pero ayhan pila lang sa aton ay nakadiskubre, magluwas sa bisan nagatuon sa phytomedicine nga may mga benepisyo gali ini sa aton lawas labaw pa sa aton sini gina-expectar nga basta lang pagkaon, basta lang makabusog sa aton, basta lang mauta naton.
16: Actually, manamit ini upod nimo sa munggo pagkatapos butangan mo lang kun ano dang imo ilingo or isubaka, Dok Leo.
18: Iban sa ni Sir Josil munggo pagkatapos may Bisaya nga manok.
16: Abaw
18: kampiyon.
16: May kadios. Kanamiton.
18: Mo na kuno kun sa umaka mo kun sa mga binukid kang parte ang lugar nimo kun pigado gid ang panudan mantinan na sila manok.
15: The secret of health.
16: We're talking about sa banana stem o kun ang puno sang ubad.
18: Banana stem, tapos kung imo na siyang upakan, bukoon ni mo, dira mo makita niya sa nga core, nga mo nablangin na siling sa iban Sir Josil nga, ba parte nga uyab ba? Parte nga kutis ba daw ubad ba?
16: So ang ubad niya, nga ubad lang ang pwede naton sini makonsumo or makaon niya actually, ginalakot sa manok or nalakot man sa munggo, it's because nga mahumok inay. So amo nang ginakihad naton it manipis, ginakumos, kuhaon ng luga, pagkatapos lugayon sang arasalan para makuha ang iya sining daw lawas ang damang, ang iya nga tagok, and then amo nang ginaluto naton. Pero this time, istoryahan ta, including ang preparation, kagkon ano mga benepisyo nga makuha naton sa ubad, Dok Leo.
18: Tuntok ibo nang iya sining mga bioactive compounds, kag ang mga specific health benefit sa nisaton.
15: The secret of health.
16: Kung maghambal kita nga ubad, Dok Leo, ang puno sang saging niya, actually, talagsas malaka sa una galakot ka ubad sa manok mo kun sa uma, kalabanan sini ano eh, dahon sa katumbal, pagkatapos kapayas. Kaya kung maghambal ikaw ubad, nga naano man ang ubad sila ngayon. Nagdamog lang na yas baboy.
18: Tama.
16: Ubad, lutuon ni mo, pagkatapos butangan sang upa, bubod na sa baboy.
18: Tama.
16: Pagkaon na sa baboy, porsubong, ay sus, kamahal gali sang ubad kung magbakal ka na sa tsyenda, Dok Leo.
18: Kaya kung di ka man kabalo magpili sa Rodosel, bakal ka sa merkado, fibros ang makuha mo, niblang may mga uganot na bla.
16: Oo.
18: Hindi o man halos na puslan gani.
16: Kaya manami actually nga ubad dun, amo ini ang puno sa sab'ah. Kay nami na ya, hindi mapait.
18: Actually, we're referring sa sab'ah, Sir Josila.
16: Sab'ah.
18: Saging.
16: Kay ti kon tagaan kada karon, baligyan kada sang tawag nila, Manilanon balang breed sa saging. Ang ubad dyan siya na, Dok Leo, is tawag natin makadhat. Amo man ang lanot. Ang lanot, amo nang inihimo natin balang lubid, nga ginabaligya abaka. So, damo ni isang variety. Amo man ang tawag natin niya tundal. So, umatawag nila berial, pagkakadhat. Sina. Amo na tingala ka nga, bakal ko sila niya sang ubad sa pagkakadhat. Dapat, ang ginabaklan mo, kilala mo, para nga mapamangkot mo, iya kasab-a ini.
15: The secret of health.
16: So we are referring to ubad sang sab-a, Dok Leo, ang saging. Abi natin kung tubig lang makuha natin dara eh. Kay very, very, rich bala sa content ng tubig or liquid.
18: Hindi ba tubig, man gan, Sir Jose, lang ubad?
16: Ano ang mga pwede natin sini makuha nga benepisyo sa ubad sang sab-a, Dok Leo?
18: Ang dietary fiber, insoluble fiber ang ginamin na tundri. Though may ara masasurjosil sa soluble fiber. Ang yas ni nga cellulose, kag hemicellulose ni nga content, nagabulig siya para nga magbakod surjosil ang puno sang saging. Hindi siya ma-digest kung aton siya kaunon, pero very active sa aton sininga tiyan. O kung may beneficyo gid siya sa aton sininga tiyan.
16: Pero ini nyo pag usapon kag tunon lang halaba.
18: Basi blak rin may mga madasang upis ang saging. Hindi amo nang naminta kung halin sa ubad, Sir Joseph.
16: Oo, kay basi bala kung maghulom sila sang abaka kung maghambal ito namin.
15: The secret of health.
16: Dietary fiber, no? Makabulig ini. Kay, ang fibros, gali, ukon ining may mga dobulbulbulbul nga pagkaon nga nita matunaw. Could help gali sa ato sa nga susulod sa lawas na dokleyo sa digestive system, ta, no?
18: Yes, Sir Josiel, nagahatag na sang bulk dra sa ato sa nga higko. Parang hindi sa mag-tiga, kag mahapos siya nga mapagwa.
16: Oh.
18: kon magpamuhin na kita.
6: Seven Plus Gold.
18: Ang iya sininga high fiber content nag-support sa aton sininga digestive health, nag-improve sa aton sininga bowel movement regularity as much as possible kada adlaw makapupo kita. Nagabulig reduce sini sa constipation, na muning problema kay sa Sir Josil ang ibang tag isa ka semana antes sini makapupo. Nagadako ang problema natong susulod sa lawas sini. Kada gabulig support sa healthy gut bacteria. Kung healthy gali Sir Josil ang aton sininga gut bacteria o kung ang aton sininga gut microbiome ang balanse bala sa mga harmful and mga beneficial bacteria Sir Josil sa aton sininga tinae, even gali sini ang aton sininga insulin sensitivity maintainado. Hindi kita basta-basta sini magtaas ang aton nga blood sugar. Kami labot ini mo sige natawag pagpanami sa aton sining insulin sensitivity. Nagabulig man ini para ma-reduce ang stress, anxiety, depression kun balanse ang aton sining gut microbiome nga makuha nato ni Sir Josil kun may nagakaigo kita nga fiber specifically kun halin sini sa ubad sa saging.
6: The secrets of health.
16: Now, heart health Dok Leo. Anong mabulig ya sa ato sining korason Dok Leo?
18: Ang isa Sir Josil no nga nagapamag-an sa trabaho sa aton sining heart kun hindi mataas ang aton sining blood pressure. Kay kun hypertensive kita, posible Sir Josil mag-enlarge man ang aton sining heart. Potassium, may dako sini diri nga papel para ma-maintain ang aton sining healthy blood pressure. Ang phytosterols sini makabulig para ma-reduce ang LDL cholesterol absorption. Ang antioxidant sini Sir Josil makabulig reduce ang oxidative stress linked to heart disease.
6: The secrets of health.
18: Kung may kidney stone ka Sir Josil, doon di ka mapahamtang. Mapungko ka, hindi ka komportable. Matindog ka, hindi ka komportable. Doon may something ga-alay sa imo sining kilid, sa imo sining balikawang, which is makabulig ang ubad asang saging para sa aton sining urinary health. Kaya nga man, kung may kidney stone Sir Josil, ang posibilidad sini, bisan pag-ihi mo, either maninit, dugay-dugay ka nag-ihi, o kung masakit ang imo sining pag-ihi, nga nagadugang pagid sa pagdisturbo, kag hindi nimo mapahamtang nga pamatyagan. Isa ni siya sa mabulig sa ginatawag ubad asang saging. Kaya nagabulig mo si Sir Josil, no? Reduce ang crystal aggregation. Nagabulig si Sir Josil para ang mga lagdo-lagdo bala dito, maevitar o kung malikawan nga mag-clamp sila, magtilipon-tipon naman, liwat, nasugod naman purmas ang bago nga bato. Kung may bato ka nangadaan.
6: The secret of health.
16: Anong mabulig sang ubad sa inflammation?
18: Anti-inflammatory and antioxidant effect niya sa aton sa ni Sir Josil. Bangod siya sa nga polyphenols, nagabulig sa para ma-neutralize ang free radicals. Makabulig mo para ma-reduce ang low-grade inflammation over time. Amo ni Sir Josil ang halalungan. Low-grade inflammation. O shall we say, chronic low-grade inflammation. Diri sinibala na angot ang type 2 diabetes, ang obesity, atherosclerosis, o kung hardening of the arteries, diri sining heart disease, high blood pressure, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, colon cancers, liver cancers, breast cancer, asthma, psoriasis. Kadamo, Sir Josil, nga mga problema kabalatian sa lawas nga malinked o kung may angot, kag maangot sa low-grade o kung chronic low-grade inflammation nga may binipisyo gali Sir Josil ang ubad asang saging nga kung masulbar na ton Sir Josil no ining low-grade inflammation ang nasambit na ton sa ninyong makondisyon may mo na ton malikawan.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
6: The secret of health.
16: Sa ato naman sining fluid retention, makabulig dari ang pagkaon sang ubat,
18: makabulig sa retention sang fluid, at the same time makabulig man siya para mapagwa ang na-retain sining fluid tungod ang aton sining kidneys hindi mayo makarelease.
6: The secret of health.
18: Maghambal blakita Sir Josil sining retention nga hindi maayo kun may mga sinyales kita o kung mabatsagan kita sa aton sining lawas. Sa sinis mabatsagan, nga makitaan gid naton sa katao kung may fluid retention, nagapanghubaw-hubaw, nagapalamanog, nagapalanghabok iya sining guya, gahabok idalom siya sining mata, ang iya sining sing-sing nagagutok, ang rilo nagagutok, sapatos nagagutok, sandals nagagutok, pantalon, bayo nagagutok, say na Sir Josiel sa fluid retention hindi maayo. So amo nang mabuligan pagid sang ubad sang saging tungod nagapanami siya sa pagpagwa sini sang ihi makabulig sa panami sa pagfunction sa aton sa mga kidneys.
6: The secret of health.
16: So paano ang pagprepare sini Doc Layo? Agud to nga makuha nato nini mga ginamuno nato sini nga mga benepisyo Doc Layo.
18: Ang himo naton kuha kita sini sang ubad and then aton siya nga tuktukon Sir Josiel. Sukob kita tunga sa tasa nga tinuktok o kung napino nga tinuktok sini nga ubad and then ang tunga sa tasa nga ina pwede na ton Sir Josiel ibutang sa ton sini nga container and then butangan naton sang isa kag tunga sa tasa sini nga tubi pabayaan lang naton 8 to 12 oras.
16: Bali huluman.
18: Huluman siya at room temperature. Hindi natin pagsulod sa refa. Portakpan na ton. Parang hindi man masudlan sa mga sapat-sapat. Di masikan sa mga higo. Liba, ginhimo na ton ina sa gabi. Pagkaaga na ton sa Sir Josiel gamiton. Overnight. Ang aton sa nga paghulom. Makahimo kita sina Sir Josiel sa sulod sang 3 to 4 lang kabeses sa isa kasimana. Hindi adlaw-adlaw.
16: Every other day.
18: Yes.
16: Ang inyo sa nga pagtay.
6: The secret of health.
18: Hindi ang pagpugaan. Kay ang ginalagas naton sa Sir Josiel iya sini nga duga. So ibutang lang naton to siya sa aton hululuman. Overnight pagkaaga pwede naton sa laon Sir Josiel and then imnon naton ang iya sini nga sabaw. Pwede na sa Sir Josiel mainom before meal.
16: Okay.
18: Pwede sa mainom between meal. Kag gina-recommend Sir Josiel nga pag-inom sini hinay-hinay lang o kun kinutsara lang. Kiblan mo ang aton sini nga rekomendasyon dere mga napulo ka kutsara lang Sir Josiel nga liquid niya.
16: Ah, hindi. Gali nga ubuson mang 1.5 cup.
18: Hindi mo ito pag-ubuson. Ang mabilin to sa napulo kakutsara, ihaboy mo na to. Pero speaking of fibers ni Sir Josiel, kati ginhulom lang na tonto mo. Ang fiber nga hindi matunaw ya kung insoluble fiber dito pa sa ubad mo. So, ngimuon na ton sa to, sa ginhuluman na ito nga ubad, pwede nga gisagisahon na ton kadali. Pagkatapos i-steam na ton for up to 5 minutes kagkaunon.
16: Mm.
18: Or pwede man nga diritsuhon mo na steam nga hindi mo na pag-gisa-gisahon. Pero kung butang ta mag-gisa-gisa sila Sir Josiel, manami kong gamiton nila is extra virgin olive oil or VCO ila sininga gamiton.
6: The secret of health.
16: Pwede ay haninga ma-defy sa pagsakot abisang iban nga pwede na tuminom. For example, makabulig diri lemon o konsuwa, Dok Leo.
18: Pwede good Sir Josiel. Parang maiba ang iya sininga sabor. Medyo ma-neutralize ang iya sininga pagka-saging. Gat mismo kung pagka-ubad, Sir Josiel, eh. Pwede mo siya butangan sang lemon. Lemon or suwa.
6: The secret of health.
16: Now, anong pwede na ito sini ma-substitute? Abi, kag pwede na ito sini in the absence of ubad, can we take premium Nutrisoft gel capsule, santon na plus gold capsule, Dok Leo?
18: Pag abot Sir Josiel sini sa mga ginatawag specific ng health benefits sini sa ubad, parte sa ito sining digestive health, para sa ito sining regulation sa blood sugar, para sa ito sining heart health support, anti-inflammatory and antioxidant benefit na ton, even weight management support, makabulig Sir Josiel ang paggamit kag pagtumarsang Santhon Plus Gold Herbal Capsule.
16: Mm.
18: Tungod nga may mga utanon sa Sir Josiel nga upod. May ara sa sang moringa, may ara sa sang bitter melon, may ara sa sang spirulina, may mangosteen, may natural antibiotic sininga garlic, nga may mga benepiso Sir Josiel para sa ton sininga tiyan, pagpanami sa ton sininga pagpupo, kundi sa aton tinae tungod may mga dietary fiber sila. Makabulig sa kurason, makabulig man sa aton sining pancreas, blood sugar regulation and balance, sa aton sining blood pressure, blood circulation, and even sa weight management. Kapin pa kung i-combine mo ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, pag-abot Sir Josiel ano, sa pag-manage sa aton sining weight.
19: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Secrets of Health.
16: Pwede kita adlaw-adlaw kainom niya sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. And din mas maayo pagid, kung may ara kamo sang ubad, itry ninyo atong formula nga gin-discuss na itong dali, Doc Leo. Pero make sure nga ang ubad should be taken only mga 3 to 4 times a week. So ang kinanglano na itong nga iban nga vitamins and minerals, pangitaon ta naman sa iban. And what is constant nga makaprovide sa itong sang damo nga vitamins and minerals, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C.
20: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: The Secrets of Health.
16: Initanan mga produkto sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, kag mabakalin nyo sa mga butika kag pharmacy. And then, sa

0: vitamin C. The secrets of health. Pero kung magpangapi ka mo, get the real value of your money. Ang kape ni mo bala may glutathione, may collagen? Ang kape ni mo bala may mangustin, may moringa, may soya powder? Ang kape mo bala may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3? Kung wala, may kape nga may ara sinang ingrediente, and that is Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo.
1: Amon ni Sir Josel, yung kape nga klase-klase, kag may choices o kung may option ka. Halimbawa, kung gusto mo yung kape nga wise in caffeine, pero puno man sa binipiso, makabulig pag palikaw sa nisa kalain-lain na cancer, sa kababayanhan na kalalakinhan, sa may mga may edad-edad, sa pamatanon, sa makabataan, pwede siya, Santon Plus Coffee Mix.
2: Kung dati, ayaw mong maggabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya, araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Pero kung gusto kaya Sir Josel, ano, especially sa datos, bila Sir Josel, nga ang maasab gibala pa imnon sang kafe ni mga pamatan-on bla para ma-maintain ang inyong sining skin health kag ang inyong sining overall beauty diri na kamo sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, ipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tama muna ara na sa kape ang tanan nga gidapangita ko, antioxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Samtang ka kape kita Sir Josel, nagabulig pag kita dugang sang glutathione kag collagen sa aton sering alawas nga nagabulig maintainado kung pa-maintain sa aton sini huben nga pangitsurahon kag pamanit. Pero kung gusto ka mo sini especially sa may mga edad-edad na kating ginaigo Sir Josel sang type 2 diabetes kalabanan sini nga edad 40 pataas mo. May chimpo gibla sa pagkuro-kuro kapag kuro kape-kape Sir Josel. Indi naging man lang malikawan ang coffee, dili na lang kita sa coffee nga may health benefit kag ini makadisturbo sa blood sugar especially kung may insulin resistance ka na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon and Vitamin D3 for insulin sensitivity. Stevia, isa ka natural sweetener nga may disturbance sa aton sining blood sugar kag zero calorie. Nga pwede-pwede git bisan Sir Josel may problema ka sa balance si mo sining blood glucose.
0: The secrets of health. Sa aton naman sining mga kauturan, protection sa aton naman nga skin. Magluwas sa may glutathione kag collagen ang Santon Gold Coffee Mix. May other way to protect our skin and that is sa paggamit naton sang habon kay ang sobra kon kay isa ka isog nga sense ang habon hindi manami ang iya epekto sa aton sining skin sa aton sining panit sometimes naga bulig ina pa dry sa aton sining panit labi na gid kon madamo sa mga ingrediente mga harmful nga mga ingrediente ang aton sining habon. Make sure nga habon ta mild ang mga ingredients niya katulad sang Santon Plus Herbal Soap and then sang Clear Skin Beauty Soap.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Kay the more gani karon Sir Josel nag-chemicalize ang aton sini mga gina-apply sa aton sini nga panit, the more nga nagahina ang aton sini nga defensa. The more nga nagahalit sa aton sini nga panit. Pero the more nga nagabalik kita Sir Josel sa natural, makita man ato ng natural glow. Hindi pala Sir Josel nga nag-glow ka lang tungod sa tapal.
0: Oo.
1: Hindi nga nag-glow ka lang o con rosy cheeks ka lang tungod sa makeup. Kundi natural glow.
0: The secrets of health.
1: Ang aton sini nga Clear Skin Beauty Soap makabulig para sa may mga dark spots dira, blemishes, whiteheads, blackheads, pimples. At the same time, Sir Josel, may arasa sa ginatawag kojic acid and glutathione plus VCO. Nga nagabuli kondisyon sa aton sininga panit, mahumok, hindi tuman ko oily. At the same time, protected pa. Batok sini sa mga pollutants, batok sini Sir Josel sa blue light, kag tuman bala Sir Josel nga ray halin sa silak sinisang adlaw nga di man makapayo sa aton sininga panit.
0: The secrets of health. So, amo nang aton sining habon do

0: Ana, Clear Skin Beauty Soap, kag ang Santon Plus Herbal Soap. Kinanglano nato nina to maintain nga mas younger looking ang ato sa ninyo skin.
1: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: The Secrets of Health.
0: Kalakip man dira ang mga ginapamanyos ta pagidok layo sa lawas ta. Especialmente kung tapos na kita bala trabaho, nagapala maula ato pamatsyagan, dayo naton kuha sa mga balanyos sa labilog tang lawas ginabanyusan kay nagapala maula binagid kon makatapak ikaw 40 and up. Kinanglan mo mag-apply sa imo sining skin, kay nga adlo ka kututon sang lamo bangod sang threat sang dengue. So kinanglan naton magpangita naman sang mosquito repellent nga balanyos.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate, kuto at nisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Number one, makaparelax sa ato sininga mga kaugatan kagkaunuran nga nagapalamaol. And number two, makatabog man sang lamok nga hindi kita makutot daytime man or nighttime. Gamit ka mo sang Santon Plus Herbal Oil.
3: May ara man sa sang ginatawag VCO and Moringa Oil. Makabulig yapon kondisyon sa aton sa nga panit Sir Josil para sa mga nagaamat-amat por mga wrinkles dira, para sa mga ginatawag pampa-firm sa aton sa nga panit dira. Initungod sa VCO and Moringa Oil nga ara sini sa aton nga Santon Plus Herbal Oil.
2: The Secrets of Health.
0: So aling pala nagsalawas, that's what we call sometimes as inflammation ang inabatsyag sa lawas ta ha, hindi sa normal nga kondisyon ang ato sining lawas, pero dapat magbalon kita dara ka magstack sang cease the pain o sa pain reliever, kay basi kun maglinger maglugay bala ina kad may cause further bala nga complication sa lawas ta man dok.
2: Cease the pain.
4: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sang isa ka semana nga kapudlay sang pagtindo sa bragit sa klero sang nag-inom ko sang cease the pain. Minis na ginag-agi nakatindog na ko dayon diretso pag makalakas.
2: Cyst pain, kanggalang pain, fast and safe. Cyst pain. Symptoms persist after doctor. Sa mga butika.
0: Sa matata naman kinanglan taman proteksyonan. Kaya kinanglan na matata sa nourishment. Kinanglan tada ang Vision X Plus. May ara da sang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kapin pabala kung palapulaw ka, sobra-sobra ang time mo sa screen,
0: gadget. Pala scatter.
3: Mayroon lang kisa, Sir Josil, no? Kung nalimbawa, daog ka bala. Kanaga star-star mo sa nga mata mo.
0: Oo, kita mo dahil yung kapila daog mo. Pero kung pierde ka gani, ginapiyong mo kung mag-top up ka kag.
3: Sako lang load mo eh.
2: The Secrets of Health.
3: Isa sininga makabulig, Sir Josil, para nga ma-prevent o kung na-protect tahan ng aton sa ringa mata, ma-maintain ang kasanag sa aton panulukan, Vision X Plus of gel capsule because of lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E.
2: The Secrets of Health.
0: Pero ang kinanglanon niya naman kung madulaan na kamulibido, gana, labi na gin sa loving-loving, may ara pa na solusyon. Magluwas lang kung may ara sang lingering kamo sininga mga medical conditions, just like that sang diabetes, nga dapat i-treat anangin sininga diabetes para ma-achieve ninyo ang full performance. Pero kung nagakadulaan lang kamo gana, nagakadulaan lang kamo persa, pwede gidya kamo mabuligan sang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: May ara man niyang pagluya sang lawas, paghina sang performance tungod sa stress lang, sobrang kakapoy, nagnumbo ng libido, kulang sa pwersa, mahimo gid na Sir Josel nga mabuligan kung magtumar sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kapin pa ko na dibuha bla Sir Josel, healthy lifestyle sila bala. More sila sa fruits and vegetables, tapos tumar sila 30 minutes before loving-loving kay Mrs. Mabuligan gid sila sila sa nga sexual performance.
0: Kag aside from that, nagabulig ini para sa pagpanami man sa ato sa nga blood circulation. Actually, it's a test sa ato sa nga. Daw ano ka namin ato sa nga blood circulation? Kaya after all, what we call as erection is a result sang nagtipon nga porsa sang dugo sa ato sa nga organ.
7: The secret of health.
0: Ini mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal nyo sa suki nyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar.
8: Yes to Health!
3: Subaybayan ang masunod nga edisyon sa ato sa nga talakayan para sa dugang pagid nga kaayuhan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man manginuli ang tanan kaysa no pa sa gresiling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
7: The secret of health.
0: Ako naman, Josel Banyas.
7: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
9: Sample Plus Gold.
10: Oh, si Mercy. Hara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
9: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
9: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
13: Santum Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangustin at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santum Plus Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
13: Santum Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangustin at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santum Plus Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
14: I have Lagnat and I have Sipon Pag 2. Pwedeng flu!
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Wala si Mom!
18: Don't worry, Dad's got this.
19: Wow! Fries with dip!
20: Egg sandwich! And mac salad!
21: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
22: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
23: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
24: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
26: Maayo ang lawas ng bata mo.
27: Sus, masakitan man ino.
28: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
29: Antes pa magmasakit,
30: unahin na sang Selene Plus.
31: Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto.
32: Bulig para protektado.
33: Adlaw-adlaw.
34: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
35: Unilab quality yan.
36: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
38: Oras, tatak, impunto alas 10.
39: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This newscast is brought to you by Neozeps Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga taga-Kalamati. Welcome sa palatuntunan. Edukasyon. Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Pareho subo nga adlaw, istorya nato ang parte sa alcohol consumption. Kano nang epekto sang alcohol sa aton sininga lawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa naton para mabal-an ta kung sigiyon ta pag-inom ta sang alcohol o kung unta-tun ta. Kilalahon naman karon ang important character sa sininga episode.
1: Evergreen herbal capsules kag evergreen coffee mix
0: kag ang nagdala sang sininga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Balikan ta to ang istoryan tagainabla tong alcohol consumption. Ang short term gali kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Magambal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Di kung gaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, ay matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, ay piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, hariyo ang utok ta. Kung long-term nga gamit sang alcohol, may brain damage. Brain damage. Imo sa nga pag-inkindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, kakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot inis ang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Di ko may maghagad siya at mapupod ka pa. Ay, ang atay na pagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala. Pati cancer na yung bisita si mo kag. Ah, kung naman yung obligasyon, story mind, nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Tokiko, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
1: Evergreen. Herbal capsules.
0: Kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
1: Evergreen Coffee Mix.
0: Ang turmeric na may curcumin, may anti-aging properties. Ini, makabulik pagar sang cancer, kag nagapanami in isang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass, kag ang turmeric, makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kung Alzheimer's o kung pagkamalipato nagidlang ah.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: O kung balunggay naman ang istoryanta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isa ka baso nga gatas, 3 kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea, kati isikaran man sa balunggay. Ang saluyot naman, nga ara sa Evergreen Herbal Capsule, may properties manini nga anti-cancer. Ikon puro lang alcohol, unod sa imo sininga kalawasan, alaman laban mapauhay kagitimprano. Ariyaw ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapabakot man.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang wheatgrass, hindi man yung magpawigit. Nag-promote sa manami ng metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sininga lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy nga cognitive function. Gaupdanay ni sila sang barley grass, wheat grass, turmeric, plus vitamin C, nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan, pagit sang vitamin C, nga ara man sa halos tanan nga sangkap, kagang mangustin gali ah, nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa aton sininga atay, panit, mata, colon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay mana, may turmeric mana ng mga sangkap.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule, kagang Evergreen Coffee, pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon!
2: Edukasyon para sa igayong lawas!
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Kani kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa mga mudika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen, ang guta tayong kapa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Remind Herbal Capsule.
5: Pagkaon sa aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sa mental clarity. Nagapadula sa pagkamanipaton.
3: Remind Herbal Capsule.
5: Duha, tumtum tatlo ka kapsula kada adlaw.
3: Remind Herbal Capsule.
5: Also available.
3: Remind Choco Mix.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Ang oras sa mga biyendere sa RMN Iloilo, Philippine Standard Time, kag oras sa bilog nga Pilipinas. 10 minutos na nagkaligad sa takna alas 10 ang gabi.

0: ambulansya sangkanginan emergency hotline sang punuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon, sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Mayong gabi naman sa ato sa mga pinalangga nga mga tagpalabati. Nagapakalagad na naman inyong palatuntunan ang maggahod, magarot, kag iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Huwebes na kita karoon yan, lapit sa 21 na kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagabila-bil naman ang bulan sa Mayo, mga kabiyanan. Masulod naman ang bulan sa Hunyo kasamang Juban.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pananaw ko, mga kabiyanan, sa isa kabulan daw tatlo lang kaadlaw, mga kabiyanan, unod sa kalendaryo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Manari kadasig, mga kabiyanan, inuras sa inadlaw kag binulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayad-ayad naman yung mga kabiyanan nga gabi sa atong sining mga pinalangga nga mga suki. At siyempre mga kabiyan sa atong sining nga mga tagpalamati. Pari na kita mga kabiyan sa papangalaga dari sa inyo palatuntunan. Kag mga kabiyanan makaburo-buylo kita subong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kitagahan kita mga kabiyan sa ligwa ni Chupanso. Thank you again, Chupanso. Mga kabiyanan kay... Kaburubuilo kita mga kabihan din sa aton sining kapagpangalaga. Mayong gabi na sa aton sining mga sumulunod. Sa mga aton mga kabihan nga nagapamati, lakip na mga kabihan sa mga naga-online na nag-upo din sa aton sining page sa Facebook page sang RMN Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyanan sa aton man, yung mga kauturan nga nagpapati sa ila sining mga radio set, car stereo, pagi mga kabiyanan sa aton sining frequency sa 774 kHz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kumusta na mga kabiyanan ng aton sining mga kababayan, mga abroad OFWs, kag siyempre mga kabiyanan sa aton sining mga seafarer, kag siyempre mga kabiyanan sa aton sining mga kauturan sa 180 ka barangay sang syudad, 42 ka mga kabanuanan sa probinsya, isa ka component city among syudad sang Pasig.
0: RRMN Patrol 774.
1: Siyempre mga kabiyan sa aton sining mga kaiping ng mga kabriya, kaprobinsyahanan sa Antique, Aklan, Kagsubuman, mga kabiyan sa NIR o NIR, Negros Island Region, kag sa probinsya sang Guimaras.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nuno po naman kita mga kabiyan sa sulod sang duha na ka oras.
0: RRMN Patrol 774.
1: Narin sa inyo pala tuntunan mga kabiyan sa RMN Patrol 774.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa kihapon mga kabiyan ninyong ang inyo kubos ng alagad, Radyo Man Rodel Fulio Nagado, nagasiling sa gihapon sa inyo, welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una na kita mga kabiyanan sa mga balita karon ni adlaw. Pag-una na kita para mga kabiyanan sa bahin sang lakat sang panahon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa aton sining mga lokal, mga kabiyanan yung mga vegetable farmers, no, mga kabiyanan, terrible gyapon mga kabiyanan kapaang hindi na magwantahan halos do mga
0: RRMN Patrol 774.
1: Kahimo na balot ang itlog mga kabiyanan sa mga kalalakihan, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangot sang sobra kainin. May iban mga kabiyanan nga ginabugayan sang medyo mabunok ka ulan. Pero mga kabiyanan, according sa pag-asa, morning aton sining balantayan, kay man mga kabiyanan kung anong natabo, nagakalatabo subong sa may Davao City. O perte man mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangot sang tuman ka mabaskog nga ulan, mga kabiyanan kagkalawig, magginbaha-baha ang mga kabiyanan ang Davao City. Kag ilasin ni mga kabiyanan nga landfill. Ay sus, bari ka gusip.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa bailo diri sa aton mga kabiyanan, daw layo ang opposite kita iya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagabaga de mga kabiyanan ng atong panahon dari sa siyudad ka probinsya sa Iloilo, partikular mga kabiyanan kung ang heat index ang paggambala naga 45 degrees Celsius kita diri.
0: RRMN Patrol 774.
1: Date mga kabiyanan dito sa Davao, mga kabiyanan gabubuoy ang nagabunok ang ulan to.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tungod sa mga kabiyanan sa mga pagbaha, ay nagkakalakulap sa mga kabiyanan ng ilang mga taytay to.
0: RRMN Patrol 774.
1: At ang mga tubig mga kabiyanan sa baha, sus tagahawak sa mga kauturan ta mga kabiyanan sa Davao City. Kalayo mga kabiyanan ang aton diya kaintangan ikumpara sa ila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero mga kabiyan, may maring magapanghanda makita. Kaya according diri sa pag-asa, mga kabiyanan, maka-experience na kita sang tigululan, lauman na mga kabiyanan mag-umpisa sa katapusan sang Mayo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wow, kung naman yung mga kabiyanan, naluwas na nga daw, hindi lang tanim mga tanto mga kabiyanan, yung mga bugi na mabuno, kung ulang nga daw halos maanaw ng bilog na syudad, eh, hindi man, maluoy ka man Ginoo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Naming nagkakinanglan man tuod sang ulan, pero nang medyo kwan lang bala, nang nagkakadapat lang, hindi man mga kabiyanan yung nagkakalaano na kita diri. So mga kabiyanan ginalauman tani, kag siguro may preparasyon mga kabiyanan dapat ang ato sila nga city official sa pag-abot sang sining tugululan. Hindi mga kabiyan suro sa pag-asa sa katapusan sang Mayo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga isa kaga tagsa-tagsa sa aton mga kabiyanan nga nagakinang langging mabulubog na man ang mabulubog na wan man ang aton panahon. Mga kabiyanan naman ni nagkapangayo magita sang ulan. Kung ang ulan mga kabiyanan nga sobra man, sus, da hindi man nagkabagay. Pras mga kabiyanan na eksperyensya sa mga taga Davao City.
0: RRMN Patrol 774.
1: Santang sa piyakabahin, oh, mga kabiyan, naginakutya-kutya na yung nagkatabo sa Senado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yung mga ginaligar mga kabiyan na halos sa mga Facebook page, sa mga vlogger, sa mga content creator. Grabe yung mga pagpasipala mga kabiyanan sa mga vlogger sa natabo ni mga kabiyanan sa mga karayeng lady.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaiman mga kabiyanan as to the extent ng mga nag-create na mga kabiyanan sa mga nominees sa mga Oscar Award kag PAMAS.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi mga kabiyanan, no? Nangyari din rin galing na may content mga kabiyanan. The Crying Ladies on Cineflex. Nabalaan talang Netflix. Subong yan may Cineflex na ho. Tapos mga kabiyanan, title sa mga pelikula, Mga Huwad na Pagluha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Starring Lorin Ligarda and Pia Cayetano.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isa kag-isa ka mga content creator, mga kabiyan, ginayubit yung mga kabiyanan ng mga senador, tanan, no, na ini mga kabiyanan ng mga iba, ni Way Pakamubo, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Isa na kabulan, isa na kasmana, oh. Mga kabiyan, masuro-sobra lang. Sige, mangyapon mga kabiyan, atake sa mga iban niya mga content creator, sa mga vloggers na natabo sa Senado, mga kabiyanan, na kung sundon mo ni, oh, masakit yun mga kabiyanan sa mga senador na gimboto nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayari pa din mga kabiyanan niya, one man nga content, mga kabiyanan nga gina may picture ni Senator Risa Ontiveros, may title nga Ang Nagpaiyak. Tapos mga kabiyanan, may picture man ni Senator Pia Cayetano ang umiyak. Sa ulihi, mga kabiyanan sa Idalom, sa picture man ni Senator Aimee Marcos, pero mga kabiyanan, ang butang nila ya, ang nagpaiyak, ang umiyak, kaya Aimee Marcos ya, iyak.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayambot sa inyo da.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nasakit man yung mga kabiyanan sa mga natungdan. Senador, binuto nyo man eh. Inyo man ibigin boto.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pati mga artista, mga kabiyanan, nag-comment na yaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Si Agot Isidro, mga kabiyanan, giningadlayan ng mga kabiyanan yung majority. Ang 13 senators, ng mga 13 satans, satanas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot sa sari mga kabiyanan ng mga buhis Pilipinas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pag yun magkabubo ng mga halos majority mga kabiyanan sa aton. Pero, mga kabiyanan, sa subong hindi pagid madula-dula ang mga nagkalatabo sa Senado, mga kabiyanan, bangod sang sining incident, mga kabiyanan, shooting incident. Shooting niya mga kabiyanan na nagaginang may mga lupok. Hindi kay shooting na may direktor.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ni mga kabiyanan, ng mga daw hindi guro nga mabato ni isang mga senador sa mga nagkakalatabo sa ila. Kaya nga ang mga kabiyanan, may mga konflikto between minority and majority.
0: RRMN Patrol 774.
1: So as in mga kabiyanan na nagkalatabo, dinabasol mga kabiyanan sa majority ang mga aras sa mga minoriya. Bangod sa sining mga kabiyanan, shooting incident, itong nervyoso, balang sergeant at arms mga kabiyanan sa Senado, si Major General La Plaska, nag-major problem sa subungo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tuluhan niya guru kawukok kape ng mga kabiyanan na inerbiyos ng palupok.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot mga kabiyanan. Tiyan mo ni ang mga kabiyan masakit ng mga bagay kagalos negative sa mga majority ng mga senator, mga kabiyanan. Masakit ang comments ang halos kadamaan. Mga kabiyanan, yung mga kauturan nato, labi na sa mga Pilipino, sa sining natabo, mga kabiyanan, as in nga daw, drama, ganyan mga kabiyanan, ginimo, sang mayuriya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tugyanta na ni mga kabiyanan, mga nagkakalatabo, santang sa piya kabain.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nalingaw na ang tanan, ang tutok ara sa kay Bato Subong, daw nalipatan na nilang iban yung mga fugitive, si Bantag na pinabayaan na nila mga kabiyanan. Asa Subong sa press conference ng mga kabiyanan, pasugiro ng siya sekretary sang Napulcom, sang DILG.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daw mga kabiyanan na publisidad lang kag media mileage. Huwag gila sa Subong, nga.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ulagi niya performance mga kabiyan binutang ni PBBM nga sekretary sang DILG si John Vic Rimulya. So, gilang tika lang permis sa media.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dari naman nun, sugi naman siya rin buong persa ng PNP. Isus, marikagusip, iho ni Putin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dari din mga kabiyanan niya, ginapasalig naman itong mga Pilipino, mga kabiyanan, atong kay Saldi, nalumluman ko itong kay Saldi ko nga return home within 1 to 3 weeks ko no to. Din? Nga.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tapos sa way pa mag-controversial, way pa to maka magsasaka sa Senado kang magbuto mga kabyanan si Toto nyo ba to? Momento. Suno sa iya diri mga kabyanan nga may aras ang 10,000 yung mga task force nga posible sa pag-aristo kay Bato. Nakasaka na sa Senado, Bato ka na naong na gani na lagyo na why gid asta subong mga kabyanan din ahong daong tong promisa ni Toto nyo John Vic. Ay, sus, mar- patay huya.
0: RMN Patrol 774.
1: Tapos dumdumahan ko matuman ng we're getting closer to atong ang sus berkagos sa iya sining arrest.
0: RMN Patrol 774.
1: Galumpat-lumpat si atong ang mga kabyanan. Ay, nga gyapon si Toto ni John Vic.
0: RMN Patrol 774.
1: Ako pasugiro niyo matong mga kabyanan, pupunta ako sa Australia para arestuhin si Rocky. Ginayagota na si Rocky, mga nga ginayagota na sa ni Rocky. Ah, why? Kapakabal ang mga animalistic yan.
0: RMN Patrol 774.
1: Law-law nga si John Vic.
0: RMN Patrol 774.
1: Gamon isa mo mga kabyanan. Kaya ining pinakalaytas na papriskon si Commissioner Kalinisan. Inikaangot mga kabyanan, samtang nagmasako ang tanan sa sining iskandalo, mga kabyanan ka-controversial nga shooting incident, bangod sang nerbiyoso nga Sergeant at Arms sang Senado, si Major General Aplasca, mga kabyanan, nalipatan na nila si atong
0: RMN Patrol 774.
1: Diri mga kabyanan, ginakamanggalit sa mga tao, mga kabyanan, gigamit pa mga PNP, Police!
0: RMN Patrol 774.
1: Mga sekreto bunal mga kabyanan ni Atong Ang. So sa mga galamay niya, ang masakit siya na diri, kaya ginggamit niya diri, ang mga kapulisan sa Highway Patrol Group ay hindi Putin.
0: RMN Patrol 774.
1: Lagi na himo sa mga kabyanan na sang sining mga tao niya, mga galaman niya pa nga, koneksyon niya mga kabyanan sa PNP, amo ni mga kabyanan ang masubo-subo kay may pulis pa yung mga kabyanan ang naga, kadto sa mga pamilya sa sining missing sa Bungiro, kapagkatapos mga kabyan, ginaariglo, ginatagaan kwarta, suno sa information, 20 mil nga ginaariglo, pero maina initial lang amount.
0: RMN Patrol 774.
1: According sa mga panugid mga kabyanan sa subong nga mga nagpanugid mga kabyanan sa DIA kun sa Napulcom, ini ang 20,000 a source of kwan lang ini transportation expenses.
0: RMN Patrol 774.
1: Tingin buyagyag dari mga kabyanan ni Kalinisan upon ini mga ginattempt mga kabyanan nga ariglohon ang ini nga klase sa mga pamilya mga kabyanan sa bylaws sa financial financial matter mga kabyanan dako nga amount. Nga kung in kaso mga kabyanan, hindi sila mag-appear sa mga hearing, mga kabyanan, may mga 1 million sila. Kung in kaso nga, maariglo na, kag ma-dismiss, manti hindi mag-appear ang pamilya sa hearing, mga kabyanan, ginatuktok sila sa mga pulis, ininging gamit ni Atong Ang, mga kabyanan nga mo ang mariglo sa sining mga pamilya sa sining missing sa Bungiro.
0: RMN Patrol 774.
1: Di ini mga dulo-doon nga mga membro sang HPJ nga palatyon mga kabyanan pulis pa mga kabyanan high ranking.
0: RMN Patrol 774.
1: Inapahog sa mga gago-gago, buyisit.
0: RMN Patrol 774.
1: Ibangot sa mga kabyanan kalabot sa kay Commissioner Kalinisan, gin-relieve kag mga kabyanan, gipasakaan sang kaso ining duwa ka mga police official nga amo ini ang ginggamit ni atong ang nag-iho ni Putin ya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan, amo ni nga nagasaka-saka sa mga pamilya, sa mga membro sa pamilya, sa sining nga missing sa Bungiro, kag ginapromisahan sang amount mga kabiyanan nga hindi makapamalibad ang pamilya.
0: RRMN Patrol 774.
1: The out of mga 300 or more or less mga kabiyanan, daw apat anum na lang nabilin ka mga complainant.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung masakit siya ni mga kabiyanan, kaya ginagamit pa nila mga kabiyanan ang PNP. Kag according sa mga complainant, amo ni mga kabiyanan nga daw kabalakan man sa sining mga kumplina, mga pamilya, sa sining mga missing sa Bungiro, nagkakatahap man sila kung nga ang nagpadulong sila mga kabiyanan sa Napulcom, sa kay Commissioner na Kalinisan, bangod mga kabiyanan, ginagamit siguro mga kabiyanan, gina-name drop lang nila ang lansang NBI kag PNP.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero hindi maglayo. Mga kabiyanan, kayo na nga ining mga member mga kabiyanan sa HPG, nga mga opisyal, amo ang nagakadto sa mga membro sa pamilya, nga mga missing sa Bungiros, kag sila yung mga kabiyanan ang nag-aariglo sa mga dako nga mga amount nga ginapromisa kag ginahatag ni atong ang
0: RRMN Patrol 774.
1: Nawili ang mga kabiyanan si Chun Bik sang halik kalumpat-lumpat na wala man mga kabiyanan sang piho.
0: RRMN Patrol 774.
1: Inambog lagat tinikal mga kabiyanan ang DILG Secretary ta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, tananto mga kabiyanan ng mga promisa niya, wayo, nga nga.
0: RRMN Patrol 774.
1: Subong pinakalitay sa naman nga gipagwa sa media, buong pwersa mga kabiyanan ng PNP handang aristuhin si Senator Bato suno sa kay Secretary Rimulya. We
0: RRMN Patrol 774.
1: Itlog mo eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mas na lang niya sa media mileage mga kabiyanan, sekretaryo pa amot-amot lang mga kabiyanan. What na no yan yung mga plano niya sa kabuhi niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magwapo-gwapo na rin mga kabiyanan ang obra niya ni isang senador ko mga kabiyanan. Susa. Kuliyot guru ni
0: RRMN Patrol 774.
1: Why gida?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ini mga kabiyan, seryoso ini nga bagay nga ginsinsero ini mga kabiyanan. Ini nga kaso ni Commissioner Kalinisan. Nga ti interesado gid sa mga kabiyanan nga pa. Ihaboy mga kabiyanan kag i-dismiss ining duha ka mga police official nga mo ang naga saka-saka sa mga pamilya sa sining mga missing nga sa Bungiro kag nagaariglo mga kabiyanan sa mga pamilya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di, nawili si Jumbik mga kabiyanan sang lumpat-lumpat to nga daw na si Mudumas daw makaon gid sabi. Nugay eh, gani ko gani Jumbik.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wala gida.
0: RRMN Patrol 774.
1: Marami sinadari mga kabiyan, islan mo sa kay Kwan, sa kay former Senator Trillane. Apaw! Masadyang Pilipinas, kung rin kaso yung apuwin tabi ni PBBM, si Senator Trillane, DILG Secretary. Mananaw ko gano'ng mga kabiyan na nag-asong buli ni Pulong kag ni Basti.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga maisog to mga kabiyanan sa Davao. kaunon gid sila mga kabiyanan ni ano ni Trillanes, gaya payapangan ang mga kabiyanan si Trillanes nga makita na yung mga kabiyanan face to face sila nga duwa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dito po mga kabiyanan, kaya may mando na ang Department of Justice, mga kabiyanan, garistohon na kay positive na si Senator Bato.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dito yung tikalo ni mga kabiyanan niya DILG Secretary, unahon niya ni Tani ang problema sa mga sabong hero. So,
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya subuman sang iya sininga PNP chief, bagit lawlaw man nga klase sang PNP chief po.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wa gig bation mga gabi pinadako lang itlog ito sa iya sininga pulungkuan to krami.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nerbiyo so man mga kabiyanan klase sang PNP chief. Ay ang boss si Mosin Nartatis. Una kay ti daw petty sa mga kabiyanan ni John Vic. Kay kung si Quanto, kung si General Torre, gaaso ang agi niya. So giro na nga hindi masunod si Bato de la Rosa sa kaya digong to sa daig.
0: RRMN Patrol 774.
1: Puro lang mga kabiyan maanad sa mga preskon-preskon ni mga kabiyan ng duha ka mga nagapadako malang itlog na nastama lang sila sa press conference ka mga kabiyan media mileage.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, hindi po, tingin yung klase pangabuhi ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyan na wagid asinso ang Pilipinas sa sining mga ginbutang mga kabiyan ni PBBO mo. Mga kabiyan na wagid pulos.
0: RRMN Patrol 774.
1: So speaking mga kabiyanan, sa sining kaso ni Senator Bato.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag ini mga kabiyanan, nagpanawagan ng Department of Justice pagi kay Secretary Bida. Mga kabiyanan nga ginapanawagan na may mando nang sa NBI kag PNP nga arestohon ang mga kabiyanan si Bato.
0: RRMN Patrol 774.
1: Diyan mo ni ang sabat man ni Rimulya, mga kabiyanan nga ato pa ang una to. Daw 10,000 na to mga kabiyanan ka mga pulis. Subong daw 225,000 na buong persa ng PNP. Sugid lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Chimpo mga kabiyanan dako na to tani nga chance to nga madakop to. Why mga kabiyanan wag sakalag ni John Vic niya nga mag panakop mga kabiyanan sa mga wanted da, sa enemy of the state mga kabiyanan Bantag, Rocky, Saldico, subong si Bato.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isga lang yan ni John Vic ang mga nag-uba sa kalye mga kabiyanan dak pun.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wala na yung masarangan sang utok sang iho ni Putin niya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag magpahiman-himan mga kabiyanan sa presscon kag sa mga pa-interview niya sa mga media. Wala. Hindi ko mga kabiyanan magbilib nga klase sang pinutang nga sekretary. Lawlaw, lampagak.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ampot mga kabiyanan. Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, sabi nyo halos tanan nga mga abogado, mga kabiyan retired mga judge, mga kabiyanan the same time, mga kwan, mga retired justices.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagpautwas na sila mga kabiyanan sa sining gumuntang subong sa Senado. Kag subong mga kabiyanan kalatabo sa sining shooting incident involving sa sining nerbiyosong sergeant at arm sa Senado si Major General Aplasca.
0: RRMN Patrol 774.
1: na sa pagpagwa mga kabiyanan sang ICC warrant of arrest mga kabiyan batok sa kay Bato. So ang mga ordinaryo kagakip na mga ba, mga hangkilan, mga abogado di Campanilla, mga kabiyanan, isa lang ang mga opinion kag ila mga reaction mga kabiyanan sa siningi pagwa nga ICC warrant of arrest against sa kay Bato. Ini matapos mga kabiyanan naging deny sang Supreme Court ang ining temporary restraining order naging pangayo sang mga abogado ni Senator Bato.
0: RRMN Patrol 774.
1: Organi din mga kabiyanan si Attorney Kapunan, Lorna Kapunan mga kabiyanan, ang kilala man niya lawyer mga kabiyan na abogado di Campanilla sa Metro Manila against mga kabiyanan sa kay Jimmy Bundok. Si Attorney Jimmy Bundok, manami man ni mga kabiyanan sa mga sa mga pagpanabang. Ba't mga kabiyan, nagkadamo sa mga nagariak ka mga abogado, ordinaryo nga mga abogado, bisan gani bago lang nag-graduate, daw hindi gikumpormi sa iyang mga kabiyan nga opinion. Kay sunod mga kabiyan sa kay Attorney Bundok, na kung may arag man sang waran, mga kabiyanan, pidi sila ang mabaton in absensya mga kabiyanan sang iya client. Di abi, bisan mga kabiyan bagong graduate nga mga low mga kabiyanan, din daw hindi magkumpormi mga kabiyanan, di ko ni ka mabaton sang warrant o bares. Sinong subject mga kabiyan kung client niya? Kaya ang nabutang mga kabiyanan sa ordinaryo mga kabiyanan ng mga pag-intindi sang aton sa mga kauturan, once nga may aray gawing ginaserbihan sa isa ka warrant o bares, sa mga natungdan, kaya ba't yung nag-a-appear na ang ngalan sang aristahon? Di basta mga kabiyanan serbihan kasi ni, dala na na pag-aristar mo silingon prisuhon ka, dalong kas korte, mga kabiyanan. Pero, ang argumento sa sining abogado, si Attorney Bundok, mga kabiyanan niya, tikilala man niya mga Duterte group, sila day Attorney Turion, ang opinion nila, nga kung may warrant o bares, sila ipaagi sa ila, gusto nila nga sila man mabaton, tapos mga kabiyan as in, sila mabaton katapos maserbi sa iya sa iya kliyente.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di ko na komplainan siya. Mapasugot ka yan ng warrant o bares. Siya tagto sa kontra sa abogado mo nga sa ba subject mga kabiyanan sa sining warrant o bares. Nga sa baylo mga kabiyanan iserbi ini sang mga law enforcement agency or police or NBI kung sinong gin-deputize na na mag-aservice sa sining waran mga kabiyan, sana tungdan hindi kay sa abogado mo, hindi man niya abogado ang arestahon mo nga pag tagmo na sang waran to bares sa abogado maguyod mo na ma priso mo na sa karsel.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ako ikaw mga kabiyanan ng law enforcement na nagkakapot sa sining waran, ikay serbi mo sa abogado nga ang imo yang tinutuyo dere ang ka mga kabiyan ang subject sa waran, ti guyoron mong abogado yung pasugot sa yan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ilang inabogado bla mga kabiyan ng istorya nang patunto-tunto na lang ah.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kita mo pag-interview sa iya mga kabiyan ni Sis Drilot, kinadlawan siya. Aba, ti ego gin sa mga kabiyanan. Kay balaan niya gin mga kabiyanan ng insulto sa ni Sis Drilon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga estilo mga kabiyanan sa isa ka abogado kung kaisa. Karyo na kauy-uy sila mga kabiyanan kay gin deny ka gin basura sa Department of Department of Justice sang Supreme Court mga kabiyanan ng TRO nga gin file mga kabiyanan sang ila sining client nga si Senator Bato de la Rosa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Waswasan sa ni Kapunan na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Din sa kapangilamos mga kabiyanan kay Lorna Kapunan sa argumento.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabari karon mga kabiyanan, may mga pagpaandam diri ang Department of Justice na na-mention tama nagkagabi sa mga kabiyanan sa magakanlong or mga kabiyanan nga magatago ni mga kabiyanan sa sining subject nga si Senator Bato de la Rosa. Mga kabiyan, bangod kay wanted na ini, fugitive na ini siya, bangod sa sining warranta o arrest warrant halin sa ICC. So nagpaandam mga kabiyan si Secretary Bida.

0: 774.
1: Ang ining natabo nga shooting incident involving man sa pagpapalagyo, mga kabyanan, na sakay bato. So ang subject dari mga kabyanan bangod kay gincustody ini sang Senado sa mando man sang Senate President. Kaga mga kabyanan, ginupdan man ni Senator Robin Padilla sa pagpalagyo kag gipasakay pa sa isalakyan. Ang argument sang tanan nga mga abogado, mga kabyan, retired judge, retired na mga kabyanan sa Supreme Court justices.
0: RMN Patrol 774.
1: Nasunod sa opinion dari mga kabyan ni former Justice Carpio, si Padilla, mga kabyanan, na sunod sa iya, pwede makasuhan, mga kabyanan, kag ma-disqualify ini kung in kaso, mga kabyanan, sa public office, kung mapamatud-an, mga kabyanan, nga ginbuligan niya, mga kabyanan, si Bato sa pagpapalagyo sa Senado. Aragay.
0: RMN Patrol 774.
1: So, hindi matapos nga naghahatag, mga kabyanan, sang iya sining legal nga pagpapananawan, si former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Hindi kaangot, mga kabyanan, sa pagbulig ni sa pagbulig niya sa kay Senator Bato. Hindi ginatubo niya diri si Senator Robin Padilla nga makagwa, mga kabyanan, sa Senado kapagkatapos, mga kabyanan, nagkuntani serbihan ini sang ICC warrant.
0: RMN Patrol 774.
1: Nasunod rin, mga kabyanan, sa kay former Justice Carpio, mga kabyanan, kung mapamatudan niya si Senator Robin Padilla ang nagbulig sa iya sa kay De La Rosa para makagwa, mga kabyanan, sa Senado sa premises sa Senate, posible, mga kabyanan, ini siya mapasakaan sang kaso sang obstruction of justice. Kaya mo ito, mga kabyanan, ang opinion man ni Attorney Moreno na batian tagay ng mga kabyanan sa palabra di honor.
0: RMN Patrol 774.
1: Kansuno, mga kabyanan, sa kay former Justice Carpio nga kuning pamatud-an ini, mga kabyanan, mapahalin pa siya, mga kabyanan, kag magapangatubang pagidri sang perpetual disqualification from public office.
0: RMN Patrol 774.
1: Ina kung mapamatud-an, mga kabyanan, pero daw hindi maglayo na.
0: RMN Patrol 774.
1: Tapos ni, mga kabyanan, ini ka sulod, mga kabyanan, sa mga mainit na mga debate sa karon sa mga abogado kag mga naka-intindi, mga kabyanan, sang lagyo.
0: RMN Patrol 774.
1: Di ko matabo ini, mga kabyanan, ay apa.
0: RMN Patrol 774.
1: Huwag yung kanudlaan, ha? Mga kabyanan, nakaagin na ni kaso, na preso na gani bangod sang armas, mga kabyanan, nga na-recover sa SR nga salakyan. Di ko matabo, mga kabyanan, diri naman sa mag-uot, mag-amuni.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay, ambot sa inyo.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero, mga kabyanan, sa Sinigang Kalatabo, Subo, nagsakripisyo si Senator Bato, mga kabyanan, para lang, para lang, mga kabyanan, nga mapilian bilang Senate President. Si Peter Cayetano, mga kabyanan, ginrisgo sang pobre, mga kabyanan, nga upod niya. Hinahamak, mga kabyanan, ni Cayetano ini, mga kabyanan, si Bato de la Rosa.
0: RMN Patrol 774.
1: Itanawa, mga kabyanan, nung mga negative ang mga comment, reaction sang mga Pilipino, mga kabyanan, sa sining natabo, kag natuhoy, tanan ang ining mga negative nga mga impresyon sa ara sa mga majority.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi ni maglayo, mga kabyanan, sa mga observation sa ibang mga political analysts.

0: Bangod sa sining pressure, mga kabiyanan na daw matulog naman ang ugong-ugong, mga kabiyanan nga may mga tabo naman nga kodita, mga kabiyanan sa sining palabuton nga mga sinimana, kagang information, mga kabiyanan daw ginaduso nila si Senator Gatchalian.
1: RMN Patrol 774.
0: Kay una to mga kabiyanan sa magpinili ay na init na nga bati-bati ng mga kabiyanan nga maga pili na sa bago nga sinit kag pagkulitan nila sa kay Tito Soto. Mga kabiyanan, may isa dito mga kabiyanan nga nag-presenter kundi majority ara na kay Tano na nag-volunteer. Mga kabiyanan, may ara nga mga istorya nga si Senator Chis Escudero gusto mga kabiyanan nga magbalik tani sa Senate sa Senate President kay dala niya magano niya diri suno sa iya si ang mga bilyar nga magutod mga kabiyanan kag si Jinggoy kag gani si pati si Joel Villanueva. So may pirsa pagin man mga kabiyanan si Senator Chis Escudero, but mga kabiyanan gin-decline ini sa mag-utod mga kabiyanan nga Tulfo.
1: RMN Patrol 774.
0: Kay mga kabiyanan daw kabudlay mabugat na si Chis Escudero mga kabiyanan nga updon.
1: RMN Patrol 774.
0: Dumaan nyo itong mga kabiyangan nagugung-hugong man ito nga pagkatapos nga napilian na bilang Senate President 13-9 mga kabiyanan, tapos nag-tipyok na ito mga kabiyanan nag-abstain na Senator Suberi kag si GBR sito nagupo na sa minority ito nagugung-hugong itong mga kabiyanan nga dumabalik si Chis Escudero pero gindecline ni mga kabiyan sa mag-utod nag-isan gani si Senator Soto daw hindi kumpormi mga kabiyanan nga batunon siya.
1: RMN Patrol 774.
0: Kado kabog at mga kabiyanan tuod dalon makumay mo yung mga involved kay mo yan sa flood control.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, ambot sa inyo da.
1: RMN Patrol 774.
0: Nga porsyon ng mga kabiyanan ginadulong na sa inyo. Gamit na kita mga kabiyanan na magtumar sang DTX 500. Kaya mo ring sabat sang imo siring problema sa atay. Masami kabala mga kabiyanan nga nagatigab. Masami bala may hagi ng imo siring atyan. Kagbasi may diferensya ng imo siring liber. Kari mga kabiyanan panugyan natin gamit ka mo sang DTX 500. Kaya ba ng DTX 500 ang may polycosanol kag iban pa nga mga phytochemical nga nagaling sa extract sa disugard sugar cane. Kag ini na papatudan sa pagtuon mga kabiyanan nga epektibo panguntra sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sang aton sining atay. Hindi na mapadugang magpadugay pa mag DTX 500 ka na kay ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang sa MyTC kay amo ni mga kabiyanan ang iya sining partner MyTC ang alkaline nga vitamin C makabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. MyTC kag DTX 500 para sa manaming nga kombinasyon mabakal na sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
1: RMN Patrol 774.
0: Kag siyempre mga kabiyanan, tumar man kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagalimpyo ng kapabakog ka nagabalansi sa mga sistema sang atong siningalawan. Gakon ka mo sobra sang sugar, kolesterol, uric acid, asin, patso, kuntambo, creatinine, kag acid. Kag kung kulang magkamo sa vitamins ka minerals, katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Tumar kita mga kabiyanan sang Evergreen Herbal Capsule. Nga ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, kolesterol, nga hindi magsubra kadubo kag hindi man magsubra kataas. Mga kabiyanan kay ang Evergreen Herbal Capsule, may ara nga organic. Mga kabiyanan nga sangkap katulad sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Equality product ni Dukiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal na sa mga butika.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa pagbalik ta mga kabiyanan, wa ta nagkaroon ng report sa aton sining patrol. Kag mga kabiyanan, may declaration man diri mga kabiyanan ng Malacañang para sa aton sining mga kauturan mga kabiyanan. Kay daw gindeklarar ini mga kabiyanan ang May 27 nga regular holiday. Bangod mga kabiyanan sa pagselebrar sa Feast of Sacrifice. Sang Idil Adha. Feast of Sacrifice, mga kabiyanan, base sa proclamation nga gimpagwa mga kabiyanan sa Malacañang. Sa ato niya pagpanumbalik, stand by! Ang oras na derisare men, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 10:58 na sang gabi.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulik sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Makabuti ka. Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise, madula siya. Ang fat ya pwede ma-usar sa source of energy, sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
5: So take note, sir boy. Pabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
4: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw material sang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
5: Kung way siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkaigo nga cholesterol.
4: So, ano yung mukon sa cholesterol? Pag-imot ni atay, taugo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may imo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, ay, atag di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina, okay, nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw.
5: Medyo... Kaya yung mga obra, sir boy. Duha ya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
4: Correct, no?
5: Wala pili siya.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
5: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaysa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hangop, daw damo, naging tambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
4: Kakasangit.
5: After nga masangit, ma-oxidize.
4: Ma-oxidize, matiga.
5: Pagmangin, blockage na siya.
4: May mo sa blockage.
5: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio,
4: kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
5: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
4: Wala.
5: Nakita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
4: Correct.
5: Kay dulong niya mo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya, bile.
4: Bile.
5: Ang sikreto, dapat bastante mo HDL.
4: Correct.
5: Para nga, hindi iya maglala ang imulawas.
4: Correct, no?
5: Another sikreto sina sir boy, inom ka D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Para nami ang function sang imo nga HDL.
4: HDL.
7: Oh. So, kaong ka mga good fats?
4: Good fats, good, no?
7: Luwas ka D3 Bio ka?
5: D3 Bio.
4: Avocado.
7: Avocado.
5: Tisubong wala pa avocado, D3 Bio.
4: D3 Bio, ginang ko sa doon nga, no? Why ya medium chain triglycerides ang avocado? Ang olive oil, ya, why na iasag niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sang imo HDL.
7: Oh, sa VCO lang na makita.
4: Sa VCO mo na makita na. Tiyanong pagiging naobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka pa forms ang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Mm. Di kung damo ang production
5: ang
4: sa bile,
5: ang chances sa gallstone dako.
4: Dako. Kay galapuyot ang imo bile, most likely makapa-develop isang gallstone.
5: So in short, sir boy, ang D3 bio makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 bio gid nami. Diba, sir boy, ang rason nga ang adamo ang kuan bad cholesterol sa imulawas tungod kay damo kaging kaon.
4: Correct.
5: Ang solusyon is support.
4: Stop.
5: Hindi ka na magkaon.
4: Hindi ka magkaon, baboy.
5: Hindi ka gidya magkaon. Mag-fasting ka gidya.
4: Nami pagid. Once you fast,
5: galis ang trabaho na sa ang ildil mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 bio.
8: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 bio katang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
9: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: DTX 500.
10: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Hindi na nalasubong imo sugar.
10: Pagpigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. D3 Bio.
13: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
14: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sample Plus Cold.
17: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Cold.
18: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
18: Pinahusay.
2: Sample Plus Cold.
18: Hindi sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
19: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
20: Evergreen Herbal Capsule.
21: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
20: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
22: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
23: Ang diskarte sang ilonggo dira.
24: Masdasig banat sa abat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Umbok!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores. Proud users ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in One!
6: Santo Plus
5: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
6: Santo Plus
5: Herbal Capsule.
6: Ang Supplemento in One na masaligan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in One!
6: Santo Plus
5: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
6: Santo Plus
5: Herbal Capsule.
6: Ang Supplemento in One na masaligan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
8: Nance Corn Coffee!
9: Isandiin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay,
8: ang Nance Corn Coffee!
9: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga, panghuna-una.
8: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
9: para magpabiling ka nga healthy,
8: focused, kag energized.
9: Nance Corn Coffee!
10: Goodbye!

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Ano ba lang colorectal cancer? Hindi nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba din nga colon cancer? Ang may mabaskong na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life extension, vitamin D3. The science of a health your life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Basta kun, ginahilanat,
7: dapat matik, ibay Jessic.
6: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
7: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, ibiogesic.
8: Alagang Unilabian.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilabian.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
12: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
13: This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C, mabaka ang butika. Mahig ko bala ang imo dugo?
16: DTX 500.
14: Masamig ka bala ang gina-energy?
16: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
16: Ang nagatidlo sa imo mahig ko nga dugo.
14: Nga sa masami,
16: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
16: DTX 500.
14: Masalika DTX 500.
17: Ang oras na mabiyan dari sa Arimen, Iloilo, Philippines, Standard Time, alas 11:11 na sang gabi.
18: RMN Patrol 774.
17: Manahin ka muna kapamati mga kabiyanan dari sa inyo palatuntunan sa RMN Patrol 774.
18: RMN Patrol 774.
17: Kagiri ka po siya ng ginadulong man sa inyo.
19: Tulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkatulang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
18: RMN Patrol 774.
17: Mga kabiyan, importante lang natin nga panawagan. Balot na lang mga kabiyan sa mga pamilya bilyones dira sa Banua sa Estancia Iloilo, mga kasi Manua ko. So, ginapabalo lang kamo nga si Nanay Lucy, si Nanay Lucy, no, sa Lucilia Bilyones ang nagdataliwana. So, ginapabalo sa isa ng mga parinti dira mga kabiyan sa mga Banua sa Estancia ang iya siling nga bangkay. Ang arasubong mga kabiyan na ang ginahamyan dira sa may Villa Ria Subdivision sa may Banua sa Estancia, Iloilo. Kagini siya ang natala na mga kabiyan na nga igalubong pagkatapos ang misa, mga kabiyanan, sa May 30, 2026, alas 4 sa hapon, pagkatapos ang misa sa My Queen of the Most Holy Rosary, Paris Estancia, Iloilo. Kag mga kabiyanan, igadulong ni sa iya sa katapusan ng paluwayan sa May Estancia Public Cemetery. Ang iya sa mga kabataan sa mga pamilya Bilyones ang nagapanawagan.
20: RMN Patrol 774.
17: Kag mga kabiyanan, panawagan taman sa Avanza nga taxi nga may body number 3182. No, mga kabiyan nga may nabilin dala sa imong iPhone kagabi pa ni. Ito no ko na turnover na ni. No, may nabilin dala nga iPhone 14. No? iPhone 14 Plus nga black ang color niya sini sa imo sini nga taxi, no, kung sinuman ang driver kag nakita ni ang iPhone Plus iPhone 14 Plus color black, mga kabiyanan, pasado alas 8 kagabi nagsakay sa imo paliuglan turnover diri sa RMN, no, sa Iloilo. Nagapanawagan sining tag-iya nga si CG, mga kabiyanan, ang tag-iya sa sining iPhone 14 Plus.
20: RMN Patrol 774.
17: Kag siyempre, mga kabiyanan, ginapabalota man labi na, mga kabiyanan, sa palabuton nga dako nga event sang RMN Iloilo, ang aton sining RMN Freedom Run. No, mga kabiyanan, para sa aton sining nga mga pumarasakop, so gani magpasakop na kamo sa dalagan nga may kausa, the RMN pa Freedom Run, a run for a cause sa Independence Day, kag 28 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Upod ang 95.1 IFM Iloilo. Four categories ang pwede ma-intrahan. May ara nga 20 kilometers, 10K, 5K, kag 3K. So sa June 12 na ini, para sa aton sining mga kauturan kag pumarasakop, kagiwaton ini sa Pistibok Mall, mga kabiyanan, sa Mega World Mandurriao, kag Sunset Boulevard. Dalag ko nga mga cash prizes ang nagaulat sa winners. So magluwas ini, mga kabiyanan, may parapol pang mga appliances, may t-shirt, medal, snacks, arroz caldo, pandisal, tinanok na saging, kagkamuti, kag-ising, pansit mulo, pawa mo ginigina, kailawan sa kasamang jubal. Kag may ice cream pa.
20: RMN Patrol 774.
17: Mga kabiyanan, kag nag-promote pa ini, mga kabiyanan, sang healthy lifestyle. Gani, mga kabiyanan, the RMN Freedom Run, magparistro ng mga kabiyanan, iskan nyo lamang ang QR code sa Facebook post sang RMN Iloilo kag IFM Iloilo. Kung magkanto, mga kabiyanan, diri sa studio kag paporma boutique sa second floor sa Merrimart Mall, Valeria Street, Iloilo City, registration fee sa 3K 699 pesos. Sa 5K naman, mga kabiyanan, 799 pesos. Kung sa 10K ka naman, 1,199 pesos. Kag kung sa 20K ka naman, 1,699 pesos only. So dali na, magdalaga na kita sa RMN Freedom Run, mga kabiyanan.
20: RMN Patrol 774.
17: I-check ta, mga kabiyanan, aton sini patrol. Na check ta, mga kabiyanan, kabay pa nga batawag ka malinong subong gabi. Mga kabiyanan, labi na sa aton sini nga mga driver sa mga taxi. Walonggi ka mo sa mga pagbiyahe. Mga kabiyanan, kaisama lang kabuhi. Takag, why kita spare parts sa lawas ta, ha?
20: RMN Patrol 774.
17: Ates, mga kabiyanan, pagkawata ang aton sa nga patrol. Mga kabiyanan, hindi nga po siya na ginadulong na sa inyo. Gamit kita, mga kabiyanan, tumar kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaysa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo, ginatapda sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanot, pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man ang D3 Bio, manggaranon sa medium chain triglyceride, nga nagabulig pabakod sang resistensya sang ato sining alawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Kahatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bayo sa ato sining alawas para sa pagkayo mga kabiyansan sa mga silyula, pagtunaw sa mga pagkaon, kapag depensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect man ang D3 Bayo nga nagabulig pagkupos sa mga nagahulubag gagiraangkon sang ato sining alawas tungod sang mga antioxidants nga ara sa D3 Bayo. Kag siyempre nagabulig man sa pagbuhin sang timbang sa pagpadasig sa metabolismo sang aton sining alawas. Kani sa mga GC Builda, D3 Bayo na kamo. Mga kabiyan ng kag-initanan niya benepisyo, sarang maangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bayo food supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kagubo, relax, D3 Bayo.
20: RRMN Patrol 774.
17: Check ta si Nong Salinja tada kasamang Jobal. Mga kabiyanan kaya wow ta mga kabiyanan mga palibot nga information na mga natipon nga report sang aton si ni Patrol.
20: RRMN Patrol 774.
17: Mag may update man kita dari karo mga kabiyanan sa kaso sang former president sa ICC.
20: RRMN Patrol 774.
17: Pagini mga kabiyanan ng kaso bala sa sining aktivista nga napatay to sa encounter mga kabiyanan sa Negros Occidental. Maluwas mga kabiyanan nga ti masubo man nga nadala ini siya sa mga nagkalamatay mga kabiyanan sa encounter between sang government troop kag sang New People's Army. Ang pinakamasakit pagisiri mga kabiyanan ang pamilya, mga kabiyanan sa sining aktivista, mga kabiyanan na way plano nga magkuha sang bangkay niya sini. Kaya according sa aton report mga kabiyanan, daw diskustado ang pamilya nga mag-upod kag bangin aktivista ini mga kabiyanan ang ining napatayo. Subot silingon mga kabiyanan, napatay na ini. Pero di malaga na ang iyang mga pamilya nga magkuha sa bangkay?
20: RRMN Patrol 774.
17: Gamon yung mga kabiyan masubo-subo-subong. Kaya ang sunod sa report ang pamilya nga napatay ni nga aktivista nga na involved sa encounter sang upod sa mga NPA kag sang EFP. Ang plano mga kabiyanan nga hindi na pagkuhaon sang pamilya ang iya sini nga bangkay. Kay mga kabiyanan wa sa report nga hindi mga kabiyanan daw may sunggod ang pamilya galit ni sa iya kay gina bawalan sa tani mga kabiyanan magsulod sa sining mga aktibidades labi na mga kabiyanan sa mga kausa ni sa mga aktivista ining former University of the Philippines Cebu alumnos kag student leader nga si Vince Francis Dingding nga hindi sila gusto kung tani nga mag kag hindi magpasugot yun mga kabiyanan nga magupod sa grupo nga ni pero mga kabiyan sinupak ini sang iya sining baasang ila sining bata nga si Vince Francis Dingding kag mga kabiyanan ni panapatay ni siya mga kabiyanan sa encounter niya sa Kawayan Negros Occidental so separado pa ni mga kabiyanan posible sa sining Tubuso incident kay mga kabiyanan ng ginikanan niya sini si Romulo kag si Rica Dingding mga kabiyanan sa tung May 18 so ginpahayag mga kabiyan sang iya sini mga ginikanan nga wala sila kag indi interesado nga kwaon ang bangkay sang ila sini anak mga kabiyanan nga napatay kay according sa report mga kabiyanan na ang iloy sining aktivista sus nagasuprer pagdi mga kabiyan sang colon cancer no ina ang nanay ni Vince kag masami ini sa mga kabiyanan nga ginalikturan magkagina hambalan niya hindi magupod sa sininga grupo but ginapilit gini Vince so gina mga kabiyanan bangod kay nagasuprer ni sa sang colon cancer ginapanugyanan sa sanduktor niya sini nga mag likaw sa mga terrible nga mga stress. Iti amuning natabo pagin mga kabiyanan sa sini nga bata kay daw may komplikasyon do may sunggudation ining aktivista nga ni kagsang iyang ining mga ginikanan. Iti masubo.
20: RRMN Patrol 774.
17: Kabiyana nga why man taga siling naga-discourage. Pero mga kabiyanan, ano abing pangabuhi mo kung dito kas bukid? Nagalias-lias kay imo mga kabiyanan?
20: RRMN Patrol 774.
17: Nagkatawa, kalami sa pangabuhi dari mga kabiyanan sa urbano? Kagada sa mga banwa-banwa? Ato kay imo yung mga kabiyanan dito putok-putokan sa bukid nga nagapinalagyo kung diin mga kabiyanan may operasyon ng mga military?
20: RRMN Patrol 774.
17: Alikanta ni mga kabiyanan ining information. Kari na, ang ato sila mga kabiyanan patrol. I-check ta ko na mga kabiyanan na mga palibot sa syudad. At siyempre sa mga natipon yung mga report mga kabiyanan sa ato sila patrol. Upod sa kay Radyo Man, Majorie Herbo Miani.
0: DYRI Radyo Man Report.
21: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa aton nga mga tagpalamati. Ari kita diri sa area sang Barangay Balabaguharo, bangod may ara sang aksidente nga nagaluntad subong gid lamang gabi no, involving sang isa ka motor kag isa ka bike no. Initially papuli nining duha isa man lang ka barangay but accidentally nabungguan sang nakamotor ang minor de edad nga nagabike, although nga minor injuries lang ang angkon sang nakabike, pero ining nakamotor may pilas ini sa iya nga ulo. Actually medyo madugay antes nakaabot ang katapos ang ICER kay isa pa kita sa nagtawag pagid follow up para nga makalabot sang responde no, nga like duha ila tanan namian bala ka approach bala dire bala mo ikaw ang caller bala Radyo Man Rodel. Habuli, gablang ka pangayos ng tabang, tapos pag-abot din nila, do inang dumalagana, kaya bala sa imo obligasyon, kag pagkatapos, inang nanirado, labla perta, istorya ka pa, bala do na ano ako do, feeling ko bala do na offend ako bala nga, ako ang nagtawag, una kami diri abot, nagtawag kami bulig, naginabutan ng ibang diri responder, pero wala sang kit, nag-abot man gidang ay sir, pero inang saradahan ka bala gulpi, nag-istorya ka, wala malang excuse, di ko naipit ka to, yabi karong kamot mo, di ba? Naminta di bala tani, bala kong gajuti, bala sila, bala kag-ubra nila sa katungdanan.
17: Tani, sinulok.
21: Hindi, tani. Hindi bala tani, magbinuringot, bala?
17: Tani, ginsulok-sulok mo na lang. Di ganit, ginkwilyuhan mo na lang. Ang kasi sa mga ginabuliga mo na ganit.
21: Actually, nakakuha, tadi ka feedback man sa pilama, dali ka responder. So, hindi ka na makibot, kaya muna da sila. Pero namin ko, gakater ka patient.
17: Oh,
21: ano kaya?
17: Kasamang Marjorie, may matani ko mga angayan, bala magsinuplado.
21: Gani, nakalainan ako bala nga gulpi, ka bala siraduhan nga.
17: Trabaho nila na?
21: Oo. But thank you. So, may mga medic man dari, may mga volunteers ka nag-abot dari mo, nga nag-assist. Tiga prangka, tikita ka facilitate nga makakuhan ka buli. Kasi pag-abot, gajuti ka mo yung buringot ka mo ya.
17: Diba yun man ang iba ng kilala at ang mga rescuer? Pero diba nga, siguro ba si problemado, guru na?
21: Ay, hindi ah. Tigdra kaya, gajuti ka. Dapat pag-abot mo do...
17: Kurin.
21: Ano kaya do... Pag-abot mo, diba, dapat you should be thankful, gani. Nga, bisan late ka mo, minagtatap. Dari, imagine, 10:53 na tabo ang incidente, bag-ula sila iabot. Ang... gasend na kita gani kabulig
17: ano
21: before
17: na,
21: kita
17: sir?
21: Mag-on-air.
17: Ay, sir.
21: Oo. Nakibot man gani, even ang mga medic na upod ko bala sa kilid, nga, gaistorya ka bala sa patient. Gulpi ka lang bala sa raduhan, like, why bala sa iban, may iban man nga nag-duty nga, ay sir na, ma'am, excuse, anay, amunay mo to. Hilaya, gulpi ka lang nga sa raduhan, what if binaipit ako rong tudlo ko yan sa kilid?
17: Pangilalaha, abi, kaya daw ka interesado ko sina?
21: Ibilin ta di sa ila, kaya dumaugtas ako sa ila. Intindihan ta man yung may mga obligasyon, pero ti, ang manner mo bala, kung ara ka sa sagwa bala.
17: Ang mga head bala nila sine, mga maayong man.
21: Yes, oo.
17: Mga tao malang nila na, tani binunggo mo na lang spertahan.
21: Medyo dako ah. Pero ako man lang ya, kaya ti, nakamuno ako kay nakitaan sang pila ka upod ko bilang volunteer nga mga responders. Gaprang kam na mama, ari kami di hindi namon matandog ang patient kay gadinugo ang ilang nga ulo. Ang iya nga ulo bala, maybe because ang impact. Pero ti nagtawag kita, nagchat kita sa GC, nagcall kita sa ila, and amo na kuno nga proceeding kita gi-inform na kita nga gareklamo na ang tawo nga kaina pa nagakulat sang medic. Now pag-abot ng you know, ikaw balabalaan Manila, eh, may na-informan sila nga, may nag-call dira, and then pag-abot sa radahan, ka lang gulpi nga, wala excuse. Nano lang ko kay even ang medic, isam naman, di ka naman ibago, kay amo na da sila, daw mo na bala. But anyway, hopefully, kung napamati man da sila kagang ilang, eh, di informan sila, nga tarong-tarungon man niya approach nila sa tao, bala, nga ti, ara man kita daya so, para yang magbulig hindi lang para magreport
17: na pananaw tari selective lang kay man ang ibanda nga mga
21: nagkaula yeah mayo na da iban
17: kaula mid lang nang ibanda pabi pa pangilala kag gusto ko ang pangilalaw na kasama nga Marjorie
21: ipapamangko ta na buhas nga adlaw ra juman na Rodel kiti ano to nagakita basi sila pa patient
17: basi ko na kulang guro na sa sungay lang sungayon ta eh.
21: Ate Domo, may gamay lang nga reminders, bala nga bisan amo na ang inyo nga katungdanan, although ka modera, ano nyo man yung tawo sa palibot.
17: Siguro nagbabalik kaya kita nag-sustento na sa iyang mga allowance?
21: Ate, amugid, iti na tawag ni, importante man lang ito, Radyo Maradel, na munuhan na naton.
17: Ano na, head na sa ICER, kung hindi?
21: As far as I know, isa sa mga personnel dito, balaan man na ka mga...
17: Ha, pangilalaki, nagkapangita ang adang kupata, subong?
21: Ipatawayan ta. Importante na muno ko na sila. Kagatigin na balan ko, Gidya, nga tiyong makuha ko na namian. Ako caller, kadukit ka mo mag-abot. Ako ang caller. Nag-inform with ako nga, sir, nagtawag na kami sang ICER, kaina pa nagtawag, pero wala pa. Kumbaga, second caller kita. Tapos mag-abot mo to, saradahan mo ko gulpi nga daw. As ipula tawo sa kilit. Iko na ipit ko to yabi karon.
17: Ay, may mo naman ang klase sa personal lang. Siguro may pililio naman lang naman ang guru nabilin nga baghak
21: sa... Basit na magtawa na.
17: Nabilin nga baghak sa bilog nga baghak sa bilog kalibutan.
21: At bilin tapahawayan ta sila. Basit iti mo bagula sila ya ka tong kaong man or what. Pero ti, balan mo ako personally, syempre... Ang bana ko, ara man sa service, ga-responde na sila, Radyo Marodel.
17: Mm.
21: Pero hindi man muna, yung pamatasan, kag-approach ka mga responder na makitanta bala sa field, bala. May mga responders, magkita nga na akwanan nga. Mayo man ang respondihan namon last time sa last day sa nasunog ng motor sa area ka man Dariyaw.
17: Hindi ka man, why man ka may madula kung magsiling ka mga excuse? Kaya nga man.
21: Oo, may excuse ka lang. Tingo na ipit ko tayo di karon. Kundi ako pa tayo dat bulungon nyo.
17: May lang ako mabuhi na ng mga sakit. Itlog ako mga hindi makalaya excuse.
21: Hindi ko na-offend. Gid ako bala bilang reporter, bilang isa man bala ka nag-facilitate buhi.
17: Siyempre, maturn off ka gid eh. Ikaw na nag-tawag sila. Binuliga mo na ganit sila para maka-responder sila. Ilan na trabaho, Tani?
21: Bala, ikaw ubra na nila. Hindi sila dapat mag-binuring off.
17: Jesus, Marika.
21: Masalamat sila. Wala matandog ang tudlo ko.
17: Ay, dragon
21: sige lang ah. Patient di hata naman lang na. Anyway, importante yung patient na cater naman ah. Kahit nagdulog kita dito.
17: Pangilala ha, kaya gusto ko sungayo na.
21: Pangitaon ta sa buwas nga at lawa. Para nga tawag ni ma-address naman bala. Kahit may witness ma dito mo. Do I history out ko lang sobra para makuha nato na tomorrow there.
17: Sige.
21: Anyway, ang victim dere okay naman ah. Wala naman saan dapat kabalakan. Ginatatap na sa ICER subong Radyo Man na Rodel. Samtang sa madulong paginaton diri nga mga balita ang dead on arrival sa ospital ang isa ka 35 anyos nga lalaki matapos sa bunan sa barangay Agmanap Haumina kahapon sang aga ang victim amo ining si alias Win samtang suspect si alias Joe 56 anyos residente sa among barangay. Sunod diri kay Police Lieutenant Redan Octaviano, hepe sa Mina PNP nga natagong insidente sa waiting shed kung sa diin, nag-istorya ka na yung biktima kag suspect. Actually, upod man lang sila, Radyo Marodel. Pero naging pamangkot yung sikap si Lieutenant Octaviano. Sir, ano gigim ba isa nila to the point yung nagbunanay? According diri kay Sir Octaviano, gistorya ka na ipunong sila party sa jogging. Pero, wala na mapatpat. Ano gigim specifically sa jogging nga namikon sila nga duwa nagsilong baganay at tanga nagkuha sang kutsilyo ang isa. Kagin buno ang biktima sa dughan, gindala ang biktima sa ospital. Radyo Man Rodel, kaga dito gindeklarar nga dead on arrival, samtang ang suspect naman ang padayon nga ginapangita sang kapulisan. Samtang nagdulom ang pila ka porsyon sa National Highway sa barangay sa Santa Barbara matapos nga ginpangkuha kaginsaka sa mga kawatan ang solar street lights no nga ginpahamtang sang DPWH sa nasambit nga highway no base sa CCTV footage nga nag nakalabot sa aton gisaka sang duha ka mga suspect ang CCTV ang solar street lights and then after that ginasulod sa sako may lookout sila nga isa kagamuto ang upod nila sa pagpalagyo. Sa pag-check nato, hindi lang gali isa, duha, tatlo, but 129 o kung 129 ka mga solar street lights sa nakawat sa ining mga suspect. Kag wala pa mabalaan kundi inila gindala. Sa karon ginapreparar na diri sa Santa Barbara Municipal Police Station. Ang kaso nga ipasaka, batok sa mga suspect. Kag tiginagulat na lang diri ang DPWH nga mo ang complainant Radyo Marodel para mapasaka ang kaso. Ang ini nga bahin Radyo Marodel ang ginadulong sa inyo sang or ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sang klinika dito.
2: RMN Patrol 774.
17: Balik sa balkay na utod.
2: RMN Patrol 774.
17: Aga ini nga porsyon na ginadulong sa inyo.
19: Sa inyo, sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, zantones, and malunggay. Saporoso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahin ng sakit. Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga sukinyong butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
2: RRMN Patrol 774.
17: Arikanta liwat mga kabiyanan, autod ang linya. Doon sila mga kabiyan patrol upod sa kay Radyo Man, Marjorie Herbo Miani.
21: Radyo Man Rodel. D-Y-R-I RRMN. Pwede mo ko makatagan sa breaking news?
17: Okay, stand by.
2: DYRI Breaking News.
21: Radyo Man Rodel, subungid lamang no, nakabaton kita information na may-ari kita ginakaptan nga order nga si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Jose Pino Ligan ang gin-relieve sa pwesto ang silikan ang ginsaylo na ini Radyo Man na Rodel, sa nakita naton dari sa, hindi ko sure kung Directorate for Operations kay DO, samtang ang bagong director sa Police Regional Office 6, si Police Brigadier General Rando Torres Tuanyo. Ang ginakaptan naton karon ang order, halin ini sa National Headquarters ng Philippine National Police, special order, ini siya, kagpermado ini siya, sang ilang acting director for personnel and records management effective May 20, 2026 by command ni PNP Chief Police General Nartates Jr.
17: Okay, muna rajuman na klarohon ko lang na ini si i-check ko lang si General Randolph Tuanyo daw mo maning spokesperson sa PNP
21: siguro hindi ko kuan
17: so Subot silingod nga may bagos ang assignment. Kaya daw mo rin kuan, PNP Chief Spokesperson?
21: Oo, daw siya gidman, Radyo Man Rodel, kay yani, bago ko lang na ano ang order. Pero amo nang breaking news naton subong gabi, kagati, dugangan ta ni Radyo Man Rodel ang ibang pagid nga detalye sa ning information
17: so, din ang nga aton nag-ipon. Din ang bagong assignment ni General Ligan?
21: Hindi ko pa siya actually masabat sa detalye nga nakuha naton dari ano pa lang ang initial information pa lang nga nakuha naton dari Radyo Man Rodelo D.O. ang nabutang. Not sure okay. kung di na nung directorate. Mas as far as I know, directorate
3: effective
21: for operation.
3: Today.
21: Effective today, no? Today. Ining order, Radyo Marodel.
3: Sige.
21: Itipunan ko lang ang iba niya details para ma-update natin in a while. Ang ining bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagun yung immune system kag virgin coconut oil o kong BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita nagikan sa Patrol, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
4: DYRI, Breaking News.
17: So, dariwan mga kabayan na batian na report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane. So, mga kabayan, bago naman ang aton siling regional director sa PNP, dari sa Western Visayas, Region 6. Mga kabayan, ang kagin relieved na. Effective today, si General Ligan, mga kabayan ng Kabagabulos, amo ni si General Randolph Patuanio, ang PNP spokesperson.
4: RMN Patrol 774.
17: May mga movement galisubong sa mga PNP. Namita ni i-relieve ang DILG Secretary.
4: RMN Patrol 774.
17: Standby pagin sa iba, dugang abang information. Kaya nga porsyon na ginadulong sa Gyapon sa inyo.
19: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Nans Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag, kag arikis. Nans Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. Nans Super Plus, the new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, gintingo bang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labi labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: RMN Patrol 774.
17: Kagaling ang porsyon ang ginadulong man sa inyo gamit kita sang Life Extension Vitamin D3. Mataas ang tanga ato siring vitamin D3 level sa ato siring dugo para magkabato kita sa anuman niya klase sang balatian ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakal na sa taranya mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magkatulang sa Life Extension Clinic nga namtang dira mga kabayanan sa lower ground floor sa Robinson's Mall, J. De Leon Street, Iloilo City, Tagbakaro, Iria Street, Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
4: RMN Patrol 774.
17: Kag siyempre mga kabayan ng aporsyon na ginadulong man sa inyo.
19: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay ng cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kay Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada.
3: RMN Patrol 774.
17: Pantawan mga kabiyanan ng report sa ato siling nga koneksyon sa City Hall. Mga kabiyanan, antes ang report. Mga kabiyanan ni Radyo Man Joel Franco. Ining porsyon na ginaduluman sa inyo mga kabiyanan, gamit kita sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya man ang number, kaya muna ang number 1, yung kapsula panglalaki sa Bilugo Panay Island Kagimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsig ka, nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama nga po, kay puro nga herbal ang ingredient. May tungkat ali, ginseng, maca, kagorni, gutwit. Safe sa heart, kay wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man, duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kadadlaw. Kaya man basta nag-Mega Man, hindi kagid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras, equality product ni Tita Arlene, kagsang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Kari sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na!
3: RRMN Patrol 774.
17: Duwa ka mga barangay, critical na ang supply sang tubig sa static tanks kani i-deploy na sang Iloilo City Government. May detalye ng reporto po sa kay Radyo Man Joel Franco.
5: DYRI Radyo Man Report.
22: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santo Blas Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang ating lawas. Kaini ang Santo Blas Gold, nagpabakod sang immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang atong koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol levels sa atong dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas sang aton memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santo Blas Gold na kita.
23: Maka-deploy na sa static tanks sa Iloilo City Government sa Barangay Kalaparan sa Arevalo kag Barangay Hinagtakan sa Lapas. Suno kay General Services Office sa GSO Head Engineer Neil Ravina. Base sa monitoring, nakita nga critical na ang supply sa tubig sa sining nga mga barangay. Kabayan sila sa 25 ka barangay nga natumod sa City Disaster Risk Assessment akon CEDRA nga mataas ang risgo sa pagkulang sa supply sa tubig. Kuntik ilinit bangod na hamtang sila sa coastal area. Apat ka static tanks ang i-deploy sa Kalaparan nga Hinagtakan. Maluwas ini may anong pa ka barangay nga monitor na may problema man sa tubig. Kinpay ni Ravina nga ang tubig nga i-deliver sa donasyon sa isa ka bulk water supplier. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
22: Ningabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Blas Gold, ang aton panagang sa balatian, kagtagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
3: RMN Patrol 774.
17: Salamat sa Radyo Man na Joel Franco. Standby sa ato sa ring pagpanubalik. Mga kabiyanan, dugang pag inyong information. Balikan tari mga kabiyanan kay ang aton sining former president, si ex-president Duterte, mga kabiyan. Ginipaidalom na sa cell monitoring bilang elderly detained person sang ICC.
3: RRMN Patrol 774.
17: Standby na rin mga kabiyanan sa ato, sining kapag panumbalik. Ang oras alas 11:46 na sa gabi.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
26: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
27: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
28: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
29: Wala yan sa lolo ko.

0: Anywhere.
1: Ingat! Unilab Quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
2: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sample Plus Gold.
4: Uso Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod sa tuwa kabulan noong pawan ko.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
6: Ang oras na dari sa Remen Iloilo Philippine Standard Time kag oras sa bilog nga Pilipinas alas 11:49 na sang gabi.
7: RMN Patrol 774.
6: Panay ka mga pamati mga kabiyan na dari sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774. May ara kita sang just in lang. Wow, daway gigaugyo ng panahon mga kabiyanan sa mga defense team sang former presidento. Kay mga kabiyanan sa information, nagpagwa mga kabiyanan ang ICC Pretrial Chamber 1 nga nag-reject na naman sang appeal mga kabiyanan sang defense team ni former President Rodrigo Duterte against sa decision confirming sang iya siring nga kaso sa crimes against humanity charges.
7: RMN Patrol 774.
6: The breaking na news na naman ini.
8: DYRI Breaking News.
6: Ay mga kabiyanan. So amo naman ni kaday bag-o na ang abogado na naman. Depends lawyer mga kabiyanan sang former president kay nag goodbye na mga kabiyanan si Kopman.
7: RMN Patrol 774.
6: Pinag-ilis abogado mga kabiyanan si ang team ni former president kag nag appeal sila mga kabiyanan nag file sang petition mga kabiyanan nga i-confirm na naman liwat kung tani mga kabiyanan ang kaso against na crimes against humanity nga charges mga kabiyanan sang defense team nga bag-o nga mga abogado pero mga kabiyanan suno sa ICC Pretrial Chamber 1 ila naman ginbasura. Basura sang Supreme Court ang TRO mga kabiyan ni Bato. Nagsunod man mga kabiyanan ang pagbasura, pag-reject mga kabiyanan sang ICC sa in-filed mga kabiyanan appeal sang defense team ni former President Rodrigo Duterte. Tuis na naman itip.
7: RMN Patrol 774.
6: Hindi ka po siya na ginadulong sa inyo.
9: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen na malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non

0: Dairy Creamer. Ano pang ginuhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Samara Shop Iping, sang Sarabia Optical, sa sulod sang Mary Mart Mall Activity Center. Kape mo, Kapehenyo!
1: RMN Patrol 774.
2: Sa pihak naman sa kaso mga kabiyanan sa Gyapon ni former President Duterte, ginpaidalom sa mga kabiyanan sa cell monitoring si former President Rodrigo Duterte. Bangod mga kabiyanan sa isang status bilang elderly detained person. Sa pito ka pahina mga kabiyanan dokumento, na napitsahan May 20 kahapon na ni, ipahayag sa International Criminal Court ICC Registry nga ini para sa health kag safety reason sang former president. Nagpatigayon mga kabiyanan o kumbaga patigayon man sila sang ergonomic adjustment angot mga kabiyan sa pagplastar sa mga gamit sa sulod sang prisuhan ni former president kag ang visiting rooms sang anay presidente agud mangin hilway kag stable ang paghulag sini. Madumduman mga kabiyan nga makapila kabisis nga gin report nga natumba si ex-president Duterte sa iya sini nga detention cell apang ginpasalig sang ICC registry nga gilayon nga gina assistiran ini sang custody staff kag mayara ini sang medical specialist.
1: RMN Patrol 774.
2: Close ang monitoring mga kabiyanan sa ICC. Registry mga kabiyanan sa kay former president. Ito no, mga kapilato sa natumba kag nalipong mga kabiyanan sa damlag pang mga information. Ininga po siya, ginadulong sa inyo.
0: Ang ining porsyon dulong sa inyo sang super fiber ang pinakaepektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinluy ang inyo nga colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber, the fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa sigurado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber Antis Manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: RMN Patrol 774.
2: May bilhin ka para isa? Okay, mga kabinan, kay balikanta ni karon ng mga nag-aulupod rin sa aton palatuntunan. Sa Gyapon, ining porsyon ang ginadulong sa inyo?
0: Ang inigabahin dulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kunubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo, ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butiga, malapit sa inyong lugar, magtumar, adlaw-adlaw, sang Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Dr. Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
2: RMN Patrol 774. Sige, kaya na kita mga kabiyanan sa panahon. Mga kabiyanan na taganta na ng isang hustisya ni mga nag-upod rin sa aton palatuntunan. Mga kabiyanan sa aton, sining mga estudyante na nag-upod rin sa aton palatuntunan. Present mga kabiyanan, si Kaso Sanciscar, mga kabiyan Subuman, si Cas Gispal, si Alice Friedrich, Subuman, si Cas Margie Cobillas, Idna Mohal, present man, Apple Tabanda, si Cambiag sa mga kabiyanan, present man siya. Kagsubo man si Cas Jobin Turbolinto Villanueva. Rosal Ninita, mga kabiyanan, shout out lang sa Rosal family. Mga kabiyanan, nagpapabati dari sa atong palatuntunan. Si Myrene Gubatanga Siles, present man. Si Janet Miranda, si Maribika Harjulin Hamurabon Amarante, present man si Margarito Espejo Maramento, nariman Bibot Cabillon, si shout out lang kay Marlene Miranda Maramento, sa Uman Kagay Rolando Samson dyan sa Bulacan. Keep safe mga kabiyanan. Sige. Si Berna Sutiar, present man, Bung Huenda Pa Francisco, Prambituon, Ilawod, Quartero, Capiz. Sige, mayadayad na sa mga taga Ilawod, Quartero, Capiz na pagpamati. Mga kabiyan, salamat sa kay Kaswa Bung Huenda Francisco. Si Ma'am Jennifer Flores Ifundo, kag Mr. Asa Espinal, mga kabiyang kapamati man diri sa aton. Si Cas Maria Rubica Canonica to watching from Mission Road, Lumalinda, California, USA. Maribik Cercado, thank you man sa pagpamati kapag lantaw. Kagawad Noel Cusculuela, present sa Subuman, sa kay Nikki Cusculuela family of si Balom Antique. Mayung gabilan dara sa mga taga si Balom Antique. Arnel saan sa Unoy. Kalipat ng usang lang sa Migo taba. Eh may lang pagpamati da kasa si Agosto 5 watching from Kuwait mga kabayanan. Oy, kumusta ka boda? Along lang mga kabayan. Si Jive Ministros tani si Paon na ni BBM si John Big ba? Dugay na tani ni. Kasi pa tindak gid.
1: RRMN Patrol 774.
2: Naga pamalakpak na para pa ni Trillanes. So nagulat. Nagapahangin lang ni. Oh, masadya ni kon mga kabayan ng kon si Trillanes. Si bulos ni kay John Big. Kay daw may man lampagak.
1: RRMN Patrol 774.
2: Baltasar Agado ba si Otol watching Pam Kingdom Saudi Arabia pagalog na da bro. Sige, thank you gid sa paglantaw. Si Mark LP, gagita kita idol ko for the first time, idol Rodel, Prampilais family Prampututan. Oh, sige. Thank you gid kas Mark LP. Inigon Abno, present man. Margarito Espejo Maramento, present man. Good evening lang sa mag-asawa Miriam Tahom Maramento kag John Spencer Fernandez Maramento, kag sa iya siningang bata si Jomari Paul. Sige. Kas Mary Cabar, thank you man. Si Florencia Socaldito Kalimpay is watching. Kagsubuman mga kabiyanan, si Bong Wenda Arena. Si Ami Jade E.G. Librilla La Cuesta. Kagsubuman mga kabiyanan, si Cas Margie Cobillas. Present man siya. Si Carmila Lakbanes. Kagsubuman si Erlinda Perez. Si Bona Gargareta. Kag Christine Bea Biguta Tenero sang Purok Taytay Barangay Mabini Valladolid mga taga Negros kali
1: RRMN Patrol 774.
2: Salamat sa kay Cas Vergara Jeronimo sa mga pagpamati nyo dadara sa may Mabini Valladolid. Si Jobin Atundukan, shout out lang dara sa Anilaw. Gladys Storky Orbi, bari naman ang ako ni parinti. Nagwapa na, manggarano na, damo pa kwarta.
1: RRMN Patrol 774.
2: Shout out lang kuno sa mga border, sa mga scammer. Tandaan nyo, basta butigon, makawat ina. Ay, wow.
1: RRMN Patrol 774.
2: Muman si Amoro Suglin, mga kabiyanan kag wala na.
1: RRMN Patrol 774.
2: Karon naman sa gabi, mga kabiyanan, dari sa ato sining pagpanumalog ka panumbalik. Sa ato sining mga kabiyang pagpangalagad, at dari sa atong palatuntunan, uy, kuan na. Birnis na gali kasamang Jubal. Salamat kita inyo pag-upo dari sa atong palatuntunan kita na naman kita karon sa gabi.
1: RRMN Patrol 774.
2: So, imbiha mga kabiyanan sa inyong regular host, na Kecho Panso, nagupon mga kabiyanan sa ato sining technical partner, Radyo Man Jubal David. Hindi naman inyo anchorman, Radyo Man Rodelfo Leonagado. Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. E3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: You might Vizio.
8: Ang Vizio.
6: You might D3.
8: Makakas mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
8: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
8: Matatags mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm!
12: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumakablog sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Mayaga, mayaga, no? Sa aton matag pramatik na nagpunamadari sa aton programa. No, ini nga programa dulot sa inyo sa Department of Agriculture, Mr. Visayas, no? Sa pagpanguna dari sa aton nga Regional Executive Director, Dennis Arpia. Kag builog matulot sa inyo sa Central Philippine University sa pagpanguna man sa amon presidente, Reverend Dr. Ernesto Wadaguhi. Ini nga biyan, Doc James, no? Sa liwat nga paabot kito sa aton mapaang, no? Nga kagahon o sa aton nga mga tagpalamati no sa rima ka mga bayan sa aton probinsya Kondrion no basta marabutan sa aton pagwaragwag sa hanginan no kita nagapaabot gid no sa aton nga pagpanamyawa kag sa aton mga rin nagapod sa aton live stream program no thank you gid no sa aton matagpalamati nga permi ka bisita dali kay Doc James no sa aton nga mga OFW gali no nga nagaplaw li kag maghappy di sa Central Philippine University na kag mag-istorya ka Doc James ah. Nagapamati ka mo dala gali no? Sa panahon ko nga iban sa inyo na mamakaupod sa aton on the real time pero balahogin nga ang karamuan no? Nagapamati dira no? Even during the ang recorded na aton no? Sa may RMN Iloilo no? So maramo gid nga salamat no? Sa aton nga mga tagpalamati balahon ko nga hindi ko man tanang ka malawag pero balaan ko man nga ang pag-suporta nyo sa programa sa Department of Agriculture no, dari sa RMN Iloilo halin Lunes no, hasta Bernes no, permigid na ka-tune in na no, ngayon bihap nga kita sa maagagid nga time slot munibinta kay kon kita nagapanguma no, kasubong nga panahon manabing perti nga paang na matagka ko nito madehydrate ako lang alangon mo lang no, muna ko nga sa tondra nga mga mangunguma yan ang braso, mabalaan ko kung magkamunan ng oras sa taming-taming hindi nga magkanto sa inyong makomhan no, kag magplastar dito sa ang ato ang ginaubra naman ako nga ay nga ba usos o galing kiti sa subong dinagon no, given sining mga sitwasyon nga pala pariyosin eh nga kung sa diin daw medyo mabulubas ko gamay ang init no, ang aton makuturan dira iban may mga bubor matani o galing kati ang bubon no, ang iya tubig no, iban daw hindi makuan daw kung sa kariapa kalaguton no, daw ginapatopo support mo gamay kag pasakaon ang tubig O galing kay San Miguel Cumanablao, daw may mga area kita dali sa probinsya sa Iloilo, nagtupa ang ulan. So, at least blessing dira sa lugar ka na. O galing kay ang consideration lang sina kay kung hindi mo nakadalom ang penetration no, sa ulan. Basika ang tuburan sina na magahina pagitapat. O galing kay ti, dira sa lugar Iloilo, no, sa Miguel Cumanablao, bahay sa ulan, pagkabaha iban kali. Kaya it is because nga kataasang high tide kag nagasulod no, dire sa may tawagan eh, sila sa ilu, sa kalyes ang Iloilo City. So amon ako nga nga aton bla nga klima kag nga aton lugar no, nagaburubatsag na gidya. So amon ako nga nga kita mismo hindi ni madala sa isa lang kataho ang mag take action kundi dapat collective ni siya. Naman ako nga ang mga katigulangan no, sa nguna nag-asilingi na kung daw ano kabaskog ang init konting adlaw amo man kabaskog ang ulan kung simpo sa tag-ululan nga abla no, it is because nga ang kwan no, nga ang aton bla nga kwan ang aton bla nga tawagan eh, sina, nga panganod no, kung simpo ting adlaw oh, grabe gani ang ulan botang balon sina no, grabe man ang evaporation sa tubig alin sa karagatan kagalin man sa ruta. So, bottom balon, sinapasaka sa babaw na pag nag-undergo some process ang condensation, magatupa na, ihulog yung ruta na. So, galing kiti, mula na ang isa konsiderasyon kiti sa isa kapag tuon na ginhimo. Yung nabasaan na ito, nagpakita lang may mga lugar abing na nagpractice ang rain harvesting. So maghamba na kita ng rain harvesting bottom balon no ang mga ulan nga ni ginasalod kagamiton either nga sa pagluto na paligo man o kung na pamunyag dira kung panglaba pero kita nagapa silingin sa aton mga kuturan nga kung magparapariyo bla sini gani nga daw dugay ang ulan kag pumirong ulan hindi nyo na ipagsalod doon kaya nga it is because plus ang aerosolic dust na mga bata aerosolic dust ka ni ang inablang naka-observe ka muna sa mga panimalay nyo, black appeal pa kung mayara ka mo, black appeal pa mayara, baka mo nga mga appliances nga kung sa dinia, no, kung mga pornicho dira nga ito, mga kolor niya, naka-notice ka mo sina nga daw may mga yabok nga gagmay-gagmay na. Daan mo na, ang tag siya na is aerosolic dust na. Kag ang isa ka-consideration mo siya dira, kay upod sa yabok na, no, mas may gamay pagkit siya na. Nga kisa makalabot ito sa kawaan, magupod ito sa panganod, amon ako nga ang galibo gulo mo. Kaya nga kay iti, nagulan lang, natupa ito nga. Pinaka lamigas ko ulan sa daon sa tanong mo, daw nagkakasumlog siya. No, so, botabalon siya na. No, botabalon siya na, bangod na sa interaksyon sa kimikal nga nag-alin dito sa mga yabok na. No, nga ako sa rin sumaka sa kawaan, nagupod dito sa no, panganod, kagmahimo ng ulan. So man ako nga dala sa ato ang makuturan, no, natural tawon ta kay kung nagari na harvesting kay kamo mas maayo gina siguro. No kag ang ato na bi mang atop dala sa balay niyo, no ang inyo na blang mga gutter na mas maayo gina nga malimpyuhan no antes niyo harvest ang tubig kun ang tubig nga intended for paligo niyo. Para safety ta. Amo na ko nga gani nga ti unlike kon notice niyo na blang no, matagaan tayo mo sa example pag sa tawag ng aerosolic dust. Kung balay ni ikon ang mga kahoy na bla, no, ilang pinag-gadri ba sa Iloilo? Kisa makita ko na ang kahoy bla ang tawagan na siya ang dahon na itom-itom na. It is because nga ang yabok na kag-asos ang salakyan na gulupo da, nagtupa itos dahon. Amo na ko nga itom ang dahon. Kung balay nyo siya na igadig ka kasada, daw para pareho mas na makita nyo daw bago ka lang nilimpyo. Pero, no, ang yabok, aram nga po. So, amo nang tanaton nga mga aerosolic dust sa Puntobla. Nga iba sila kasulod na sa ilong tana kay Toma Capino na sa ang iba sila nagasaka sa panganod kag ang interaction sila amo na nang tanaton nga what you call the acid rain. Pwede magigman ang pagka-intense sa ito, Andre, but kung pwede pala nga malikawan na ito, kapin pang una nga mangulan, mas maayog ito. Ang isa pa ito, kakonsiderasyon, Andre, nga ginahambal na ito, labi na gid ba sa aton mga nagasagod sa kasapatan. Bisan kita man mo, nakobserve ka mo ba nga partik paang, ligato ni daw nagahuyop-huyop na gani ang habagat. No, pagtupa sa nga kisa ko, gana pala mo ulan, kung doon natugnawan ko man. Katuntong ko ay, doon nakasaw na ko sa nga paang, nga palibot ba? Amo na ko natalatob lang nga nag-adjust ang lawas mo sa pag-adapt sa nga klima sa palibot mo. Sa punto nga kung magbailo ka na yung klima, ba't yung lawas mo kaya eh? Kapiyan pa ko may mga comorbidity na ilang pinagin sa ito ng mga kulturan nga may ginabadsyag ka mo pagkatapos o mag-ulan eh. Ah, kita ay mo pag tinukar nga kompleto, sunataya. No, amo na ko nga sa may mga problem related sa baga niyo. No, along-halongin kaya mo ning panahon halin Hunyo hasta Hulyo ni amo ning mga panahon nga ang mga taho no nga may ginabatsyag sa baga no nag-evaporate no kay kon December naman gani na ang pag-evaporate sa taho naman niya more na ya dito sa lifestyle naman no magkaon tambok mo na ya. So amo na ko nga dira sa aton mga kuturan no kay na subuan kay te palapit naman ni eh. Kita nagapangpangin dyan, permi, no, nag-remindin sa inyo nga ang inyo makasapatan dira kung posible lang ay nagawa nyo gid bakuna. Hindi nyo pagpabai. Kaya otherwise kung hindi nyo pagbakunahan ang kasapatan nyo dira. No, pag-abot sining pagbailo, klima nga ni, ang kaupod sin eh, ang balatian. Nga nga nagablatian bla ang kasapatan nato nila pinagid bla kon i-compare nato ang kahit during that time sa hindi pagira mo nika intense ang developments kalibutan dua lang bi ka season no kon ka panaka bula ka season no panahon yung kung sa rin iya ang mga balatian nag-occur ang pagbailos ng klima no alin bla sa habagat pagkatuamihan aman ako nga ang transition between sa rainy season to dry season na nagadulot man sa batian o galing hindi sa among ka-intense i-compare natin bala sa panahon nga from the drought o dry season pagkato sa rainy season. Ano bala ang mga sitwasyon sina nga nagkakatabo ang pulopareho sina nga mga pinomina. Balaan nyo ang sapat tabi kong tingadlaw. Biskan sa ato naman ang naka-notice ka mo dali nga gani kung dali ka mag-istara sa malunggar nga may sa division. No, tapos ang tubig nyo galatay sa tubo baka doon sa respective ka balay nyo nakanotice ka mo kung nagabla nga ligo ka to ligo ka matood pero ang tubig bla mapaang o kung nabaab sa punto bla nga daw imbis ma-refresh ka ay ito nagbuga ang problema mo ha? So amo na ko nga kasi lang kita gani nga mga sitwasyon na pala pareho sina nagadulot na sa tawag nga stress na nagaluya, malawas may gulpyada na mo. So pag stress lawas mo, galuya na pangod na nag-adjust naman na sa pagkanto sa tingulan ang imo nga kapasidad sa lawas mo no, nga magbato bangod batok sa mga infeksyon nga ni nagkakalubo. So sa pagnubo sina ang mga opportunistic nga mga pathogens masulod na karon. No, amo ko nga siyang kita ganit bla nga ang virus sa panahon nga mainit na piyo hagin na ya, hindi na malusot. Patay na siya, pero pag ang panahon magpabor, ilabi na yung panahon na ito, ang panahon madulum-dulum, no, basa-basa, kagmarabaab, piyo hagin na, amo na ang kondisyon nga ko sa rin, ang pagdamo ko sa mikrobiyo, tama ka kung sa mapanakisa, tama ka logarithmic, butang logarithmic, no, pila kapilo ng pagdamo niya. Sa punto lang ako magdamo sa lawas ang kasapatan niyo na okay lang ako ma-withstand niya no, ang tawag na stress. Pero kibangor ng luya ng lawas niya, sudlo na sa mikrobiyo at itapos na kita ay mapagpalakpalak sina nga. Amon ako nga ang aratay na nagasulod na kong simpo sa pagbailo klima halin sa tingadlaw pakadto sa tingulan. Ilabi na gid konperti kayo nitong panahon pagkatapos ang manok nyo, nabuyan nyo kagulpyada magulan sa hapon ah, ano-ano pang baga nga ginabuyan ginbubuan mo tubig man dugid malipatan sa Leon that time no sa ada pabila dira sa may barangay Buntalan. Ang research station no, sa Central Philippine University. Ah, kita imo nga dosong adlaw ah. Manok sinako tumbalay. No, ti kami kamalig mata ni ati. Di man bitaho, di man nasa taho ya nga balon mga ay karon pang ulan gani panilong ha. So man ako nga dira sa ato ang kulturan aside na sa aratay sa case iya niya sang manok. Sa case naman niya sang apatil naman niya na no, maisa pa sina ang tanginang nga balaod. No, ang balaod naman niya ang manang sitwasyon lang ang higo sang inyo nga kasapatan dira no nga apatil ya ha. Na may patsi-patsi nga dugo sa iyang higo. Na lain man niya ang patsi-patsi nga dugo sa iya higo niya. Kung may upod naman ng lugay, dara niya sa lugay niya. Pero kung wala, ganun na, piyo hagi dyan. Ba't siya ginasa ang hemorrhagic system niya? Amo na po nga kadamo sa baratian nga nag-occur no, on the transition between sang tingadlaw pagkadto tingulan. So mas maayo gidya karon kon ang aton dira nga buhaton no, sa aton dira makuturan, bisita kita dira sa aton nga municipal agricultural officer o kon office sa aton agricultural extension worker balada no, connect ka mo sa ila pamakuton nyo kon anong available nga bakuna dira sa inyong sa ila opisina nga basi pili ka mo dira ka pangayo o kon ka ano dang pili mo anong terminolohiya nyo sa dira na para at least mabakunahan ang kasapatan before na magsulod ang tingulan. Oh, ari God bless man ako nung usapat. No, kaysa masiling ka mo gani nga tidok ang aratay na para sa manok na bakunahi pati baba, imo nga pato, kag bibi pati pabo gan sa bakunahi na para sigurado ka. Na kanotis ka mo na ko ng bibi nyo para sa bukot ng adlaw, grabe init. Tapos may languyan, pertikinit, maglangoy yung bibi nyo. Pagkahapon, kita mo ang bibi nyo, kalulupog na. Na, dapat pareso na. So, muna ko nga mas mayo, ganyan nga, pambakunahan nyo, kusapatan nyo, para at least, rest assured ka mo. May mga, kung kisab lang, mga siyato, ganyan lang, dito pagulat to ng panahon, nga natabo na, antes magpalak-palak. Nablang about ko, hambalon sa istorya ako, sabong, kung makabilo, ganyan ka, may mga kasapatan ka mo, pwede ba lang ipa-insured ganyan sa PCIC. O kon sa Philippine Crop Insurance Corporation, apay ka mo dala sila opisina kag mag-inquire no, kung paano magpa-insured sa kasapatan. Ilabi na gid kon ang aton mga kasapatan, dago ang investment. Kaya nga, kisa mag-gasiling lang kita, masang iba na gasiling, padugay, may dok marilis to, ang amon nga claim to man. At least, miskan dugay-dugay lang na kahit namodamo, pabisi na ang ginagyan. Birokasiya dira amo na ko nga ang hindi dadali marilis sa inyo no, kaya ang kada isa ki isa sa ila no, ga panginlaman man na no, may kabalo ko no, posible matabo mo so panginlaman lang ko no, prevention is better than a pound of cure. So ang gwa niya dito na marugayan so ang gwa niya mas mayo na yan kung naka-insured ka mo para kung may mga natural na kalamidad nga mag-occur halos may ara ka mo nga i-claim nga pag-umpisa nyo naman uli kung maano gid man matabo sa inyo kasapatan kagbiskan man sa inyo dara nga kwan sa inyo man nga mga pantaron tanom na dunduman ko man nabini kaya nag-project kadaan nga ang super el ninyo no, magasulod sa ato that is a prediction based on the data no, sa various weather agency. Ang super ninyo abi dira abi nag-develop na sa Pacific Ocean. So ang pagtaas na nga 2 ka sentigrado no above the normal niya ang temperatura. No gisa man sila ka gamay la man dokti pinsa sina no kan notice ka mo diri sa aton blanga ang init kani na butang 33 pero ang heat body index siya no gamarka siya taga 35 ya. Kisa 36 pag na, di ba? Kaya nga, ang nabatyagan mo nga kapaang sa lawas mo, nagbase ina sa infrastructure kag vegetation sa lugar. Kung pareho dere so dahil ka mas damo ang simento kag building nga nag-hinder no, sa flow sa hangin at ibot na balon ba mataas-taas ang ambient heat body index mo. Kaya nga, pati itong simento nga to nag nag-absorb ato sang init, pagkatapos dugangan pagid na pagbalik ako nagdubli init, diba? Amon ako nga nga iskaman kung gabi matagamon nag-aircon ka mamatood kung nag-aircon mag-isa palyado man tapos ka dugang init patsyag mo. No, sa manang lang ito na kayo nga bangod nga ang aton ng mga panguluhan o kung may mga agency subong nga nag-amat-amat ng kahatag sang awareness. Why man tayo sinag-pangayo mo? What if kung tagaanta? Amo na kung aga silin ko na sa inyo subong nga kung balaan ko man nga oy pa man agabot ang tagtalanom. Kahit isang sigip man taas subong sa krudo. Nagnubo kang magtaas ah. Isang semana ka bawi-bawi pagkatapos o semana pataaso naman ah. Na pagbati nila nga ang gobyerno basi mag-aalay nga kung sa din mga 80 piso sa litro no para sa mga area kung sa din highly dependent dito sa diesel fuel para mag-generate electricity automatic na yun na automatic ang pagpanubo niya it will take time pero ang pagpataas niya automatic niya no, ano ba ang aton nga buot ang balon siya kati kung ang aton bing sitwasyon nagmarahal ang tanangan eh no, pagkatapos isipon nyo lang no, may ang software ninyo duwa lang kantuan nyo may mga parte nga ginabaha kag may mga parte naman nga intense ang hinit daw pasensya ko sa inyo nga duwa lang na ka degrees integrado dugang niya masing 33 mga dok oo ang 33 ka na e times e plus nyo bila 3 or 4 depende na sa vegetation playbot nyo. Bot na balon ko, tama ka, dense tira ang building playbot nyo, kagsimintado playbot nyo, bot na balon, ang 33 nga na, dapat na plus ka 4 or 5, o, 38 na, para 10 na ka namin, patsagmos na. Ba? Like tayo sa lugar, si Ronin, ng Imong Laguna, na sa may tawagan niya sa Vinyas, dito, kanami ito sa lugar, na, pero biskan paano ito, patsag, ibatagyan ako, sa, good morning na kayo ng Imong Laguna. Sa tanay nga mga SOA coordinator, ang gawapod sa ito. May ilang binagin sa akong idol da kay na Sir Ramon Campoy no, sa barangay ano nang Leon no, sa kay Sir Carly Clavel no, kag si Iban pa kay Ma'am Lea Diala no, kag kay Ma'am Damo lang hindi ko mamit lang kay Tawad Damo Sinyobi mo na kung sa umaka daw hindi gid masyado it is because kaya ang paribot mo duta i-absorb sa duta kag kung may presence pa sa vegetation daw mapaganagan gawa ang impact no, sa tawag na init. Pero kung sa daga, puro sa minta, piyo hagin, tinugangan pa masubong nga, wala pa rin ikulan, nabaha na. No, kaya nga, ibigas nga, ang ibang aparte sa ang sulas ng Dilo, no, below sea level, pagtaas ang pag-high tide, kita ay masulong tubig yun. No, manok siya, God lang, wala nagbaha, wala nagulan, pagkabaha. No, habang kung tubig dagat, nagasulong dito. Tingin masulong tubig dagat ka na, ang mga hambog sina kay banggod nga may asina at ipiyo hagid eh kung mga sasalon makantuan sa baldagi na kron so da para pareho sa muna ko nga sa ito makaturan dira no, balayan ko nga ang activity nga ni no, ginaubra sa nga ito nga iba nga insa nga bayan sa gobyerno na ito no, that is in preparation kagabay plan nga ihanta na kita nga magkopera dira para pakabot sa emerensya nga na no, hindi tamataman kaya ako mismo ang kapangabay sa inyo no, in behalf no sa sining panahon nga ni no try gid niyo nga kung pwede pa lang no makatanong kamo gid dira sa palay niyo kay nga hindi niyo pagsagi ka padalawat palay niyo kay nag-import naman yung gobyerno sang para sa waisang uma no ang punto dira no kung posible pa lang nga tagsa-tagsa niyo ka konsumo no sa may mga uma nga na makopapa niyo lang na mabuin-buin na plus ano sa gobyerno no, pero kung ang tao sa uma no amo man una dalawat at itapos sige tayo. Ang sitwasyon na BKT kung magkabot ang kalamidad.

farmers na mayara na naligwa ang gobyerno ngayon hatag sa inyo na magparistro lang ah. No, hindi niya pagbutigan ang data nga masiling ka makuron lang nga mangkoto ang kamo daw naklapaduta mo to na masiling ka gamay man lang at itapos kid kung may binipisyo ganyan kumod-kumod ka kay kinatag sa inyo yung tayo man di ba hatag yung sakto ang data para at least magamit sa aton pangunuhan no para ina sa decision making hindi man sila maayo si Modra sa nga trigangon ah. Pero mas payo na yung karanang nakapiparati ako, hindi. Nakaburubilo. O, tingin ko, ang ginaton, kaya ako mismo kasi lang sa inyo. Ang krudo magamahal, pwede nga hindi ito maggamit sa sarakyan ta. O, paimuyo ang lugar mo. Pero pag ang pagkaong gani, wala. Tapos kita. By the wiggly, no, dira sa may tawagan niya, sa may Guimaras, no, kay Sir Francis Garcia, dira. France, may naging lao dira sa imo, France. No, paligla ko ng basa, tagagidarap-dap, no, kaya basi, makalagolaga ako dira. Ay sa Pizza Trisi na no, may pagahiwaton kita dira ang seminar sa may Sibunag Guimaras na no, kaupo na ito dira ang Alpaceta Fraternity na no, dira sa CPO na base iya no, para nga maghatag dira sa informasyon paano masagod sa native chicken commercial scale na no, pero under backyard operation no para ang kusarini ya no, ang inubligya man ako magdamo no. Isa na kapagyan to para nga makabulig dira. So pagkatapos kasi makalagalagaw kita dira sa ito nga mga grupo no, sa may barangay Idrapdap no, kadugay dira naman ko pa dira ako mga grupo no, sa may barangay Lanipi no, sa muna sa aktibo pablata kita sa extension work pero tingin ako makalagalagaw dira sa barangay Idrapdap no, kay Kapitan Rudy Tuando anong nilaging nga dira si ma and then makalagalagaw tada posible ba siya kung mga duminguhan makaburubilo tada sa inyo lugar and then no, sa ato mga kuturang gali no, sa mga gusto li mga bakal sa native chicken nga dress native chicken na try nyo contact si Mistana sa number nga 0977-471-3432 no, 0977-471-3432 no, mayroon kita being a delivery kada Sabado no, libre na basta bigin das Iloilo City. No. So kung makabuhilo gani ka mo, try ka makontak sa iya. No, kung kami nagpapaimbita gali sa inyo, no, ang branch plus ang pinapak, no, dali na sa may, kwan, no, lapit na sa uhong before sa flyover, no, pasulosot, palusot dira plus sa may bangga, dala lapit sa Caltex plus gasoline station, no, makita nyo dira ang pinapak. No, pili ka maka-order dira, no, sa mga native chicken paddock, mga kailangan ninyo, no. Kontakan nyo lang si Miss Dana no? Kung gusto ka mo magpa-deliver by kada Sabado lang no? Sa number nga 0977-471-3432 or pili nyo mabisita ang ilang Facebook page no? Ang pinapak no? I-search nyo lang and then i-message nyo sila at makita nyo ang contact number nga pili nyo matawagan para magpa-deliver ilabi na gibla sa ito nga mga kan no? Mga processor no kung gusto niyo kaning mabakal sa manok in a protective pricing no ang CPO kaupod sa mon partner company no may ara kita sa dra no botan ba don sa regardless man niya sang kamahal sa manok sagwa ang aton niya stable kini aton nga presyo no sa mon aton no bra kag sa aton mga racers nga gusto magigbahin no sa ang aton programa sa kumikitang kabuhayan CPO ang kakibat na ang aton na no bra dra ang pagbakal sa manok sa aton mga partner racer no sa aton partner company no in a protective pricing man. Sa mga gusto gani mabakal sa bubod no para sa inyong manok baboy kanding karabaw no baka no complete na ano aton paddock line no halin sa gamay para to dako no kag mayra kita nga pilitize kag mayra makita nga mass form no ang PNC feeds no available na diri sa may Central Philippine University no tag naton sa una na CPU feeds no subong kay gin pala padang paddock line niya no ginatag nato ni sa nga PNC feeds so makabuhilo lang kala god recipe ah no kagabi ni ko permanent no sa mga gusto dire may eskwela gali no sa agriculture no hingagaw na kamo kay bukas na enrollment rin sa CPO no kapian pa kami mga scholarship kamo alin sa Philippine Coconut Authority Department of Agriculture no Chad Duiste na basta agriculture kuwa onyo no accredited diri sa may Central Philippine University no so yung alita nyo mga pa-enroll no may tatlo kita kami yung courses amo ni ang Bachelor of Science in Agriculture yung ang curriculum kag Bachelor of Science in Environmental Management kag Bachelor of Science in Agricultural and Biosystem Engineering andari na sa College of Agriculture nga sa CPU gid kaya ang CPU

gabi, isa pa ng motion na varsity, kaya nga sa kalis sobre culture kid, kaya it is because nga itong reputation level under the Pasco is level 3. No? Kaya manong sulod naman kita sa level 4. Kaya center of excellence for agricultural education na sa commission of education. Ano ba ito ba nun? No? Nga itong level teaching dire, above the na set na minimum standard again set sa commission on higher education. Amo na kung nga itong passing rate sa board exam na mataas kini. So hingalit ka magpendol sa bong dire para at least makabuylo ah, no? So amo na nga itong dire nga gina lantaw, no? Nga ihan sa ito nga panabuton ang ato nga mga maalam nga estudyante o pabataan nyo. Hindi nyo pasundon to ang konsepto bro, sa una nga masiling ka lang nga tamad-tamad kaya mag-tuon, balik di sa uma ka mang uma. Hindi na pagbuhaton pareho sa kanya. Kaya kung sigihon nyo pagani ng hambal nga na nagtanong na sa isip sa bata, amo na kung aso ba ka problema kita. Bala na ito nga kung nagpatigayon sa buluhat nga ni na sa pagpanguma, mga teknikal ni, makasurvive din mo. Sanig lang ba? Pero ko na nga ito, ang ganyang mga manguma, naging produkto sa una ba, tamad-tamad ka man toon, ha? No? Uli ka mang garab. Kaya, ano ba, ya? Hindi, ang pagpanguma na ito, no, nakabase lang sa mga all practices na ito, ngayon, no, hindi gina mo nakapag-on para mag-develop sa ito. No, nga mag-develop sa teknolohiya, nga makasustain, no, sa pagbaylo-baylo sa klima, katandaan na gina, pasalamat kita subong kay may nag-offer pa sa aton sa pagkaon. Pero, why man taga pa ngayon? Pero kung tagaan kita, what if sa palabuton? Kaya nagadamo may ilang populasyon, kaga ang ilang production i-hold nila. Ano matamo sa aton? Abis kang purubahan nyo na. Ahos pa lang ka bumbay, ganyan. Kasara-sara ka talaga, ganyan. Ayahan pa kung kanon magin. So, amun akong akong posible pa lang. No, tingawaan ka na ito. Kami nagpang-imbitar gin sa inyo. No, kung may kabataan ka mudra, no, peskwila, hakapin pang maalam, pakuas ang scholarship sa DWST, sa CHED, no, sa IAS, ang DA, sa Philippine Corona Authority, no, kabalaan ko biskan sa 4 piece, may scholarship na sila, no, pagpaindula in agriculture, ang bali sila, no, abi kay alam kay mo, skwila ka agriculture, skwila to si Pio, no, para at least pagpauli mo, magamit mo gidya. Amo na nga itong punto, amo na kung nga ako, mabatian nyo dali sa itong pagwaragwag, halos, ano, ang College of Agriculture, no, mga researchers na ginobra na ito na nga ako sa din mag-exemplify no, ako sa din sa ato na nga pagkabuhi ang ato mga estudyante no, nga mag-obra man sa tawag nga kinaalam no, parte sa pagpanguma pero hindi bilang empleyado kundi bilang isa ka negosyante. Dako man ito naman isigoy at na pero te, kung may nalugon ka makabuhilo hagin na. Tandaan nato nga kapaslawan hindi siya no, kinahanglan na siya para nga mangin matilagon ka sa kabuhi. Hindi ka makasiling nga happy-happy ka kung huwag ka kagi ka pertig sa subo ka pangbuhi. No? So, amon ako nga, no, galing ka itong panahon kiti na gidbay. No? Nami pa tayo mag-diskusyon, no? Galing ka itong panahon kiti na gidya. So, in behalf sa amon Presidente, Reverend Dr. Ernest Ward Aguy, kami nga pasalamat gid no, sa Department of Agriculture, no, kag sa Army ni Diilo, no, sa paghagatagi gayon sa ato, Andre, na para nga makapag-abot man sa impormasyon. Mahalin pa niya sa una sa ang RMN at pa sa may city proper. Nagkakabahin na kita sinasya pagtubang sa mikropono. Thank you kid, DYRI, no, RMN Dilo, no, sa pag-atay gayon sa aton, no, nga makistend gamay sa Department of Agriculture, no, sa pag-imbitar man sa aton na no, para nga makikabot man sa sining impormasyon. Gabay pa lang mga 30 minutos of the night, Andre, na nakatag sa inyo dira sa dugang impormasyon para nga mag patigayon sa inyo ba no? By the way, before ko rin mag-end, no? Ginaimbita na magaling ka mo nga ang College of Agriculture na nag-offer sa board exam review na. No? Pagigangot lang rin sa CPU no? Para sa dugang impormasyon. Sa liwat, no? Idaging aga, God bless and keep safe. Kagkita na makita sa unang episode sa itong programa. No? Dari sa may RMA Rilo, no? City City 4 kilowatts, series 1 sa inyong mga radyo. No? May daging adlaw sa itong tanong.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Plus Cold.
1: Lucy Eunice, may ara ako try this. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
0: Santol Plus Cold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Santol Plus Cold.
2: Sa mga butika.
3: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Polycotton, Semenja, Malupit, sa Kamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod da Pilipinas, alas 4:06 na sa kaagahon.
5: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
6: Unang radyo, unang balita.
4: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagawturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
6: Unang radyo, unang balita.
7: Adlaw na kita sang Biyernes, pitsa 22 sa bulan sang Mayo, 2026.
4: Sa karun nga kagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
7: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
4: Sa kinaanda, nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasig.
7: Subungan sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malawutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga sa aton tanan.
4: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa relisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official.
7: Kag ang aton naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
4: Ganitin man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyoman Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
8: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
2: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, May 22, 2015, nagrepublika sang Ireland ang labing una nga pungsod sa binog nga kalibutan nga nagpatigayon sang public referendum agud illegalize ang gay marriage.
3: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know Your History.
0: Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Ginalauman nga magasugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6, tuig 2026. Ini ang ginanunsyo ni Senator Erwin Tolfo. Isa ka interview kasunod sa ilan ng inkaukos upod ang iyang mga kaupdanan sa Senado. Pero sa Senador, magkapatigayon sa regular session ang Senado sa aga antes magsaylo sa impeachment trial sa tiyo naman sang hapon. Iwato ini halin Lunes, Tubtob, Miyerkules. Hindi naman pabor si Tulfo nga makabuto sa impeachment proceedings si Senator Bato de la Rosa kung hindi ini formal o kung personal nga makatambong sa sesyon. No? Hindi sa personal nga maka-attend, no, sa impeachment trial. Bakit? Paano kami makabuto, no, kung hindi ka makaparticipate, Radyoman Binroy, sa proceedings, no, sa nga impeachment trial?
2: Unfair pa na iya nga tagaan kesa nga pabor. Radyoman na Eric, kung mga meeting na niguro yung ordinaryo, pwede guro ka Zoom meeting upod sa iya, no, ka hybrid guro, pero hindi niya ordinaryo nga meeting. This is a proceedings, no? Sang isa ka dako nga ba nga hulusgaran naton diri sa pungsod na Pilipinas. Pagkatapos ti paboran nga ma-online voting ka lang imo, tapos wala ka man nag-participate sa imo sini nga discussion. No, pareho bala sa eskulahan nga wala kayo nagasulod sa klase pero makuha ka lang yung exam. Pag-abot niya sa examination period, gin-review ka lang tiya sa gwa, makuha ka exam, pasado ka pa. Di pwede bala na iya nga wala kayo imo binuligan da, sa pag-diskurso na sa nga topiko. Gulpin na lang niya, wala man ang warm body da. Mabuto ka lang online.
1: Hindi ako magpati nga maka... buto ikaw sang insakto, Radyoman Binroy. So wala ikaw maka-attend sa proceedings.
2: Iwi ka pa mati.
1: Wala ikaw maka-participate sa trial. Hindi mo lang yung ordinaryo yung kwan mo, nga resolusyon, or kwanda, or proposal sa Senado. Impeachment trial ini, nga kinakinala ng imong physical presence. Agud ko sa rin nga maka- hibalo ka kung ano ang nagkahinabo sa korte.
2: Paano kaya, paano na bala, tuod, paano kaya kapasar ya sa klasihan ya sa imo exam ya kung wala kaya malang, wala kaya sang attendance to, wala kaya sang ginpamatian to, wala kaya sang nagadiskurso to, tapos wako ka exam, pasar ka, hindi niya pwede. So, dapat ay duno kung ano ang mga proseso sini, kung i-allow, butuhan nila nga i-allow ini, o kung depende ini sa ato sa liderato sa Senado, kay this would be the first time siguro, no? Galakiti sa mga
1: I don't know kung ara sa impeachment rules.
2: So, no? Sa rules niya wala guro ni
1: Senado. So, kung bala wala kay buya maka-attend sa trial, pwede ikaw nga maka.
2: Wala abi isang kumbaga, wala abi isang query, wala sang wala pa rin natabo kay sa mga previous impeachment trial ti wala man kita isang kasubong sining hindi pa niya amon kahit tech sang aton sining technology. Subong niya ti may ara kita isang hybrid nga mga meetings and discussion ti amon ning iduso, actually iduso pala nila. So meaning wala man iya sa rules, hindi man iya nga automatic nga ba ara dayon ina, no? So siren pa ni, actually pati gari ang presence ni Jinggoy, wala pa gani si Jinggoy, gina istoryahan na gani. nga kung halimbawa mapriso si Jinggoy, makabuto siya, kung hindi, kung sa kay Bato de la Rosa, doon sila nyo doon mapriso daw before sa impeachment or during sa impeachment, mapriso si Jinggoy Estrada.
1: Amo na mga kwan, no? Amo na mga balantayan. In fact, si Senator Chisis Escudero, nagligan to, di ba na daw, gina-dismiss na ni isang komisyon o eleksyon sa ang kwan niya to, ang eleksyon na kwan niya.
2: Election offense.
1: Subong daw gin kwan niya naman, daw gin revive naman.
2: Oo.
1: Sa Commission on Elections, ang investigation, batok
2: kung,
1: sa
2: isa. Kung ikaw, guro kay Jinggoy, amun niyang gininistoryahan, blaya. Daw ginatuloy mo sa iya nga ipapriso, magdito siya. Ingit guro ulo mo sinimo.
1: Daw, amo-amo ang ilang mga kwan, amo-amo ang ilang mga ano panawag sini. Daw, buwas tamlag ni.
2: Oo, kung ikaw.
1: Kay Senator Joel Villanueva.
2: Amun niya si Jinggoy, kung pamangkoton siya parte sa kaso, ingit ulo. Ya kita mo to sa elevator to pinamangkot sa sang medyas niya talk to my lawyers gurgi init ulo ya maga amo ni bala nga daw mapriso naman siya ti ko pamangkoton kabe nga ti anong makoment mo kun halimbawa be mapriso ka tapos graduso nga kun panugutan o kun hindi nga makabuto ka nga ti wala ka walang presence mo sa senado ga init guro ulo mo mangkoton ka nga muna mo ti anong botang balo nyo nga
1: sulit ang pamangkot
2: oo ang pinsa mo ti ano guro anong inyo nga botang balo nya ipapriso gid ko nila mapriso gid ko
1: pero damo gambal ti sinila alam na dis alam na ni rocket ni.
2: Mga kung sa basketball, mga
1: si Senator Joel Villanueva, nga nagkaserbe subong majority floor leader. Si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Chisis Escudero, daw mo rin mga senador, kasi di ba may mga kwan ini sila, may mga investigation, may patigayon sa ila. Bangod sang sining flood control project. Kan may kang tanan sa mga eleksyon violation.
2: Daw panabi, daw gulpi di gulat eh. No? Nga, amo man ikong kiss, ablang budlay kay kung may kinanglan ka, di uluuluhan mo, anay. Kung wala ka na kinanglan, pirsahon mo. Kay may kinanglan pa sila kay sa mga tao ngayon eh, wala lang gindayon, anay, ito ang pag-indict siya. No? Pending lang anay investigation. Di karon kay nag-asilo loyalty, ining mga senador nga ining may ano may ginapayag anomalya sa flood control may kilabtanan subong naman nagululuwa ang isyu kay may kinanglan naman sa ila no imuon naman nga kun ini nga drin imuon naman ni nila nga bala para nga ti gulaton ang mga senador ngini tuturan nyo bala kun ilimbestigaran ni kun hilisairan ang kaso hisairi yun ang adaan bala kay para mabalaan natun ano kay gamiton pang
1: galing ito why sila karon pang kwan why sila karon pang blackmail o no. Hindi pang
2: collateral kadugay na ni isang problema kay Jinggoy ni issue kay Jinggoy kay Chesis Escudero kay Joel Villanueva di wala pa si Bong Rebilla ganing adugay matapos ang sentensya niya wala pa ya si Jinggoy kag si Kwan May Sairan o wala pa yung May Sairan ang kaso ni Jinggoy Chis Escudero kag ni Joel Villanueva.
1: So while nagahulat kita kung ano ang mangin kapalaran sa tatlong ini ka mga senador sa impeachment trial Rajuman Binroy. Ang Senado nagambal nga by July 6 magasugod sila sa trial kay so far subong after to pag-convene nila sa May 18 no, sa Senado bilang impeachment court. Ang unang ginhimo is ang pagsumpa nila bilang mga senator judges kag ang pag-issuean sang ang issuean sa mga summons no ang ining writ of summons sa mga sa mga gina-complaint no siyempre si Vice President Sara Duterte kag siyempre alongside ginapadalaman ang copy sang articles of impeachment sa iya kag itagaan ini siya sang non-extendable nga 10 days agunto sini nga mag asabat Rajuman Binroy ti makwan ni matinday sa May 28 no kag after sina ang House of Prosecution panel tagaan man ini sang another 5 days agunto sini nga mag patigayon sang final answer sa sabat sang vice presidente thereafter magkapati kayo na sila sang kwani sang pre-trial agutong pang istoryahan kon pila kabilog ang witness pila kabilog ang documentary evidence sang both parties para kati makwan nila ni maplaster nila kon ano kalawig ni ang pagkapati kayo nun sining impeachment trial kay amunang hambal nato hindi malang ni amunang ni trabaho ka mga senador kita mo hambal ni Senator Erwin Tulfo sa caucus nila kahapon nga sa aga dapat ang mga regular nga trabaho sa mga senador ang pagapatigayunon.
2: May session pa rin sila mo?
1: May session gina sila. Mm-hmm. Tapos sa hapon, Monday to Wednesday, alas 3 ang hapon, magapatigayon sila sa impeachment
2: ang trial. Ang sakit sini sa ulo, no? Kay isipon mong truckload of evidence, hindi mo na pwede nga hindi mo na pagtunan. Tikaroon hurado ka da sa kaso ngayon na, tapos huwag kayo nalungungan sa kaso ngayon eh. No? Wala kasing ipamangkot da, unless nga mingin membro ka sa silent committee, kati tapos lang impeachment, nagmalala lang imo sining alaway, wala kayo magiging pamangkot da. Pero dapat mangkot ka da, dapat mga mangusisa ka da. Kay bangod nga hurado ka, ti kinangla mo na ang tanan nga article na, imo na tunan, one by one, kada page sa tunan mo na, ang mga pieces of evidence so that nga ti makaparticipate ka, otherwise ti, wow, do wala ka lang, do, hindi ka lang senador eh, do, hindi ka lang senator judge eh, no? Ay, ara ka lang sa kilid, nagapay mo yung.
1: So, bantayan ta ang July 6, mga karadyuman.
2: Sa Piyaka Bayan, opisyal na kang ineklarar sa Department of Justice si Senator Bato de la Rosa bilang fugitive from justice. Sa press conference ang DOJ, ginpayag ni Secretary Frederick Vida nga ginmanduan na nila ang Philippine Law Enforcement Agencies nga aristuhon ang senador. Lakip na ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation kagiman pa. Madumduman nga ginbasura sang Supreme Court ang inyo ni De La Rosa nga temporary restraining order agod balabagan ang pag-issue sang arrest warrant sang International Criminal Court batok sa iya.
1: Nagambal ni ang council ni Senator Bato De La Rosa nga mag file pa sila sang motion for reconsideration. Pero di I doubt nga ma
2: while pending
1: pa ni, no ma ano para wag ni ma decision pa ni ang Supreme Court. May kang taran sinang nasambit iya nga hingyo nila radyuman na
2: pero while pending sing ila sining mga appeal before the Supreme Court ang aton sining law enforcement agency dapat i-enforce na ni nila dapat kani gin enforce na ni gani kay ti may mga pahanunot ang aton sining PNP hasta nga nakapalagyo na si Bato de la Rosa this time kay amo na ning gina ayo nila nga ti hulaton na nang desisyon sa Supreme Court ti ara na no tanan exhaust na nagdesisyon ng Supreme Court. Ang kulang na lang ang pag-aristo kay Bato. Ang pamangkot na lang niya subong, di inyo aristohon si Bato. Kaya hindi ka mo gani karisto kay General Bantag nga hindi amo ni ka-impluensyado, ikumpara mo kay General Bato de la Rosa nga nangin PNP chief kagdamo tawo nga mabilin sa aton sining nga PNP. O paano inimuon karon sang aton nga PNP kung ang nagatago base kung ara man sanay sang PNP? Paano ni karon aristohon sang aton sining nga NBI? Kay ginpabayaan nyo nga makapalagyo ang isa ka tao nga wanted sa aton sining nga otoridad. O, ti, madakpan bala nila si Bato de la Rosa? Or matapos lang administrasyon, hindi ginmadakpan?
1: So, mo nang dako nga palabangkutan. Ti, panghangkat ini sa pamunuan sang Philippine National Police, sa hambal sang Department of Interior Local Government, di ba nagdigato na gambal sila nga may 10,000 members sang Philippine National Police nga mag-manhunt kay Senator Bato de la Rosa. Pero subong ko no, ang 225,000 strong members sang Philippine National Aran Police man ang mag-participara ni Juan Binroy daw.
2: Palapaw. Uwi niya kay John Vic Rimuriete.
1: Ang kuhan ng CIDG, abo ang ginmanduan sini, nga mo ang mag-patigayon sa manhunt operation, Radyuman
2: na
1: Binroy.
2: Pero galing kay tingin ko na na, ginpalapta na na ang arrest warrant sa tanan nga mga units, no? May aran na sila sang copy sa arrest warrant in order nga madakpan si Bato. Kung masiplatan si Bato, at least ara na ang arrest warrant. Ang pamangkot sa PNP, no? Ma-enforce man kamo, no? May balls gimang bala kamo nga mag-enforce sini, no? Nga mag-serve sa nga warrant of arrest sa former PNP chief nyo. Kaysa nagka-problema gani sa Senado, ni baho ka PNP, no? Wala gani kita to ka kita, way kita ka panimaho to, way landong gani nila. Ulihin na nag-abot sa Senado nga amo to kadako sa nga problema. NBI gani nag-front nga kung sa bagay, sila tani mga yung primary nga law enforcer sa amo sini nga mga bagay. Oh, si PNP chief, ulihin na naton gani nakita sa eksena. Wala naton makita sa chimpo nga kinanglanon siya. So, dapat tani ipamatudan, bawi tani, no? Hindi lang puro sugid. Kaya mo maning ginihimo na kay General Bantag ang balan na nago tukono sa tunga-tunga sang bukid sa Cordillera.
4: pero wala man nila maaresto. Si Atong Ang nakita na nilang landong ni Atong Ang, pero wala man nila maaresto. O, ni isa sa mga dalagko ni nga mga wanted sa Pilipinas, wala sila sang may naaresto. Puro lang sugid, no? Si John Vic Remulla, nga may mga sighting sa sila sa mga wanted niya ini. Oo, ang inabalaan niya pang relieve niya ka pulisya nga mga performer. Pero sa amo sinin niya, diritani, asahan nato ng PNP naton. Puro lang sugid si Remulla.
1: Kapiyag kabahin, may ara na sang Interpol red notice bato kay Senator Bato de la Rosa. Inaikin confirmar sa nga Department of Justice. Bagi kay DOJ spokesperson, Attorney Pulo Martinez. Pagi si saka press conference kahapon nga daw. Tamo nga tion ginapanindugan ni Justice Secretary Frederick Vida nga valid no kag enforceable ang warrant of arrest sa ginpagwa sa International Criminal Court or ICC batok iya kay Dina Rosa. Bangod sini ginmanduan na ang Philippine National Police kag National Bureau of Investigation kay patuman ang nasambit nga warrant kag dapat dakpon si Senator Bato de la Rosa. Kani ang balaton ang question diin subong si Senator Bato de la Rosa. Kag may mga lawyers Radyo Manbinroy nga nagahambal nga sanday Senator Alan Peter Cayetano kag si Senator Robin Hood Padilla. Si pagali si former Associate Justice Antonio Carpio naghambal nga akon mapamatud-an nga gin buligan nanday Cayetano kag Padilla si Senator Bato de la Rosa nga makapalagyo mahimo nga may sarabton sila sa International Criminal
2: galing
1: Court
2: kay of ng,
1: Justice ni.
2: Galing kay ti light offense, malangang mo itong hambal gabi. Bilas ng isa ka lawyer, interview ni Radyo Manindri, nga ti may immunity ang mga senador nga ini. Amo man nga grabe ang lakas ng loob sang mga senador nga ini. Kay kung ang imo sininga offense is mag-obstruction, is less than 6 years, ti mahimo nga ma-absuelto kasi ni iya mapos inilutsan sa mga senador. Kung amo malaning kaso sa ila, kayakang-yaka sa mga senador nga nagtago kay Bato de la Rosa.
1: Pero ni, less than 6 years. Pero ang kuan bala, ang maging impresyon sang tao
2: mo,
1: nga ang fugitive, ang ginbuligan mo nga maka, palagyuti sila president ka, senador ka. Ano na lang ang maging impresyon sang tao kag sang bilog at kalibutan sa inyo sininga ligasiya
2: na
1: binro. Dira ka na maigo sa mga kasubong sini. Oo, hindi ka ba priso? Oo, may immunity ka? Ano na lang ang paglantaw sang tao sa imo?
2: Oo, tiyan mo na gani, gira na lang kita iya sa bawi. Kung hindi man sila mga hindi man sila ma-penalize bangon sang ila sining katuntuan, diri na lang kita bawi sa opinion sa nga naton opinion naton sa mga senador nga mga irresponsible. Kay manti wala naman kita sa may memo kag sigurado nagapati kita iya nga malutsa nila ini nga ila nga problema.
1: Palasyo sang Malacanang Radyo Manbinroy nagpasalig nga magasunod sa layi ang gobyerno sa pagpatuman sang warrant of arrest bato kay Senator Bato de la Rosa. Ang ambal ni Atty. Moreno gabi interview ni Radyo Man Henry. Kundi siyempre gigikwanan niya wala na question nga pwede ma-implementar no ang warrant of arrest bato kay Senator Bato de la Rosa. Ang gobyerno naton pwede na nga maka-enforce ini. Kag-clear na na, nga why na sang kinanlanon pang order, halin niya sa local court. Ang question sina, kumadakpan sang gobyerno sa Pilipinas, si Senator Bato de la Rosa, mga dipindiga po ina no, sa aton sininga gobyerno. And definitely kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kung i-turn over niya o kung hindi sa ICC, si Senator Bato de la Rosa. Siyempre, bilang presidente, ay padakot mo pa na kung hindi mo pag-turn over, anhon mo na si Bato, gamuson mo sa prisoan di sa Pilipinas. Kaya may man siya sa complaint batok sa iya di sa Pilipinas.
2: Dito
1: ang complaint sa iya na crime against humanity is dito sa ICC. Tikon ipatagiran mo sa manhunt operation, dakpon mo kag orderan mo sang serbihan mo sang warrant of arrest, ganoon mo na di siya. Kung definitely, ito no,
2: hindi ba na, hindi ba na mo...
1: Kaya mo na ginakulbaan, Radyo Manbinroy, ni Senator Bato de la Rosa, nga mapriso to siya sa ICC. Kaya itikita yato ka nung sitwasyon ni former President Rodrigo Duterte to.
2: Kaga, wala ka siguro doon, base kung dito ka man imaho sa...
1: Isubong ganit,
2: isipon mo mag... Isipon mo, ara pa lang sa trial, pila nakatuwig. Ti, anong garantiya sina nga ma-acquit ka? Ti, once nga ma-convict ka, would you think amo na kahapos para mag-appeal nga pag-uawon ka?
4: sa kada kuonsang offense mo nga ang kwansining pamatbat is 40 years above reclusion perpetua kun diri sa aton nga laye ti buhi ka pa sina pag abot sang tiempo nga matapos ang imo sininga sentensya may chance ayhan sa nga kun mag-appeal ka kung tigulang ka na pagwaon ka sa ICC, basi dito ka na gani lugkaton, basi dito ka na manimaho.
1: Si Senator, ikaw si... Si Senator Batos Buhay, way pabansa 60, no? Di ba? Kaya ti... naka, naka
4: sobra na eh kay...
1: Nare-relicted na siya, no?
4: Oo, sobra na eh.
1: Pagitarya 56, plus 6,
4: 62. Two terms sa, di ba? Two or three. At least two terms, di mga 6 years na.
1: Oo.
4: Mga 6 years sa si Bato de Luz. Last term.
1: Ang isa ka term yung senador is 6 years mo. Di, pag-retire niya 56.
4: Oo.
1: Nagi 6 years siya, 62.
4: More than 60.
1: Di karon mga 63 na si Senator Bato de Luz.
4: Oo.
1: Sa mga pangidaron mo nga muna, Radyo Man Binroy. Kumbaga, nagkakuan ka na, hinunod ka na. Ang mga pinalangga mo sa kabuhi, sinama mo na lang ang kalipayan mo. Sa mga nabilin mo nga mga inuwing sa kalibutan. Ang gusto mo sinang nga makaupod na lang ang mga palangga mo sa kabuhi mo, asawa mo, kataan mo, apo mo. Amo na lang pinaka-highlight kung baga nga kung nagatigulang ka.
4: Medyo maga...
1: Tapos amo na, ipresuhon kayo mo to, tapos isa ka lang to.
4: Oo, marilax-relax ka.
1: Hindi ka patadaling nga mabisitahan sa pamilya mo.
4: Correct, o kinanglang piya kwarta. May dabi kung diri na niya sa...
1: May kwarta ka pa?
4: Oo.
1: May kwarta ka pa nga ikuwa na, ibayad pa kanto, tapos dahil niya lang sa kini ka man to kaparapit kagay kapakita siya to. Oo,
4: lain diri nga kada si mana ya, adlaw-adlaw ya. Kay kasa kaso bala ni ni sino ganin ni Bong Rebilla ti 5 times a week ya nagabisita, 6 times a week ya nagabisita ang iya pamilya to sa prison. Ti daw wala lang kay after all ti pila man ang katuig ang tuso niya, politika man nagabase sa tanan diri, pwede siya mapagwa sa uli kon iya naman ang presidente. Ti dito ya sino nga presidente masalbar si mo to. Hindi ka to ya ka-relax, relax ini ka man to pagwa-guwa.
1: Gusto ni Bato kung presuhon gid man siya diri lang sa Pilipinas.
4: Tiwi, kay... gabaylo man yang momentum di sa Bo, Pilipinas. Bukod sa
1: gali, Radyo Man Binroy, kasi Senator Bong Rebilla, papano, malas, pero swerte pa.
4: Tiyo, amo na gani kay Mambalsi,
1: Bo, at least. Kapila na sa iya mapriso, pero at least dari sa Pilipinas, pabisitahan pa siya nila ni Mercado.
4: Tiyo, amo na gani, 5 times a week, gani, 6 times a week, nga ginabisitahan sa to.
1: Do, may kwarto na nangyari sila yato sa...
4: Tapos, nami pa tong kwarto, ang kwarto ya kay ginubrag ito para sa ila. Ay, pwede na, pa po. Sa kamingol sa kapariho yaman nga inmates, no? Pagaligad sang duha ka tuig 2028 kun lain naman administrasyon pwede na sa dayon kagwa si Batoya bisan sugba-sugba katuna ini kato kasugba. Di ba kita magluto-luto kaga sugba-sugba ka panga si Kuanti
1: may ko ang mga panganan nga
4: pangtubano sa Mindanao halin dito guro na sa may Jinsan. Timi mo muna dito.
1: Amo na gani.
4: Hindi ka kay mo to.
1: Sa interview ni Jessica Soho kay Bato de la Rosa ambal niya. Tibal ni Jessica silingya sang una di bla gusto mo nga mag-apasto kag mag-kwanto bukod kay former President Rodrigo Duterte. Ito siya hindi na lang kayo hindi makamigapo mag-upo di sa silda to.
4: Nato niya kay Do Bartolinahon ka to. Kabudlay sa ngayon mo to ka sitwasyon. Hindi pareho siya sa prisuan niya nga may special treatment pa ya. May gasulod pa yung uyab gani sa prisuhan, may ilim nun, may tanan.
1: Ginapaminsar lang yung ni Bato de la Rosa na kung mapriso to siya, hindi sa mabisitahan.
4: Oh, pero tanong mo bla...
1: Mariusip nga kasubo, ayan.
4: Tanong mo bla, Radyo Manirik, ang kinalain sang iban nga pungsod. Hindi man ni pungsod, pero ti, sa prisuhan sa iban, sang sa aton diri, no? Dito yung ginakadlukan ang prisuhan, kay ti... Ang burdam bala kun ara kato nga ti 4 corners lang ang makita mo to. Ini ka maminggol maayo makaminggol ka man pero ti pilagi lang kamo to no unlike ya diri sa aton nga tanan nga luxury iya si mo sini nga pagpakabuhi kung may impluwensya ka may imo mo do ara ka lang ya sa gwa do living out ka lang no ang comfort mo makuha mo gid sa sulod sa nga prisuan kag dako yan sansa mo nga makagwa kay politika man ang nagadikta diri sa aton somehow sa ngustisya. Oh, ti amo niya kay
1: si Pablo si Bong Rebilla na priso.
4: Balik-balik mo na sila.
1: Guilty ang staff niya. Why siya mapriso pero ginapauli ang kinawat niya.
4: Oo, di.
1: Tapos, nagliwat pa gin. Priso naman. Nahbalan ka ginakulbaan ko. Yes, 2028, kung makagawa niya sa mga 2027, mas dumalagan sa 2028, mas imla magdaog.
4: Laban-laban ba sa utan ka lang ni Bong Rebilla? Madaog naman eh. Pinoy pay mo nga.
1: Galing ka na-perde na sa ganit sa 2025 eh.
4: Ah?
1: Na-perde
4: na. Kita kabalo kay kung may mga rebuilding man mo.
1: Grabe nga asa mo ya kay Bungpay.
4: May rebuilding man mo isa ating sala sa tao, gakalimtan man sala mo nagakalimtan man sa tao.
1: Amo na siya na ni Sector Jigoy. Ay,
4: kinanglan man lang ni gamay
1: nga dragan na perde, panagan liwat. Uy, daog.
4: Gamay man lang nga pahuway kumbaga si kuan ka lang gamay, atras ka lang gamay, tapos balik naman arangka ka naman dayon. Iway kita kabalo bata pa ni sumong rebilya, madlagan pa niya. Madlagan pa ni.
1: Sa ako wag iambalamba kada butuhon mo gitsa
4: din nga jis bisan wala na sang may mapadlagan hindi ko ni magbuto sa ilan ni ano
1: pero wala kagi ka buto kay Bong Revilla
4: wala gi ko yan ang buto niya sa ilan ni
1: mga artista
4: wa mga oy makita nag ano na gada discriminate sa mga artista pero ti wala gigtakon niya amura ti ambot ikaw nagbuto kay
1: parang man si Muay man eh. Samtangkin sabat ni Senator Ping Lacson ang pahayag ni Senator Pia Cayetano nga wala gid sang bisan isa ka membro sa bago nga Senate Minority Bloc ang nangamusta sa iya. Ini kasunod sa natabo nga pag-inukpanay sa sunod mismo sa Senate building sa nakaligad nga Mayo 13. Sa mga tiyon, yara, sa Senado, ang majority senators agad niya magpatigayon sa caucus. Lakit madiray si Senator Pia Cayetano. Kay Lacson, wala na niya kamusta ang mga kaopdara niya ng mga senador bangod malipayon man ang mga ini nga nagkakaon ka nag-live pa sa Facebook. Dugang pa niya kanaw kaangay nga ginpasibangdan silang minoriya nga involbado sa natabo nga paglinok panay. Sabagay,
4: unahan mo bala.
1: Damo-damo to ang kabutigan ni Senator Pia Cayetano na bala niya nagbinutig siya. Kay hambal ni Senator Erwin Tulfo, sila niya, may group chat kami na sa
4: WhatsApp.
1: Sa WhatsApp. Nga taranda ng mga senators, minority kag majority aranda. Sila niya nag-message kami. Sila niya sa ito nag-message si Erwin Tulfo.
4: Si Subiri.
1: Katsalian.
4: Si Bam Aquino.
1: Si Bam Aquino.
4: Tatlo sila.
1: O si Kiko, galing ko nag-message man.
4: O wala lang galima pagwa.
1: O. Tapos, hambal ni Senator Erwin Katsalian, personally, nag-message pagin ko siya. Nga, manay kung ano itong text na we're praying for you, doon mo na pala. Amo natin, hambal ni Senator Pia Cayetano, mo itong wawaw niya nga watluha. Nga, hambal niya, wagit may nagpangamusta sa ila. Tapos, Mario Joseph Santisima, may nagpangamusta.
4: Pero nga, galigaligin niyang ulo ko yan, no? Nga, himuon mo balay na. Kaya mo na
1: subong sa Facebook ni... ni Senator Pia Cayetano. Duro-duro ka pa kamusta siya.
4: Iyan mo na nga ni, ang word of the week, kamusta ka na? Kamusta, no? Ang word of the week, kamusta? Kaya ang ginapangayo, iya, pangamusta. Kaya manggali ang pangamusta, hindi lang ko kaintindig. Ang balon mo nga wala, nga may ara. No? Di bala? Di ano, wala siya nag-sins ang GC?
1: Basi man eh.
4: Abi sa mga senador pagwa abi nga nag-sin siya kay makita mo mana sang inyo sini nga GC kay base wala man gintud ang nakita ito yang gintanaw ya lang ang iban ninyo nga GC amo to rambal ya ka wala kamo naga milisage sa iya pero rambal ni Lacson niya paano ka ang rambal niya paano mo ba naman kakamustahin ang mga masasayang nagakakainan nagkakape at nag-FB live para pagbintangan ang minority block na may alam daw sa ano ni sa putukan ng baril sa Senado. Amo ning sabat ya kay Pia Cayetano tuod pa no. Kamusta mo pa nga ti? Kita mo naman nga malipayon sila tum pinakamusta ka pa imo to? Kita mo naman nga nagakapikap ito sila after sa insidente nga Facebook live pa sa Baguio nga mag-contact sa mga otoridad ta. Mag pinakamusta ka pa? Kita mo naman to?
1: Ako nakita ko daw video ginsunggudan ni Senator Pia Cayetano si Senator Risa Hontiveros.
4: Oo.
1: Okay, kabalo ka ang kwani, ang relasyon ni Senator Pia Cayetano kag ni Senator Risa Hontiveros. Since pa ni Radyoman Binroy, isang congresswoman si Risa Hontiveros, party representative sa bayan. Di ba, kwani sila, side by side din sila nga nag-away. Upon kay Senator Miriam Defensor Santiago, nga mapasar ang RH bill o sumong RH law na ang reproductive health law na itong bala Radyoman Binroy. Sila, gini, no? Upon to kay former congressman Ed Silagman. Upod na sa ni Hontiveros to sa Kongreso. Tapos upod man si Senator Miriam Defensor Santiago kag si Senator Pia Cayetano sa Senado. May ara na gani nga si Senator Risa Hontiveros nangin witness ni sa corona impeachment trial. Waya magi-kwan, waya magi-
4: cross-examine si
1: Senator Miriam Defensor Santiago. Inacknowledge silang, no? Si Senator Risa Hontiveros.
4: Diyan mo naman sakit gyud man ha. Kapin pa kun ang tawo malapit sa imo kag they are best of friends mo. Kumbaga
1: ang term ni Senator Miriam Defensor Santiago siya is ang consistency. Kag tiya mo to nga balya na perdi to previous election asang 2010 di ba 2013 dumaog siya bilang senadora at na-elect siya bilang senador is a very near future mga member man siya sang Senate kumano na predict no ni Senator Miriam Defensor Santiago blasang una nga mangin senador man si Senator Pia kay tanto siguro mo ni nakita ko yung daw medyo sorosonggod si Fia as si Fia
4: si Pia lang ah
1: si Fia tiro
4: are way ni nagasonggod ya amo ni yung strong personality yang Pia
1: siguro, na kilala ko si Senator Pia kay tanto do mo ning sorosonggodan niya guro ano pa pag tindog ni Senator Rizal Tiveros guro gid tipon-tipon yang emotion niya kay right after nagikuangid siya nagi pangayo gid sa kagayunan nga makabalos Radyo Man Benroy sa kun maka response no sa prevented speech ni Senator Rizal Tiveros
4: may competition sa Facebook subong no kung sino ang mayo sa acting ina ilaman na ya oy man kitay kabalo oy man tiya
1: mga content
4: na wow content yan nila ya kay ang netizen takanon san seryoso kung isa ay kinutaw kutaw na malang ang ila ya nga kwan hindi ko na mabasol sila kay takanon sila sa mga seryoso kung mga issue ako gisa mga pinastikana ay malang kita kag naga ano ni do into anay malang kita ti gina kwan nila kung sino ang mayo mag acting si Bato si Senate President si Loren o kon si Pia kay Tano.
1: Ikaw ba kung sino ang nami bibagi acting ba?
4: Ti kasi manwa ko yung butuhon ko.
1: Sino?
4: Si Loren ja. Ang aton kasi manwa.
1: Ah, kay may luha.
4: Sila yan nag-ahibi, wala luha. Si Bato pero, yan nag-asinggitan, pero...
1: Pero tuloy sa mga kwan ba? Sa mga... kumbaga sa mga aktor ba?
4: Oo.
1: Nami si Bato?
4: Mayo si Bato eh.
1: Nami si Bato.
4: Oh, pwede, pwede nga mga silang kwan ah, silang main cast, no? Si Loren kag si Bato.
1: Naming acting nga.
4: Supporting lang abi si Pia Cayetano kag si Speak Cayetano, kag si Robin Padilla. Pierde nila si Robin Padilla, si Bato ah.
1: Kay Bato ko ah.
4: Sila niya
1: eh. Best actor ko si Bato, best actress ko.
4: Si Loren.
1: Si Loren.
4: Wala pa ya ma-involve yung pinagambal gambal si Loren. Nagatulo niyang luha. Ang nagambal ya ganing wal dati. Ito wala yung gatulo ang luha.
1: Eh, hey. Malamo may araman aking why man niya nagkaturo luha yan. Galing kiti mo na blabisan papalitan ka para mula ka.
4: Inday lo rin dya.
1: By the way, kiniklaral sang palaso sa Malacanang ang Mayo 27, tuwing 2026 bilang regular holiday sa bilog nga pungsod. O atensyon sa aton nga mga kauturan. Hindi bilang pagdumdum sa Idil Adha o kon Feast of Sacrifice. Base sa Proclamation Number 1264, yagin pagwa sa Office of the Executive Secretary kagabi. Sa proclamation, isa ang Idil Adha sa duwa ka pinakadako nga kafistahan sang Islam. Para ni sa utod naton nga mga Muslim. So, iwata, May 27, regular holiday sa bilog nga pungsod Pilipinas, naton sa ring pag-dumdum sang Idil Adha. Check ta mga observations sa aton sini nga patrol kamusta unta nga aton nga palibot daga standby na Radyo Man Flo Navarrete.
5: TYRI Radyo Man report.
1: Ito Flo mayong aga.
6: Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy mayong aga man sinyo nga duwa no kag sa mga tatarmati naton kag labi na diri sa may mga listener naton diri sa may lapas public market no. Sumunggo nakagawa tawo subong no ang nagpatulong dre
1: nagkuan subong nagulan-ulan subong sa syudad
6: why
1: do I no
6: why pero sa iba nga banwa
1: kung mga sa iba nga mga banwa nagulan Radyo Man na flow no mga pututan Barutak Dumangas o do ulan kuno
6: oo kag
1: Anilaw nagulan man to sa amon sa Anilaw fiesta subong gali sa Anilaw nagulan to
6: fiesta sa Anilaw subong
1: oo. Kahapon, kagabi, gipati kayo ng Rosa Festival to. Ito subong ang kafiestahan.
6: Ang San Carlos, pista man to?
1: Oo. Oh, hindi.
6: Ah, hindi gili.
1: Ang kwanabi na da, ang pangpang, nag-silibar na sa fiesta ang mga taga-pangpang sa Banwa. Amo na nga pagkanto mo to kahapon, dito dumping area, may kwanto, do may mga activities pa bala. Pero kung kanto ka to ya sa balay ni Mayor, siyempre may fiesta gito ya, sure bull gito ya.
4: Tikon sa balay abisan kilala ta flo. May kanto ta to, abe? May pista to?
6: Awa ay, guro ah.
4: Kung sa bagay, araw-araw ang pista man ah, kung naari di siya.
6: Oo.
1: Dito to, Floyd, awa din niya ka pa, mista manan mo. Ang manamit niya nga kanon, inaordinaryo ya sa
4: taas. Ay, bala mo Spinoza rin nga pilido ya.
6: Tapon, ato naman ko to.
4: Oo, mayo eh, ti mayo man. Mayo man niya, ikaw lang ang ara to.
1: Pirmina diga, kwano, pirmina diga, utik-utik si Radyo Mabinoy sakon. Sili nga, kada kaon bala, igu ko yung mabalaan bala, kung ma-post na, pero mo naman before magkaon, naway ko yung kabati, nga nangagad ko mo sakon.
4: Bati ka na mo malangambal niya ni sakon. Yan naman lang si Florentino Nabariti Espinosa ka pa batya gaw.
1: Kung mo bala nga nagkakaon na, kung na-post na Facebook,
4: yung magiging kapabatyag ang inanak ni Chok Tato, yaw?
6: Hindi, subong mapabatyag ko.
4: Ang mango dito, Hector.
6: Busog ka na, may ano ka pa mo? May...
1: Take
6: ano
1: out?
6: Ano ka na
1: take out?
6: Ano? Oh, take out, di. May ano pa, may cash pa? Ano
4: ba yun? Grabe, may alawan pa.
1: Grabe.
6: Ano ganyan ang pangan ng sports card ano?
1: Daog.
6: Oklahoma.
1: Daog Oklahoma. One-one na, no? Tingala ko nga malipayon ka kahapon. Kaya nakakaon ka na gali.
4: Ay, so.
1: Si Plo pa. Sipian ka pa sang daong Toto Hector.
4: Ay, si Plo pa nga. Timang hudbay.
1: Believe na kita si mo.
6: Atong dirig mga presyosa mga...
1: Awa, di ko. Tapos na lang istoryahan ta.
6: Gani. Presyosang mga black laundry sa Milapas Sublime Market. Atensyon, no, sa mga kwanaton, mga bumulakal. May natin na nga tiwai pa kamong kakanto, Derek. Kaganda kayo, imos pa na kamos, panimanay ninyo. Ilistahan na nga daan kay aray mga presyosang mga black laundry. Ang mga presyosang black laundry, una kita, Derek, sa mga presyosang panakot, no? Ang Bombay Subong, nagahampak sa 120 pesos ang kada kilo. Ang ahos, mabaklan sa 140 pesos ang kada kilo. Samtang ang kamatis, 50 pesos ang kada kilo. Samtang ang suha, mabakan sa 130, 140 pesos ang kada kilo. Kung
1: tika mahal sang suha, no?
4: Sige, kakunol ganing suha. Subong kaming gagming ang suha.
1: Ang amunto suha to, nagkapuspos mo?
4: Pero kung tigsuluwa, ang 5 mo ka pesos, damo.
1: Tagkin sila na kilo?
6: Kung isa ganing, kaladunot na na ganing sa barato, no? Isa mo nagwala mahal ng gimana. Ang aryo ang sa likod na tundre ang mantika no babakan ini sa 120 no pesos ang kada kilo ang kanton no 60 pesos Japon ang kilo while ang harina 45 pesos ang kada kilo ang repolyo 120 pesos ang kada kilo no while ang kalamay nga puti mabakan sa 75 pesos ang kada kilo. Kaya ang mas kubado, 90 pesos ang kada kilo. Pansit, no? 45 pesos kada kilo. While ang munggo, no? 25 pesos ang kada putos. No? So, pwede mo ay mag-inalinsang pagkabago, no? Sa mga presyo, sa mga balaklon, no? Diri sa mga Ilapas public market. Samtang, sa dugang natong diri nga balita, no? Or magpakaisa diri no lunsay ini pilason no matapos inis naging panglutang dira sa may barangay sa Banwasang Anilao Iloilo partikular sa may San Carlos Anilao Iloilo kinkilala ang mga napatay kay Mark Balien Sikido 24 anyos samtang ang pilason amo ang pakaisa sini nga si Din Mark Sarosa Balien 38 anyos lunsay pumuluyo sang nasambit nga barangay. So no kay Police Master Sergeant Junior Ortiz, investigator sa Anilao Municipal Police Station, nga gimpangtiro ang mga magpakaisa nga balyen samtang sakay sila nga motorsiklo natapos ang ginaligan nga nagdirty finger sa duha ka mga suspect nga naglabay sila sakay man sila nga motorsiklo no tigit payag ni Ortiz nga gintanginwala man ni Denmark at sila ang nagpanggarit-garit sa mga suspect no kag pagpatpat ang opisyal na bangod sa kaakig nagabot sang pusil ang isa sa mga suspect kaging tiro ang mga biktima patalikod. Si Police Master Sergeant Junior Ortiz, porsyon siya sininga pagpahayag.
7: Kating sinin nga tabo, sir, kang gabi, sir, mga alas 11:34 sa gabi, sir. Kanday sino ang biktima, sir? O sino ning biktima? So, ang mga biktima natin, sir, duha ini magpalakay sa ang biktima mo si Mark Balieng, si Kido, alias Dundon, 24 anyos, lalaki, helper ini sa isa ka dump truck, kagang iya pa kay isa nga si Denmark Sarusa Balien, 38 anyos, lalaki, kasado, driver ini sa dump truck nga ginahelpera ni alias Dundon. Tanan ni sila lun, lun sa mga residente sa sitio Luawan, Barangay San Carlos, Anilao, Iloilo, sir.
8: Ano ganyang apelido nila, sir? Balien?
7: Balien, sir, yes, sir. Pero okay. Ang isa, sir, is si Kido, sir. Bali, magpakaisa lang sila, sir. Magutod ang ilan nanay, sir.
6: Ang kamarin na pagpayag ni Police Master Sergeant Junar Ortiz, no? Bangon sini, ang gintirong biktima nga nag-igo sa backrider nga si Mark, pag naglapos ang bala, siya sininga makaisa nga si Denmark. No? Hinubog, kagindi pagitidyanay ang kinasundan sang motibo sang krimen, no? Sa subong, padayon ang hot pursuit operation sang kapulisan, agon madakpan ang isa sa mga kung madakpan ang ining suspect, no? Kasabtang nagpapiling niya ginabulong sa ospital ang isa sa mga biktima. Kasama mo sa orga ini nga bahin ginadulong sa isang kaluan sang Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakon, nagabalansi sa mga

0: Kasi kag sa mga nagadugo ka Pinas, ngayon ito ko noon, taon-taon, pumuli lang siyang non-tournament oil. Ang non-tournament oil, ang produkto ni Tita Arlene, siyang advertisement para mga corporation na bakal sa mga butika manakit sa inyong lugar, kag sa isla sang Guimaras, kag sa isla sang Panay, or sa Guimaras, kag sa may bilog na probinsya sang Iloilo, kag sa bilog na isla sang Panay. Mm. Kagtapos, Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park, San Rafael, sa Distrito sa Mandurriao, ang ilas inyong main sa Santo, Niño Sur, Arevalo. Owned managed by Nay Consio Consing Espinosa. Kami tayo honorato, Tatoy Espinosa. Tatoy Smalok and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tamanicho, kay Isya, kay Ninia, kag kay Max, kay Nay Consing, kay Tay Tatoy, naman yung aga vibra sa inyo. Kag sa diri sa may Bayati Store, na sa may La Paz Public Market. Kasama mo sa DYRI RMN Ilino, Radyo Man. Look, consumo na barete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Salamat gid kay Radyo Man Flo Navarrete. Lingabay na sa atong nga pagpangalagad dulong na sa inyo sang nan sa corn coffee. Yung pisaan tanang aton aga pag sa pag-inom sang nan sa corn coffee kay eksperyensya ang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kon regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang atong immune system, nagapromote sa weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang atong nga resistensya, nagapataas sang atong nga energy, kaya nagabintinar sang proper blood sugar level. Nagapa-improve sang blood circulation, kaya nag-elevate man sang problema ta sa digestion. Inang isa daw, hindi ba kita matunawan, nagabutod atong chan, imnin nyo na sang non-scorn coffee. Kaya detoxify niya ang atong nga lawas, kaya nag-elevate man sang problema ta sa migraine, ilabi na gin sakit sang ulo. Non-scorn coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kaya babakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay, kaya dira sa probinsya sang Guimaras. Pag-atensyon na sa aton nga mga kauturan, mga kasama, kung ang ginabatsyag mo may pagpangaslom, nga may upod sang sakit sang tiyan, lain na ina nga istorya. Posible, hyperacidity ina. Indigid magpati-pati sa istorya lang. Kung sa hyperacidity, krimen established gid dapat. Napamatudan ko na. Nagabulig gid bato sa mga pagpangaslom, masakit kay nagabutod niya tiyan. Marasig ang pag-ayos sa krimen established in as fast as 5 minutes. Gani ako, wala na nagapakot-pakot kaya nagailis-ilis pa. Kung hyperacidity, krimen established ang pilion ko. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon is the generic name of krimen S. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkabalik na lugay-lugay, magdalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:53 na sa kaagahon.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
4: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Eduardo Goto, at na tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akon kapag silawas nga wala ising chemotherapy.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
6: Meron lito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, ang kispot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, BK. Nung nabatsagan ko nga, duwain ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, kaya kakapuin ako. Subong yan, nagawa. Kanto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Gigan sa number one smart dishwashing paste.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May Cisco sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
4: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
6: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
5: Ay, malabo.
6: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
5: Para malinaw.
7: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
8: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Gate

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample plus cold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: Tundoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
1: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si May Nano.
5: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
4: Oo, oh, tumar kong Ibirecreen. Wala na yan, hampig ko ron, wala na. Ibirecreen capsule kay Biktibo kayo.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm FabCon. Pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
8: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.

0: epekto sang high blood pressure sa blood vessels. Kaya gina-maintain sini ang elasticity sang ugat agud nga mapalayo kita sa aneurysm o kunang pagdupok sang naghabok ng ugat sa utok bagod sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, marami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, pagtupasang ulan sa mga kabanuahanan, nakabulig para nga magsaka ang water level sa mga dam sa probinsya sang Iloilo. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
1: TYRI Radyuman Report.
2: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
3: Nakabulig sa pagsaka sang water level sa mga dam sa probinsya sang Iloilo ang pagtupa sang ulan sa nakaligad nga mga inadlaw. Sa monitoring sang National Irrigation Administration o Konea 6, nagsaka ang tubig sa mga dam nga nagpanaog sa kritikal ang water level sa nagligad nga bulan sang Abril sang nagsugod ang mainit nga panahon kag wala magtupa ang ulan. Halin sa 3 tub-tub 4 ka dam sa probinsya sang Iloilo, duha na lang sa Subong ang yara sa kritikal ang water level nga mo ang Barutak Viejo Dam sa Rizal Barutak Viejo kag si Balum Diversion Dam sa Leon Iloilo. Suno pa sa Neya, nga bisan yara sa critical level ang nasambit niya mga dam, hindi patuman kanubo ang tubig diri. Padayon man nga nagabantay ang niya sa water level sa nasambit niya mga dam, ilabi na nga ginapaabot ang pagsulod sang El Nino phenomenon sa masunod nga bulan sang Hunyo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyuman Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Tatak RMN.
0: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bagod nga manamit na mahamot pa. Inikargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagkaunod ini sa Risi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract. Tagsaka sa session may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Bakal ini sa mga groceries, subuman sa mga supermarkets kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus sa coffee mix.
4: DTX 500, mataas ba ang presyon sa imo dugo? Ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka kag wala ka makaibalo, ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls kag nagapalapuyot sang dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure, ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage sang kidneys kag badamo nga komplikasyon kagaya nga lamang sang stroke, heart disease, indi pagayo sang pilas, pagkautod sang tiil kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulat nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw, may charantin ini nga alin sa barguso nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw nga panamit sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pa nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kag parisan mo sang may TC, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay magayo, mag may TC ang alkaline vitamin C. Makabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies, may TC kag DTX 500 sa manamit nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Samtang dugang pa nga mga balita sa police report, Police Brigadier General Josefino Ligan gin-relieve bilang director sa Police Regional Office 6. Kasama mo sa balita, Radyuman Marjorie Miani.
1: TYRI Radyuman Report.
5: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar. Gain relief bilang director sa Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Josefino Ligan na base sa

0: Special orders ni PNP Chief of Police General Melencio Nartates Jr. Epektibong relief order kahapon ng adlaw, Mayo 20. Halin sa PRO 6, sa Iluhon Siligang sa Directorate for Operations, magatalos naman sa iya si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nga spokesperson kag Information Office Chief sa PNP. Ang 53 anyos nga si Tuanyo ang graduate sa Philippine National Police Academy, class 1995. Kag nangin hepe sa General Mariano Alvarez sa Police Station sa Cavite, kag anay Deputy Director for Operations sa PNP Finance Service. Balita nagikan sa Campo Delgado, kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tata, RMN.
1: Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak, RMN.
3: Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato pa sa pulaw nagapapagsik ang nagapadugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay purong herbal ingrediente. May tungkat ali ginseng maka kagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara. Maginom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kun kada adlaw ka nagainom pwede gid isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kun may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule nga nakakapsula, may ara man kita Radyo Man Binroy nga nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix, amo ining kape para sa matuod-tuod nga mga lalaki. Nagapatindog ini sa inyo nga mga ikog tawo kag naga hatag sang dugang nga resistensya. Nagamdig man sang aton nga prostate, no, para hindi magdako kon maghubag kay prostate problem, kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner kon kay misis sa tiyon sa inyo nga paglabing-labing. Tested and proven yung mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maka kag supalmito. Ang supalmito kilala pa din nga nagaamdig man sa prostate sang mga lalaki. Kag maramit ang sabor niya si misis, si partner, pwede makainom. Hindi pa ni pagpatindog lang sa ikog tawo kundi naghatag man ini dugang resistensya para hindi ka pagkapuyon sa imo nga trabaho. Nagabato ini kontra sa pulaw kag para hindi ikaw makapuyan. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation kag babakal nyo sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:13 ang oras diri sa atong pagpangaraga dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kaya gud pamdigan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinuloy ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Mayor Trenyas nagalaom nga hatagan sang pagtamod sang MPIW ang kadabuon sang kabuhi nga apektado bangod sa kakulang sang supply sang tubig sa siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
2: City Hall Reports.
5: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Lance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Lance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Lance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas ang immune resistensya. Nagpapataas ang immune energy. Nagpapaintinar sang proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sang blood circulation. Nagpapalivate sang immune digestion problems, nagkapanubo sa pagbuton sa imo tiyan, nagdetoxify sa imo lawas, sa nagkabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
6: Dapat nihatagan sa pagtamod sa Metro Pacific Iloilo Water o MPIW ang madamo kabuhi na naapektuhan bago sa kakulang nakakulang sa supplies ng tubig sa siyudad sang Iloilo. Sunod kay Mayor Reyes Atrenas, hindi ini pagpangita kung sino may sala kundi amo ini ang kamaturan. Pwede Trenas nga kung nakita ang epekto sang tubig sa kaboy sang tao, makahimo sa nakaigo nga tikang ang kanan para sa maayo nga serbisyo. Hinimo sa alkalde ang panawagan kasunod sang sinapol sa management sang MPIW sa pagpamuno ni Chief Operations Officer Angelo David Berba kaysa mga opisyal sang Metro Iloilo Water District o kon MIWD. Gin panumduman sa opisyal ang MPIW sang senso sang data bangod sang madamo nga mga negosyo ang developers nga nagasunod sa syudad. Pahit sang alkalde ara sa El Nino Alert Level 2 ang pungsod nga dapat nga accurately madasi ang pagplano kung malikawan ang pag-auto sa supply sang tubig. Target sa alkalde sa pag-abot sang 2028 may 90% na sang masaligan nga supply sang tubig ang syudad sang Iloilo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
5: Bahin gidala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika, malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
4: Ang iningabahin dulong sa inyo sa new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan sa Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa baskog nga korason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Nan sa Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 manini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras nagatag proteksyon kontra dengue malaria kag iban pa kabalatian dala sang lamok mosquito repellent nga ni safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo balay. May name to extract ka parehong performance sa citronella nagatag proteksyon sa exposed nimo nga panit. Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arikis alap apalipungaan an eczema katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato ini, epektibo, hindi papilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Samtang balita naman sa Kapitolyo Provincial, 8 ka motorbangka. Ginimpound bangod sang illegal nga pagpangisda sa probinsya sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fiamme Otero.
2: Reports.
7: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
8: Naglabot sa 8 ka motorbangka ang ginpang-impound sa probinsya ng Iloilo bangod sa asod-asod nga operasyon sa Iloilo Police Provincial Office sa kampanya kontra illegal nga pagisda. Sa 8 ka operasyon, nagpanguna ang Banati Municipal Police Station nga nag-impound sa 3 kasakayang pandagat. Tigduhan naman ka operasyon ang ginpatigayan sa 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company kag Ahoy Municipal Police Station kag isa ka operasyon ang ginpatigayan sa San Genesio Municipal Police Station. Sa pagpangusisa sa kapulisan, wala sang permit kag mga nagakaigo nga dokumento ang mga manugpangisda sa hindi sakop nga teritoryo, pagpangisda sa ginadumilian nga lugar o kung fishing sanctuary kag pila ka mga bayolasyon. Ang IBPO padayon sa mabaskog ang kampanya kontra illegal nga pagpangisda agad maproteksyonan kag maamligan ang marine resources sang probinsya sang Iloilo. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Rajman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
7: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak RMN.
3: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa indirgularo ko normal nga pagpagwa sa aton mga mga higko, ginoy mo inipagi sa nagkalain-lain kag purong ingredient nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agutagaan sa nagakaigo. Kapag ambli kang aton chan, colon, kag bilog gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kapag katugas ang cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
4: Alas 5:20 oras diri sa ato nga pagpangalaga dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Nansa Liniment Oil. Ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nansa Liniment Oil. Mayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede pag dinhi nga panghaplas man sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, panakit sang liog, naundan nga mga bali, naga surab nga mga surok-surok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas nga di siyempre madugo na, buboy diritso ah, Nansa Liniment Oil. Kasi sigurado, ang dugo sa pilas, matugon gindayon. Kag sa mga cases, mga dirasa nga dingge sa inyo nga mga lugar, pariyo, sa pila ka mga banwa, nag-amat-amat na ulan-ulan kung hation sa gabihon, delikado na naman ang posible pagduging sa nga dingge. Pero parang hindi ka pagkanton ka lamo, kung magwa ka sa balay, panghaplas ka Nansa Liniment Oil. May sangkap ini nga name 3 kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amon ang ginagamit nila to ganiliwat para hindi ka pagkanton kalamok, magwa sa balay, panghaplas gid Nansa Liniment Oil. Mabakal mo ini sa mga butika sa bilog ngesta sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Balita sa patag sang hinampang, Oklahoma City Thunder ginpatas ng Serie 1 All matapos inaginutos ang San Antonio Spurs sa NBA Western Conference Final. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
2: RMN News Sports.
9: Ang balita sa sports ang ginadulong sa inyo sang kaluwan sang new and improved Nan Super Plus maskin paipitibo kag maskin pabasko gintigob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus kapsula natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Pindog nga Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Patas na ang serye sa 1-1 matapos ang ginluto sang Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs 122-113 sa ilang Game 2 sang NBA Western Conference Finals Mayo 21. Nagpanguna sa kadalagan sang Thunder si Shai Gilgeous-Alexander matapos nagbalhag sang 30 points kag 9 assist. Nagbulig man si Alex Caruso sang 17 points kag si Chet Holmgren nga may 13 points. Samtang 25 points kag 8 assist ang gingkamada ni Stephen Castle para sa nalutos na Spurs. Hiwato naman ang Game 3 sa France Bank Center sa home court sang Spurs sa Mayo 23. Proteksyonan ang lawas ang natural nga pamaagi. Pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
10: RMN News Panahon.
4: Check ta pinakaulihing nga lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo pod ta Roli Quincarol. Mayong aga.
11: Yes sir, mayong aga sir kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest sa draft date sa subong adlaw May 22 year 2026. Padayon naton kina monitor ining low pressure area no nga yara sa sulod sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang ini nga low pressure area uli nato na si Plata 940 kilometers east of southeastern Mindanao. Sa karon based aton nga latest monitoring nagapaidalom pa naman ni siya nga unlikely or manubang chance nga magdevelop sa isa ka bagyo kag wala sang direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas. Easterlies or mainit nga hangin diri sa dagat Pasipiko ang nag-epekto sa Luzon kag Visayas. Bangod sining easterlies diri sa aton sa Western Visayas magapadayon ini nga mainit kag mapaang nga panahon. May mga posibilidad sa pagalom-galom kag mga isolated yung mga pagulan-ulan pagpangilat panagoob. Mahina tubtob kasarangan aton nga hangin gikan aminha na sidlangan Magdala ini sila sang makanay itubtob kasarangan ng mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 35 degrees Celsius. Maximum heat index naton sa subong adlaw posible magalabot from 43 to 44 degrees Celsius. Adlaw naton magabotlak alas 5:27 kag magatunod din siya alas 6:06 karon sa hapon. Tagaman naton latest sa update sa lindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
10: RMN News, panahon.
4: Maraming gid nga salamat Rolly Cuenca nagikan sa Pag-asa Iloilo. Naramang tagyapon sa 43 to 44 degrees Celsius nga heat index, no? Talaga ulan-ulan sa tiyon sang gabi, eh. Pero kung adlaw radyo man Binroy, bao, grabe gid.
12: Kaya nagkakitik man Japon ang init.
4: Oo, kahapon, mga pamandong-pamandong ko mo.
12: Taning ulan bla sa aga, oo. No? Para nga hindi mag hindi mahaganagan ng init.
4: No, parking ka lang to sa Piyakto, magpatabok ka din sa estasyon.
12: Grabe.
4: Sus Mario Ship. Grabe nga init. Mamati na kita user sa Evergreen Herbal Capsule.
13: Hello, sino ganini?
14: Si Janice ni Doc.
13: Janice, sang diyan gani?
14: Sang Haniway.
13: Anong nabatyag sang bata mo? Sang way pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
14: Sang una do, kang way pa kainom mga akong bata ang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Kag ang tulog ya, hindi bala tayo yun.
13: Mga pila edad ka bata mo?
14: 14 years old.
13: 14 years old, lalaki.
14: Oo.
13: Karon sang ginpatik mo sa sang Evergreen Herbal Capsule, ano ang resulta?
14: Ang nag-ayo na dulang iya pong godok, tapos nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan, ng mga punggodon, pwede gid ka mo nga magamit kang Evergreen Herbal Capsule, kay ang akon bata na tisninga, nagidya nga, maayo gid sa mga punggod.
4: Dapat yan user, Evergreen Herbal Capsule. Grabe ha, bata yan may punggod, no? Ginpagamit na consistent sang Evergreen Herbal Capsule na amat-amat dula ang iyasring punggod. Evergreen Herbal Capsule, pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balancing. Nagalimpyo ni, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang inyo sining lawas. Ito ba nang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kaya ang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan ng nakabangdan sang baratian? Sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kaya dapat likawan gid ang constipation. Kapan ni Dr. Spinhico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang na dapat dugangan nga nagaresulta sa nagkalain-lain nga mga balatian? Kulang sang vitamins kag minerals sa aton silinga lawas. Dapat tabastan tigil kita sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman bidron.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob ini nga puwersa sang pito para sa kayong lawas kumpleto ang benepisyo ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation sa luyot ng GBT and beauty vegetable malunggay na miracle vegetable ang palaya na ultimate blood purifier wheatgrass na green blood therapy barley grass APH or acid alkaline balancer and Vitamin C, the healing nutrient, quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar. Gani, magtumar kita sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang naton sa ikayong lawas. Sa dugang kasiran, kontak lang kay Dr. Crispinico sa numero 0910-126-4595. Kag sa aton nga ilaw attorney, pamangkot sang tagpalamati. Kung bala may salabton sa layi, ang iya kagugma, nga nagluib sa iya. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para Onda.
15: Hello, attorney.
16: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay attorney Mark Piad kung bala may salabton sa layi ang iya kahagugma nga nagluib sa iya. Attorney.
17: Well, it depends, no? Kung if it's consistently done, if it resulted to maklasify natin siya nga psychological or emotional abuse, no? Then it may fall under violence against women and their children, no? Nga timayara nga consistently acts done purposely to cause emotional kag psychological abuse or stress sa iyang partner.
16: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan dedicated lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
10: Tatak, R.
2: RMN.
3: Mga kasama, ari ang good news para sa inyo, ano mo kapalangga si lolo kag si lola mo. Ang pagpalangga nga ginatawag bala may haplos na mula sa puso. Gani ara na sa mga butika, tandaan nyo, ang Soft Touch Wonder Oil, may lima inika, hindi basta-basta ang ingrediente, ginpailalom, ginini sa may din niya pagtuon, gintunaan sing mayo, may aloe vera, nagabulig, inipabanaag sa aton nga mga panit, nagapakupos sa mga singaw, kag nagapatubo, kung nagamat-amat, unot ang imo sini nga buhok, may lemon man nga puno sang vitamin C, kag nagapataas ang collagen. Ang eukaliptus na ipilayo sa kagat sang lamok, sapat-sapat, mayo man nga pangontra ka sa arkis, kagatol-katol dala sa fungus, kag skin infection, nagapalog sa pungot sa ilong, kag ginawa. Ang virgin coconut oil para manginkutis, guwapo, kagwapa, makabato sa artista. Ang rosemary oil, nagaparelax, inilagapamuhok sa aton mga tulog, kag ginabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C. Makabakal ka sini sa mga butika, makabakal ka man sini sa may Mary Mart Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center, kag syempre makabakal ka through online. I-check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag sa aton sini nga mga mangunguma, good morning no sa mga agripreneur, sa aton sini nga mga kasaka. Exciting gid ini kay ang Iloilo nyo agri kag kubuta naghatag sa pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpakabudlay gani makigbahin no sa raffle promo sang kubuta kaagapay sang mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Raffle promo sa diin magkatsansa kang nga magdaog sa mga brand new kag syempre di kalidad nga mga kubuta products. Bisan sino nga magbakal sa kubuta equipment man o kung genuine spare parts, may raffle coupon ka pa. At least 3,000 ang imong ibaklan, may agin bakal. May isa ka raffle coupon. Di kung dako, imong ibakal, siyempre, damo man ang raffle coupon. Kung damo raffle coupon mo, dako man chance mo nga magdaog. Kung may coupon ka na, sulati sa pangalan mo. Contact number, kaga official receipt number. Iulog mo na yon sa mga drop boxes sa Iloilo New Agri, kag sa ilang mga outlets. Ang raffle draw pag-iwato na sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri-Farm. Dira sa may barota ka, Nuevo. Ang mga premyo, nga at stake, ang grand prize isa, inika brand new, kagikalidad, syempre, nga traktura halin sa kubuta. Ang second prize, kubuta rice transplanter. Ang third prize, kubuta special power tiller. Kag may damo pa sa mga exciting nga mga premyo. Gani ha, magpasakop sa raffle promo sa kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
4: Gagamin sa'y na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Grabe ka bala magbaka-baka sa ubra, dapat magpahuway ka man base sa tamaan mo ka ubra kag ang balik ka masakit na nasa imo nga lawas. Biskad na breadwinner kita sa aton nga pamilya, dapat may paraming man kita agud nga mapag-roast lang gihapon kag inipaagi sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. May aras ang omega 3 fatty acids nga gidapatian sa mga eksperto nga makahatag alibyo sang tanan nga sintomas sang fatigue. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig man nga mabatuan ang pananakit sa lawas tungod sa kakapoy. Kag ang omega 3 fatty acids nga aras sa Dr. Pinoy nagabulig man restore sang chemical imbalance sa aton nga utok, kag nagapakalma ini sa aton agun hindi maglala ang aton nga ginabatsyag. Dr. Pinoy Squalene Capsule, masaligan sang tanan o kung makasaligan sa tanan nga tion. Mabakal sa tanan nga mga branches ang EVC Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika Kaya, IS Medicine Corner, Lady Pharmacy, kag sumuman CLG Pharmacy. Kag sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tanbaya, pagbalik na dugay-dugay, madalag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:33 na sa kaagahon.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Simple Plus Gold.
18: Ko, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold.
15: Samphone Gold Coffee Mix.
19: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan ng kape. Inigidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
15: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
15: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
21: Uy, 150 over 100 dali.
22: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
21: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
22: Ay...
23: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
24: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
25: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
24: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
27: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: Be extraordinary with MX3.
29: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ang pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
30: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ako katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko nun ay NB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
31: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inisuki ng mga butika.
32: Iberry for a clear and healthy eyesight.
33: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
34: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon at char.
35: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
33: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
34: Bangkong kumakablog sa Charm!
35: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
33: ACS.
15: D3 Bio with Physio.
36: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
37: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. Gin 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
15: TTX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
38: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama.
15: Mighty C, mabaka mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
0: Sample Plus Gold.
2: Hello, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
7: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
9: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
10: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema, afford pa.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kun kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka-stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide na nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sa akon. Try nyo man bala.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
20: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
19: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ACS.
21: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
22: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
21: Ito ang idol ko.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
26: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
25: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
7: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Alas 5.44 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
0: Rajuman Eric John Pamplona.
2: Eric John Pamplona.
0: Kag Rajuman Benroy Bernal.
2: Benroy Bernal.
0: Back to back sa unang radyo. Unang balita.
3: Life Extension Vitamin D3. Pataasan ng vitamin D3 level sa dugo para makabato sa anumang klase sa balita labi na makamamatay ng cancer. Maginamatis duwa ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya. Ang numero uno na super vitamin is Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan niya. Branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sa libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang gastuson sa hospital. Tadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor Robinson Small, J.D. Leon Street, Sunad sa Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, Poblasyon sa may Istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasay, SMCT, Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, kag J.C. Sulita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
28: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. 129 ka mga solar street lights ginpamtang sang national o kunsang Department of Public Works and Highways sa National Highway dira sa may Bulong Weste, Santa Barbara, Radyo Man Benroy, ginkawat sa mga abnormal nga mga kawatan. Ang kwan niyang street light ay nang daw UFO style bla.
3: May term na nalipat ako do anong gano'n. Basta may term na kaya mga flood type, may mga
28: UFO.
3: Amo na UFO type.
28: Ang iya bala nga panel sa babaw tapos sugayas dalom.
3: Oo, kwan sa nang pabilog, di ba?
28: Oo, pabilog no. UFO type na, no? Grabe nga mga kawatan. 129 kabilog. Paano nila napangkakas di kay ang nabalaan ko sine? Kundi may harige, may poste siya. Tapos nakascrew pa na Radyo Man Benroy. Galing kati, simpre sa kawatan, why man iya sang imposible. Kati, simpre, pangitaan man nila niya paagi. Siguro tangra-tangra man sa mga tarsoda. Kung anong plastada, sang adlaw siguro. Kagagin pangitaan nila gamit. Kati, pagkagabi, amo ni ang himuon nila para nga magkakas ang mga street lights ni. Imagine mo, pinangkawat ka mga tarso, pero manan mo gid na nga pagkagabi kun madulom kay pinangkawat ang street lights.
3: Kun na bini nang manubo. Ang
28: manubo lang.
3: Oh, manubo, kita mo pagsaka ya.
28: Guro mga 10 feet lang guro.
3: Do dira dira lang. Namitani ko do taas taas kay mga burubudlay.
28: Laban-laban ang isa kalayon ni.
3: Namitani ko taas.
28: Tubo, tubo lang sa duwa ka utod.
3: Oo, namin na taas taas unta ni kay gibutangan yo mantika. O ko. Pati la kon. Dugo palo si ibo ka lang sini kon.
28: Nasnusan yo kay iras.
3: Ah? Bagnusan yo da ka iras bala. Kung na mantika lang, mayo na magdalos-os sa dayong dulpi. Pagdalos-os siya, magkalapanas, itlog ya.
28: Hambal ni punong barangay Larry di atras, rin niya, mga tatlo kung nakabilog ang mga suspetsado. Noong nga nagbuligay, nagdalaan nila kaangkar-angkar, kagsako. Tapos may isang nga nagasaka, kaya pagkatapos, isang nag-drive, kaya isang nag-salo, ito isunod sa sako, makon mo, susunod sa isang kakaagahon, naubos na, 129.
3: Di, daw nakapamunpon, daw pa matyaga ni Ibalay, nakapamunpon siya sa gintakod yung streetlight. Gagong klasika.
28: Ayun, di kakak, no?
3: Wait, grabe pa ang guts.
28: Inam lang mangawat ka, Radyo Man Benroy. Ngayon, mabalaan, gintbaladayon, iyan nga nang gintakod. Naging kawatan, kaya ito siyempre madulo mo.
3: Ay mo lang ipakita, tabla. Pakita ka ni Val.
28: Paliw ko ba yung Valde?
3: Ang kwan bla ang nangawat.
28: Ang pirpis ko noon ni Radyo Man Benroy ka street lights. 34,000, kamahal
3: ba? Ang isa?
28: Oo.
3: Doon mo mahal ang street light.
28: Diba sa dalapuste?
3: Ha? Basi installation, ako street light. Uro-uro pa nga. Sa kilala, tato, no, 2,000 eh.
28: Ang pinakamahal, kung mag-volume ka, ang 5 mil per piece, mahal na gani.
3: Oo.
28: Ang mga kwagid balaya, ang mga...
3: 35. pati pustit din pustin ni kay tubo man ni kag ang footing niya sini sing ano man ni isa kasako nga siminto.
28: Ilo kwan man na daw do si medya guro nga tubo.
3: Oo.
28: Tapos lang mo abi do si medya nga tubo mga 2,500 sabi. Itong on mo pa nas duwa.
3: Ting siga ya sini kay daw.
28: Ang tingbian kay iban do gabaga.
3: Oo do kwan man ni do ga mayo lang nga nga may kwan
28: ang kwa, but ko mo man ang street light ka sa to sa Kabugaw sor dito sa Amon Dampe.
3: Highway gini no main road.
28: Highway gini ya.
3: Ang four lanes ni. Ah, okay.
28: Sa ang bulong wiste, ang wiste nga na, after na para sa amon, Kabugaw Sor, tapos bulong wiste mo.
3: Oo.
28: Tapos Banwa.
3: Banwa, o. Oh. Lapit na lang sa Banwa. Kung mapakadto ka to, right side ni, no? Oo. Oh, right side. Hindi lang ko sure kung right side or left side ni sa.
28: Ang kwan, ang street light.
3: Oo.
28: Di sa right na, kung pakadto ka sa Banwa.
3: Pakadto, right side. Araw, ginapamunpon sa Tarso, do, hip-hoppers pa ning lukuluko nga niyo, lapad iya nga pantalo niyo. Niwang-niwang, guru adik.
28: Ay, yun di kakak.
3: Do, bangag ang itsura niya. Wala pa naga, wala pa sang kwan, wala pa sang tabo ng iyasin ng itsura.
28: Why? Identified niya.
3: Laban-laban, bangag ning tuntun. Ay, way kabalo ning sang ginahimo niya. Araw, nga.
28: Sinaka,
3: basta yun. Makakwarta lang.
28: Grabe kasiga, papagsaka ya.
3: Oh, gasiga, golpe ka run out mo. Oh, araw, tanawan niyo bala. Tapos may nag-abot nga, nagasaka sa poste. Oh, patay. Kuha iyang street light. Tapos may aras ang isa ka... Nagasakay sa motor.
28: Ah, motor gali, bukot ang karangkar, no?
3: Ah, motor lang, ginasulod nila na sa sako, sa kilid, sa dalan. Ginapamunpo nila, napanipo nila ang street light, kinaw ila. Kag, lumatsaga, kinaw, siguro nagpang-replace sila ka street light, malaya.
28: Di nila ni pangdalon ng mga tao.
3: Pamaligya, guro, sa mga sino-sino, guro, di matamato nila, guro ni pamaligya, eh. No, laban-laban, bilog-bilog ni pamaligya nila, kundi sa iba niya lugar.
28: Ay, ibaligya mo lang ni 500. Durong bakal si Radyo Manila.
3: Eh, mag-asinto, 29, mag-500.
28: Ah, may kwa na. Tama ka, sanag-sanag.
3: Dukuging, no?
28: Sanag-sanag.
3: Dukuging.
28: Doon nag-shopping siya sa, kwan? Nanaw-shopping siya sa City Hardware?
3: Bugtog. No, gina-imagine ko nang iya.
28: Ay, gagaw-gagaw.
3: Laman-laman, mabaybas ka lagi.
28: Nangawat. Nangawat ma lang, gintuon niya pang itsura, may guro kabalo na yung may CCTV.
3: Amo gani, tikay basic on banga, gani. O, ay kabalo kung anong gani mo. Basta makakawat lang, tapos makakwarta. Laban-laban may kalalagyan kaginunoy.
28: Bo, pero labay ba, kung mahal gidaw, tag 34,000 pesos kada isa.
3: Basi special nga sa street light.
28: 4.3 million kuno ang budget sinitanan Radyo Man Binroy mo.
3: Tila?
28: 4.3 million.
3: Oo.
28: Galingan daw ay mayat maratos di PWS.
3: Di PWS nga ang gasiga-siga lang gani sa dala ng cat's eye tag 11,000.
28: Kahapon ng kwan kubla, nag-order ko sang kwan, sang solar.
3: Oo.
28: Dito itong gin-orderan ko di gani.
3: Ang flood type gani ni, tiga 2.5 lang na gani. Oh.
28: Depende abin na sa kwan.
3: Depende sa wattage.
28: Sa wattage niya.
3: Ang
28: marami abin subong, kaya ti kung gusto mo, order kaya sa kwan. Order. May mga bulk ng mga supplier.
3: UFO gimanggali.
28: UFO.
3: UFO type. Namin.
28: Tapos may ara pag inayarang inang... Ang doon ka pa muna, Blau?
3: Street light na siya.
28: O, street light
3: niya. Street light type.
28: Kaya na nga unay ang built-in ang iyang
3: panel niya sa likod.
28: Panel. May iban man iyang nakaseparate ang panel
3: mayroon
28: niya.
3: Mayroon flood type niya. Nagaseparate niya ang suga iya sa panel niya.
28: Lain pagin ang flood type niya namin mo nga nagaseparate. Mayroon pagin na nga daw street light ang kwan niya. Pero separate din ang panel niya, Blau.
3: O, separate pagin ang panel niya.
28: O, kita mo ng kwan, ang tagas-tagas sira ang mga street lights rin sa... kwanda Santa Barbara sa New Lucina
3: kaya
28: dito sa Saraga
3: doon mo na ginagamit sa DPWS pa ito mga barutak
28: sanag na
3: barutak noy buna amin
28: na kaya doon may pulos bla
3: di paano yan ipinang lubad abilidaran klasika ginkamut yan lang ano na yun may dalang kwan nga gamit ang yasin nga kamot doon laman sa gamit nga gindala sa ginpamuksi at doon ginpamuksi ilang sa babaw ang ano ni ang mga street light ti pinunpon ginila ini kaupon sang iya sini nga kakuntsabo.
28: Wala mo nang itsura sang UFO nga kwan, solar nga nakaunay ang panel niya. Yun ni kaubos na 3,000 ah.
3: Ati ba si
28: butatami pinakamahal na gid ng 3,500.
3: Basi kung kwan goro ah. Made of saway goro ning.
28: Di ba mo may ara na sa kwan, may ara na sa aluminum, may ara plastic.
3: Depende na sa material man guro ano?
28: Depende ko ng specifications.
3: Oo, kay kagang wattage siguro basi mahal-mahal. Package na guro, per post na guro.
28: Tingali ka labay ko daw bagam lang na.
3: Ha?
28: Baga.
3: Ti.
28: Ora mo na tawag nila nga kwan warm ba warm.
3: Warm. Nakadim. Kigalayan mo na giniyang. Amo na giniyang.
28: Kaya mo na lang giniyang.
3: Ano kasi intro, wala na kasi intro ng attention hindi sa pangawat ya sa kamahalon, wala ya sa nga sa solar street light layaw. Mayara ni tag. Kasi yung mga nugbo-nugbo man yung mga unano nga street light yung pinamutang yun nga pwede mapuksi sa makawat. Ay, butang niyo bala ining balaanag gid highway. Kita mo na sa mga barutak no ibo na pakadto di sa may saraga.
28: Oo.
3: Tagas tagas gina iya. Sino nga makawat ang magsakas nga mo nakataas?
28: Abi ko ang muning mga solar lights nga mga project. Abi ko yan iya na naka LGU kay usually ang iya ka DPWS di ba nang tagas.
3: Tagas gina iya iya gina ka kwan iya gina guro ka LGU.
28: Oo.
3: Kay kita mo na mga standard na nang iya ka DPWH mo. Ang iya sini nga height no pero tagas kay hindi mo na iya kay hindi mo na iya makuha ang sugato. Anon mo ni ka kwan guro mga 30 feet guro ning mga 20 feet guro or sobra pa mga 20 feet guro ang kataason niya
28: kwan tani karon mantayan tani karon tani Ban Binroy kay definitely may mga suspects na ni ang aton sini nga mga katapos sa kapulisan kaya gising ano nila ka pangbakintol kag hindi lang pamaligya to no ang mga solar ti dapat balik ini kay di Jesus Mar Joseph di ligom dolomia
3: good luck sa kwan ha good luck sa makawat ha
28: ay nako nga kawat
3: kun ako simo ta good luck ka na sa police station, kita yung tsura mo, hindi na pagulatang ang police mo magkanto si mo.
28: Ipang surrender nyo na, kagibalik nyo na to.
3: Oo.
28: Sa mga police, sila ang patakda liwat.
3: Laban-laban, hindi lang ni streetlight ma-recover sila ni.
28: Oo. Pasin na may mga shabu pa ninyo.
3: Tarong ba lang itsura ya? Kuging ang itsura ya, huwag ang yupok ng guya. Abot ang balon ng awat, guro na, para nga may isustain siya sining abisyo.
28: Yes, you know.
3: Oo. Oh,
28: grabe man nila na tripingan niya, solar lights ba?
3: Mas ubos iba si Tubay TV, no? Kung mga tatlo, apat, lima, do, na, do, kwan na, no?
28: Do. Kaya ba ko, si Tubay TV, no? Ubos na, gen? Salang ka, kwan? Salang ka, agi, pagi, pangawat na sang kagahon? Ay, abilidadan.
3: Sa Piyak Kabahin, may bago na kita nga regional director. At last, no?
28: Oh, at last. Ang ginagusto mo, ginihan.
3: Dugay na nga. Gusto taman nga makakita sang Mayo nga regional director nga ng performer, gibala?
28: Doon nag-performance si
3: Puro performing mo nga. Ang mga commander, siya man yung mga performer. Ang regional director, may magtaka-bati siniya sa iya. Nakita talang niya si Director Ligan sa nag-buro bisikleta sa sang Simana Santa. Pero after sa todo, wala naman.
28: Iyan ba nila, iyan man kamad?
3: Kamad, kamad. Ay, mga performer na gimana nga ton, provincial director kay nga ton, city director yan o, nangin sila-sila malang yan, mga performer na gimana yung mga police officers.
28: Si Juan Isa, si Boy Iles.
3: Oo.
28: Gusto niya pang islan niya, pirmi ang mga provincial director or city director ng mga performer.
3: Hindi ka balo makigbato sa mga commander siya, ng mga performers. Like kay Colonel Ligada, daw wala malang siya gani nakigbato to kay kay John Vic Remulia nga.
28: Wala ganyan sister.
3: Oo, si General, si Colonel, ano gani ni, Bayani Rasalan, bayaan niya man to nga i-relieve sa Chimpo election. Hindi man ka...
28: Kung nga, kwanto, kung mga hindi kinabi gustuhan ni Governor Toto Art Defensor Jr. si Colonel Rasalan, laban-laban gini-islan man ni Ligan.
3: Sulat.
28: Na-islan, ganyan eh.
3: Kikinanglan pa yung kasulatan, pa yung gobernador nga first time niya nga nagsulat-sulat si gobernador niya. Wala siya sang inisyatibo para sa kayuhan sang mga command siya diri sa may Western Visayas labi na diri sa may Iloilo. Isla na ni si General Ligan ni General Tuanyo sino ganini ang first
28: si
3: name
28: Randolph.
3: Tuanyo ang outgoing nga spokesperson sang Philippine National Police no sang Kramigid.
28: Diba, yun ni kay Information Officer Chief siya sa PNP, kag-spokesperson, Radyo Man Binroy. Lumot silingon, makuha ni sa media, naka-insindi ni sa
3: mga niya. Mataas yun yung expectation ta, because ang balta, duwa pa lang ang spokesperson nga nag-regional director diri sa PRO6. Kag ang isa, si General John Bull, Bulalakaw, nga nangin performer, nga police officer, nga haling to sa Krami, spokesperson, nagkanto diri bilang regional director. Ikadwa si General Tuanyo. So mataas ang expectation ta sini Radyo Man Eric when it comes to public relations because inisya ang spokesperson sang bilog nga Philippine National Police Organization.
28: Naintindihan niya ang rolyo sa media. Kasi siyempre bilang information officer, do media ka ba sinaka ikaw nag-deal? No, ikaw ang nag-interact sa mga
3: kita mo si
28: media.
3: General John Bulalakaw the time. Wala siya nag-may spokesperson man ang PRO6 in case nga wala siya. pero as much as possible siya ganyan naga sabat sa mga issues and concerns diri sa Police Regional Office 6, hands on siya because kinanglan naton ini nga ipalabot sa publiko. Di mo ning ambalta nga kabay pa nga amo man ini mga attitude ni General Tuanyo diri sa may PRO 6 kay amo ning kinanglanta nga mga leadership no kag mga leader diri sa Police Regional Office 6.
28: Sa nung kaning effectivity niya kahapon subong no 22 do ang order ko no 20 pa sa may 20 pang order pero subong adlaw mag take over si Tuanyo kay Ligan nagpatulong sa opisina ni Mayor sa Trenya sa makatapos ang Metro Pacific Iloilo Water o kung MPIW upon ang Metro Iloilo Water District kahapon nga daw. Agud hambalan Radyo Manbindroy ang latest water infrastructure kag supply update nga ongoing kag upcoming projects no kwan abi ini no kumbaga madugay ni nga proyekto do naga kwan ni si Mayor sa Trenyas nga turutokso gamay sa MPIW kay delayed no ang ila sining iyang projects sa pagkatapos ang improvement nga ila sining iyang
3: tapos gayon kulang pa tubig sa city.
28: Oo.
3: Tapos puro binakbak din subong ang syudad naton, grabing traffic. Kadugay na sa ila di.
28: Ang by the way, Radyo Manbindroy, kundi nagkakwani siya,
3: nagka-pipe-playing.
28: Ang ginkot-kot nila, kag patapos balikan, abi lantawan nyo sa mga engineer sa kontraktor sa MPIW. Lantawan nyo ang ginkot-kotan nyo kay kadamo sa nagabalintong ang mga motor.
3: Sige, palitan man ang lakas palto, maluhob dayo ng spalto, tiyang balil ang balon ka lang at temporaryo, tiko na bali ang imo dati il, ti mahambal ka ang balon ka lang at temporaryo lang na.
28: Ako, kapila naman, usmod sa may kwanda, sambag.
3: Tiyo, kay ginpalitan ng ganigin kalwitan na nila sa espalto, aspalto, nagkupos kay espalto malang.
28: Why, makwan?
3: Tanita paano nyo, bisan temporaryo lang ina.
28: Dapat ikumpak nila mayo.
3: Oo, bisan.
28: Hindi nga, why makumpak mayo.
3: Oo.
28: Aspalto ho nila, simpre magyan na yan sa mabugat.
3: Kaya mo na, kaya mo na gani, tikon motor, sumirko da, ang balon mo lang ati, temporaryo.
28: Motor na gani, nga nagsirko.
3: Temporaryo lang na, kung nabalit ang kamot mo na balik tiil mo temporaryo lang na iuli yung kamot kag tiil sa nabalik da
28: guwaya daw nagi pipeline lang sila iya tapos kun mabalikan nila ang lupa kag simentohon wa na ginabalikan kun insakto kun sala
3: daw hindi gani
28: sinong nagakuan sinong naga check sila nga kun nabalikan nila or na maayo na paayo nilang dalan kay ang DPWH ya ginapanamit nila ang karsada, ilayabuhan nila, yeah. Balik-balikan lang, wala nila ginakaayo.
3: Do hindi gani engineer.
28: Isa pa rin sa mga concern eh.
3: Do wala gani engineer ang MPIW, no? Do pamatsaga ko, do manugama, kawaya nang inbutang nila nga nagpalhit sang ginkali nila da nga siminto.
28: Jesus.
3: Na anong nga klase niya kakumpanya, yaman? Ay,
28: balik-balikin nyo, nakagi...
3: Grabe ng huol, isipon mo da ang sasambag, pakanto ng huol sa traffic da, ginaanto sa nagani sa mga motorista, tapos butangan nyo pa sang delikado nga tambak da. Ano nga klase ni man tapos
28: nagkuwansa nagayuhub-yuhub siya.
3: Oo, antos pa ta subong kay way sila mga tubig. Kulang kita sa tubig.
28: Eh delayed. Nangayo man to kani pasinsyang taga MPIW kay Biro sa Trenyas kay daw na miscode ko no. Ano nga miscode ba statement nyo gintuya eh. Nga balaga ka delay to because sa mga permits bla Radyo Manbindro.
3: Damo pa kamuya.
28: Nato nang inyo yung kontraktor. White team mga gamit. Nagapinang arkila pa. Tapos isa wise at arkilahan.
3: Yung isa pa dugay-dugay, isa na kamo kadekada, di. Wala man dyan. Amo, improvement pa lang kamo. Subong pa lang kamo. Kadako sa inyong kumpanya.
28: Tani, subong nag-enjoy na kita sang basta supply sang tubig.
3: Tani.
28: Di, latawa ko, summer naman. May extension pa ni sang summer siguro. Problema kita sa supply sang tubig. Kapatid na kita user sang Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. Kag subo aton dumatian si Ma'am Cecilia Capanas para sa iyang abana nga si Jose Capanas.
8: So kamusta na sa subong, Ma'am?
9: Okay na sa sir.
8: Ano ginagamit niya subong nga products ng Life Extension?
9: Life Extension Vitamin D3. Tapos yung parisan niya sa Pumiti. Yung pa ultrasound dito nakita nga dako na. Hindi na madala para ako ng Sunday operan again. Kaya hindi na ko yung mga magpa-opera. Gingamitan ko nito sa life extension, vitamin D3, yun para isa niya sa ano, pumiti. 1 week, kaya na kaya pangihi. Normal ba na, hindi na siya, wedugay, gibalik-balik sa renula. Okay na, okay sa sa. Istingin nyo ang pumiti. Tapos, life extension, vitamin D3, ay pistin. Lain niya diyang iya nga.
8: May
9: mga prostate.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
28: Nabatian nyo, nagagamit Life Extension Vitamin D3 kagina pa rin sa ibang pagin ng mga produkto sa Life Extension Philippines. May ikwan, may prostate yung magandang sa doktor dapat operahan. Kasi siya magpo-opera. Nag-inom siya consistent sa Life Extension Vitamin D3 kay ibang paginto ng mga produkto sa Life Extension Philippines. Kaya ginrekomendar sa mga doktor na hatagan alibyo ang iya siniya nga ginabatyag. Kaya ka mudra, basi may mga prostate probleman ka mo, early detection, makabulig na, imlin yung adaan, Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw. Amo ini ang pinaka-rekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kaga provinsya sang Iloilo. Kag bisitahin nyo, Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, namtang sila sa lower ground floor sang Robinson's Mall, J. De Leon Street, Iloilo City, dira sa Tagbak Haro, sa Iries Avenue, Poblacion Sonto, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa SM City, Iloilo, kag SM City, Bacolod. Dira sa may Bangka Dama, sa Barwa, Santa Barbara, kag Sumuman sa Poblacion South, sa Barwa, Sang Uton. Kag pinakabago, dira sa Davis Building, San Miguel, Jordan, Guimaras. Tunis, Tumtum, Sabado, free medical

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, Sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
5: You care? We care! Kidney care!
6: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
9: Oras sa 6:08 sang aga.
10: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point, news!
8: Straight to the point, headliners!
9: Dua ka barangay, kritikal na ang supply sa tubig. Static, i-deploy na sang Iloilo City Government.
11: Liga na mga barangay, nagkapasa na sang ilang priority projects kagngalan sang scholar sa Idalom. Sang bawat barangay, makikinabang program ni Presidente Marcos.
9: Waste trap i-install na sang GSO sa tributaries sa Haro River gikan sa Barangay Tikod, La Paz.
11: Magpakaisa lunsay ginpang tiro sa Anilaw, Iloilo, isa patay kag isang pilason.
9: Samtang kay Tano Kagpadilya mahimong makasuhan sang obstruction of justice sa pagpalagyo ni De La Rosa apang hindi maresto kunyara pa sa sesyon ng Kongreso suno sa opinion sang isa ka abogado. Balita Nasyonal, NBI nagpasaling arestuhon si Bato nga wala sang delay.
11: ICC ginbasurang appeal request ang kampo ni Duterte may kantanan sa confirmation of charges.
9: Balita Internasyonal, Ebola posible nga naglibot na sa Congo sa sulod sang duha. Outbreak ginapananaw nga magadako suno sa World Health Organization.
11: Sa negosyo net income sang GSIS nagsaka sa 46.3 billion sa unang tatlo ka bulan sang 2026.
9: Agsa sports, Wimbanyama kag Spurs magabalik sa Paris sa 2027.
11: Sa entertainment, Alex Gonzaga nagabusong na.
9: Agsa extra

0: Wow, balita, 14 anyos nga bayi in Piki ang ini mapatag na bleeding masubray sa katuig agud hindi maka eskwela.
1: Tatak RMN
0: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
2: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Biyernes, Mayo 22, 2026.
0: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
2: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
1: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Aha, RMN. RMN News, panahon.
3: Mga karadyuman inyang lakad sa panahon subong adlaw. Magapabilin sa gihapon nga mainit kag mapaangang panahon sa udto kag hapon diri sa Western Visayas gani maginom sa nagakaigong ang kalabaon sang tubig agud malikawan ang dehydration. Base sa pinakauli nga datos nagikan sa PAGASA, isa ka low pressure area kon LPA ang ginamonitor sa 940 kilometers sidlangan sa Southern Mindanao. Manubo naman ang chance sa sini nga mangin bagyo kag wala sang direkta nga epekto sa pungsod. Samtang nag-apekto ang easterly sa Luzon kag Visayas inyang nagadala sang mapa nga panahon apang may posibilidad man sang pagpanalit sa hapon kag gabi. Mangin mahina tubtob makasarangan ang uyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 tubtob 35 degrees Centigrado samtang ang maximum heat index subong adlaw posibleng magalabot sa 43 to 44 degrees Celsius yara na inikaroon sa danger level. Ang adlaw nagbutlak la 5:27 sa niaga kag magatunod la 6:06 karon sa gabi. Ini ang update halin sa PAGASA Iloilo. Radyoman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Sa detalye sa aton balita lokal.
2: Mga karadyuman, magadeploy na sa static tank sa Iloilo City Government sa Barangay Kalaparan sa Arevalo, Kabarangay Hinagtakan sa Lapas. Sunog kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena, base sa monitoring, nakita nga critical na ang supply sa tubig sa sini nga mga barangay. Kabain sila sa 25 kabarangay nga natumod sa City Disaster Risk Assessment o kung CDRA, nga mataas ang risgo sa pagkulang sa supply sa tubig kunting ilinit bangod na hamtang sila sa coastal area. Apat ka static tank sa i-deploy sa Kalaparan kag hinagtakan. Maluwas sila may anong pa kabarangay nga ginamonitor man nga may problema sa tubig. Ginpaag ni Ravena nga ang tubig nga i-deliver gikan sa durasyon sa isang ka bulk water supplier.
0: Dapat nga tagan sa pagtamod sang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW ang madamo nga kabuhi nga napektuhan bangod sang kakulang sang supply sang tubig sa syudad sang Iloilo. Suno kay Mayor Rice Atrenas, hindi ini pagpangita kun sino ang may sala kundi amo ang kamatuoran. Paig ni Trenas nga kun nakita ang epekto sang tubig sa kabuhi sang tawo, makaimo sang nagakaigo nga tikang ang tanan para sa maayo nga serbisyo. Ginimo sang alkalde ang panawagan kasunod sang sinapol sa management sang MPIW sa pagpamuno ni Chief Operations Officer Angelo David Berba kag mga opisyal sang Metro Iloilo Water District. Ginpanumduman sang opisyal ang MPIW sang census data bangod sang madamo nga negosyo kag development nga nagasulod sa syudad. Sa karon ara sa El Nino Alert Level 2 ang pungsod, gani importante ang accurate kag madasig nga pagplano agud malikawan ang pagkautod sang supply sang tubig. Target sang alkalde nga pag-abot sang 2028 may 90% na nga masaligan nga supply sang tubig ang syudad sang Iloilo.
2: Maga-install na sang waste trap ang General Services Office o kon GSO sa tributary sa Haro River nga gikan sa barangay Tikod Lapan. Sunog kay GSO Head Engineer Neil Ravena, natapos na nila tinlo ang sakop sang among barangay. Pagabutangan sang waste trap ang tag sa katributary gikan sa barangay agud hindi na magdiretso sa suba ang mga basura. Paig ni Ravena, may 12 ka waste trap sila nga iga-install agud mapunggan ang pagsulod sang basura sa suba. Magluwas sini, may balsaman nga kawayan nga amo ang gamiton sa koleksyon sang basura. Kabahin ini sang uplan kung trabaha nga ginapatuman sang syudad.
0: Gina-relieve bilang director sang Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Josefino Ligan. Base sa special orders ni PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr., epektibo ang relief order kahapon Mayo 20, 2026. Alin sa PRO 6 sa Ilohon, Siligan sa Directorate for Operations. Magatalos naman sa iya si Police Brigadier General Randolph Atuanyo, nga spokesperson kag Information Office Chief sang PNP. Ang 53 anyos nga si Atuanyo ang graduate sang PNPA Class of 1995 kag nangin hepe sang General Mariano Alvarez Police Station sa Cavite kag anay Deputy Director for Administration sang PNP Finance Service. Tao ni sa mga Rimulya.
2: Piho.
0: Baka Cavite alin.
2: Piho na, Radyo Manovi. Pero ang ato na laman lang nga ngadang inalauman kay spokesman siya sa PNP.
0: Mangin Mayo.
2: Mangin sa... Mayo. Sa pareho bala kay John Ball. Some time nga to, di ba, spokesman siya. May isa pagiging spokesman eh. Tuduan mo tong spokesman
0: si
2: to.
0: Si Batawel?
2: Hindi.
0: Ay.
2: Ang dalaya kami to sa Carles, bala, hindi siya mag-presscon kay ang kamera namon, ang itsura niya, hindi siya kunong gwapo sa kamera. Lipat ko.
0: Ang wesak pangusay.
2: Daw, dakuon nga tao nga, lipat ko sang general nga to. Spokesman man to sa Radyo Manovi, pero sa tanang nga spokesman, nga nag-agid eh, siguro sa daw si Jan Bulalakaw, guro ang daw hindi ito malipatan.
0: Ang way gamo, may performance, tapos way gamo, gabaton tawag, gabisan oras.
2: Muna.
0: Pero in fairness, si General Ligan, sang uli, hindi daw nag-improvement. Pero... gapili lang.
2: Do mo na.
0: Kung sino sabto niya. Mo na. Pero okay man na.
2: Okay man na.
0: Simpo niya, damo-damo man raid anti-illegal drugs bilog ng Western Visayas.
2: Damo man. Yeah. Pero perform man ang mga tao sa Idalo.
0: Pero simpo niya man nga damo-damo man sang palpak ang PNP.
2: Pero na okay-okay pa ni kay Ligan gawa kay ti ang ilang obra Radyo Manovi. Nagsunod naman lang sila sa maging pangumpisan sa nagligan.
0: Oo.
2: Pero may mga RD iya sang una dumdumanta 10 years pa, no? Ako iya nga sus ang ila ginali iya ang illegal gambling.
0: Tapos may isa di sang una eh atong isa sang una di blang anti say magbiya blaya ginremedyo nagitudo-tudo kuno si Don Chuto.
1: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:18 sang aga.
2: Sabi ang kabahin, mga karadyo man, nga sa lungang paginaton ng mga balita, mahimo magkasuhan sang obstruction of justice sanday Senate President Alan Peter Cayetano. Kag Senador Robin Padilla kon mapamatudan nga nagbulig ang mga ini sa pagtago kabapalagyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga wanted sa International Criminal Court o kon ICC. Suno kay Attorney Jeremy Moreno, practicing lawyer kag professor sa University of San Agustin College of Law, natuon ini sa Presidential Decree 1829 ukon ang obstruction of justice law. Apang pahayag niya mayara sa parliamentary immunity sanday Cayetano kag Padilla nga nagkakaulugan nga hindi sila maresto samtang yara pa sa sesyon ang Kongreso kun ang ila kaso ang may pinalidad nga pagkapreso nga masubra anum katuig sa inalom sang PD 1829 anum lang katuig ang maximum imprisonment nga pinalidad. Dugang pa niya nakadepende pa ini sa opinion sang ICC bangod sa Rome Statute mayara sang provision sa mga nagabulig sa akusado nga makapalagi kun makalikaw sa pagserbi sang arrest warrant.
4: Pwede sila ma-charge. Ang problem lang naton is that ang PDIP 1829 only has a maximum of 6 years of imprisonment. And considering na may parliamentary immunity si Senator Cayetano and Senator Padilla for crimes punishable by not more than 6 years, medyo may problem kita, may legal obstacle sa pag-charge sa ila sa violation ng obstruction of justice. But any other persons aside from the two sitting senators who also aided Senator Bato can be charged under his law, except for Senator Cayetano and Senator Padilla because they enjoy parliamentary immunity from crimes punishable by not more than 6 years of imprisonment.
2: Samtang sa bahay naman ni Padilla, hindi mahimo ma-revoke ang pardon naging grant sa iya ni former President Rodrigo Duterte kung basihan ang ruling sa Korte Suprema.
4: Ang basihan na tundira is ang case ni Senator Trillanes, which also involves the revocation of an absolute pardon. And ang Baldi Supreme Court, hindi na pwede ma-revoke ang absolute pardon considering that it would now amount to violation of the person's right against global property. So medyo hindi na natin matandog. Kung naka-enjoy sang absolute pardon si Senator Padilla, then hindi na siya ma-revoke pa na sang presidente once na-grant na ta iya.
2: Sa piyagkabahin, ginpahayag man ni Moreno nga valid ang arrest warrant bato kay De La Rosa, baliskad sa panindugan sang iya kampo.
4: Ang requirement nga ginambal niya lang nga i-refer siya sa local court for confirmation, lain siya because hindi na kita member sa ICC, that particular remedy for Senator Bato is no longer available because hindi na members ang Philippines sa ICC. Mm-hmm. However, the arrest warrant can be served pursuant to our local law, which is RA 9851, which recognizes investigations by international bodies of investigating crimes against humanity and any arrest warrants they issue. We recognize it here in the Philippines, and in fact, we submit ourselves to the jurisdiction of these international bodies. That's the basis why ang arrest warrant is, in my opinion, also valid.
2: Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Jeremy Moreno.
1: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:21 sang aga. Break anay sa balita, mga pikita. Magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sini ang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong. Nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, magsanton Gold Coffee Mix. Liga na mga barangay nakapasa na sang ila priority projects kag ngalan sang scholars sa idalom sang bawat barangay makikinabang program ni Presidente Marcos. Kasama mo sa balita, Radio Man Joel Franco.
5: Nakapasa na sang lisa sang ila priority projects sa ngalan sang scholars ang liga ng mga barangay sa idalom sang bawat barangay makinabang program ni President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay liga ng mga barangay President Maria Irene Ong. Kadaman sa mga barangay officials gusto nga magbakal sang mga pulungkuan para gamiton sa ila barangay sa idalom sang development and safety projects nga may pundo nga 100,000 pesos. Samtang sa bayan sa educational assistance may ngalan na sang scholars na ginpasa sa national liga. Patang ni Ong ang pagpili sa scholar gatugyan nila sa tag sa kakapitan. Ginpasiguro ni Ong nga sundo nila ang guidelines sa pagpili sang lima ka scholars kada barangay nga magabaton sang tig 20,000 pesos kada isa. Hindi makulify para diri ang usuwang scholar sa siyudad sa Iloilo, sundo kay Ong.
6: Kung may usuwang scholar ka, hindi ka kabel. Kaya ngayon, wala kid.
2: Tisa inyo, nakasugod na kapapangita sa scholars nyo.
6: Kami, ano na kami? Kulang magay ng liba. Awayad mo na ang liba mo.
2: Ano matabo man, ano may mas screening ka mo sa ila kung damo o da graduating or ano matabo? Si Liga ng mga Barangay President Maria Irene Ong. Si dalam sa guidelines na tagan sa prioridad ang graduating o senior college students o kung ang third year kag fourth year college students. Dapat na ginikanan manubuo kung kulang ang income o kung wala sang trabaho, wala sang college graduate sa pamilya kaya naka-enroll sa state universities and colleges sa kung CUCs o kung pribado ang kolehiyo o kung universidad. Kinpanandom sa Malacanang ng pagpili sang scholar, dapat hindi pag-ibasi sa politika. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:23 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa mangustin, malunggay, marguso, ahos kag spirulina. Makabulig sa high blood, diabetes, kag sa maigko nga dugo ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
2: Magpakaisa, lunsay ginpangtiro sa Anilaw, Iloilo, isa patay kag isa ang pilason. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
7: Isa ang patay kag isa man ang pilason matapos ginpangtiro ang magpakaisa sa Barangay San Carlos, Anilaw, Iloilo kaagahon sang Mayo 21. Ginkilalang napatay kay Mark Balien Sikido, 24 anyos, samtang ang pilason na amo ang pakaisa sini nga si Denmark Sarosa Balin, 38 anyos, lunsay pumuluyo sang nasambit nga barangay. Suno kay Police Master Sergeant Junar Ortiz, investigador sang Anilaw Municipal Police Station, nga ginpangtiro ang magpakaisa nga Balin samtang sakay sa ilang motorsiklo. Matapos kinaligar na dirty finger nga naglabay sa ila sakay man sa ilang motorsiklo. Pahayag pa ni Ortiz nga ginpanginwala ni Denmark nga sila ang nagpanggarit-garit sa mga sospeka. Pagpatpat sang opisyal nga bangod sa kaakig, naggabot sang pusil ang isa sa mga sospeka kag ginpangtiro ang mga biktima patalikod. Naigo ang backrider nga si Mark kag naglapos ang bala sa pakaisa sini nga si Denmark. Kinubog kag indi pagintindihan ay ang ginasundan nga motibo sang krimen. Sa subong nagapandayon ang hakorsot operasyon sang kapulisan agod nga madakpan ang mga sospeka samtang nagapabilin nga ginabulong sa ospital ang isa pa kabiktima. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumon Navarrete, Tatak RMN.
0: Sa piyak nga bahin, dalan sa National Highway sa Santa Barbara pakadto sa airport nagdulom matapos ginpangkawat ang mga solar streetlights na ginpahamtang sang DPWH6. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miane.
8: Nagdulom ang pila ka porsyon sa National Highway sa Banwag sang Santa Barbara matapos ginpangkawat ang 129 ka mga solar streetlights nga ginpahamtang sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH. Sunod kay Santa Barbara ABC President kagpunong barangay Larry de Atras nga sang tinalikdan lang nila nga simana na talupangdan nga ginpang amat-amat kawat ang streetlights sa ila barangay sa Bulong Weste kagpatina sa barangay Bulong Este kagkabugaw Sur. Sa gin-review ang CCTV, nakita ang tatlo ka mga suspect na nagabuligay sa pagkuha sang solar streetlights. Tagalas stress ang kaagahon gani ila inigin report sa otoridad. Pahayag pa ni Diatras nga ang mga streetlight na nagabalor sa 34,000 pesos kada isa kag ang 129 ka solar streetlight na nagabalor tanan sa masobra 4.3 million pesos.
9: Nagdulom na gid sang gabi na ang gibusar. Gali kay why na to. Ang kutob sa mga sa maduloman nga area, ginuubos nila ka pangkuha. So, gin-review namon, kagamot to naka-report kami sa pulis na may mga kabataan nga nagkuha. Then later, I was informed man sa kapitan to sa piyak ni Kapitan Tess Soltes sa Kabugaw Sur, kag ultimately si Cap Heidi de la Cruz sa may Bulong Este, na naghambal nga nagkladula man ang ilan ng mga ano. Broccoli, siling niya, dugay na ni. Actually, may nadakpan na ganit kami. Ginreport naman sa pulis, ginbuyaan man. Kaya ang DPW, sila interesado mag-file sang kaso. Lord sa bumbilyab lang na nagka-proteksyon sa iya. Amo na ginakuha nila. Kagkuno, ginapakilo. Pero daw, sanggin, nantaw namon diri sa mga scrappers namon din, sa mga scrapan. Why man? Tibot siya ganun ba? Sigin, nikyos naman to sa ibang project nila. Amo lang amon nga doubt.
8: Suno naman kay Police Lieutenant Christopher Suarez sa Deputy Chief of Police ng Santa Barbara Municipal Police Station nga natumod na nila ang mga suspect kag ginahulat na lang nilang desisyon sang DPWH kun pasakahan sa mga inis ang kaso nga pagpangawat ang mga suspect.
10: Wala ni sa as in na report. It has come to our attention kay ginpasaan nga may video from Chief Imbos. Ginpasaan si OIC, Police Captain Rapis Inyeres. That's the time mo nag-sulod sa muna tension na may natabo galingan mo na. So ang CCTV footage is from the barangay. So dito kami nag-action upon receiving action. Nag-review nato ng footage, na-identify ang suspect kay previously may record sa during 2025. So ginkantuan sa sayang residence, ato dito siya. So, gin-admit niya, tapos gintudlo niya ang remaining items ng mga pinang ano na disband login disband na bla. So ang nabili na lang is mga non-metal na lang ang mga metal. Gina-trace ta pa kung din nilagin na baligya or kung din nilagin dispose.
8: Nahibaluan nga ang nasubmit nga proyekto ang wala pa ma-turn over sa DPWH sa LGU sa Santa Barbara. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
0: Iwangan ta ni karon update kay Radyoman Marjorie kay ang info ta why na file ang kaso bisan nga nadakpan ang suspitsado kag nakilala kay hindi magkaso ang DPWH.
11: Sige nga hindi ka mo magkaso kundi makagwa na karon ang tawo.
0: Sila dapat ang makaso kay ila ini proyekto.
11: Yeah.
0: So amo nang hambal ko na imyo na gid man kinawatay ang DPWH. No, daw okay lang sa ilang kinawatay basta wala lang kasuhay.
11: Nga hindi ka mo magkaso.
0: Oo.
11: Ginkawat ang propiedad sang gobyerno kamo na inyo na project. Kamo ang may jurisdiction Radyo Manuving, hindi kamo magkaso nga mga bulay og kamo.
0: Gani, i-authorize mo malang na kagasuhan pagabot sa korte to. Why man gid na budlay ah?
11: Di ba? Nga ginapabudlayan ta gid ni. Kaso kamo, amo na pirmi nga nagasalagsag ning mga kawatan. Kay hindi madakpan sila matuod pero hindi man makasuhan Radyo Manuving. Hindi mangawat-liwat.
0: Ang balita ngayon yung nabatian dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagdadala sa balatian sa aton nga lawas sinay may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kagipares nyo ang Mighty C alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kapag backward immune system kanagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Sa pihak nga bahin,
2: pagtuon para sa pagpasangkad sang ihibalo sa mga mangunguma sa mga bintaha sa organic farming, ginaduso sang isa ka organic farmer. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
12: Ginaduso ni Engineer Buen Mondihar, isa ka organic farmer, kag-chairperson sa Regional Agriculture and Fishery Council o kon RAFCI, ang paghimo sang pagtuon o kon comparative study para nga mainganyo ang mga mangunguma na magsaylo sa organic farming. Suno kay Mondihar, dapat mayara sang ipakita sa mga mangunguma kung ano ang bintaha kag disbintaha sa organic kag synthetic farming. Ilabi na sa kita kag epekto sa ikaayong lawas.
13: Ano gala healthy vis-a-vis income? At kung tanawon mo in the long run, ni Malawi kang epekto mo na ginambalaan ko sila sa DAE, come up with a study, comparative study. The same commodity, the same area, the same ecosystem, different technology, and compute everything. Magsiling ka kaya ang issue na hindi ko makatro sa organic ay wala income, wala kwarta, gamay kita. Pero kung compute kong longer effect niya, especially sa soil, at sa health, kung ma-quantify ta na, for sure, damo dere researcher, damos very bright boys and girls, you can come up with, you can quantify the long-lasting effect of benefits.
12: Pahayag pa ni Mondihar, madamo sang mangunguma nga nagapang-alang-alang sa pagsaylo sa organic farming bangod sa issues ang kadamuon sang produkto kagkita.
13: The taste of the pudding is in the eating. Kung makita, mapakita nyo sa amon na maayo ang organic, mapractice, makita, healthy pa, makita ka na, siguro
12: 80% will go to organic. Sa piyak sini, ginpahayag sang RAFCI chairperson na dapat balansihon man ang tanan para sa kabilugan nga paglantaw sang food security kag sustainability sa rehiyon. Nahibaluan nga ginapatigayon subong semana ang ika-unsing nga Regional Organic Agriculture Congress nga nag-umpisa sang Mayo 20 tubto 22 subong nga tuig. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:33 sang aga. Sa ato naman nga tingog hiligay nun, ang tigulo ang pag-ugtom. Pagabasahon ni Radyo Man Fia Otero.
14: Hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
15: Ang ining binalaybay ginatig-uluhan ang pag-ugtom. Unta to na naton ang pag-ugtom batok sa korupsyon sa aton panguluhan nga tumanagid kalatom. Nag-abot na ang tion nga kita, hindi na lang dapat magyuhum-yuhum. Ang kita ang akig sa korupsyon. Ipabutsyag na naton ini nga wala sang pugong-pugong. Maabot nga petsa 21 sininga bulan, ang mga kasubong man ang kaakig kag pag-ugtom aton buylogan. Sa ila pag-marcha, agud ipabutsyag sa panguluhan. Nga tion na nga islan ang ila pagdumalahan, kagkurap nga mga batasan. Ang pag-ugtom, ato na untatan. Ang iningtingog hiligaynon pinaagi sa binalaybay ginsulat ni Retired Ambassador Leo Tito Ausan Jr. katapo sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang RMN Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhin nyo. Capigenio.
1: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:35 sang aga. Papangita ko to kay Bon sang kwano, sang disposable lang baso.
11: Okay.
0: E matimpla ta karon sang Capigenio busay dulo.
11: Ako yara Jumanovi halin sa una, untiway ko di baso. Nagdala gi ko iya sang akon cup. Kay nami gidya timplahon iya sa cup bala nga init-init.
0: Gaso-aso.
11: Gaso-aso. No? Dayon higupon mo bala yang simutan mo anay.
0: Namiang gi ko sang balance ang nanam kag tamis niya mo.
11: Yeah, abi nyo sa
0: pero
11: mga
0: hindi sa balaya sobra-sobra katamis bla.
11: Yeah.
0: Dayon na 14 and 1 ti herbal coffee siya. Then galutaw bala ang iban nga mga herbs sa babaw.
11: Ang amon bala ginambal kay natilawan namo ni Radyo Manovi mo. Ako ya Radyo Manovi, hindi kuya bala mo naman yang akon hilig. Hindi mo ako papabalik sa isa ka bagay kun way ko namitan. Di karon kay namitan ako, ginashare ko sa inyo. Personal ko niya nga kun matilawan ninyo ang Capigenio. Choy, mabalik-balik kagid inom.
0: Yes, testingin nyo. No? Ara lang sa inyo nga mga butika kagdiri sa Mary Mart Mall sa Shop at Samara. Sa tabok lang sa Sarabia Optical, aradang Capigenio. Sa aton nga pagbalik mga karadyuman, dugang pa nga mga balita. Sa aton nga health news, masami nga pagpalanakit sang likod, posible dala lang sang stress.
11: Mo sakit gali ang mas stress gali gali sakit man ang likod mo.
0: Ang isa datit na pungol kay.
11: Ang akong basta wa ipo kwarta. Dog bilog ko yang lawas Radyo Manovi ko pala nakit gina niya.
0: Ah, may rekomendasyon ko da karon sa imo busa idol.
11: Sa ato naman nga labs ko si Mother Earth paglikaw sa pag-usar sang pesticides makatap na sang pulusyon sa tubig.
0: Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby, mabulos na yung online greetings ni Boss Idol. Kagigido guys, turihan ta ang kaimtangan sang supply sang tubig diri sa aton sa syudad. Kay hinay-hinay nagit sang water pressure kapin pa sa peak hours.
11: Nagbatsyag na batsyag imo ay.
0: Batsyag eh, galing kinagbutang ko abis ang
11: may aras
0: booster na bla.
11: Oo, oh, ti kusog na siya.
0: Eh, pero ti ang kurinte naman.
11: Tingala ko Radyo Manovi, mga 3 days ago, pumatsyag ang akon, gag-i. Hindi na siya mukha kusog. Sa second floor, mahinay siya. Gatubod siya, pero hindi siya pirsado. Siguro part na ina nga ang akon nga ang aton supply gamatamat na hindi ko lang mabatsagan gid yang gahinay malapit ako iya sa mainline
0: te pero sa iban niya nga mga rasa punta mga sa Arevalo
11: tapos kada
0: bao gawawaw gid sila subong ti ma delivery na gani sang kwano water tank ang aton nga syudado. Lasay 38 sang aga.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
16: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa siya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Basta kun ginahilanat,
4: dapat matik, ibay Jessic.
3: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
4: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, Biogesic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation, pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids, Senocot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Parex B.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Parex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Parex B araw-araw.
11: Bye.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
8: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
9: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
7: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa Miki Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Ako, Gli si Carla, taga Kabanghalan. Mayar ako katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kuno ni IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Nga do may matika, blao ang ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, request Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:45 sang aga, standby, digidugay ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, Miss Joy Fantilaga Gurzal. Mahingkaw po na ton. Ibalunta ang update parte sa aton nga tubi. Ano gid bala ang status subong? Kag ano ang commitment sa Metro Pacific Iloilo Water?
3: Yes.
2: Kag sang Metro Iloilo Water District nga makadeliver sila, no? Kung hindi gid man parehas ang ginalauman, ta kiti real talk kita subong. Tani man lang bala bisan pano may tubi nga gamiton ang kada pamalay nga may mitruhan diri sa aton sa syudad.
3: Kay ginaubrabi permisang MPIW. Pasalig. Eh medyo nagpasalig sila, binagligad radyo manuving may gamit na sila kuno. In fact, way pagani ito matigayon tong ilang
2: dumduman mo may offer ang Abuitis.
3: May offer ang Abuitis.
2: So indi-indi sila.
3: Yeah.
2: No, blabagan nila tapos mabutang sila kuno ya sang desalination.
3: Di way man pamadayon pa.
2: Until now, wala pa man. Although kahapon do nagtrial na sila sang patubod. Pero hindi pa na usable. So, abi-abi, mamangkot ta kay sa syudad ta, kinanglan political will na ni, kamay na bakal ning kinanglan gamito ni Mayor Treñas ni.
3: Kada summer season, no, muna na pirmi yung problema ta eh.
2: Sa amon ga, iposipos lang South Balibago, pero kisa ga, tungli-tungli man.
3: Kaya muna nga gusto natin sila i-remind, kung anong ipangako niyo sa mga konsumidor sa syudad, ihatag natin ang supply sa tubig nga ginakinanglan nila.
2: Nagpasalig si NBI Director Melvin Matibag nga arestuhon nila si Senador Ronald De La Rosa nga wala sang delay. Inempayag ni Matibag kasunod sang anunsyo ni Justice Secretary Frederick Vida nga ginmanduan ang NBI kag PNP nga iserbi na ang arrest warrant kay De La Rosa nga subject sang warrant of arrest nga gin-issue sang International Criminal Court. Suno kay Matibag, magasunod sila sa pagsulundan kag siguraduhon nga professional nga imuon ang pag-aresto. Una na gid panginwala sa mga abogado ni De La Rosa nga makabig siya nga pugante sa hostisya. Sunod sa mga ini, dapat nga mag-agi anay sa local court ang arrest warrant halin sa ICC.
1: Tatak RMN.
2: Ari sa itong linya, si Miss Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson sa Office of the City Mayor, Raisa Treñas. Miss Joy, mayong aga.
4: Radyo Manovi, Boss Idol, good morning. Ka-good morning man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo.
3: Ma'am, ang mga taga-syudad sa Iloilo, may mga lugar diri nga kritikal ang ila sining supply sa tubig. Sa inyo, dira sa city government, ano ini nga mga barangay kag ano nang ginaobra subong sa city government? Of course, para man sa mga pumuluyo, labi na gid sa inyo sining nga papakigangot sa MPIW, Miss Joy.
4: Sang Lunes and then sang Martes nagpatigayon sang CDRRMC meeting, no, City Disaster Risk Reduction Management Council meeting, tapos pag Martes or Lunes to may crisis meeting man kay every week Radyo Man Novi Boss Idol nagapatigayon kita sang crisis management meeting, no, in line ni sang nag pagsaka sang mga petroleum products and domino effect sini ang effect man sa aton sini mga pumuluyo and then ginsigisigi ini kay ti ara naman kita sa El Nino and sang pagpatawag ni sang meeting ni Mayor sang nagligad nga Lunes kag Martes gin pa review niya ang status sang aton sini nga water supply kag ang mga pamilya nga apektado tungod sa sining epekto sang El Nino. So, ang report na nakasulod diri sa aton sa Iloilo City Government, so far, duha ka barangay ang Kalaparan, Arevalo, kag Hinaktakan, Lapas. So, sige pa ang validation sa aton sining GSO, City Health Office, Senro, sa mga kabarangayan. And ining duha ka mga barangay nga ni, kahapon pagsulod sa report, immediately gin hatagan sa directive sa aton sining Altaldi, ang General Services Office, sa kay Engineer Neil Rabi na nga i-deploy ang, or mag-deploy sa mga static tanks. No? So, ining duha ka barangay na butangan na sa tagduha ka mga static tanks, agod nga makabulig sa ila sining immediate nga kinahanglanon sa aton sining mga pumuluyo dira sa duha ka barangay. Kay ang sitwasyon naton subong, no, ara kita sa El Nino Alert Level 2. Silingon, may ara sang kumbaga ang pila na consecutive days na with zero rainfall. Although I don't know if dira sa City Subong daw nagturotalithe, but hindi gid maka duuhaw gyapon no, ang ato sininga mga duta. And below normal rainfall conditions. So, amo na mga early warning signs ang El Nino Alert Level 2 kag ang pagtaas ng energy demand kag ang visible na no nga pagnubo sang water level naton. So, sige-sige ni, I think though sini mga hapon na late hapon na kagapon may mga nagsululod ng iban nga mga barangay. So, karon subong adlaw no, ipang-deploy dugang deploy ang mga static tanks naton kay mayo man kita diri sa Iloilo City Government, we have available naman nga mga static tanks nga ready nga mag-deploy anytime kung kinahanglanon. But this, you know, this is a short term solution, Radyo Manovi, Boss Idol. Ang kinahanglan kun tani naton nga ang pag paras na bala sa uma nga pag paandan mo sang gripo magwa ang tubig, no, potable water. But sa aton diri ya, bisan pang hindi El Nino, wag yung tubig, no? Ang the usual gyapon niya nga bomba sa mga deep well o hindi gani, bakal kita sa mga tangke, no? So, we are a highly urbanized city. Sining ganit ni Mayor, damo, one of the factors nga gina-consider gyud sa mga investors mag-invest diri. Number one, ang kuryente. So, ang kuryente naton, stable na kita. Number two, ang tubig, no? Kay ti sa especially sa mga hotels, no? Kinahanglan gid, that is basic, no, nga necessity gid na iya nga dapat may ara kita sang bastante, no, nga tubig, Radyo Man, okay. Novi Boss.
2: So, Ma'am Joy, na identify na kundi ng problema. Luwa sabi nga ti siyempre ang mga irrigation dams naton mahina ang tubig, subong ang water source ta, I mean, no? Muna nga ti mahina man ang water pressure subong kapin pa ang mga punta pros ni isang inaktakan kagalaparan ti kay ulihi sila no sa punta gi sila sang food chain, so hindi sila malabutan na sang tubi. Pero ano ang nangin problema luwas sa water source kay tindi bala dapat gina-project ini nga makita in the future nga kung magdamo ang demand, magtaas ang demand kapin pa may mga El Nino pero may kakatabo sa aton diri, kulangon gid ang supply. Ano ang explanation sang Metro Pacific Iloilo Water nga ang ila supply naghina tapos ang ginpasalig na nila nga desalination plant nila meaning sa dagat sila makuha, why pagyapon nila matigayon na Ma'am Joy?
4: Ang paghina man sang water supply naton because sang El Nino. Number two, may mga ginpanglatag man sila no nga mga project, but one of the reasons to again butang nila sa ilang presentation ang dako to kontani ang 66.5 nga nga capacity no sang desalination plant nira sa may Ingori amo na ang ongoing pa ang process ang permit, but on the side yes ng Office of the Building Official amo to hang nagbigat ng explanation man nga ti March 26 lang nagsulod officially ang ila sininga nga application, but anyway gabuligay na subong no kinanla naton nga mapadasig ini kay ti amo niyang ilang commitment nga by 2028 at least 90% sang Iloilo City ang magkaangkon na sang potable reliable water access no by 2028.
2: Sumaga mo ni sa improvement do medyo kuno man notice
4: mahina
2: ko. Mahina gid oh. Kuan sila do conservative sila nga spender.
3: Kuri-kuri sila.
2: Kun sa ordinaryo nga tao pero sa aton Ma'am Joy kuripot.
3: Medyo kuripot
2: ni mi sang una kuripot ni sila ya no. No kay hina ila. Hindi sila bold nga decision maker bla. Do think this is city. Ini kung ginastuhan niya ni Trutudo, mo damo guro konsumidor niya dai sa sudad.
3: Ang nakita ko grabe gumastos sa una yung more power.
2: Oh, ang more sa electric bla, more real ang tawa bla mag-invest.
3: Grabe yung invest.
2: Mo na may serbisyo nila.
3: Ang tubig ya. Pila na niya nagbusong na iyang ginpasalig sang iban Radyo Manovi. Ma'am Joy, why gyapon niya matigayon ang iyang MPIW po?
2: Sa dokuro ko report gawa ang MPIW Ma'am Joy. No, but ko mo man ang servisyo niyo da sa City Hall.
4: Actually, kung ipasalig ka, siguro kinder na ang imo bata. Okay?
2: Todo. Hindi man ni sila malain ka sa Batman kagtanahan. Mm. Pero kahinay bla sa ila sa mga investment.
3: Do hindi bala aggressive.
2: Yes. Man. Pero pagka Baloko nagligan, may offer ang Abuitis Group. Ti do ginahulat-hulat ni ang kung sino makakuha sang kontrata sa Halaor. Anong status, ma'am, sang offer sang Abuitis nga mag-supply man sila sang tubig diri sa aton sa sudan?
4: As of now, Rajaman Novi, wala pa ko diri sang latest gid no nga update. Sige lang kay pwede tagid mapa-interview ang aton nga PPP head.
2: Kaya,
4: yes, so pwede natin na schedule.
2: Sila gandol sini mo para mabalanta.
4: Correct, correct.
3: Mabalanta.
2: Sige.
4: But okay. Anyway, idugang ko lang no ang sa side bala sang MPIWT kapila naman ni ginapulpog ni Mayor. Last time to nagsaka sila after to sang natabo nga gin aso nilang obo in fairness sa COO no sang MPIW nagpangayo bisang pasaylo kan nag-explain na siya side ang taga MPIW kay Mayor Reita as kahapon nga meeting with the MPIW board kag MIWD MIWD board kag MPIW hambag ganin ni mayor nga dapat no galaom siya nga ti ang MPIW mag take into account no ang kabuhi sa mga affected because nga why kita sang enough nga potable water kag hindi ini dapat ation sa pagbinasulay ang aton ang iya nga gusto is nakita nila no ang reality kumbaga no sang sitwasyon naton. So
2: sige.
4: Ang commitment ano mo na pag-abot sang 2028 at least 90% sang Iloilo City may ara sang reliable access sa tubig.
2: Sige kag basi within the day matagaan mo man kami update ma'am parte ni sa offer blast sang Abuitis. Ma'am Joy, salamat gid ha kag maayong aga.
4: Salamat man and maayong aga.
1: Tatak RMN.
2: Di Marso lang gali sila nagpadala to sang ilang permito, ng application. Ti siyempre delayed gid eh.
3: Natural Rajumanovi sa residential gani medyo ga delay pa ayan pang imo nga kadamo sa requirements mo.
2: So daw medyo kuan gid man guro no, conservative.
3: Makuri
2: report gawan ng MPIW.
3: Ti
2: blacky pangilinan eh.
3: Tida mo man balakwa ka ang tagi sina.
2: Ang PLDT niya, mo man, oh, kuripot man.
3: Kuripong.
2: May ina siya sa spending. Ama kay mo ya, prasaan mo na internet lang gani. Kada duwak bulan, kabalik kaya sa PLDT pa kayo internet. Kaya ang box nila sa amon, gutok na, sa kalina amon. Ti ang ako niya nga linya, ginakuha pa sa malayo. Ti basta malayo ang wire mo,
3: ti may mga
2: vegetation, na. May kahoy sa palibot. Ti drudap pya lang sang hangin sang iton sang sanga igo naman igo. Internet mo.
3: Yeah.
2: Ti magamuna nga kada 2 months ga balik dang customer mo kun tarong ka ulo klase management. Mambalkan na lang butangin na lang nato sila sang poste kag box nga ila.
3: Ipang matagalan man ha. Hindi man lang ikaw na isa sa kadamong balay.
2: Pulo na katuig ang koneksyon ko sila. Pero even with that ha, tama sila ka conservative ti pangilinan group ni. Sa mahina-hina gimana, no? Kaya abi bakas-bakas inyo sa MPIW. Lasay 58. Pero sa Abuitis naman, si Engineer David Garcia, Sir, do ga ipos-ipos ka kung Abuitis ang topic ka, o? To ay kagawag tingo ka, o?
5: Do
2: ga lias-lias ka mo sa City Hall kung mangkuton ka mo parte sa Abuitis. O, ano gapangabay ang Abuitis? Ngayon, di lang pagpabalo ka nung status?
3: Tikon ano man ina, Radyo Manuvi.
2: Di ba may offer to? May
3: offer
2: Swiss
3: eh.
2: Challenge?
3: Yeah.
2: Ti ano nang update
3: diba,
2: sa to?
3: Unsolicited ano to?
2: Offer unsolicited to?
3: Ti, san, ang pagpabalo ko sa to.
2: Ti, kanal ta, next year ko no, okay na mo?
3: Ti,
2: mo
3: tong
2: balo sa taga-ulat mo?
3: Taga-niya.
2: Oo.
3: Ti, kung ara na na. Kung di na
2: bastante
3: matupa.
2: Na eh. Kung ara ng Halaor.
3: Bastante kus, eh.
2: Waya ga hubas tubi. Dahil kay super dam na yan mo.
3: Sige-sige na yan. Gasupotan na tubi. Di trak ubus ah. Galing kay tiway mga kamughambal. Kami pa iya sa media. Ang saga ka kamuno sa inyo, dapat ka muna ipabalo ka mo sa pumuluyo. Nga amo ni, sa 2060, matubod ang tubig sang halin sa, amo ni, MPIW, sa Abuitis, etc.
1: Tatak, RMN.
2: Ang balita ng inyo nabatian, dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 pa, manggarano ni sa good cholesterol, nga masilhig niya pagwa sa lawas, ang bad cholesterol. Resulta, wala barang nga ton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Ikaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektaro, mag D3 Bio. Ara lang sa mga butika, kagbisitahan ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagang pinakabago nga branch, nagbukas na sang Lunes, Mayo 18, sa Sara, Iloilo.
3: Ginbasura sang International Criminal Court ta pre-trial chamber 1 ang request for leave sang defense lawyers ni former President Rodrigo Duterte nga mag-apilar sa desisyon sang tribunal sa kumpirmasyon sa magkaso batok sa Yamay Kantanan sa pagpamatay sa idalom sa iya war on drugs. Sa 12 kaparid nga desisyon, unanimous nga ginbasura sang hukom ang request for leave sa dokumento nga napitsahan Abril 29. Gimpaig sang anay defense counsel nga si Nicholas Kaufman nga may duha ka mga isyo ang questionable desisyon. Ang unang isyu amo kung nagsala ang pre-trial chamber sa pag-adoptar sang flexible approach kag sobra nga gilaragway ang scope sang kaso. Suno sa prosecution, gin-define sang chamber ang parameter sang charges. Ang ikaduha amo nga kung nga kung nagsala ang pre-trial chamber paagi sa kapaslawan nga ipahayag ang isa ka evidentiary basis sa pagkumpirmar sang charges.
1: Tatak RMN.
6: Magandang araw, sir. Ano yung pangalan natin, sir, at anong lugar kayo dyan sa Palawan?
7: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Culion, Palawan.
6: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evervable capsule?
7: Yes, grabe, Dok. Para mawala na ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad. Ang nilalakad ko noong kuwit ko. Makato, hindi ako makagalaw-galaw na nisak to. Balik-balik na ako, Dok. 4 na bisis sa hospital. Parang dinaganan ako ng mundo.
6: Kamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evervable capsule?
7: Yes, ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko.
2: Gani ka mo man, mag-Evergreen Herbal Capsule. Sa balita international, ginapatihan nga nagsugod 2 kabula na nakaligad kag ginapananaw nga magpadayon sa pagdako ang Ebola outbreak nga naangot sa masobra 130 kakamatayon sa Eastern Democratic Republic of Congo. Sunod sa World Health Organization, sa nagligad nga simana, gindeclare ang outbreak sa rare Bundibugyo strain nga wala sang bakuna kag ginkalarma sa mga eksperto bangon madugay pa kag na-detect samtang nagalapta sa tuman ka populated nga lugar. Ang Ebola way gid niya nakuhaan vaccine alin sa una, no?
3: Wala.
2: Budlay gid.
3: Malatnan kasi ni Radyo Manubi.
2: Di may polar bear na gani nga nalatnan, no? Kag dede gid niya katama, 99%
3: yao. Itip kani.
2: Oo, so perti ka budlay gid. Sa balita sa negosyo.
1: RMN News Negosyo.
3: Gin-report sang Government Service Insurance System o kung GSIS nga nagsaka sa 170% ang net income sini sa 43.6 billion pesos sa unang quarter sa 2026. Sunod sa GSIS, yara lang sa 16.1 billion pesos sa net income nila sa first quarter sa 2025. Gimpay sa ahensya na nagsaka sa 56.6 billion o kung 9.16% ang income rin sa insurance bangol sa mas mataas na koleksyon sa rin sa dugang ng mga miyembro. Sa Bayluhana, isang dolyar subong adlaw 61 pesos kag 58 centavos ang baylo sa isa ka US dollar.
2: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Mamasarilan sila kung di malapit ang inyong lugar. Mayara sa San Miguel, Jordan, Guimaras, Puton, Pasi, Estancia, Kabangkalan, Cagadi City, San Negros, Occidental, Maganama, Santa Barbara, Tagbakaro, at may Life Extension Clinic and Pharmacy man sa San Jose, Antique, kag sa tatlo ka mga mall sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Tira nyo man mabakal ang Vita D Plus Cofemex, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom, kag mangosteen forte extract nga may anti-cancer properties, kag 200 international units, ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Vita D Plus Cofemex.
1: RMN News Sports.
2: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kag iban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Magagwa sa Amerika ang NBA. Magabalik sa Paris, una, si Victor Wembanyama kagang San Antonio Spurs para sa isa ka regular season game. Batok sa New Orleans sa Pelicans sa 2027. Sunod sa NBA, maghahampang ang team sa French Capital sa Enero 14 antes magpa-England para sa ikaduhang hampang. Sa January 2025 ng hampang manang Spurs sa Paris, batok sa Indiana Pacers pila kabulan matapos ginbuligan ni Wembanyama ang France na makakuha sang silver medal sa Olympics. Malikawan tama kamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang atong vitamin D3 level sa dugo. Gani og gali ang pag-inom adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
1: RMN News Entertainment.
3: Nagabusong na si Alex Gonzaga.
2: Congratulations.
3: Ginpakibahin sa aktres sa maayong balita pagi sa video kung sariin gibuyag-yag niya nga nag-expect na sila sa iabana nga si Mikey Murada sang ilang subang nga anak pagkatapos sa anong katuig na kasal kag tatlo ka miscarriages. Sa iya kapson, ginsiling niya nga sa piyas.

0: inyo sa colon kag rectal cancer. Super Fibers ang Life Extension Philippines.
1: Extra. Wow! Balita! Balita!
0: Busa idol, anong masami mong rason na gumag-absent sa eskwilahan? Ako, sang grade 2 ako, pirmi lang ko nabi, lingin ang ulo, promato na homesick ako. Sa Russia, isa ka ba matano na ginaligar ng into sa ginikanan ka mga doktor nga nagasuprer siya sang grabe kagini mapatag nga bleeding? Suno sa report, ginatinguan sa mag-asawa nga may baluan ang diagnosis sa kondisyon sang anak nga babae sa sulod na sa isa ka tuig kag tunga. Inpayag sang Iloy nga si isa ka adlaw nagsugod ang bleeding sang ila 14 anyos nga bata kag naglala ang sintomas pagkaligad sang tinion. Isa ka adlaw nagbleed ang ilong, mata, dulunggan, dughan, uterus kag manginang iya pusod. Makila pa kabese siya nga gindala sa ospital kag ipidalom sa pila ka check-up, ultrasound, endoscopies kag colonoscopies apang normal tanan ang resulta. Negative man siya sa kanser. Sa paglugay sa panahon, nanotaran sa ginikanan ang pinasay nga pattern sa sintomas. Nagamasakit ini sa pagsugod sa school year, kag nagatahaw kun holiday, kag dalayon nga nagakadula kun wala gid klase.
2: Abaw!
0: Sunod sa mga expert, posible nagasupre ang pamatanon sang Munchausen syndrome, nga isa ka kondisyon kung sariin hungod nga ginasakit sa tawo, ang kagalingon agod nga tindiron ang kagsapakon sang iban. Ba may mga amugin na?
2: May mga amugin ba na Radyo Manubi, no? Kung kaisa, may mga nakita. Pero hindi, iyan ni, grabe-grabe na ni. Ang iban daw, medyo-medyo lang.
0: Yes.
2: Daw, papansin bala.
0: Ang aton nga extra wow balita, Busaidon.
2: Mga Radyo Man, kung nag-shoot up ang blood sugar mo, Choy, hindi na namalipayon si misis mo, kahit diabetic ka na. Ang matabo sina, mautod sa pinakadlaw ang imo batiis, mabulag ka, kag ang satunga sang imo batiis, why na na, wala na pulos. Ganit sa mga tagpalamati natin, mga garadyo man, himuunta mo ni. Kato kita sa doktor pa-check up kita, bakal kita sa bulong aging resita niya, untatantang kaon sang tamis, diutayon talang kaon sang karbo, kasuboman sang karne, kag inom kita sang DTX 500. Nga, isa ini ka food supplement, mga garadyo man, nga probado sang FDA, may ari ini sang charantin nga nagapanubo sa atong blood sugar, di sugar, sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay, kag mataas ang antioxidant properties niya, para ini kita dali magtigulang. Ganit sa mga tagpalamati natin, mag DTX 500.
3: Tatak RMN.
0: Last 7-8. Ay, mingid ang kape nga aso-aso. Namigid mangletsura niya, no?
2: Ay, namin na.
0: Ano niyan ko? Gidang galutaw ba lang herbs?
2: Hindi, no? Abi ninyo makita sa video mo.
0: Gakuan kami subong ga patimpla kape nga kapehin niyo.
2: Kapehin niyo, ni kapehin niyo.
0: Hamot-hamot siya, no? May ara kape nga pagtulok mo pala doon ko namit gadya, no? Ma-associate mo sa namit dayo, no?
2: Eh, amo na nga ginambal namon sa inyo. Ang amo nakita namon, natilawa namon mo.
0: Titestingin nyo, be? 14-in-1 herbal coffee.
2: Kamuya, hindi kamu kambal na, kayo ay mo katilaw. No. Paano kamu ay katilaw, kayo ay mo bakal?
0: Testingin nyo, ano? There's always a first time. Kabasi balik-balikan mo. No? Testingin nyo ang kape henyo 14-in-1 herbal coffee.
2: Radyo Manovi, ginatamyaw galin natin dira o si Ma'am Alvin, si Sir Alvin, si Ma'am Trina, si Charis, Berna, kagang akon sininga pariente, si Manong Fernando Arlos. Good morning, nong. Ginapa, kuano, nagapamati sila subong, ara sila subong sa may urban glamp uton, nagapamati gid sila. Salamat gid sa pag-upod naton o pag-upod ninyo diri sa aton nga pagpanganagan. Sa iba naton nga mga suki, salamat gid sa inyo sini nga pag-suporta sa Straight to the Point.
0: May mga listeners kita, mga teachers ni sila kag mga animal lovers man, Busa Idol. Ma'am Josephine kag Sir Joseph Alcasarin sang sitio na Luuyan sa Pao, Dumangas. Mayo lang nga pagpamati.
2: Thank you.
0: Pagi kay Mr. Jun BN na Vasquez. Lokas ang BN.
2: Wah, ayan ang BN.
0: Mangkotalan si John. Ready na di John ang imong t-shirt. Madalagan kita sa June 12. 14 ya ka STP urig sa nga pun.
2: Ang nga madalagan.
0: Maupod ya.
2: Ayan.
0: Hasta si nung Edmund Tanyo ya nga si Sintay Tres Anyos. Yung mintra mo.
2: Sadya abikunda mo kita.
0: Ti mo pilang imo.
2: Anom mga kon?
0: Anom? Puro na ta namang inablos mo?
2: Wala na labot ang inablos ko. Ang okay. Anom nga na, hali na sa Dumangas man.
0: Oh, puro man Dumangas.
2: Oh, mga grupo ina sang...
0: Si Nunoy madlagan na?
2: Madlagan ko. Siling ni Nunoy sa akon madlagan. Siya persong ulihi. Siling ni Nunoy imidyo. Siling niya manghilagis ng kubusang para sa akon nga litson.
0: Mga tropa lang, mga tropa.
2: Mga tropa!
0: O, oh, sige. So, tropa. Ang Freedom Ranta sa June 12 na, bako nagmi sa mga t-shirt.
2: Ay, kanagmi-nagmi.
0: Hindi iya doon.

0: Sako nga katsa.
1: May banda nga katsa. May banda nga mga t-shirt mga gadlaganda sa mga nalaintranyo nga mga fan run. Tuluan ng kasipo nag nagsihag ng inyo nga pa.
0: Kag nagmi dayon ang mga unod sa aton nga loot bag bo sa ido.
1: Ako Radyo Manovi, gusto ko magdalagan 20. Pero silingkod diri na lang ko sa daw lapit-lapit bala sa tirong. 3 km lang
0: ko. Ako nag-restro ko sa Jess sa ngalan sang t-shirt. Pero lakton ko lang niya 3 km.
1: 3 km lang.
0: Mapuli kuya dayon. Pero sa mga pamilyada nga gapamati sa Rime, kung kulang-kulang ang budget sa tatlo abi, duha lang maristro. Isa ya, way lang ka ilis, okay na yan.
1: Uwa, pwede na yan.
0: So, te, may mga snacks pa kita. May mga ice cream.
1: May ice cream?
0: Sus, may mga...
1: May raffle?
0: Aros kaldo, may raffle, may ice cream. No, dito sa area, pagtapos, then may premium pa, bay laki, siparado ang kategori.
1: Kagasadya bala kay wala opisina. Freedom run gani, may kausa gani kita.
0: Kagaliday, dahil nara ka bala sa Mega World, kag sa Sunset Boulevard.
1: Abi, sa mga mga suki, gid nga listeners ang straight to the point, abi. Gusto namon ang suporta ninyo. Gamay ini nga kantidad.
0: Kung hindi ka mo personal makanto, padala ka
1: mo padala ka mo budget.
0: Kay kami mangita, runner.
1: Oh, dali nyo kami, bisan sa isa lang,
0: tagdua-dua kapilog sa inyo. Freedom run ni mo. Ano ang ginapakigbato naton dire? Angot sa kailuayan, amo na ang inyo suporta sa
1: pero,
0: RMN.
1: Pero gusto ko diyan Radyo Manovi nga ang aton ng mga listeners subong. Muda mo kamo eh, lapit kamo 300. Bisan 100 lang da sa inyo, makaupod, tama na ang kalipay namo.
0: Yes. Kita-kita alas 8:15 sining aga. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manovi Guaso.
1: Radyo Man, Reagan Arlos.
2: Tatak, RMN.
3: RMN Network News. Network News.
4: Budag Pilipinas sa Idupos. Ilibong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
5: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
6: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
7: Apat ang arestado sa paihimo.
8: Impeachment complaint.
9: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
6: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
10: RMN Network News.
4: Detalye natin mga balita mga kasama, 7:15 ang oras ngayon. Posibleng tumaas ang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin kasabay ng daing ng mga manufacturer sa patuloy na tumataas na presyo ng produktong petrolyo dulot pa rin ng Middle East crisis. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, partikular na humihiling sa ahensya ng taas presyo ay ang mga gumagawa ng canned sardines at instant noodles. Pero sabi ni Roque, minimal o mas mababa sa 10% ang hirit ng mga manufacturer. Sa kabila nito, iginit ng kalihim na wala pang pinal na desisyon dito ang DTI dahil patuloy pa nilang nire-review ang mga petisyon bago mag-issue ng updated na suggested retail price list. Una nang nangako ang mga manufacturer na hindi sila magpapatupad ng taas presyo sa mga produkto kabilang na sa ang mga basic necessities and prime commodities o mga pangunahing bilihin ng hanggang Mayo at Jes bilang tulong sa mga consumer. Samantala, sisimula naman ng DTI na bantayan ang presyo ng school supply kasabay po ng nalalapit na pasukan.
11: Samantala, nasita na noon sa patong-patong na paglabag ang Davao Sanitary Landfill na gumuho nitong Miyerkules. Sinabi ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna, hiwalay pa ito sa kakaharping suspensyon matapos masawi ang isang individual at ikinasugat ng dalawang iba pa. Kaugnay nito, nakikipagtulugan na ang DNR sa lokal na pamahalaan para hindi gumuho ang iba pang parte ng tambakan at ligtas na pagsasara sa pasilidad. Nawalabas na dahil sa walang humpay na pag-ulan sa lugar, naipon ang tubig sa ilalim ng landfill, saka bumigay ang bahagi ng bundok ng basura kaya natabunan ang kalapit na mga bahay. Patuloy naman po ang paghahanap sa dalawa pang natabunan ng basura.
4: Naga City, pinaghahandaan naman ang epekto ng very strong El Nino. Kasama natin sa Balita Radyoman Mike Marfega ng RMN Naga.
12: Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Naga ang posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa. Sa ginanap na pulong ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, inihayag ni CDRRMO Head Reyno Rodriguez na naglaan ang lungsod ng inisyal na 3 milyong pisong pondo bilang standby assistance sakaling lumala ang krisis. Bahagi rin ng maagang aksyon ng LGU Naga ang pagsusuri at pagkumpuni sa mga water systems upang matiyak na sapat ang supply ng tubig sa mga apektadong komunidad. Bukod dito, bibili rin ang pamahalaan ng mga water pumps na ipapamahagi sa mga lugar at sakahan na madalas kapusin sa tubig. Layunin ng hakbang na ito na maprotektahan ang kabuhayan at kalusugan ng mga naggenyo laban sa nagbabadyang matinding init. Kasama mo sa RMN, DWNX Naga, Radyoman, Mike Marfega, Tatak, RMN.
11: Yung welcome marker ng Tuba Benguet lumampas umano sa Pugo, La Union. Kasama natin sa balita si Idol Jam Victorio ng IFM Dagupan.
13: Mainit na usapin ngayon ang hangganan ng mga bayan ng Pugo sa La Union at Tuba sa Benguet matapos igiit sa sanggunian panlalawigan ng La Union ang pangangailangang malinaw na maprotektahan ang teritoryo ng lalawigan matapos ang umano'y pagdagpas ng inilagay na welcome marker sa bahaging sakop na ng Pugo. Sa isang privilege speech inilahad ng mambabatas na inilagay ang welcome marker ng Taloy Norte Tuba Benguet ng nasa 7 hanggang 10 metro sa boundary na sakop ng Palina Pugo. Bukod pa rito, usapin din ang paggigiit ng municipal government ng Tuba sa silangang bahagi ng Palina Pugo na sakop pa umano ng La Union. Binigyan din sa sesyon ang pangangailangang igalang at pangalagaan ng teritoryal na jurisdiksyon ng La Union habang nananatiling bukas sa maayos na resolusyon sa pamamagitan ng dialogo sa pagitan ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Panawagan din sa mga sangkot na panig na idaan sa tamang legal na proseso ang anumang paglilinaw sa hangganan upang maiwasan ang tensyon at mapanatili ang magandang ugnayan ng mga karatig lokalidad. Mula rito sa IFM Digupan, Idol Jam Victorio, Tatak RMN.
4: Iba pang mga balita mga kasama, pumalo sa 4,633 ang naitalang bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa sa unang quarter ng 2026. Sa datos ng DOH, mas mababa ito ng 9% kung ikukumpara sa 5,101 new HIV cases sa kaparehong panahon noong 2025. Naitala sa National Capital Region ang pinakamataas na bilang ng bagong kaso na halos 1,000. Sinundan nito ng Calabar Zone, Central Luzon, Soksarjen at Davao Region. Mula sa bagong kaso ng HIV na naitala, mayorya rito ay mga lalaki, edad 2 taong gulang hanggang 77 taong gulang ang edad ng mga tinamaan ng sakit. Batay sa pagtaya ng National HIV Case Cascade noong March 2026, nasa 288,000 mga Pilipino ang persons living with HIV o PLHIV. Inadapt naman ang pamahalaan ng 95-95-95 target kung saan 95% ng PLHIV ay alam ang kanilang status. 95% sa mga na-diagnose ay tumatanggap na po ng antiretroviral therapy o yung gamot. At 95% naman dito ang undetected status na. Kapag undetected po, ang isang tao ay nangangahulugang sobrang baba na ng virus sa kanyang katawan at hindi na makakahawa.
11: Kinumpirma naman ng World Health Organization na posibleng 2 buwan na kumakalat ang nakamamatay na bundibugyo strain ng Ebola sa Democratic Republic of Congo bago po ito natuklasan. Ayon sa WHO, dahil sa matagal na pagkakadiskubre rito, inaasahan pa nilang lolobo ang bilang ng nahawahan ng sakit. Sa ngayon ay umabot na sa 600 ang pinaghihinalaang kaso sa Congo, kung saan 139 na ang nasawi dahil dito. Una nang idireklara ng WHO ang sitwasyon bilang isang public health emergency of international concern. Ikinababahala na bang eksperto ang strain na ito dahil bukod sa may 40% fatality rate o tsansa ng kamatayan, wala pa rin po itong aprobadong bakuna o kaya'y gamot.
4: Nakitaan ng Office of the Ombudsman ng mga irregularidad ang idineklarang kayamanan ng ilang miyembro ng Kamara na idinadawit sa manumalyong flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, natuklasan ito ng imbestigahan ang mga isinumiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng ilang mga mambabatas. Dagdag pa ni Clavano, pinaigting din ng Office of the Ombudsman ang lifestyle check sa mga naturang Kong Traktor. Ayaw namang pangalanan ng opisyal kung sino-sino ang mga nakitaan ng irregularidad. Abril nang makakuha ang ombudsman ng kopya ng SALN ng 26 na mga congressman kontraktor na dawit sa flood control scandal.
11: Bulto-bultong dokumento ang bit-bit ng Department of Agriculture sa Office of the Ombudsman upang ireklamo ang ilang tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ilang pribadong contractor companies. Kaugnay po yan sa 8 na ghost farm-to-market projects sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 94 million pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mga kasong may kinalaman sa corruption, malversation, falsification of public documents, grave misconduct at serious dishonesty ang isinampalaban sa mga respondent. Kabilang sa mga inireklamong opisyal, sina DPWH Davao Occidental District Engineers Rodrigo Larete, Joel Lumugdang, Harold John Villaver, Michael Awa, Jafel Faunilian at Char Ryan Ubungen at ilang pang mga kontraktor at sa construction company. Lumabas sa on-the-ground inspection ng DA na wala silang nadat ng kalsada at pawang dirt road lamang ang nakita sa mga barangay ng Kulyaman, Datu Danwata, Demolok, Manuel Peralta at Tikal kahit nakumpleto na ang bayad at idiniklarang tapos na ang mga proyekto. Sa datos ng agency, nasa 4,500 na farm-to-market road project ang kailangan nilang bisitahin sa iba't ibang bahagi ng bansa at nasa 1,241 pa lamang dito ang kanilang napuntahan.
4: Napagkasunduan ng Senado na itakda sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa all-member caucus ng mga senador, ilalaan buong buwan ng Hunyo para sa pre-trial at marking of evidence. Pagsapit naman ng July 6, ilalaan ang paglilitis. Isasagawa po ang paglilitis tuwing Lunes hanggang Miyerkules, pagsapit ng alas 2 ng hapon, at bibigyang daan naman ang paghahain ng mga apela kapag Huwebes. Hindi naman balakid ang CNDA adjournment ng Kongreso sa June 6 hanggang July 26 dahil nakapag-convene na ang Senado bilang impeachment court noong Mayo 18. Pagsapit naman ng July 27, kung saan balik sesyon ho ang Kongreso matapos ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, idaraos naman ang regular na plenary session tuwing umaga ng Lunes hanggang Miyerkules at hapon naman ang paglilitis. Isisingit naman sa Huwebes at Biyernes ang committee hearings at posibleng ituloy ang impeachment kahit Huwebes kung kinakailangan. Ikinalugod naman ng House Prosecution Panel ang petsang itinakda ng Senado. Ayon kay Lead Public Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, sasagawa na sila ng mga mock trial bilang pagsasanay sa aktual na paglilitis.
11: Yun daw namang online participation at voting ng mga senator judge sa impeachment trial ay hindi dapat pahintulutan. Kasama natin sa Kamara, Radyoman Grace Mariano.
14: Maring kinontra ni House Committee on Justice sa Chairperson at Lead Prosecutor, Representative Jervy Luistro, ang isinusulong na online voting sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Luistro, napakahalaga ng proseso kaya dapat ay personal na nasasaksihan ng Senator Judge ang trial at dapat personal din siyang boboto. Tugon ito ni Luistro sa pagpapalutang ni Senator Rodante Marcoleta ng posibilidad na payagan si Senator Ronald Bato de la Rosa na lumahok at bumoto sa impeachment impeachment proceedings online o sa pamamagitan ng Zoom. Ayon kay Luis Tron, nire-respeto niya si Marcoleta at De La Rosa pero kailangang ikonsidera ang kahalagahan ng impeachment process. Di ni Luis Tron importanteng personal na nakikita ng Senator Judge ang bawat testigo, gayon din ang bawat papel at video na inilalatag na sumusuporta sa articles of impeachment.
15: Well, if it is for the impeachment process, my personal opinion is the Senator Judges should be personally present. This is paramount because this is a constitutional mandate. So, I believe that they should be present to have a correct appreciation of all the evidence to be presented. And that is including the exercise of his or her right to vote.
14: Yan po si Representative Jervy Luistro. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
4: Ilang senador na nawagan naman kay Senator Bato na igalang ang batas at makipagtulungan sa mga otoridad. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Conde Batak.
16: Nanawagan si Senator Rizal Antiveros kay Senator Ronald Bato de la Rosa na sundin ang batas kaugnay sa direktiba ng Department of Justice na ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court. Iginit ni Antiveros na dapat manaig ang rule of law, ang pagrespeto sa batas at ang prosesong legal. Apela ng senadora kay de la Rosa, igalang ang batas at mag-submit at makipagtulungan sa mga alagad at proseso ng batas. Ipinagdarasal naman ni Antiveros ang isang mapayapa at naaayon sa batas na resolusyon kaugnay sa sitwasyon na nakaapekto sa maraming institusyon at sa buong bansa sa kabuuan. Sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na bilang kapwa senador, pinagdarasal niya si Senator Bato na sanay nasa mabuti itong kalusugan at malayo sa sakit, gayon din ang kanyang pamilya. Kung si Tulfo ang tatanungin, mainam na sumuko ng senador para hindi na mahirapan at hindi na magtago. Subalit na kay De La Rosa na anya iyon at ayaw niyang mamilit ng isang tao dahil may kalayaan at pag-iisip naman ang mambabatas. Kasama mo sa DZX XL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tata RMN.
11: Umano'y politically motivated na pag-atake sa NBI, kaugnay ng naging putukan sa Senado, kinundi na raw ng Investigators Benefit Association. Kasama natin sa balitang ito sa XL Radyo Man, Gerald Ulep.
17: RMN Live Report.
18: Mariing na kinondera ng National Bureau of Investigation, Investigators Mutual Benefit Association na ang tinawag nilang politically motivated na pag-atake sa Bureau kaugnay ng nangyaring shootout sa Senado. Sa statement na inilabas ng grupo na nanatiling matatag ang organisasyon, patuloy na pinanghahawakan ang profesionalismo at kumikilos ng naaayon sa batas. Diyan din ng grupo na hindi sila patitigilan sa kanilang dedikasyon na nagampanan ang kanilang tungkulin. Ito ay sa kabila ng anila external pressures kasunod ng pangyayari noong nakarang linggo sa loob ng Senado. Una nang nagpahayag ng suporta ang grupo kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, maging sa mga ahente nito para sa kanilang integridad, disiplina at pagrespeto sa batas. Nagpasalamat naman si Matibag sa suporta at tiwala na natatanggap niya mula sa mga retired agent at ng kasalukuyang ahente ng Bureau. Kapon ang nagbigay ng go signal ang Department of Justice sa NBI at PNP para hulihin na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay para ipatupad ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court kaugnay ng naging papel ng senadora na noong PNP chief sa pagpatupad ng marugong war on drugs ng Duterte administration. Kasama mo sa DXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, P. Ulet, Tatok, RMN.
4: Ibinasura ng Pretrial Chamber 1 ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapela ang desisyon ng korte na kumukumpirma sa jurisdiksyon ng nito sa kaso ng dating Pangulo. Ayon sa ICC, walang sapat na bigat ang argumento ng depensa na nagpatupad ng flexible approach ang korte at masyadong malawak ang pagkakadetalye sa saklaw ng kaso. Ginit din ang Pretrial Chamber na naging sapat ang mga ebidensyang nakahain para mapagtibay ang kanilang konklusyong kumpirmahin ang mga kaso laban kay Duterte. April nang kumpirmahin ng Pretrial Chamber ang tatlong counts ng Crimes Against Humanity laban kay Duterte at iakyat sa trial stage ang kaso. Samantala, dinabla rin ng ICC Registry ang mga paratang ng defense team ng dating Pangulo na madalas umanong mawala ng balanse at matumba ang dating o si dating Pangulong Duterte habang nakakulong sa ICC detention facility. Ayon sa ICC, 24 oras na binabantayan ng mga detention staff si Duterte at madalang namang itong mawala ng balanse o kaya ay matumba. Bukod dito, nagpatupad na rin sila ng adjustment sa piitan para mas makagalaw ito sa loob.
11: Posibleng humantong sa oral arguments ang issue ng constitutionality o alinsunod sa umiiral na batas ng Pilipinas ang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court kahit tayo ay hindi na miyembro nito. Ito po ang sinabi ng Center Law Executive Director at ICC Listed Counsel, Attorney Gilbert Andres, kasabay na naging pahayag ng Supreme Court na ireresolba pa lamang ang issue sa mismong kaso. Gayunpaman, naniniwala si Andres na wala nang legal na balakid ang pamahalaan para ipatupad ang ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald De La Rosa. Kasunod na rin yan ang pagbasura nga ng hiling ni De La Rosa na maglabas ng temporary restraining order at status quo ante order para pigilan ang pansamantala ang bisa ng arrest warrant.
17: Ang mahalaga pong malaman, in accordance sa ating konstitusyon at sa ating pamamalakad, ang eksekutibo po ang siyang nagpapairal, nagpapatupad ng batas.
11: Mm-hmm.
17: Ang Supreme Court po at mga korte, sila po yung nag-interpret ng batas.
11: Mm-hmm.
17: Kaya sumatotal po, kung wala pong legal na balakid, walang TRO, walang status quo ante order, ay mm-hmm. pwede pong ipatupad ng executive ang batas po kagaya po ng RA 9851.
11: Bukod dito, sinabi rin po ni Atty. Andres na hindi rin mahaharang pa ng Senado ang pag-aresto kay De La Rosa at hindi na rin daw tatalab yung pagpapasaklolo ng mababata sa matataas na kapulungan o sa mataas na kapulungan sa ilalim ng tinatawag na protective custody. Nanawagan po naman ang panig ng biktima ng war on drugs sa pamahalaan na ipatupad na ang ICC arrest warrant dahil nakagagalit niya nangyari kamakailan sa Senado.
17: Yung mga biktima po ng war on drugs, nadidismaya po sila, nagagalit po sila sa mga nangyayari sa Senado. At ang kanila pong panalangin sa ating presidente, sa Pangulong BBM, ipatupad na po yung ICC arrest warrant. Kagaya po ng pagpapatupad sa ICC arrest warrant kay former President Duterte. At ang hiling din po nila sa Senado, respetuhin po ang batas, huwag pong kupkupin si Senator Bato dahil po meron na pong ICC arrest warrant na pwede pong ipatupad sa ilalim ng batas natin, 9851.
11: Ang Executive Director ng Center Law at ICC Listed Counsel, Attorney Gilbert Andres, sa panayam po ng DZXL Armen Mandela.
4: Pinalagaan ng ilang mga senador ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na walang nangamustang mga senador ng minorya sa mga mambabatas na natrap sa gitna ng barilan sa loob ng Senado noong May 13. Matatandang naging emosyonal at humagulgul pa si Senador Pia matapos sumama ang loob sa privilege speech ni Senador Risa Hontiveros na parang walang nangyari matapos ang insidente. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, naliwas sa pahayag ni Pia, nangumusta sila sa kanilang chat group sa WhatsApp kung saan miyembro ang lahat ng mga senador. Makikita roon ang mensahe na ipinadala niya at nina Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Sherwin Gatchalian. Dagdag pa ni Tulfo, bandang 9:57 ng gabi nang nagpadala siya ng message at sumagot pa raw si Senador Camille Villar na ayos naman sila at nagpasalamat pa. Ba't hindi niya nabasa?
11: Oo nga eh.
4: Baka wala siyang data.
11: Baka wala data.
4: Baka wala load.
11: Hindi connected.
4: Samantala, umalma rin si Minority Senator Ping Lacson sa mga aligasyon laban sa kanila. Paano anya nila kukumustahin ang mga taong masayang kumakain na magkakasama?
11: Pwede rin wala signal.
4: Naputulan. Umiinom ng kape. Ah, nagkakape pa eh. No? At nakapag-live pa sa Facebook na may mga hashtag pa eh. May mga hashtag pa yung live nila eh.
11: Ay, nako.
4: Para lamang akusahan ang minority bloc na may ideya umano sa nangyaring kaguluhan noong nakaraang Miyerkules. Wala pang panibagong pahayag si Pia Cayetano ukol sa mga naging pahayag ng ilang minority senator.
11: News. Mga kasama, idiniklara po ng Palasyo ng Malacanang na regular holiday sa buong bansa ang araw ng Miyerkules. Yan po ay May 27 dahil sa paggunita ng Idil Adha o yung Feast of Sacrifice. Batay sa Proclamation No. 1264 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ginawa ang deklarasyon alinsunod na rin sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos at sa ilalim ng Republic Act No. 9849. Ayon sa Palasyo, mahalagang pagdiriwang sa Islam ang Idil Adha na isa sa dalawang pinakamalaking kapistahan ng Muslim community sa buong mundo.
4: Asahan na ang mas maginhawang aplikasyon ng mga operator ng pampublikong sasakyan para palawigin ang validity ng kanilang prangkisa. Di matapos tanggalin ng LTFRB ang requirement ng isang formal hearing para maproseso ang extension ng validity ng kanilang Certificate of Public Convenience o yung prangkisa. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, kinakailangan na lamang ipakita ng operator na sumunod sila sa mga kondisyong nakapaloob sa CPC at humihiling lamang na palawigin ang visa nito. Ang Certificate of Public Convenience sa isang dokumentong nagpapatunay na otorisadong pumasada ang isang pampublikong sasakyan. Samantala, nilagdaan na ang isang kautusan kung saan inoobliga naman ang lahat ng PUV operator na magkaroon ng gumagana at valid na email address dahil ito na ang magiging linya ng komunikasyon para sa lahat ng mga notice at process ng ahensya.
11: Yun daw tinatawag na focus crimes sa ilalim ng Safer Cities Initiative ay bumaba umano ng 15.99% sa buong bansa. Pakibalita tayo mula kay Rajuman Marjo Domingo.
16: Nakapagtala ang Philippine National Police ng pagbaba ng focus crime incidents kasunod ito ng implementasyon ng Safer Cities Initiative sa buong bansa. Base sa comparative data bago at pagkatapos ng implementasyon na nasabing inisyatiba noong April 6, bumaba ng 719 cases o 15.99% ang kabuuang focus crimes kung saan pinagkumpara ang datos mula February 22 hanggang April 5 at April 6 hanggang May 18. Ayon kay PNP Chief General Jose Marencio Ratatas Jr., ang pagbaba ng focus crimes ay dahil na rin sa pinaigting na presensya ng pulisya, mabilis na pagresponde at pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor. Lahat ng 8 focus crimes ay naitalang bumaba kung saan kinabibilangan ito ng rape, carnabbing of motor vehicles, physical injury, robbery, theft, carnabbing of motor vehicles, homicide at murder. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajuman Marjo Domingo, The Talk Armin.
4: 1.59 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa buy-bust operation sa dinalupihan Bataan, 6 arestado. Kasama natin sa balita Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
19: 6 na katao kabilang isang bagong tukoy na high-value individual ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine National Police Drug Enforcement Group, SOU3 at iba pang law enforcement units sa barangay na paring Dinalupian, Bataan. Pinangunahan ang operasyon ni Police Lieutenant Romel G. Lingad, team leader ng Bataan area ng PNP DEG SOU3, sa ilalim ng supervision ni Police Colonel Ariel Capocao, katuwang ang Dinalupian MPS, PDEA, IMEG Region 3 at PDU Bataan. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang nasa 235 grams ng hininalang shabu na may standard drug price na 1.598 milyong piso at buy-bust money. Dinala mga ebidensya at mga suspect sa impila ng Dinalupian PNP habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 laban sa mga naarestong suspect. Kasama sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
10: RMN Network News.
11: Pregi na, pregi. Mm-hmm. Si Alex Gonzaga ay pregi na. Makibalita nga tayo sa ating showbiz kismosa, si Myra J. Nasaya. Myra!
20: Kasunod ng inanunsyong pagbubuntis ng actress-vlogger na si Alex Gonzaga, bumuhos naman ang mga pagbati mula sa malalapit na kaibigan nito sa showbiz. Sa post ng actress at internet personality na si Tony Fowler, hindi nito napigilang ma-excite sa pagbubuntis ni Alex. Say ni Tony, worth it daw ang pagsisinungaling niya sa maraming tao na nagtatanong kung buntis ba si Alex dahil kinakailangan niya itong itago sa publiko. Masayang-masaya rin daw ang actress dahil finally ay natupad na ang pangarap ni Alex na maging ganap na ina. Sobra-sobra rin ang saya ng content creator na si Bea Bores sa pagiging first-time parents ni na Alex at asawa nitong si Mikey Morada. Pag-amin ni Bea, ang pagbubuntis raw ni Alex ang rason kung bakit hindi ito present sa binyag ng kanyang anak. Samantala, bukod kina Tony Fowler at Bea, nagpaabot din ang congratulatory message sina Carla Avellana, Aiko Melendez, Iza Calzado, Angeline Quinto at marami pang iba. Maaalalang tatlong beses na nakunan si Alex at sinubukan pa ang in vitro fertilization o IVF bago mabiyayaan ng baby sa pamamagitan ng natural pregnancy. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Gina Sayaw, Tatak RMN.
0: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
21: Happy weekend. Ako naman ho yung Professor ng Bayan, si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mayad nga timprano, mayapayabak mga kasama.
22: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
21: Alas 7:41.
23: RMN Network News.
24: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
26: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
27: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
28: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
29: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
30: Ahoy! Kidney care time!
31: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
32: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
33: Good morning, my dear plants.
34: Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan.
33: Kitty, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
35: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
36: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
37: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobrana, tanan, ginakaya.
38: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
39: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
38: Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
40: Unilab quality yan.
41: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
42: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
43: Ayoko na ma.
44: Why pa?
43: Ayoko na ma.
44: Why pa?
43: Ayoka na ma.
44: Ay pa.
43: Naakadugay siya na nga sip-on ma.
45: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
46: Pag Neozep Z Plus Fortong may ara na zinc, ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag niya formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptom sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw upod ang tsakto nga kaon kag exercise.
47: Amo nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
43: Nag-ayo ka na ma.
44: Kagapon pa.
43: Mayo ba?
46: Basta Neozep Z Plus Forte. Subong may zinc.
48: Unilab quality yan.
49: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
50: Basta kun ginahilanat,
51: dapat matik. Ibay, Jessic.
50: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
51: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
50: Dapat matik. Ibay, Jessic.
52: Alagang Unilab yan.
53: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
54: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
55: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
56: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
57: Birch

0: na ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, las 7.46, antak na sa aga. Good morning, Radyo Man Max.
5: Good morning, Boss Idol.
4: Kamusta ang imo Friday?
5: Excited para buwas.
4: Amo man ako. Pero gaayo gikutani nga ang akon bala iya nga day off, 3 days kitani bala. Para sang iya sang gobyerno bala nga may 4-day work week.
5: Friday, Saturday, Sunday.
4: Mm. Kun okay lang tani sa RMN, 3 days siya ang akon nga ano nga day off Radyo Man Mags.
5: Grabe ba, 3 days? Matsagotagan kapag yun pabor sa RMN.
4: Ano nga pabor?
5: 7 days off.
4: Amo nang kululbaan nga pabor, Radyo Man Max. Kay kun maghatag na ang RMN sa akon sang amo nang apabor, tigpo gid. Pero subo nga aga, anong kape mo?
5: Nan's Corn Coffee. Nakapangapi na ka mo? It's time nga maghigop sang mainit-init nga Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Madamo ini sa benepisyo, nag-boost sang inyong immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight kag nagapalaba sang inyong resistensya.
4: Mga karadyo man, sa mga tab, palamati naton ang Nan's Corn Coffee nakasulod sa tibag. Ang ginasudlan na blasan sa kung maininit ka nga tubig, ito sumaw mo sa da. And after mga pilaka minutes, kwaon mo siya. Then, buta mo sa imo, another baso, buta mo sa ref. Pagkahapon, pwede mo pa siya magamit kay kaduwa mo sa matimpla. 12 pesos lang. Meaning, ang kada timpla mo, 6 pesos lang. Ang ginalagas ta diri, healthy. Hindi siya makapayo sa, makapalain sa imo. Wala ka ginanerbius. Yan sa mga tab para mati na ito, mga karadyuman. Mag-inom na kita sang aton sila paborito nga kape, Nan's Corn Coffee.
3: RMN News, Diretso Headlines.
4: RTWPB gin-dismiss ang petisyon para sa dugang 250 peso sa sweldo sa mga mamumugon sa Western Visayas.
5: Sa showbiz, Cup of Joe mag-perform sa Shibuya Sound Scramble sa Japan sa Hunyo.
4: Sa hinampang Berka Tos, gin-appoint bilang head coach sang Gilas Pilipinas Women. Digiban pa nga mga balita ang inadulong sa inyo sa mga masunod.
5: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong aginapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
4: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ka nga protektado, ganing 11 pesos mo. Hindi pag ibakal sa sigarilyo, hindi pag itaya sa tungits. Magkaradyo man, dalay na sa butika pangitaon ta ang soft gel tatak ili tatak original. Gani sa mga tab para matinaton, mag Life Extension Vitamin D3 na kita. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
5: Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado.
4: Sa detalye,
3: Tatak RMN.
4: Ginbasura sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 6 ang petisyon para sa wage increase sa mga mamumugon sa Western Visayas matapos ginpahayag nga wala nakasumiter sang kumpleto nga required document sa mga nagapasa sang petisyon. Kasunod din sa ginhinyo sa United Labor Western Visayas Workers Alliance sang 250 pesos nga dugang nga daily minimum wage sa rehiyon apang suno sa RTWPB. Hindi bastante ang mga kinanglanon nga ginsumiter sang grupo. Ginatangan sang grupo sa 5 kadlaw agun kumplitohon ang mga dokumento pagkatapos na babaton ang formal nga pahibalo sa Mayo Science apang wala ininapasa gani ginbasura dalayon or gilayon sang petisyon or ang petisyon samtang ginpanindugan naman sang Labor Alliance nga lehitimo ang ilahingyo kaginabug-usan sa mga rehistrado nga union nga nagpirma sa among petisyon. Sunod kay Elmer Foro, chairperson sang grupo, wala nila gidabaton ang basihan sang wage board sa pagsikway sang ilang proposal. Sa subong, yara sa 520, tub-tub 550 ang minimum wage sa Western Visayas, depende sa sektor kagkadakoon sang kumpanya. Base sa wage order number RB6-29 nga ginpatuman sa Nobyembre 2025.
6: Tatak RMN.
7: Radyo man, Mags, mangkotunta ka. Kita nga duwati empleyado, kita yaway, hindi man kita employer mo. Kung sa paglantaw mo ang 250 pesos nga dugang nga salary every day, masarangan sang employer.
5: While gusto man sang saka nga sa sweldo, Radyo man Regan, pero ti-consider taman ang mga employers. Para
7: ako,
5: may balance.
7: Parehos kita tindog, Radyo Man Mags. Basi kung gambal ka mo ang amon sweldo ni Radyo Man Mags, kung dako ni sweldo namon, wala na tani ka mo di. Itinamo na kami kwarta mo. Ang sweldo namon, sakto-sakto mo lang. Kung gusto ginamon, kung pa gusto-gusto lang, huwi! Dugangan kidya eh. Pero ang kami abi di sa army, no? Dugangan ako abi 250. Dayon ikaw, siyempre tanan madugangan 250. Matsag ko, subong damo pa kita. Laban-laban siguro ang kaprograma di teknisyan.
5: Mamuhin na tao.
7: Amo na ang ginanamba na to. Siguro 250, medyo dako para sa akon. Radyo Man Mags, maigo ang employer. Pero kung maghambal ko, guro, 50 lang anay. Daso nga tuig, 50 naman. Pwede guro may istorya.
6: Tatak RMN.
5: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, ka nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan, kagang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ang palayaw, wheat grass, barley grass, kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, a quality product of the HIC Alternative and the Health Food Center. Amat-amat nga makabatak sa kapigaduhon ang mga pamilya nga may miyembro nga kabayin sa persons with disabilities sa kon PWDs kag indigenous people sa kon IP sa tion nga sila ang mapilian nga mangin scholar sang Provincial Welfare and Development Office o kon PSWDO sa probinsya sang Iloilo tubtob nga makatapos sang ila pag-eskwela sa kolehiyo. Suno kay Mr. Rani Melvin Cuarte, ang hepe sang PSWDO, nag-alukar ang provincial government sang 41,000 pesos kada isa agod gamiton sa pagtuon sa mga estudyante. Ini ang ginabugusan sang housing, transportation, communication kag book allowance. Nagahatag pagid sang dugang allowance sa PSWDO para sa research, may cash incentive sa mga Latin honors kag financial support para sa mga kuha sa board examination nga nagabalor sang 10,000 pesos.
8: Every school year, a total of 41,000 pesos ang pwede nila makuha. Ini to include ang ilang monthly allowance para sa housing, transportation, pagkaon, amo man no naghahatag kita book allowance, communication allowance, kag kung may research sila, nagadugang pagid kita sang additional allowance for the research.
5: Ang kabayin sa pahayag ni Rani Melvin Cuarte, ang hepe sa PSWDO, sunod siya nga subong atuig, yara sa 140 ka IPs kag 130 ka PWDs ang ginagastusan sang probinsya.
6: Tatak RMN.
7: Aga Radyo Man, la 754, si Kwania, Melvi. Indugangan guro ni Linit ay. Ingala siguro nga Melvi. Mimuta ka niya in, Melvi lang niya, Rani Melvi Cuarte.
6: Tatak
7: RMN. Aga Radyo Man, sa mata palamati natin, subong aga, hindi ka mo magkalipat ha. Mainom kita sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may spirulina, mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa. May-ari inisang makabulig ini para sa inyo siling ang mga bukol-bukol, mahiko nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Gani sa mga tampalamati natin, updan ta lang sa healthy lifestyle. Mga Karadyo Man, hindi kita magpanigarilyo, hindi kita mag-inom. Kagtuduhan ta nga, ano, hindi kita magpulaw. Tulog kita early para nga makatulog kita sa bastan. Sa mga tampalamati natin, mag-Santon Plus Gold, aprobado sa FDA produkto ni Dr. Rimil Oy.
6: Tatak RMN.
7: Sa piyagkabahin, mga Karadyo Man, la 7:55 na ang tanga sa aga ginlunsyar sa Iloilo City Police Office ang Ihutik kay Chip.
4: nga isa ka pamaagi agud mapasaniyog ang community-based crime prevention sa sudad. Suno ka ACPO Director Police Colonel Wilbert Parilla nga isa ini ka proactive information gathering initiative agud mapasaniyog ang partisipasyon sa komunidad ilabi na sa magwardiya sa pagtapnya sa mga krimen sa nasambit nga aktibidad. 39 ka mga security agency sa sudad ang nagtambong. Pahayag ni Parilla nga may ginhatag sila nga siparadong hotline sa mga security guards kung sa diin pwede nila mapadala ang mga impormasyon nga ila matipon kag i-verify ini sa mga intel sang ICPO. Ginpasalig man ni Parilla nga ang mga mapadala nga impormasyon ang kabigon nga confidential para sa ila seguridad.
9: This is a strategy for the ICPO to prevent occurrence of robbery, especially yung mga nangyari doon sa province, no? So may dalawang insidente na. So this is specifically intended para doon ma-address natin or ma-prevent natin dito sa atin sa city na walang mangyari na ganun.
4: Ang kabahin sa pahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla.
5: Ang ining bahin gina doon sa inyo sa Santom Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santom Plus Gold. Ang Santom Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Risa Magustin. Ang palaya, garlic, manunggay, kag spirulina nga nagapanami, kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santom Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Nadakpan na sa mga otoridad ang sospek na nagbuno patay kag nangawat sa yaupod sa trabaho sa Estancia Feeder Port sa Mayo 19 sang kagahon sa Barangay Takbuyan sa Amuman nga Banwa. Gininago ang biktima kay alias Ricky, 48 anyos, kag pumuluyo sa nasambit ka barangay. Samtang ang sospek amo si alias Mark, 28 anyos, kag pumuluyo man sang Estancia Iloilo. Suno kay Police Lieutenant Adrian Baligod ang officer in charge sang Estancia Municipal Police Station. Matapos ang ila backtracking operations, natutulan nila ang sospek ang nadakpan ini sa Isla Gigantes Carles, Mayo 20 ang kagahon. Payag ni Baligod nga base sa ilang investigasyon, ginsugat ni Ricky si Mark bangod may gintambungan sila nga kaywatan. Sang papauli na kuntanin sila, ginbulo sa sospek ang biktima samtang nakasakay sa motor. Pagpatpat pa niya nga matapos ginbuno, ginbili ni Mark si Ricky sa kilid sa karsada. Kag nalagyo dala ang motor sang biktima kag 10,000 pesos nga cash. Dugang pasang opisyal nga nakuha Manila kay Mark ang ginpangtaban sini nga kagamitan sang biktima. Sa subong ginapreparar ng pagpasaka sang kasong robbery with homicide and carnapping, batok sa sospek.
6: Tatak RMN.
4: Sa sospek ay man batasan niya yun kang garuyo. Madakpan ko lang ni Pao Kanami. Last 7:58 na ang tanga sa aga, Rajman Max. Sa mga tampalamati na ito, ang inigabahin na ginadulong sa inyo sang Evergreen.
10: Kung sa mula po ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako ang magigasak. Hindi gina ako makahigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gina ang ako nga pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
11: So, subong makatulog, mayo ng tulog mo?
10: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
4: Magaradyo man sa mga tabalamati naton, mag-Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Dr. Crispin Hico. Magaradyo man ang sobra, aton ibanan ang kulang, aton dugangan, agod magbalanse ang sistema sang aton ikaayong lawas.
6: Tatak RMN.
4: Last 7:59, antak na sa aga sa Piagabang. Nagdanga sa 8 ka mga motorbangka nagapangisda, ilegal ang nadakpan sa kapulisan sa probinsya sang Iloilo sa sulod sang 4 ka adlaw nga nagsugod sang Mayo 16 tutob Mayo 19. Suno sa Iloilo Police Provincial Office nga ini bunga sang ilagin pabasko nga kampanya kontra ilegal nga pagpangisda. Sa nasambit nga operasyon, nagpangunang Banate Municipal Police Station nga nakadakop sang 3, ginsundan sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company kag Ahoy PNP nga may tagduha nga nadakpan kag isa sa San Dioniso. Naibaluan nga gindakop ang mga motorbangka bangod wala mang inis ang permit kag nagapangisda sa inisakop sang ila teritoryo. Temporaryo nga gin-impound ang mga motorbangka nga tagsa kabantay Dagat Task Force kag Police Stations bangod sa paglapas sang Municipal Ordinance sa ila tagsa kalugar.
12: Batak, RMN.
5: Pagining nga bahin ginadalong sa inyo sa Superfiber. Tilo iyang inyong kolon. Pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
7: Magkaradyo man sa mga tagpalamati naton, ano pang ginahulat ninyo? Kung gusto ninyo nga mag-check up, pero huwag kamo kwarta. Kadto kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kay ang check-up dito libre. Ang ibayad mo lang kay Doc, thank you lang kag smile. Ika magabalaka, kung gusokton ka ni Doc sa iyang check-up, kadto ka di sa akon, ipakita mo ang resibo sa check-up, bayaran ta ka, refund ko na, pamahawan ta pa, may pliti pa. Sa mga tapalamati natin, kadto ra sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy aras na sa Banwa sa Estancia, Sudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa sang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Imaras.
12: Tatak, RMN.
7: Sa pihag kabahin sa ato naman nga balita sa Hinampang.
12: RMN News Sports.
7: Ginanunsyo sa